0: Ling na sisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus.
3: Pakita numero kay Gerald Kuminambang.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
4: Sample Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
4: Ano? Balik tayo. Balik tayo, Carlo Valenzuela. Thank you. Idol Katropang Louis watching now. PPIA. Morning, dyan sa PPIA. Ano yung PPIA? Luz Daco de Vera. Thank you for watching. Carlo Valenzuela. Oh, yung mga taga PPIA, good morning. Asher Alarcon, good morning. Kalui, bakit sa CureMed, siksikan at irawan, walang premium D3? Ha? Admin Jamaica. Paki-screenshot mo nga ito yung at na para mapacheck screenshot mo nga yan, Axel. At paki-forward kay Admin Jamaica. Vicente Paalan, share down at magandang araw sa mga katropa listening sa radio. Wala sa barangay Mangingisda. Dayan Monggaya, share down. Gandang araw, katropa listening sa radyo mula sa barangay Mangingisda. Dalawa na itong taga-Mangingisda. Ang lakas dati din sa Mangingisda talaga. Esneria Alpa. Magandang umaga, Galway. Share down. Nikki Ilyasar. Morning. Tropang Louis. Grabe ang saya. Makita mo, idol mo. Sweet Notes. Talaga naman si Sweet Notes. Grabe tao, ha? Punong-puno, ha? Ring Elevera. Idol ko rin yan, si Sweet Notes. Kapatid niya si Ira. Kilala niya si Ira. Len Bintulan. Operide. Operide, oh. Yung Operide, ha. Paki-check nyo yung apps nila. Yung apps. Kung kailangan nyo ng sasakyan, lalo yung mga SUV. Kung mga nasa hotel kayo o may mga bisita kayo, Operide. Operational na ito. Parang Grab ito. Nagki-cater sila. Walang problema ito dahil okay na yung LTFRB nila, mga kaibigan. At eto pa, baka yung inyo pong sasakyan, nahihirapan ho kayo ng pambayad ho monthly. Pwede ho ninyong ipasok yan sa operation ng OPA Ride Palawan, mga kaibigan. Okay? Punta lang ho kayo, opisina nila dyan sa may H. Mendoza, malapit sa Palawan High. Mga kaibigan, kung halimbawa ako, konti na lang yung requirements na kulang ko, pwede na akong mamasada eh. Ha? Diba? Bubuksan ko lang yung apps ko, pwede na akong halimbawa, malapit sa aking pasahero, sasakay natin yan. At saka mas mura, ha? Mas mura sila ng dihamak sa ibang mga nag-ooperate dito, Operide. Palawan, ha? Okay? Sige. Mga kaibigan, doon sa mga kanina, no, mami, ipoposo namin yung ipoposo namin yung number. Baka pwedeng may maitulong ho tayo mga damit o pera doon sa nanay ng bata na 1-year-old na kung saan namatay, nasunog. Kahapon, hihintayin na lang ho namin yung resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Quezon para ho malaman kung, kasi sila lang magnanay yung nandun eh, walang ibang testigo eh, kung bakit nasunog yung bahay at bakit yung batang 1-year-old eh naiiwan dun sa loob na hindi na ilabas kaagad ng magulang. Okay, kahapon, galing ho kami ng papunta kami ng West Coast. Namigay ho tayo ng dilata doon sa mga, may mga request ko kasi mga nitibo eh. Dito sa may Santa Monica, pakita mo nga yung ano, di ba umulan ho kahapon? Abay, kahapon ho ng umaga, kala mo may bagyo eh. Lipad-lipad talaga yung ano, lipad-lipad yung mga dahon-dahon dyan. Di ba? Mga yung mahinang istruktura, tumba eh. Umulan, ibig sabihin umulan. Ngayon, sa tuwing umuulan, ba parang awit ah, tuwing umuulan at gibiling, oh, yan, umuulan. Eh, yung lupa ho dito sa may, alam nyo naman dyan, di ba? May McKinley, ganyan din dati. Pero may ginagawa akong istruktura eh. Live natin si Toto. May ginagawa akong istruktura doon sa lugar. Ayan, oh. Palawan TPP

0: mga kaibigan, kay kahapon, pinost natin yan, bandang anong hapon ng umaga, nung bandang hapon, pinapala ng mga nagtatrabaho doon. O, ito dapat ho masolusyonan. Hindi ho tayo papayag na hindi ho maaayos it. Dahil hanggang kagabi ho, may tumatawag ho, nakita nila yung post, ikalawin, nadulas kami dyan ng asawa ko eh. No? Mga, basta umuulan, ganyan ho yung sitwasyon eh. Anong solusyon dito? Diba? Private ito, yung nasa itaas. Kaya lang yung ginagawa nila, bumababa doon sa ano, sa kalsada. Ato?
1: Yes, magandang umaga, Kaluya. No? Dito ka tayo sa bahagi ng Barangay Santa Monica. Particular na dito sa may ginawang kinalkal o hinukay na area. Dito, katropang Kaluya. Kanina, meron tayong kinawayan doon sa itaas dahil meron mga dalawang kalalakihan doon na sinubukan natin na pababain. Pero nung makita nila tayo, ay pumasok na doon sa bahay at hindi na lumabas, Kaluya.
0: May live ka ba? May live?
1: Nakabukas ang live ko, Kaluya.
0: Oh, yan, yan. Oh. Yan, yan to. Aba, parang inano ah. Parang, ang linis ah.
1: Malinis na, Kaluya.
0: Itabi mo nga yung live ni Toto at saka yung kahapon, yung umulan. Ang linis, wala nang naiwan doon sa kalsada eh.
1: Parang walang nangyari na
0: parang walang nangyari.
1: Lupa,
0: oh. Oh, malinis. Pero pag umulan mamaya, balik yan. Balik yan.
1: Oo, oh, malamang. Ay, dahil nga itong lupa na iiangat, pag na lumambot na yan, magiging maluso na yan.
0: Luso. Balik yan.
1: Oo, babalik doon sa kalsada.
0: Sino, kanino daw to? Sino, kaninong ano ito?
1: Si Tatay Robin, siya yung kausap natin. Siya rin nakakaalam, Kaluya, kung kanino daw itong area. Reka, Tatay Robin, ayaw mo na pakita sa camera.
0: Sige,
1: so,
0: sige.
1: Ito si Kaluya.
2: Ay, ka-plus, Kaluya.
1: Magandang umaga, Sir Kaluya.
0: Robin, morning. Kaluya po.
1: Narito pa ako sa harap ng compound ito ng Toyota. Dito ako sa kabila. Naano ko lang po, kung nag-aulan dito, alos ang lupa, lumalampas dito sa kalsada, pumapasok dito sa amin. Lahat ng mga sasakyan dumadaan ito, yung mga motor bumabalikta dahil madulas ito.
0: Yeah.
1: Yung putek ng lupa na ito na galing ito sa taas. Meron silang inarang dito, pero nag-overflow yung tubig, pumapasok dito sa kalsada.
0: Hindi po pwede yung
1: kapasa
0: ano.
1: Na may kilis.
0: Oo. Mang Ruben, Diyan ho kayo nakatira?
1: Dito ba nakatira?
0: Diyan ho kayo nakatira? Ah, Ruben?
1: Sige,
0: ako na didinig. Diyan ho kayo nakatira ho?
1: Dito po ako, sir. Dito rin sa harap niyang kuha na ito.
0: Sige. Kailan ho nag-umpisa yan?
1: Hindi ako magkamali ito, mga October, November. September.
0: Last year pa. So, simula po last year, tuwing umuulan, babaho ng baba yung lupa, yung putik, galing doon sa taas na yon.
1: Opo.
0: Okay.
1: Mayroon sila po ditong inarang ng mga sako, kaya lamang kung dahil malalim din sa taas, mag-overflow, dito rin ang bababa sa karpada.
0: Okay.
1: Dapat talagay sila ng grenade papuntang tulay kahit ang mga isang silaan natin.
0: Problema talaga. Nakita ko kahapon ulit yan eh. Binabalik-balik. Although nadadaanan natin yan. Pero kahapon medyo naparami na yung tawag sa akin dahil marami na bumabaliktad. Marami na ho ba kayong nakita simula na nag-umpisa yan na mga motor ho na nadudulas ho dyan sa lugar na yan?
1: Ay, marami sir. Una-una sa lahat dito yung ginawa na kalsada papunta yung taga-Kaliro na pinaglipat dito. Marami na si Gracia dito, hindi lang siguro 30.
0: Ah, ganon?
1: Oo.
0: Hindi lang 30 pala yung nadudulas dyan.
1: Kami namatay dito. Saka yung Chuenco, nandiyan din namatay yan. Galing dito sa Kaliro pa baba, dyan din namatay.
0: Kasi
1: dadagdagan na naman ngayon ito.
0: Kasi po ang lupa ho bumababa na doon sa simento. So pagka nakamotor ka, akyatin yan. Akyatin pagka galing ka ng Santa Monica, pag galing ka naman ng siksikan pababa. So, at saka yung mga talsik ko ng putik sa mga motorista, nagiging delikado.

0: So, problema ho talaga ito, Tatay Ruben.
1: Oo. Totoo yan, sir. Magtutugin itong maaksinan. Itong John, magbakbak ula nito. May mga bagyo-bagyo. Dami talaga masitrasya dito.
0: Oo. So, hello?
1: Malakit, madulas.
0: Malakit, madulas. Tama po, tama po. Hindi ho... Hindi ho uubra yung nilagay-lagay ho nila doon na harang ho eh. Hindi ho mahaharang itong ano na to eh. Yung lupa na to, bababa ho talaga eh. Katulad yan, kahapon nung pinuntahan ho namin, nung pinuso namin, dinayos ho, pinapala ho yung bumaba, at ngayon ho eh, parang walang nangyari. Pero mamaya ho, pag umulan na naman ho, balik na naman ho yung lupa doon sa kalsada at na magiging delikado na naman ho para doon sa mga motorista natin. Tama ho ba, Tatay Ruben?
1: So yun, sir, kasi kung ako lang, kasi yung sa taas, pag mapuno ng tubig, gagawa ng paraan yan, lalabas ito sa kalsada.
0: Oo, tama. So,
1: ito sana, bago nila inukay, gumawa sila ng grenade ba, papunta ng tulay, walang problema sana ito. Pero wala, pinapa nila, linagyan ng sako. Pag magulan, mag-umot ko sa taas.
0: Kanino bang ano yan? Anong gagawin daw ho dyan? Bahay? Lalagyan ng bahay? Lalagyan ng building? Kasi nakalagay dito, Palawan, TPP Realty. Anong nababalitaan nyo na gagawin dyan? Okay. Sige, paki-contact mo ulit si Toto Ronnie. Si Mike, naka-standby doon sa DPWH eh. Paulit-ulit na lang to eh. Pinapabayaan ninyo eh. Hello, Tatay Ruben.
1: Opo, sir.
0: Ano yung ilalagay daw ho dyan? Building, bahay, o anong struktura?
1: Aywan ko po, sir. Parang lagyan nila ng ano na mga sasakyan.
0: Sa Toyota ho pala yan? Sa Toyota ho pala yan?
1: Oo.
0: Lalagyan ng sasakyan. Pero yung contractor, baka may pinakontrata ni Toyota yan, may kulang. Hindi dapat walang problema ho doon sa istruktura ha. Walang problema 'yon, negosyo 'yan eh. Ang problema 'yun hong mga lupa eh, hindi ho dapat pumupunta ng kalsada. Ano ho? Atay Ruben.
1: Totoo 'yan, sir. Kasi napago nila kunin ang lupa, nakaplano 'yan kung saan babagtak 'yung tubig. Tagulan na eh.
0: Yan ho yung, tagulan na ho, tama ho kayo. Ngayon, mainit-init ho yan. Mamaya ho hapon, magkukulimlim na naman ho yan dahil meron ho tayong tinatawag na easterlies, no? At saka yung kalat-kalat ho na pag-ulan. Pag umulan ho mamaya, aba, sigurado ho, diretso na naman ho yan doon sa kalsada. Sige, Tatay Ruben, nihintay lang namin kasi nag-paplug racing yung DPWH ngayon. Tingnan natin kung ano yung gagawin nila rito dahil hindi ho po pwedeng ganun ang ganun eh. Saka ho tayo gagalaw pag may namatay na naman dyan at madulas na mga motorista. Di ba? Mahirap naman yun. Sana wala. Sige po, Tatay Ruben, anong pakiusap ninyo? Ano, bilang kayo eh, apektado ho nangyari na yan dyan sa ano, sa highway ho, ng Santa Monica.
1: Sa akin lang, sir, nanawagan lang ako na sana sa madaling panahon dahil tagulan na ito. Kasi pag mag-uburflow ang tubig dito ang bagsak, sirisyo rin kami at ang nagadaraan dito. Mabuti yung apat na glong. Ay, yung dalawang glong lang kung paralik ka dito ay madulas yan. Kasi sigrasya magkasawa, no? Ang nakarami, sigrasya rin dito. Napanggan yung aso, ay madulas yung lupa, ang kasada. Malaking pirisyon, hindi lang yan. Pag sa susunod yan, maraming masigrasya mamatay. Malaking pananagot yan. Sino mananagot yan?
0: Yan.
1: Muti ko sagutin na si ito yan. Eh, kung hindi, sabi nyo, national ID yan.
0: Oo.
1: Lakalik pa siya lang, sabi, private.
0: Pananagutan nun ang ano yan. Dapat may caution nung ginagawa dyan o precautionary measures na ginagawa ho dyan, yun hong DPWH. No? Dahil yan ho, ikalsada ho ng national government.
1: Oo.
0: Okay. Sige ho, Tatay Ruben, maraming salamat po sa inyo. Huwag ho kayo mag-ano at alala, pakibigay ho yung number nyo kay Toto Ronnie para Kung ano yung sasabihin ng DP, maipaalam din po namin sa inyo bilang malapit na residente at apektado ng istruktura na yan dyan po sa Santa Monica National Highway. Ano po?
1: Saka, sir, may tinatanong din ako, yung dito ba sa, galing dito sa Mitra Road?
0: Oh, Mitra Road.
1: Hanggang Santa Monica, dapat sana malagyan dito rin ng kanal papuntang Sulay.
0: Oh, yan ho yung problema eh. Itong DPWH 3rd Engineering District, aiwan ko ba, ang dami-daming ito ho ang dapat na inuuna yung kanal na ito, eh kung saan-saan ho nila pinaglalagay yung mga proyekto nila na kung saan eh pagkakapirahan ho ng mga iba dyan. Diba? Di bali ho, kami ho, sasagasaan ho natin yung proyekto na yan. Ha? Para, yan hong lugar na yan, binamasagasaan ko, ibig sabihin ho, eh, papansinin natin ng todo para magawan ho nila ng aksyon. Medyo malaki-laking problema ito dahil ang tingin ko dito, dapat talaga may drainage system ito.
1: Yan.
0: Tatay Ruben. Sige. Salamat po.
1: Ako si Ruben Gabuat. Dito ko.
0: Sige. Thank you, Tatay Ruben.
1: Sige po, sir. Kaya mo ng number ko.
0: Oo, sige. Pakitawagan mo na rin si Mike kung tapos na. Yung wag mo lang bibitawan yung live ni katropang Toto Rone. Yan ang sinasabi ko. Yung prioritization ng mga infrastructure project, ang hilig niyong mag-priority projects ng mga katulad niyan yung 2025 national budget na the most corrupt budget, no, sa buong istorya ng Pilipinas. 1.2 trillion pesos ang ninakaw ng nandiyan, ilan diyan sa Kongreso, ilan diyan sa Senado. Ninakaw nila ho. Hanggang ngayon nagtutulakan sila kung sino dapat makulong. Kasama na 'yung mga contractors. Sasampo lang ko kayo. Alam niyo ba 'yung ginagawa nung 'yung ginawa ho ng ano ng Wawaw Builders diyan sa may Iwahig? Lalagyan sana nila ng flood control. Kundi ba naman mga bobo at gago ang nagplano niyan? Eh, hindi naman ho binabaha ho yung Iwahig River. Bakit ho hindi binabaha? Eh, po, kung makikita niyo ho dyan, kung namimingwit ho kayo dyan, eh po, yan na ho yung flood control eh. Yung mangroves eh. Diba? Ewan ko kung sinong naglagay ng budget for that purpose. Ha? O bakit ko sinabing gagot, tanga at bobo yung nagplano niyan? Eh pambira. Ha? Teka, babalikan ko si Mike, ay si Toto, balikan lang natin. 'Di ba? Imbis na dito nila ginawa yung nilagay yung budget na lagyan ng drainage yung McKinley pababa diyan sa Santa Monica. Eh kung saan-saan nila na yung budget. Di ba? Mike, nandiyan ka ba sa DPWH 3rd?
2: Yes, Kalui. Magandang umaga. Nandito lang tayo sa DPWH sa loob tayo ng maintenance department. Pero inantay pa namin yung posing nila. No? Mayroon pang pag-meeting para sa DE. Pero napanood na handa rin nila itong video natin, yung programa mo, nakapalo naman para sila dito sa page natin. Yun na nga, nag-uusap pa rin sila dito kung ano yung magiging possible action para pagdating nung department head ay nandun pa sa Tasig o sa CDE. Mailalatag na nila.
0: Ano daw kaya ang ano, ito Mike, matrabaho kasi pabalik-balik ito. Ikaw, araw-araw ka naman dumadaan dyan, ikaw, nakamotor ka pa. Di, pati ikaw, delikado sa mga putik na yan na nandyan sa kalsada. Di ba, kagawad?
2: Tama ka dyan, Kaluwi, no? Madaling araw ka, tumataan tayo dyan. Madulas talaga. Hintay lang natin yung head ng maintenance department. Nandito na din yung kausap natin yung ibang engineers dito. Yung naka-assign sa road right of way. So, hintay lang nila yung ano, yung head ng department.
0: Kasi hindi ko rin kaya ipaliwanag ito. Tingin ko kahit lagyan nila ito ng harang-harang dito sa tabi, lagyan nila ng mga bags ng buhangin, lalabas pa rin yung putik eh. Pupunta pa rin. Pero sige, hintay-hintay natin, Mike. Mayroon pa naman tayong 30 minutes. Kailangan lang ipaliwanag ito. Hindi naman tayo papayag na may madisgrasya na dahil dito sa, iba ko, kung sino may kapabayaan dito. Yung bang Toyota, yung may-ari ng ano, yung Toyota daw may-ari, o itong DPW, ito pa paano? Di ba?
2: Tama ko, Louie. Hindi lang natin ng konti at magpapatok agad tayo ng information sa kung ano magiging decision dito.
0: Okay, sige. Hintay namin. Sige, Bon, hintay may signal ni Mike kung po pwede na. Kailangan may habol natin yung bago mag-9. Thank you, Mike. Naka-standby si Mike sa DPW, it's 3rd Engineering District. Oh. Ngayon, balik tayo doon sa mga tanga mga at bobo na nagplano na lagyan ng flood control yung Iwahig River. Oh. Tayo ay hirap na hirap. Mabuting eh, marami tayong mga turista, di ba? Local tourist ito. Foreign tourist, kailangan din natin 'yan. Oh, naghahanap ngayon yung city tourism. No, at yung local government units na para puntahan ng mga turista. At isa yan sa pinagdadalhan natin. Yung Iwahig na yan. Ano bang Iwahig River? Ano bang meron dyan? Firefly watching. Ay kundi ba naman kayo sandamukal na punong-puno ng panis na kanin ang utak? Eh kung ito, yung flood control na yan, didiretso yan yung phase 1, phase 2, baka abutin yung firefly watching. Pagka yan hong mga alitaptap na yan, alitaptap ba yan? Ay na-disturb. Nandahil magbabakho ka doon, maglalagay ka ng semento, nandoon yung bakho, nandoon yung mga truck, lilipad, aalis yan dyan. Sa ating pagsusuri, mga tropa, itong mga ganitong mga fireflies, na andyan yan sila dahil undisturbed forest or mangroves area yung lugar. Undisturbed. Di ba? Kaya pag magpa-firefly ka dyan, yung bangka, hindi kailangan, nakasagwan lang yan. Hindi kailangan nakamotor o ano dahil may istorbo sila. Eh kung magsilayasan yan dahil may proyekto na ilalagay dyan na hindi naman sabi na binabaha talaga, wala naman masyadong pagbaha dun sa lugar. Ay di nawalan tayo ng firefly watching. Oo. Mga kaibigan, ngayon, tingnan nyo yung proyekto na yan ng Wawaw Builders na yan. Di ba nahinto? Eh kasi hindi naman Wawaw Builders yung gumagawa eh. Di ba? Million worth of project. Alam naman natin itong Wawaw Builders, kinasuhan na yan eh. Kasama yan doon sa ghost flood control projects na ginawa doon sa Bulacan. At itong gumagawa na hindi Wawaw Builders ang gumagawa dyan sa may naunsaming flood control project na yan. Ang tawag nila dyan, in-house project. In-house. At ang gumagawa din, yung nandun sa loob ng DPWH, 3rd Engineering District, yung mga naandun sa loob. At gumamit-gamit lang ng kung sino-sino mga contractor dito. Pero sila yung nagtatrabaho nun. O, tingnan niyo yung proyekto doon. Nakatiwangwang. Hindi pinayagan ni Vince Deason, ni Secretary. Di ba? Naunsyam eh. Dahil hindi dapat yun doon. Naglagay lang doon para magkapera yung mga itokmol na ito. Ngayon, kung yung pera sana na galing sa GAA o galing kung sino man ang naglagay niyan dyan, ang proponent kasi daw ng mga proyekto noon, nung nakaraan, lumabas na sa hearing yun eh, ang proponent niyan, di ba, mga Tongrisman at saka Senatong. Di ba, kung sino yung proponent, sino yung naglagay ng budget, ang tawag nila dyan, Tongrisman at saka Senatong. Oo. ay kung itong si congressman at saka si senatong dito nila nilagay yung pondo for this purpose na lagyan ng malalaking culvert, malalaking butas para ma-accommodate yung tubig na galing doon sa itaas ng McKinley, dito sa lugar na ito, yung galing ng Siksikan, bumababa doon sa Santa Monica at doon nagsasalubong sa ipaba at yung mga bahay doon ay nalulubog. Pati motorista lubog. Eh kung meron silang magandang drainage na lagusan talaga ng tubig at hindi sa kalsada pumupunta, ay di sana walang naistorbong motorista, walang nalulubog na bahay. Ilan taon na yung ganyan, hindi pa rin binabudgetan. Ayawan ko ngayon. Saan nila nilalagay yung mga proyekto? Di ba? Oh, nilalagay doon sa Tarusan Island Seawall, sa Puring, malalayo, breeding ground ng mga itlogan ng mga buaya, doon nila ilalagay. Nakapag-cash advance pa ng mobilization, out of 285 million, binigyan ng 15% mobilization, 48 million, napunta doon sa lokal na kontratista, wala namang gagawin proyekto. Lintik talaga. Oh. Totoo yun eh, tayo mismo, di ba? Alam nyo na istorya dyan sa Tarusan Island Seawall, wala namang gagawin eh. Nakas-advance lang ni IB Michelle yung 48 million noong mahuli, binalik. Dahil itong gagong regional director na si Pakanan, gumawa-gawa ng istorya na gagawin na raw yun nang walang inspeksyon at walang gagawing Tarusan Island Seawall dahil yung lugar na yun, breeding ground ng mga buhaya at saka mangroves area. Di ba? Kung di ba naman punong-puno ng kaning panis yung kanilang mga ulo, ha? Naggawa-gawa ng mga dokumento, nakapag-release ng mobilization nang wala namang gagawin. O ta, ay di may pumalag, binalik yung pera. Ay kung diyan na lang nilagay yung, di ba? O, balik mo ulit yung ano na yan. Yung binatingnan ninyo. Di ba? Main road ito. Main road, sa tuwing umuulan at kapiling ka, ay hindi, kanta yun eh. Sa tuwing umuulan, ay bumababaho yung tubig, yung putik sa kalsada. Tingnan ninyo ang hirap. Kahapon lang ito, nandyan ho tayo kahapon eh. Bago kami tumulak ng West Coast, namigay kami ng dilati sa mga nitibo eh. Tingnan po ninyo yung pagdurusa ng mga motorista. Pag umuulan, lagi yung ganyan yan. Oh. Ay, hindi yung naman po pwede na lagi yung ganito. Ito raw, may number na si ano, Bon. Andyan sa GC. Tawagan nyo si Engineer Arturillo. Siya na ba? Oh, nandyan na pala si Engineer Arturillo. Nakabalik na pala ng nawala kasi si Engineer Art dito eh. Siya daw yung head ng maintenance. Tingnan natin no? Kung ano yung gagawin dito. Oh. Eh ngayon, yung DPW, alam naman natin, di ba? Binilabalasa yan. No? Dahil doon sa mga, yung iba na damay na lang. Dahil sa kawalang hiyaan ng ilang mga tao dyan doon, lalo doon sa national. Oh. Pati yung regional director, pati yung, di ba? Inakusahan na. Mga kaibigan, oh yan, hindi ho po pwedeng ganito ho eh. Diba? Ano yung sinasabi niyong your taxes is working for you, Aleche? Ito muna ayusin ninyo. Ilang motorista na ang nag-crash dyan, ang nadulas. Oh. Nakikita nyo naman yan araw-araw na pag umuulan eh. Nakikita nyo. Ewan ko bakit hindi nyo pinapansin eh. Hindi rin natin alam kung bakit hindi nalalagyan ng pondo yan. Ha? Kung bakit hindi nilalagyan ng pondo yan. Ayusin nyo yan! Nakapaglalagay nga kayo ng pondo dun sa mga lugar na gusto ninyo ng pagkapirahan lang eh. Eh ito, pwede nyo naman pagkapirahan to. Nandyan pa rin naman yung, alam nyo, hindi nawawala eh. Nandyan pa rin, ayon sa mga sources natin, sa loob ng mga ganitong ahensya, na andyan pa rin yung 15%, na andyan pa rin yung 5% sa back, nandyan pa rin sa loob. Hindi pa rin nawawala. Medyo pino lang sila kumilos ngayon. Kasi baka makita sila ni Secretary Vince Dizon, malilintikan sila. Hindi pa nawawala, nandyan pa rin yung patungan eh. Nawala na kaming pakialam doon, wag lang kayo magpahuli. At pag nahuli kayo, sorry. Pero kung hindi kayo mahuhuli at hindi yun naman mapapatunayan na talagang kayo eh, nandyan pa rin yung 20%, 15% para kay congressman, kay senatong, eh okay lang yan. Pero pag lumabas, doon sa mga investigasyon, susabit na naman kayo, eh pasensya kayo. Ha? Oh, ngayon, hindi ho naman talaga tayo tapapayag ng merong madisgrasya na naman dyan. Oh. DPWH 3rd Engineering District, ang laki ng problema ho ng puerto sa baha. No? Alam natin na ginagawan din ho ng paraan. Alam niyo yung DP ngayon, hirap na hirap din silang talagang maghanap ng ano eh. Maghanap ng pondo eh. Diba? Dahil yung pondo talagang idadaan mo sa yung bidding ngayon, online na. Makikita mo kung sino yung mga sumasali yung mga contractors eh. Diba? Pero gawan niyo ng paraan to. Ha? Eh ilan na hong motorista kahapon eh, mga kaibigan pa natin, mga kamag-anak pa natin. 'Di ba? Na yung karapatan nila na magkaroon ng maganda at maayos na kalsada, lalo't higit yung nandito sa may Santa Monica lugar na ito, eh nawawala sa kanila yung karapatan nila na magkaroon ng magandang kalsada na dapat ibinibigay natin sa kanila. Huwag ninyong sabihin na walang pera, punyeta, walang pera. Nakapagbibigay nga kayo ng 15% kay dyan. Kay ano? Di ba? Nakapagbibigay kayo ng 5% do sa mga membro ng mga back ninyo. Huwag nyo sabihin walang pera. Pinagpaparti-partihan nyo lang ngayon ng Pino yan para hindi mahalata. Kasi mainit ngayon. Pero ayaw na natin panabutin doon. Ang gusto lang ho ng mamamayan ng puerto at ng lalawigan ho ng Palawan, lagyan nyo ho ng solusyon ito hong problemang ito na nakikita ho ng dalawang nagdudumilat na mata po ninyo. Dapat kung hindi ho makita, lalagyan ho natin ng Vision X Plus Soft Gel para luminaw-linaw ho ang pagtingin ninyo sa mga ganitong kalsada na binibigyan ho natin ng problema. Imbis na kaginhawahan ang mga motorista, hindi ho nangyayari ho. Eh baka sumakit na naman ho ang mga tenga ninyo at araw-arawin na naman ho natin hanggat hindi ho ninyo na-actionan yan. Di ba? Wala ho kaming problema dun sa mga istruktura katulad nito. Gagawan ho ng tindahan siguro ng Toyota o kung sino yan dyan. Okay lang ho, negosyo ho yan eh. Wala ho kaming pakialam dun eh. Walang pakialam ang motorista doon sa mga proyekto. Pero kung yun hong dahil doon sa mga ginagawang istruktura, eh pati ho yung mga motorista ay nadadamay ho. No, dahil bumababa yung putik doon sa kalsada, ay hindi naman ho po pwede yan. May pakialam na po ang publiko dyan. Dahil mga pampublikong lugar, kalsada ho yan eh. Na pwede yung may mamatay. So, kung sakaling madulas ho dyan, pagkatapos na dulas yung motor, biglang may sumusunod na mga mabibilis sa sasakyan at masagasaan ho siya, no? Mamamatay ho sila. Na hindi naman dapat sila mamatay at madulas at masaktan, mabali ang paa. Di ba? Kung ayos so yung kalsada. Mga kaibigan, ngayon pasukan. Di ba? Meron dyan mga galing ng Irawan. Papasok ng PSU. Papasok ng WPU. Sa Irawan sila o siksikan sila nag-boarding house. Naka-uniforme. Padaanin mo sa putik na yan. Di ba? Ay karamihan dyan, magba-back ride o mag-o-operide. Motor, tricycle. Okay lang yung mga naka-four wheels. Tatalsikan ang uniforme. O, Alam naman, pumasok na puro putik yung uniform. Babalik na naman. Na hindi naman dapat nangyari. Kung wala yung mga putik, na nandiyan sa kalsada, anak ng putik naman. Di ba? Anak ng putik naman. District Engineer, DE. Anak ng putik naman, oh. Paayos nyo yan. Trabaho nyong ayusin yan, eh. Di ba? Ngayon, kung hindi ninyo aayusin dahil sabihin niyo hindi naman dapat bumababa yung kausapin nyo yung gumagawa, ho, eh. Kausapin nyo yung pong may-ari ng lupa na yan na nagpapagawa, ho, ng building. Eh, bahala ho kayo mag-usap. Basta, ho, yung putik, ko, huwag hong lalabas doon sa kalsada na magiging problema ng mga motorista, ho. Di, anak ng putik naman, ho. Oh, wala na ho kaming problema dyan kasi private yan, eh. Private, di ba? Pero pagka lumabas ho ng kalsada yan, may pakialam na ho kami dyan. May pakialam na ho ang taong bayan. Dahil ang kanila hong kaligtasan, ang kanilang isinaalang-alang. Ligtas ka ba dyan? Tingnan mo yan, oh. O, yung mga motor. May kuha pa ako dyan, yung mga nakamotor, eh. Umiiwas talaga sila, eh. Pag umiiwas sila, kakainin nila yung kaliwa. Ay, kumabilis yung pasalubong. At nagbanggaan, dahil sa putik na yan. Di! Anak ng putik naman, oh. Kung ayaw, wala kayong pondo, wala, gawan nyo ng paraan. Kausapin nyo yung may-ari ng lupa. Di ba? Na huwag bababa yung lupa niya dyan sa kalsada. Di ba? Yung McKinley, sinimento. Hindi na masyado, pero may ano pa rin. Di ba? No. Yan ang problema nyo. Kalsada yan, eh. Huwag nyong pagbingi-bingihan yan. Ha? Mayroong mga tinatawag doon yung maintenance para sa kalsada. Gamitin nyo yan. Oh, mamaya, pag umulan, papakunan namin ulit ng video yan. Ha? Hanggang sa magsawa ho kayo. Hanggang sa hanggang sa mabasag yung eardrum ninyo. Kababasag ko ng plato. Di, anak ng tinapay naman. Oh. Di, anak ng putik naman. Ayusin nyo ba yan? Ha? Oh, meron. Wala doon si maintenance, si Mike. Hindi bale. Tawagan natin. Hindi man tayo magsasaad. Diyan naman lang yan sila, eh. Oh, bukas ulit. Kung hindi, mamaya, pag nagputik na naman yan, nakatigil na ang Fortuner nakaharap sa live na camera. Ano yan to? Balikan mo si Toto. Ano yung meron doon? May Fortuner daw doon. Ano yung Fortuner na yun? Nakatigil na ang Fortuner nakaharap sa live camera. Oh. Baka nandoon si DE. Oo, baka nandun si, ano, sige, basta ayusin nyo po yan. Di ba mababa? May sasakyan na nandun daw, malapit kay Toto Rone. Ayos lang yan to. Apple, papunta dyan, taga DPWH. To, papunta raw dyan yung ano, taga DPWH to, huwag kaalis dyan. Tingnan mo kung anong magic. Tingnan mo kung anong gagawin nila dyan to, ah. Kausapin mo to. Lapitan mo, kamatakot dyan. Sus, naku, gobyerno yan, eh. Di, anak ng putik naman, oh. Oh. Baka itambak namin yan sa harap ng opisina ng DP, makukuha ang putik dyan. Dyan namin, dyan ilag. Baka mabuisit yan, ha? Yung mga putik na yan, dyan nila itambak sa harapan ng opisina ninyo. Di ba? Di! Nak ng putik naman, oh! So, wag ka raw alis dyan. Pupunta raw yung taga DPWH dyan. Oh, kung hindi nyo wala kayong pera dyan, hindi kausapin nyo yung may-ari. Huwag nyo pa bababain yung putik dito. Hindi kami minumura ni Kalui. Ay, natural. Proyekto ng gobyerno yan eh. Oh. Yung motorista, yung kaligtasan nila ang pinaglalaban namin dito. Walang kaming pakialam. Di ba? Sa iba. Pero yung motorista, pag yan ay nabagok ang ulo dyan, nabasag yung helmet, napunta sa ospital, at nakalugang utak, napunta sa ICU, nang dahil sa putik na yan, ay anak. Di eh, anak ng putik naman oh. Oh. Gastos yan. Oh. Ngayon, maganda kasi parang walang nangyari. Grabing walis nila kahapon. Inaanan ko. Di ba? Tingnan nyo doon. Linis. Kala mo, bago simento eh. Mamaya, pag ulan, nako, mapapadiinak ng putik naman, oh. Sampung sandali, ha, bago sumapit ang alas 9. To, hintayin mo sila to, ha. Pero kung abutan natin, pasok natin yan. Kahit dito kay Gerald, pasok mo mamaya kung nandiyan yung live mo. Kung anong gagawin nila dyan. Di ba? Para hindi tayo mapapanak ng putik naman. Sige, pakitawagan mo muna si Attorney Anda. Eh, habol lang natin yung impormasyon. Yung ano nga pala, yung nakaraan, nagpadala na sa atin ng reply yung Ryotuba Nickel Mining Corporation. May sagot sila doon sa... concern nila Kagawad Contreras ng barangay Ukayan, no, sa munisipyo ng Espanyola, munisipyo ng Batarasa. Pakitawagan mo lang muna si Attorney Anda, nasa linya natin. Attorney, magandang umaga po.
3: Hello, Kalui. Magandang umaga.
0: Yan, morning.
3: Sa makakaligtasang araw.
0: Opo, Attorney. May tanong lang po kami. Alam naman natin, pagka ganito, kabisado nyo na po ito hanggang dulot-dulo ng lalawigan ng Palawan.
3: Depende.
0: Opo. Meron nung kasi itong sila Kagawad Contreras, lupa nila sa barangay Ukayan, nakipagkasundo sila sa RTN na gamitin. So, ginamit ni RTN ito. Parang tinambakan nila ng mga waste materials nila, ng mga lupa o ano. So natapos na yung kontrata, tapos na yung pinag-usapan nila. Ngayon nung bineripay, yung bang lugar na yan, agricultural siya o na-convert na po yan? At kasi kung agri, tapos naging industrial or commercial yung operation doon, so pwede ba yun? So, o baka na-convert na siya noon pa? Sa Ukayan po?
3: Ang storya kasi niyan, nung pasensya na sa kasaysayan, no? Pero nung 2002, nung nalaman namin yung HPP, isang issue yan sa Barangay Ukayan kasi may limestone dyan, forest.
0: Opo.
3: Na may picture plant pa nga na lupainin nuno. Pero yun yung pinagkunan kasi ng limestone ng kumpanya para dun sa hydrometallurgical processing plant project nila.
0: Okay.
3: Natalo tayo dun kasi... pinatituluhan yun eh. Kahit ang itsura ay talagang limestone forest, hindi nag-assert yung katutubo ng ancestral domain. Ngayon, yung adjacent areas dyan, yung mga katabi,
0: yan.
3: Eh kasi na-convert itong limestone forest, no? Limestone forest ang term ko ah. Kasi makikita mo sa picture, may picture pa kami. Ang lang sinabi ng DNR, agricultural land yan, at ang claim ay may mga tao na nag-apply ng homestead patent at na-check nga namin mga employees, former employees of the company. So, na-convert siya to agricultural land. So, ang tanong kung agrikultura na ba yung o pansakahan na yung ibang mga katabi niyan, I would suppose na ganun din. No?
0: Okay.
3: Agricultural land. Wala lang akong hawak na dokumento as of now, pero ang akin yung history na merong pag-convert ng DNR. dun sa mga areas na dating forest land.
4: Mm-hmm.
3: Wala kaming hawak din na dokumento, sumusulat kami.
4: Opo.
3: Pero hindi nga kami na sasagot noong paano. That was 22 years ago.
4: Uh-huh.
3: Well, 24 years ago. So, ang yung tanong nung kay Kagawad Contreras, kung agricultural yan, dapat meron siyang titulo. At
4: okay,
3: dapat maliwanag kung ano bang inapplyan niya. Kasi sa Public Land Act, kung agricultural land na, kung maggagawad pa ng homestead patent ang DNR, ibigay yan. Pero pagkakaalam ko kasi, hindi na sila nagbibigay ng homestead patent. Free patent na lang. No?
4: Patent.
3: And other patent. So, free patent. So, kung si Kagawad Contreras ay nagsasabi na titulado siya, ang titulo kasi registration process yan eh. Pero yung title mismo na magagaling sa DNR, yun yung free patent.
4: Okay.
3: Diba? Sa ibang kung Darien Flowa eh.
4: Mm-mm.
3: So, ang mangyayari, ipapanistro mo yan sa registered deeds para makakuha ka ng OCT, Original Certificate of Title. So, ang tanong, kung meron silang, punta ko sa kasunduan ka, Louie, kasi para sa akin yun yung tanong mo eh.
4: Uh-huh.
3: Ano bang nilalaman ng kasunduan?
4: Mm-hmm.
3: Pansamantalang gamit ba? Magkano ang renta?
4: Mm-hmm.
3: At kung naduminan yung lupa at meron mang pollutants, sino ang mananagot doon? Lilinisin ba yun ng kumpanya?
4: Yun.
3: O si Kagawad Contreras na? Kasi kung wala kasing ganyang malino na
4: usapan,
3: na provisions,
4: oo,
3: o nausapan, dapat nakasulat yun.
4: Tama.
3: Kasi kung akong title holder, mawalang galang na po, ang kailangan mong linawin, kung ano nakalagay doon, anong responsibilities nung lessor kasi si ang Contreras family, di ba? At Lenzi. Limbawa lang. Wala akong dokumentong hawak eh. So, ako nag hypothetical situation that kung may lessor siya, yung may-ari ng lupa, at lessee yung kumpanya, ano yung terms and conditions doon? Di ba? Kasi kung simple agreement yan, kung meron man tambak na dumi, dapat tukoy din kung sino ang may tungkulin sa pagpapalinis doon, Kaluwi.
4: Okay.
3: Kasi so, kung hindi siya malinaw, may uncertainty, di ba? Ay mag-negotiate sila diyan. Mag-negotiate kasi siyempre kung ikaw ang nagpollute, kung halimbawa man pollutant yan, di ba? Nadumihan yung lupa at ang hirap na, hindi na matangnan, babagsak ako sa polluter pays principle.
4: Ayun.
3: Sa batas naman yan.
4: Sa batas pala yan.
3: May polluter pays principle. That's an international principle. Under international environmental law. Nandyan din siya sa ating Clean Air Act and other and other laws. No? So, yun yung magiging dahilan na ikaw yung nagdumi, at
4: ikaw maglinis.
3: Linisin yan. Ikaw maglinis.
4: Pero
3: maganda sana kasi na nakasulat din yan. So kung hindi siya nakasulat, babagsak tayo dun sa tungkulin sino nagdumi.
4: Yun. Diba? Tama.
3: Sino nagpulyut? Polluter pays principle is an existing principle all over the world. So in the Philippines, meron din tayong pagkilala niyan. Bagamat sa Clean Air Act siya, pero even nga sa solid waste management, kasi baka naman solid waste yan eh. Diba? RA 9003 kababagsak, ang daming batas, no? So, kung ikaw ang nagtapon ng basura dyan, diba? Kasi kung hindi siya natural na bahagi ng lupaing pansakahan, dahil siya, external siya, diba? Labas siya na tambak, magiging siya, pollutant. Diba?
4: Pero kung agricultural siya, agricultural land siya, kung ganun talaga yung classification niya doon sa municipal assessor, pwede siyang i-operate ni RTN? Yung noon pa? Nalagyan siya ng mga waste
3: kasi
4: doon?
3: Kasi pumayag yung may-ari.
4: Ayun, okay.
3: Kasi pag hindi ka pumayag, hindi siya talaga makakapag-operate. Yun talaga ang sitwasyon. Pumayag yung may-ari, so gagamitin. Dahil sila, naglilis sila eh.
4: Mm-mm.
3: Even yung ibang minahan,
4: nagkasundo,
3: hindi lang sa Batarasa. Oo, ginagawa nila yon. Sometimes ang, ewan ko, Berong ba yun o City Nickel, hindi ko na maalala na, they or sa Brooks Point ba, na nakikipag-negotiate sila sa mga title holders para bilhin na lang yung lupa. In many instances, binibili nila yung lupa. Ang iba, naglilis sila, nagbabayad ng renta, di ba? Lease. So, mangyayari yun. Pero maganda sana na matingnan kasi kung madumi na yung lupa, di ba? Oh. At hindi na magamit sa pagsasaka.
4: Agriculture.
3: Eh, dapat mag-negotiate sila. Agricultural land eh.
4: Oh.
3: Ano bang pinambak ka, Louie?
4: Oo. Oh. Ano daw? Ano siya? Yung waste niya, parang yung pinag-process siya ng ano, ng parang lupa din daw, pero mga waste na siya. Parang inano doon yung stockpile doon sa
3: stockpile
4: lugar.
3: Ng
4: lupa okay, eh. Ng hindi ko lang maano ngayon. Anyway, parang...
3: Hindi, kaya nga, baka tinanggal lang na ng nickel ore.
4: Oo, parang so, gano'n.
3: Ang alam naman natin, pag ang lupa ay nag-intervene ang tao, talagang parang huhugugin, di ba? Ahalugugin. Ahalugugin mo. Siyempre, may epekto yan.
4: Mm-hmm.
3: Kasi, tinanggalan mo na ng ore, di natin alam kung meron ba siyang... Ano, may combination na ba yan ng sulfuric acid? Wala.
4: Hindi pa ho. Kukunin ko yung buong detalye, attorney. Pero halimbawa ho, meron nung talagang nailagay doon. So, yun ho ba eh, kailangan si Leslie linisin niya yung lugar na yon para magamit muli as an agricultural land.
3: Yes.
4: Oh.
3: Dapat i-negotiate yun ng may-ari.
4: May-ari.
3: Kasi agricultural lands eh.
4: Oo. Oh, oh, oh.
3: Baka siguro nakaligtaan niya i-assert yan.
4: O baka diba? Hindi niya rin alam na merong ganong mga proseso. Baka hindi.
3: Yeah, pero, di ba, nga, pag-renta. Pero pag ikaw nagre-renta kasi, nakalimutan siguro yan. No? Mawalang galang na po. Nakaligtaan nila pag-isipan, pag-usapan na pag agricultural land yan, dapat ma-maintain na.
4: Ma-maintain
3: diba?
4: Na.
3: Maintain.
4: Tama.
3: O, kasi agricultural area.
4: Kasi yun ang classification niya.
3: Kung gagawin mo siyang garbage and waste dump, hindi mo na magamit yan sa pagsasaka. Kailangan mo ng clean up yan. So yung clean up at rehabilitation, actually sa Mining Act, kung ano yan, responsibility yan ng mga minahan. Pero dahil nga dahil leased land siya, dapat yung ang oobra dyan, dapat yung agreement nila, no? Pero ako naman, I also understand na nagdumihan na yung lupa namin, may waste dyan, hindi na magamit, dapat kung sino nagdumi, diba? Ay dapat managon. So, polluter pays principle yung. Kasi ang pag-clean up ka, Louie, at pagpapanumbalik sa dating anyo ng isang lupain, ay napakagastos.
4: Naku.
3: Hindi yan madali.
4: Hindi madali, oo.
3: Eh, hindi yan madali kasi you have to remove. Hindi ko alam anong, kung particularly kung may gypsum ba yan, galing ba yan dun sa, dun sa limestone. Kasi nabasa ko kasi po yung ilang mga bahagi ng environmental impact statement, pati yung, yung limestone doon, gagamitin siya para i-neutralize acid na ginagamit panglinis ng nickel ore na low grade. So, merong produkto na tinatawag na gypsum. Hindi ko alam kung yan ba yun or mine waste ba yan per se or yung natitirang lupa mula dun sa nickel ore na tinanggal na. Di ba? Ganun pa man, ang reklamo ay hindi na nagagamit yung lupain bilang agricultural land.
4: Hindi na. Diba?
3: Kung di na siya nagagamit sa pagsasaka, kailangan siya i-clean up.
4: Ayun.
3: Yun talaga.
4: Oo. So,
3: clean up and rehab.
4: Rehab. Sinong gagawa?
3: Yun kailangan nila i-negotiate.
4: Ayun, kailangan sila mag-usap kung sino ba ang maglilinis
3: na. Yes, kailangan sila mag-usap. Oo. Kasi, sa ganyan naman, pinaparenta yan. Sa general rules kasi, kung ano man yung estado ng lupa, dapat yun pa rin.
4: Yun pa rin, oo.
3: Pagbalik.
4: Ang balik.
3: Diba? Parang pag nag-renta ka ng bahay.
4: Oo.
3: Diba?
4: Pero sa alam na yung mining attorney like Rojas, 'di ba, yung mercury, hindi na naibalik sa dati kahit na i-clean up dahil nalaso na eh. Yung 'di ba, may mga ganun po. Nalalaso na yung lupa. So malabo mo na siyang taniman.
3: Hello, Louie?
4: Pa. Hello?
3: Yes, narinig ko lang yung lason.
4: Na lupa.
3: Kung sakali man, 'di ba, kailangan ako ang mungkahi ko diyan, dapat may DNR.
4: Oo.
3: Kasi bahagi yan ng kanilang multipartite monitoring na kung ang isang minahan gumamit ng iba't ibang lupain para itambak yung kanilang dumi, dapat minomonitor din ng DNR yan.
4: Tama, para nakikita nila.
3: Kaya nga
4: nila.
3: Kami, mawalang galang na, makulit nga kami na sana isama yung mga members ng Palawan NGO Network sa multipartite monitoring team. 2000, 2006.
4: Uh-huh.
3: Tapos 2008, 9, nangulit kami. Wala talagang NGO na makaupo dyan sa MMT na ano,
4: mm-hmm,
3: na bahagi ng network. Kaya hindi namin nakikita kung ano bang nangyayari.
4: dapat diba? Nandun kayo para maging ano ba, yung sinatawag nating transparency. Kasi kung
3: kaya nga po.
4: Oo, eh. May kaya other
3: nga,
4: party.
3: Tama
4: oo.
3: Kayo dyan.
4: Mm-hmm.
3: Kaya nga, ang kulit namin sa DNR dyan.
4: Mm-hmm.
3: In fact, ngayon may FOI case nga kami kasi hindi kami binibigyan ng kopya ng EIS.
4: Mm-hmm.
3: Pati special tree cutting permit. Nagsampa na kami ng kaso. Hindi kami binibigyan ng kopya eh.
4: Okay.
3: Kaya, mga ganun bang usapin? So, yan ka, Louis, whether agricultural land yan or forest,
4: mm-hmm,
3: whoever pollutes the land,
4: uh-huh,
3: has a responsibility.
4: Yon.
3: So, kailangan mag-assert yun.
4: Sige, diba? Papatingnan ko po yun. Pollutant ginagawa.
3: Pinagbabatayan ko eh.
4: Mm-hmm. Okay.
3: Basic principle yan sa batas.
4: Sige po. Attorney Jerty, salamat po.
3: Sige.
4: Apo, thank okay. you po.
3: Magandang umaga.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: Si Attorney Jerty Mayo Anda ng Environmental Legal Assistance Center. Yung RTN, mayroon silang RTN holding statement. Nabatid, sabi nila, nabatid ng RTN ang panayam sa radyo ng pamilya Contreras mula sa barangay Ukayan, Batarasa. Naunawaan namin ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pangamba at pagkabahala sa kanilang pamilya. Lalo na kung isa sa alang-alang ang desisyon at pamumuhunang kanilang ginawa sa pag-asang magkaroon ng pangmatagalang oportunidad sa trabaho bilang bahagi ng komunidad na nauunawaan namin ang kahalagahan ng matatag na kabuhayan para sa bawat pamilya at ang mga hamong dulot ng kawalan ng katiyakan sa anak buhay. Nais namin ipaabot na iginagalang namin ang kanilang mga saloobin at pananaw. Mahalaga sa amin ang pakikinig sa mga hinaing at alalahanin ang mga miyembro ng komunidad at hindi namin binabaliwala ang epekto ng sitwasyong ito sa taong sangkot. Kasabay nito, nais din namin magbigay ng ilang mahalagang paglilinaw ukol sa mga detaling na itala sa naging panayam sa pamilya Contreras. Una, ang howling works para sa TSF project ay hindi kontratang ipinagkakaloob o pinamamahalaan ng RTN. Natapos na rin ang proyekto ito noong nakaraang 2023. Ang naturang kontrata ay nasa ilalim ng ibang kumpanya at natapos na rin. Bagamat ang proyekto ay nasa loob ng MPSA area ng RTN, wala kaming kapangyarihan o otoridad na pang-award. Pagpapatuloy o pagdesisyon hinggil sa mga na-howling contract. Dahil dito, hindi rin makapagbibigay ang kumpanya ng garantiya para sa eksklusibo o tuloy-tuloy na howling works sa sinumang partido. Tungkol naman sa mga pag-uusap na nabanggit, ang naging papel ng RTN ay nakatuon sa lamang sa mga usaping may kaugnayan sa lupa at sa maayos na pagdodokumento ng napagkasunduan. Bagamat maaring may talakayang naganap sa presensya ng empleyado ng RTN, wala pong naging pangako o garantiya mula sa kumpanya hinggil sa pag-award o pagpapatuloy ng howling work. Sa kasalukuyan, hindi nangangailangan ang RTN ang karagdagang kontraktor sa howling works. Naiparating na rin ang bagay na ito sa mga nakaraang pagkakataon. Noon pa man ay malinaw nang naipaliwanag na ang lokal na operasyon ng RTN ay walang otoridad makipagkasundo o mag-award ng hauling contract sapagkat ang mga ito ay saklaw ng procurement at contracting process ng mga kinaukulang partido. Naunawaan namin na maaring may magkakaibang pananaw at pag-uunawa sa pangyayaring naganap. Gayunpaman, nanatili ang posisyon ng RTN batay sa umiiral na katotohan at saklaw ng aming mga tungkulin at mga otoridad. Yan ang sabi ng RTN, no, mga kaibigan, sa pananaw natin at patuloy na pag-usisa natin sa usapin na ito. Oh. sa dokumento, maaring mayroong ganon na pag-uusap. Pero sabi ng nila kagawad Contreras, ang kanilang patuloy na pinaglalaban, no, yung kanilang usapan. May mga iba kasi verbal, may... sa ngayon kasi, ang lumalabas, iniwan na sila sa ere ni RTN. No? Kasi wala nang ano eh, tapos na yung kontrata. At maliit na bagay ito na dapat isaalang-alang din ni RTN eh. Kasi ginamit mo na yung lupa, oo nga, walang mga dokumento na nagsasabing ganun. Pero napaasa na, di ba? May mga tao rin pinapaswel dito sila kagawad Contreras, no? Loan ng mga heavy equipments nang dahil sa mga ganong mga verbal na mga usapan. Hindi lang mga na-dokumento. Di ba? Maliit na bagay, no? Kasi may mga ongoing contractors na pinasok na si RTN. Hindi nakasama itong sila Contreras. No, yung kanila naman, eh, teka muna, eh, matapos yung kaming gamitin, eh, mawawala na lang kami sa... Mga ganun ba, mga kaibigan, no? So, dito naman tayo sa sinasabi ni Atty. Anda. Kung sino ang nagdumi ng lupa, siya ang maglinis. O, tingnan natin. Bueno! Ding, Estrella. Balikan natin yan. Marami pa mga lalabas na mga usapin dyan. Triggerman Ventura, sana idol, manalo ako ng turbo! Sahod na naman mamaya! Hindi pa rin nakakatry ng turbo max mo! Aba talaga naman! Max ka lang dyan, Triggerman Ventura. Tristan Gulay, good morning, Galloway. Operide, birthday pala ni boss David Licauco. Yung big boss ng Operide. Oh, happy birthday. Juan, pakihanap mo nga dito mamaya, James. At nawala yung birthday ano natin dito. Yung pang happy birthday natin dito. Happy birthday. Ano? Ay, good morning. Happy birthday. Happy birthday lang eh.
5: Birthday.
4: Yung awit ay nawala. Oh.
5: Birthday.
4: Oo, napuno na ng impeachment dito. Pakibalik dito yung birthday song, ha? Mamaya, happy birthday, boss David Licauco ng Operide. Birthday niya ngayon. Happy birthday po, sir. Check mo yung ano, ha, mamaya, ha, kung ano na nangyari dyan sa... napuntahan ba ng DPWH? Anak ng putik naman, oh. Anak ng putik naman, DE, oh. Bantayan natin yan at ginagawa na rin ng paraan. Ando na yung taga-DP. Ano maro to? Meron na mga taga-DP doon. Pakita natin yung picture sa kanila. May mga ano na doon, may mga pumunta na raw. Sino ba yun andun? Tingnan natin yung mga picture na yan. Saan ba? Sino ba yung mga... Nagpunta na doon. Ay, habol natin. Tawag ang mga si paring Totoro ni. Ano tayo ng konti ng... Makita lang natin yung picture. Gusto natin may umaaksyon eh. Sabihin eh, nakikinig. Kasi pagka naaksyonan at may umaaksyon, napapakinggan. Pero daming plato kong binasag. Walang ano. Sino yan? Mike? Si Mike? Oh, Mike? Pagawad, Mike? Oh!
6: Galawin natin. Kakatapos lang ito instruction. Kasama natin si Engineer Arsagan. Isa pang engineer sa instruction ni Engineer Arturillo. Sir Art pala kayo. First day niya?
4: Si Engineer Art sa...
6: Sabi ko daw sa'yo, ano, Director of the Comeback.
4: Ay! Andiyan na pala siya ngayon sa maintenance. Nang DP3
6: engineer Art nagsasabi ng instruction para magpa-interview. Sabi ni District Engineer daw sa kanya, no, sinabi niya ang nandiyan tayo sa opisina ay si Engineer Darius.
4: So, Darius.
6: Sabi ko bukas balikan natin si Engineer Darius.
4: Bukas na lang.
6: Mukhang lumakad din.
4: Oo nga. Eh ano daw gagawin diyan? Nandiyan pala, pakita yung mga picture nila nandoon pa. Ano nag-site inspection na?
6: Nag-inspection si Engineer Arsaga, siya yung naka-assign sa road right
4: away.
6: Tapos yung isa pang engineer na inatasan ni Engineer Arturillo. Susulatan nila yung ano daw nito, yung may-ari nito. Dahil ang dapat daw ginawa dito kasi, naglagay dito sa may gutter band, sa may ano banda bago magkasada, meron silang dapat ginawang ano dito, kanal, para hindi daw mag-ano.
4: Kanal?
6: Oo, parang kanal baka luwi na para hindi tumaos ko yung lupa.
4: Yun.
6: Oo.

0: ανάλυση είναι το. Πέραν να ξαναγεστήν πατακατή πενταβολή έτσι να μπορείτε να κάνω σαν πιντένιο ούπου σηλά ο κασιμέν να κάπας και πέραν δίτο building permit.
1: Ναι.
0: Τσακά ιο...
1: Ανο πακέλεμ ναμαν η ούπου διάν?
0: Ay, sila kasi yung nagbigay ito ng ano dito eh, ng permit kaluwi. O, kasi ito kung siyempre gagawa ng building dito, naghuhukay eh. So kasama yun sa ano nila eh.
1: Ah, ganon?
0: O,
1: o
0: kasi,
1: sige.
0: Pag magtayo ka ng building, siyempre may mga paghuhukay na ginagawa, kasama yun sa ano nila.
1: Ah,
0: so
1: sige.
0: Maganda rin ito na kausapin yung ano, yung LGU.
1: LGU? Ubo?
0: Yung ubo. Ubo kasi nakalagay dito. May nakalagay dito yung building permit saka yung...
1: Oo nga eh. Ne, ang trabaho ni DPWH ngayon dyan, wag, siguraduhin nilang wag lalabas yung lupa dyan sa pinag sa dinidevelop na area. Di ba? Kasi pag lumabas, jurisdiction na nila yan eh. So gawa nila ng paraan na itong si contractor, wag palabasin yung lupa doon sa loob ng ano, o doon sa kalsada. Di ba?
0: Yun nga, kaluwi. Yun ang gagawin nila. Susulatan nila para magawan dito ng ano. Ito, papakita ko lang. Yung dito, dapat dito, may hukay ito yan dito.
1: May live ba yan si Mike?
0: Yan, may live.
1: Oh, may live
0: da si Mike. Kay Kato.
1: Oh, live ni Toto. Ito, may mga taga-DP doon. Ba, mabilis ang action, ha? Eh,
0: si engineer... Dapat dito pala, merong ano, merong may hukay yan dito pa ganun.
1: Oh, yan.
0: Yan. Yung strip na yan, para hindi lumabas yung tubig.
1: Ah, hindi ba yung hukay na yan, part ng ano yan, part ng sidewalk ba yan, o kalsada pa rin, Mike?
0: Dito na sa may lupa niya, sa may part ng lupa.
1: Ah, lupa niya. Aabante na dito, papunta na doon sa lupa niya. Hindi na dyan sa may kalsada.
0: Dapat. Kumbaga may ano dito. Mayroon siyang hukay dito para yung ano, hindi umagos dito sa kalsada.
1: So abante ng may ilang metro galing sa kalsada, doon sa may unahan pa ng lupa niya, dapat niya lagyan ng kanal.
0: Yeah, no, sasakop ng lupa niya, lagyan niya ng kanal.
1: Ilang metro, Mike? Doon sa may ano, yung mga ano na yan, yung mga naka ano na yan,
0: yung itong lupa-lupa na ito.
1: Oh, yan.
0: So, kasi sabi ni ng mga taga-TP, lupa rin pala ito, kaluwi, akala nila ano, eh, akala nila buwangit.
1: Yung nakabalot.
0: Nakabalot, yung ba, lupa rin.
1: So dapat mag-backho diyan si ano, mag-backho si developer, wag mag imbis na sana Manila pala lang halimbawa naglagay ng bako, saan nila palabasin yung tubig? Galing, pag nagkanal sila dyan.
0: Oh, yun ang harapan nila doon ng paraan.
1: Aroy, alam ka naman, pabalik nila pataas yung tubig. hindi naman babalik pataas yung tubig. Ang tubig pababa eh.
0: Kaya nga, yun diba? Yung problema kaloy. Pero susulatan daw nila ito para bigyan ng action ng kontraktor.
1: Sige, sige.
0: Kung hindi naman nagpapagawa dito.
1: Oo, tingnan natin. Na kailangan, asap yan. Ilang araw daw nila no, dapat maagawa ng kontraktor yan?
0: Walang nabanggit ka, Louie, pero ang kagandahan daw nito, kasi meron silang meeting ngayon, pag may Monday, may meeting sila ngayon, itatalahin daw nila ito doon sa meeting para kagad-agad ma-action.
1: Sige, okay na. Sige, at bukas balikan natin si, sino ba si engineer?
0: Si engineer Darius.
1: Darius, sige.
0: Ang natasan, sabi daw, sabi ni Sir Art Torillo, Si
1: Darius yung natasa na magsalita mo na. Okay, sige. Okay, Mike. Test na action na natin at inaalala ko baka mamaya madulas yung motor mo dyan eh.
0: Kaya
1: nakalo
0: eh. Alam mo naman yung motor
1: natin,
0: vintage.
1: Sige. Salamat.
0: Okay, mula dito sa bahagin ng Barangay Santa Monica, kasama natin si katropang Buya Toto Rolio. Ako naman, Mike Scott, balik
1: sa chair. Pa-advise mo na si Toto, pull out na to. Yan, ha? Thank you. Engineer Arta Torillo, first day niya sa kanyang office bilang Chief Maintenance Division ng Third Engineering District. Bukas balikan natin si Engineer Darius. Problema ito si contractor, ni developer. Kahit bakuhan mo yan na pagkalalim-lalim na kanal, saan mo palalabasin yan? Doon pa rin sa kalsada ang punta niyan. Problema talaga. Mga kaibigan, wala na ho tayong ganong oras. Happy payday. Nandiyan na si Bombay. Bombay, nandiyan na sa labas ng bahay. Mamaya pa hapon. Para manin. Pangalan ng buong pwersa ng News and Public Affairs ng XFM Palawan, ako pong inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat.
2: Ilan ang bawat panayam.
1: Ay.
2: Sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Pusay.

0: sa pool, ang bawat bullseye.
1: XFM. XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
10: Mag-Santol Plus Gold.
11: Ang ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
17: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
18: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, X

0: Dinliyorum. Na entertain ang umaga.
1: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Serbisyong Katropa na!
1: Serbisyong Katropa!
0: Magandang umaga ho sa inyo lahat mga kababayan!
1: Serbisyong Katropa!
0: Sumasa inyo pang palatuntunang Serbisyong Katropa! Sama po ang inyong lingkod ka, Gerald Gales!
1: Serbisyong Katropa!
0: Alas 9 ho tayo ng umaga, alas 9, alas 11 ho ng umaga!
1: Serbisyong Katropa!
0: Dito lang sa XFM Palawan, Public Service Program po! Mga panawagan, iingin ng tulong, may mga problema.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito yan sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Live na live sa radyo. Kung kayo po'y nakikinig, magandang umaga at maraming salamat sa inyo pong pakikinig sa radyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nasa mga munisipyo man kayo, nasa Puerto Princesa, nasa trabaho, nasa bahay, ano man ang ginagawa, basta nakaserbisyong Katropa. Magandang umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Gerald Gales po ang inyong kasama.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nasa Facebook naman natin, maligayang panonood sa inyo. Pwede ho kayong mag-shoutout, pwede ho kayong mag-comment.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito ho sa ating palatuntunang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nagko-comment, binabati ho natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tulad nito si Kay Rada na una kaagad ha. Good morning Kay Rada. Si Rodeline Ibardone. Good morning po to everyone. With you, Katropang Gerald Gales. Watching from Barangay Santobal, Rojas, Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Maligayang panunod sa inyo ha. Diyan po sa munisipyo ng Rojas sa Barangay Santobal.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nood lang sa Facebook. Tapos share nyo na rin po ha. Meron na tayong 271,000 followers. Thank you doon sa mga nakafollow.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka hindi ka pa nakafollow. Kung gusto mong magbasa ng mga balita, kung gusto mong manood ng mga balita, marami yan. Nasa XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Welcome sa Serbisyong Katropa. 9:34 ng gumaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Monday ho ngayon, June 15, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan na, medyo na late yung pasok na overtime po yung bullseye.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang ating pong station manager, Ka Louie La Rosa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre tayo po ay tuloy-tuloy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ating palatuntunan, pagbibigay serbisyo publiko.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, comment lang po kayo sa live natin para mabasa natin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: At siyempre, tawagan na natin muna. Unahin natin yung sa limang estudyante na nandun sa Irwan para may tawag na kaagad.
1: Serbisyo.
0: Yung number muna ha, baka yung bangkaw-bangkaw. Taga bangkaw-bangkaw na kasi mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung taga Irwan muna yung tatawagan natin bago si Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:35 ng gumbaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang Serbisyong Katropa po ay hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baka mabigla na lang tayo ha, malala na yung karamdaman. Mga cancerous na yan. Kinakaya-kaya pa. Ipa-check up mo na yan. Maganda't malaman ka agad kung ano yung estado ng sakit ha. Para ho mabigyan ng agad lunas. Kung pabalik-balik yan, sa tingin mo eh, parang wala na. Para ipaulit-ulit na lang tayo. Para gastos na lang tayo ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pa-check up nyo po sa Yes to Health Clinic. Yan po sa Barangay San Manuel.
1: Serbisyong
0: Katropa. May kain na to. Diba? Pakiblur pala yung mga picture. Diba may picture tayo dyan? Pakiblur na lang ha. Sa may kain na to, yan. Sa harap nyan, merong building. Meron po. Sa second floor na, yan po yung Yes to Health Clinic. Pwede ko kayong pumunta para magpa-check up.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kahit na anong klase karamdaman. Sa mga munisipyo, meron ding schedule dyan ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, 9:36 po na gumanga.
1: Serbisyong
0: Katropa. May mga Santon product din po dyan sa Yes to Health Clinic. Marami pa mga babanggitin ng mga Santon product. At kung saan mabibili, mamaya ho ng konti.
1: Serbisyong Katropa.
0: Doon muna tayo sa Barangay Irawan. Okay, sige, nasa kabilang linyan. Magandang umaga po, Barangay Irawan. Jags, good morning! Hello? Good morning! Good morning! Ano umaga sa Irawan? May mga bata ho kasi doon eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kabataan pala, kabataan. Nako, Lunes ngayon, dapat nasa eskwelahan ni mga estudyante ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, tapos sabay lang din natin siguro si ano, si Kagawa JR. Pwede nating matawagan sa bangkaw-bangkaw. Pero bago si Kagawa JR, yung Irwan muna tayo. Ha? Number? Nandyan, nasa screenshot. Okay, yan. Sige. Let's pasok ka lang dahil sa loob dahil.
1: Serbisyo Katropa.
0: Yan yung number, Jack. Saglit lang, Jack, sa
1: Serbisyo Katropa.
0: Pasok ko muna dahil.

0: Okay, ayos na. Okay, si Jaguar na sa kabilang linya. Jaguar, magandang umaga.
1: Hello, good morning.
0: Jags, mayroon mga estudyante na nandyan ngayon sa Erwan.
1: Yeah, oo po, nandito po sila, nakakita sa ilog.
0: Okay, nasa ilog, mga estudyante?
1: Opo, mga naka-uniform pa, East Central School.
0: Teka, mga elementary yan ah, East Central School. Hindi high school?
1: East daw ah. High school kayo, hindi?
2: High school.
1: Mga sinungaling, di ba?
0: Wala pa, ikaw naman, sinungaling ka agad eh. Siyempre nililinaw pa lang eh. Okay, may mga estudyante, high school, kulay green yung palda?
1: Opo, green, saka black pants.
0: Okay, PNS, high school, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige. Ngayon, ano ang ginagawa ng mga estudyante dyan sa Erwan? Kasi dapat nasa eskwelahan yan.
1: Sabi nila ay gusto raw nilang maligo sa ilog.
0: Bakit maliligo sa ilog? Dapat nasa eskwelahan sila. Alas 9 pa lang ito. Wala ba sila pasok?
1: Yun na nga eh. Yun din ang pinagtataka namin kaya kinuha ito ng mga tanod.
0: Okay, so nasaan na sila ng mga panahon na nakita ng mga tanod? Nasa kalsada o nasa ilog na?
1: Nasa ilog.
0: Okay. Naliligo na, nakatambay. Ano yung ginagawa nung time na pinuntahan ng mga tanod?
1: Nakaupo sila sa ilog.
0: Okay. Wala namang inuminom. Ano lang, tambay lang.
1: Wala naman.
0: Ligo lang sila, ligo.
1: Yung isa, sigarilyo daw.
0: Okay. Mga ilang taon yan? Mga minor?
1: Minor di edad to. Mga edad nila ay... 12, 14.
0: Mga taga saan daw sila?
1: Itong 6 ay 5, taga Bangkaw-Bangkaw. Yung isa ay San Miguel.
0: Okay, ba ibang barangay ah?
1: Uh-huh.
0: Ilan sila lahat? 12?
1: 6.
0: 6, 5 ang Bangkaw-Bangkaw.
1: 7, 2, 4, 6, 7.
0: 7, 5.
1: Ha?
0: Pito.
1: Pito sila. 6 ang Bangkaw-Bangkaw, 1 ang San Miguel.
0: Okay, sige. Mas marami yung Bangkaw-Bangkaw.
1: No, po.
0: Sige. Wala rin pasok daw sila?
1: Na-late sila daw. Ayun nga, napag-usapan nila. Mapunta na lang ng ilog.
0: Naku, pambihira naman. Pagkalayo pa naman Irawan, tapos napunta sila dyan, galing dito ng bayan, di ba?
1: Yun na nga eh. Akala ko nga ito, nalibat na yung school nila sa Irawan.
0: Paano malilipat? Eh, wala namang kulay green na uniform dyan.
1: Natanong ko kasi na picture nila sa ilog eh.
0: Oh, may mga picture daw sila doon?
1: Nag-picture na kayo sa ilog?
0: Abi, patingin nga. Kausapin ko raw.
1: Kausapin mo sa isang bata.
0: Oh, sige. Hello?
1: Hello po.
0: Wag na magbanggit ng pangalan ha. Wag mo nang banggitin yung pangalan.
1: Apo.
0: Okay, sige. Taga Bangkaw-Bangkaw, San Miguel?
1: Bangkaw-Bangkaw po.
0: Okay, sige. Magkabarangay tayo. Na-late daw kayo sa school?
1: Opo.
0: Bakit? Anong nangyari? Ba't na-late?
1: Na-late po ng gising. Magpibinsanan po kami.
0: Sige, na-late kayo ng gising bago sinubukan nyo pa rin pumasok.
1: Pa?
0: Sinubukan nyo pa rin pumasok sa school?
1: Opo, pagpasok namin, hindi na ano, pagdating namin dun sa school po, nandiyan na kami. Nakasara na yung gate, tapos hindi na po kami nagpasok.
0: Nag-try kayo na kumatok, tapos kausapin yung gwardiya kung po pwede pumasok sa loob?
1: Wala po yung guard dun.
0: Sarado lang yung gate, hindi na kayo kumatok, hindi na kayo mingin ng tulong na po pwede papasokin nyo kami, estudyante kami, papasok kami. Wala, hindi kayo na ganun?
1: Wala po. Wala man po yung guard doon. Tapos nakasara na po yung gate.
0: Okay, baka nagro-robing. Ngayon, sino yung mga kasama nyo? Mga classmate mo yan?
1: Hindi po, pinsan.
0: Pinsan, okay, sige. Bakit hindi na lang kayo umuwi?
1: Yun nga, nag-ano po kami, nag-diretso na lang po kami ilog. Pauwi na rin sana po kami kanina, magbasa lang sana kami.
0: Tapos nagkayayaan na kayo?
1: Opo.
0: Malalim ba yung tubig ngayon sa Irawan?
1: Sakto lang po.
0: Kasi baka delikado. Anong mangyari sa inyo?
1: Hindi pa po kami naligo.
0: Wala. Pero may plano kayong maligo?
1: Opo. Pero mababaw lang po yun.
0: Kasi baka mamaya malunod kayo?
1: Mababaw lang po yun.
0: May mga tao rin bang iba mga kasama? Wala?
1: Meron po.
0: Naliligo rin doon?
1: Opo. Marami po.
0: Sige, baka kasi mag-alala yung magulang ninyo na kala nila nasa eskwelahan kayo tapos nandun pala kayo sa ano, sa ilog.
2: Income.
0: O sige, i-ano lang kayo, poproseso lang para ma-turn over at makauwi na kayo sa bahay ninyo, ha? Okay, sige, sige, okay. Thank you, thank you.
2: Pasok po mamaya hapon.
0: O sige, pasok kayo mamaya hapon. Sige, sige. Kailangan lang masiguro lang na maayos
2: kayo.
0: Kailangan
2: po kami Malakan.
0: Magpaaga lang kayo para hindi kayo Malakan. Anong oras ba pasok ninyo? Anong oras?
2: Mamaya nga po.
0: Oo, alauna?
2: Alauna, alauna.
0: O sige, mga 12:30 doon na kaagad kayo.
2: Siko, full 50.
0: Paaga lang, paaga lang.
2: Opo.
0: Okay, sige, sige. Thank you. Pabalik kay Jaguar.
2: Opo.
0: Sige, sige. Jags?
3: Hello, Jit.
0: Na, nasarahan pala sila ng gate eh. Pambira naman o. Oh. Kaya pala hindi nakapasok eh.
3: Kaya nga, ay sabi ko nga, bakit nakarating ng irawan?
0: Malayo, no? Oh, mabuti na, Jags, mabuti na agapan nyo kaagad kasi may mga tanod na hindi naligo o ano man.
3: Oh, yun lang, mas maganda kasi mamaya ang napuntahan nila ay delikado, diba?
0: Oh, baka kasi mamaya magkayayaan, mga high school, yung pagiging curiosity, hindi naman natin sinabi na mag-iinuman, baka mapunta doon. At kung ano ang mangyari sa mga, ilang ba babae yan?
3: Isang babae dito.
0: Isang babae, tapos pa ni mga lalaki na?
3: Puro lalaki na.
0: Okay, sige. Anong proseso natin ngayon dyan?
3: Yun nga, kagawad Gerald, kailangan ko ng bisipisi ng Bangkaw-Bangkaw at saka ng San Miguel.
0: Okay, sige. Tawag kami ha. Diyan lang muna ha.
3: Okay, thank you.
0: Thank you. Sige, sige, sige. Jaguar, kausap natin. Napakasipag. Si Marian Morales. Doon lang muna sa barangay nila. Sige, tawagan natin si Kagawa JR. Makisuyo lang tayo sa kanya.
4: Servicio Katropa.
0: Pati si Kapitan Russell na rin ng barangay San Miguel.
4: Servicio Katropa.
0: Mga estudyante ng Palawan National School ay napunta ho doon sa Irawan.
4: Servicio Katropa.
0: Check na yung mga gwardiya ng PNS. May mga estudyante pa na medyo na late. Sa eskwelahan. Sa ano nga eh, sa trabaho nga eh, di ba? May mga pagkakataon na nahuhuli. Pero napagbibigyan. Pagbigyan nyo naman, wag yung basta sasara nyo lang tapos hindi nyo na pagbubuksan. Hindi ko naman sinabi na hindi nyo pinagbuksan, ha?
4: Servicio Katropa.
0: Nakita kasi ng mga estudyante na sarado na at walang gwardiya, umalis na lang sila. Ang ginawa, napunta doon sa Irawan pagkalayo-layo.
4: Servicio Katropa.
0: Mamaya, napaano kayo doon, mga bata, ha? Dapat pagkagano, walang pasok, uwi ka agad ng bahay. Ay, walang pasok. Pagkaganitong hindi makapasok na, uwi na lang muna ng bahay. Pero dapat sana pinapapasok yung mga estudyante. O, wag saraduhan. Halimbawa, mga na-late, okay, dalain sa library. Library pa ba ngayon? Diba? Dalihin muna doon sa opisina ng principal. Basta yung masiguro na nasa loob at ligtas kasi mayroon pang susunod na subject. Doon sigurado makakapasok din sila yung mga estudyante, di ba?
4: Servicio Katropa.
0: O baka naman yung gwardiya ay rubing. Kaya nakalock yung gate, di ba?
4: Servicio
0: Katropa. Sabihin mo lang, James, makikisuyo lang tayo ha. Kay Kagawa JR. Wala pa rin talaga siyang impormasyon pero ipapakisuyo lang natin.
4: Servicio Katropa.
0: Pati na rin si Cap Russell ganun din. Papakisuyo natin sa kanila.
4: Servicio Katropa.
0: 9:47 ng umaga.
4: Servicio Katropa.
0: Okay. At natawag na ho natin kaagad sa barangay.

0: 947 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, habang tinatawagan nila si Kagawad JR, try ko rin yung isang Kagawad. Sama rin natin. Baka na sa barangay rin ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ay, okay, sige. Sumakto na rin si Kagawad Mila. Kagawad JR, nandiyan na. Kagawad JR Garcia, magandang umaga po, Kagawad.
2: Yes po, magandang umaga po.
0: Oo, pasensya na, napatawag ako ha, kasi alam ko lagi ka naman nasa barangay. Ikaw na kaagad yung natawagan ko, Wad?
2: Apo, apo.
0: Okay.
2: Apo, apo.
0: Tumawag sa atin yung barangay Irawan, kasi may mga estudyante na naabutan doon sa Irawan at maliligo sana, pero hindi naman daw naliligo, nasa ilog na sila eh.
2: Apo.
0: Residente ng Bangkaw-Bangkaw 5 at isang San Miguel ang nandoon sa kanila ngayon. Napagsaraduhan kasi sila ng ano eh, na sabi ng PNS, kaya napagpasya nilang maligo sana doon sa Irawan. Kaya lang inabutan na sila ng mga tanod, tapos humingi ng assistant eh, galing sa atin sa Bangkaw-Bangkaw, na pwede rin makakonect doon sa kanila. Turnover daw sana yung pong mga bata. Ano bang proseso natin, Kagawad?
2: Yes po. Ka Gerald, kapag ganyan naman po, through coordination po, barangay to barangay po, pwede naman po sunduin niya ni barangay, or depende po kung si barangay Irawan po ay may service, pwede rin po nilang dalhin yung mga bata po sa barangay hall. Tapos yung amin pong BCWPC yung mag-cater po dyan, tapos i-receive po yung mga bata na yan.
0: Mm.
2: At syempre po, kailangan talaga may ipatawag yung mga magulang mismo ng mga bata. Kasi yung rason po na nasaraduan sila ng gate ng school at sila ay dumiretso na lang sa ilog, ay maling-mali po. Kasi unang-una, alam ng mga magulang ng mga bata na yan na sila ay pumasok sa school.
0: Opo.
2: Pangalawa, hindi natin hinahanap kung anong mangyari sa mga bata. Aksidente, hindi natin hinahanap. Hindi natin hinahanap yan, pero baka may mga posibilidad na mangyari yan. So, sana ang ginawa nila, kung sila'y nasaraduhan, umuwi na lamang sila sa mga bahay nila.
0: Ayun, yun ang tama. Dapat umuwi ng bahay dahil hindi alam. Mamaya kung anong mangyari, malunod sila doon. At kung kaya kainuman, problema tuloy na mangyayari niyan. Baka mamaya magka-problema pa sa magulang.
2: Yes po ka Gerald. Maraming posibilidad ng aksidente ang ma-experience nila doon sa ginawa na yun nila. Kasi ang layo ng Irawan. Dito
0: opo,
2: kung saan man yung school nila, kung Palawan National School man yan, ang layo-layo, halos sasakay ka pa ng multicab para lang pumunta doon sa ilog. And hindi natin alam, aksidente sila dyan. Ang alam ng mga magulang nila, sila ay pumasok. Kumbaga ganun po.
0: Okay, sige po. So paano, tatawag ako na lang po yung barangay, tignan natin kung sila yung maghahatid or kung papasundo. Mag-feedback lang po ako sa inyo, Kagawad.
2: Apo. Sige po, apo. Salamat po ka, Gerald. So, try din po namin makipag-coordinate kasi
0: yes,
2: may GC rin po yung mga BCWPC ng 66 Barangay ng Puerto Princesa. I-try po namin coordinate doon si Barangay Irawan para at least malaman po namin yung position po, ano nangyari po doon sa limang mga bata po na ito, para kung ano po yung magiging resulta, kung susundin po ba ni barangay or pag kung may service man po si Barangay Irawan, ay sila po maghahatid. So through BCWPC po na makapag-coordinate lang po sila.
0: Okay, sige po. Salamat po, Kagawad, ha. Thank you po sa mabilis
2: sige
0: na pagsagot.
2: Salamat po. Opo, opo.
0: Okay, si Kagawad JR Garcia, siya po yung ano eh.
1: Katropa!
0: Napakabilis po na Kagawad na ito. Actually, hindi lang Irawan, napupunta na yun ng Batarasa, North and South. Talagang pinangungunahan niya pag kami mga ganito pong mga insidente na kinakailangan i-rescue yung pong mga kabataan. So ngayon, ito po, nasa Irawan, makikipag-ugnayan na rin po ang kakaroon ng coordinate. May GC naman po para malaman kung papaano. Ngayon, pinoproseso na po sa Irawan ito pong mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sige, balikan natin si Jaguar.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaka ganyan, si Kagawad JR talaga yung maasahan eh. Mabilis kumilos.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa lahat ng gawain pambarangay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Jags, ano bang... Dali, tawagan natin si Jaguar ulit.
1: Serbisyong Katropa!
0: Jaguar!
3: Yes!
0: Okay. Pwede bang pahatid na lang yan? O sa Bangkaw-Bangkaw?
3: Aroy, Sir Jing, sasakyan namin, ginagamit din dito.
0: Ginagamit din. Di bale, okay, sige, di kung ano, yung barangay Bangkaw-Bangkaw na lang pupunta diyan para makuha. Pero may GC raw, may GC naman daw doon mag-uusap para ma-coordinate, may proseso rin.
3: Okay, thank you.
0: Salamat. Tapos na ba yung proseso?
3: Nag-intake pa sila.
0: Okay, intake muna. Kaya ba yan? Makakapasok ba sila mamayang hapon?
3: Kung makukuha sila ngayon.
0: Sige, pakuha natin ang kaagad ngayon para makauwi ng bahay. Papatawag kasi yung magulang para ma-inform na gano'n na nangyari.
3: Oo.
0: Tapos, pwede sila pumasok. Mamayang hapon, nahahabol sila.
3: Habol.
0: Thank you. Mabilis yung pagtawag, yung koordinasyon dahil sa serbisyo mo. Marian Morales, Nining Jaguar. Thank you.
3: Thank you din.
0: Okay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun, at naitawag kagad sa ating mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano ba naman? Baka mamaya mapaano ho kayo. Magpaalam ha sa magulang pag may mga ganyan na huwag naman isasabay sa klase.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bagay ako nga pala nung third year high school ako, hindi ako nakapagpaalam din sa magulang ko. Sa may PIADP, yung dyan sa Erawan, 2 kilometro yung layo. Lalakari mo pa, mapunta mo yung poles doon. Inakyat namin yan nung walang paalam sa magulang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo. Third year high school tayo, tandang-tanda natin yan. Marami kami mga estudyante.
1: Serbisyong Katropa.
0: From Bira, sige kami ka-dive doon. Kami marunong lumangoy. Aroy, kung ayso.
1: Serbisyong.
0: Grasya pa kung meron nalunod. Napakadelikado pala ng mga ginagawa namin ng mga panahon na yun. Sabi sa mga bata na ito, hindi nila alam yung kung pwedeng mangyari sa kanila. Ang nasa isip lang nila, kasiyahan. Kasi nung panahon na yun, kasiyahan din nasa isip ko eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oo, si James, computer lang daw eh. Pati cellphone,
1: sir.
0: Mobile Legend lang eh. Sa amin talaga, bibiyahe kung saan-saan eh. Nang walang paalam, kasi pa nagpaalam ka, di ka papayagan. Bahala na magkapalo-palo pagka-uwi. Basta magkakasama yung mga tropa.
1: Sir, Bisyong Kaka.
0: Mali pala. Hindi, naikwento ko lang kasi na-experience ko rin. Oo, dyan din kami sa Erawan. Sumakay kami ng multicab. Sama-sama kami lahat. Pagdating doon sa may PIADP, lakad kami mga 2 kilometro para maabot namin yung falls na yon ng Irawan. Malalim doon, parang ano lang din, basta malalim yun. Ngayon, hindi pa ako marunong lumangoy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero kaya kung sabihin, hindi ako makalutang sa sa dagat. Kaya naman nating langoy aso eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun, pambihira. Ganito rin dito. Kaya lang ay may proseso na eh. Hindi na basta-basta na, sige, uwi kayo, uwi. May intake pa sila. Tignan mo, mayroon pang coordination. Yung barangay San Miguel pala, bali isa barangay San Miguel, tawagan din natin. Sige, Kapitan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, paalas 10 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nang paliwanag po ng mga kabataan ha, kasi sila po ay nasarahan daw ng gate ng PNS.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya ho, napunta na lang sila ng Irawan. At least yung Irawan bukas para sa kanila.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mabilis naman yung mga tanod. Yung tanod, nakaabang at nagro-rubing at nakita nila mayroong mga estudyante. 6 na estudyante. 5 ang Bangkaw-Bangkaw, 1 ang San Miguel. Nasaan sila? Sa Ilog. 1 ang babae. Oo, 1 babae, panay lalaki na lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi pa naman sila... Hindi pa sila nagda-dive. Hindi pa sila naliligo. Wala namang alak na nakita. Oo. Kasi nakaabanti kagad eh. Nakita kagad sila ng mga residente ng tanod. Kaya naagapan. Inuwa sila at dinala sa barangay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Paano kung walang mga nagsumbong tapos walang tanod na pumunta? Naligo yan sila. Sabi nating mababaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ay kung madulas tapos nabagok ang ulo, na disgrasya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi, ang laking problema. Magugulat na yung mga magulang. Di ba sabi ko mag-aral ka ng mabuti?
1: Serbisyong.
0: Bakit napunta ka dyan sa Erawan pagkalayo-layo? Ang school mo nasa bayan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Inagalit pa yung magulang. So ito, o proseso, turnover po sa barangay. At sabi po ni Kagawa J.R. Garcia, number one kagawad namin, ang sabi ay papatawag po yung mga magulang para kausapin at paalam na ganito po ang nangyari.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay. Babalik po tayo makalipas lang.

0: D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Vision X. Soft gel capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat. Linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Baka glaucoma na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumuhay.

0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapa, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
13: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
16: ko. Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa pusog.
16: Desminorrhea.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
19: XFM.
20: Servicio Catropa. Servicio Catropa.

0: Free Show con Tropa. Servicio Catropa.
1: Balik tayo sa ating pong palatuntun ng Servicio Catropa sa XFM Palawan.
0: Servicio Catropa.
1: Saan ko ba na yung mga comment ninyo sa ating pong live?
0: Servicio Catropa.
1: Ding Strelia, good morning Katropang Gerald. Good morning Josephine Strelia. Share dan, salamat sa pag-share. Julius Ubay, good morning po Sir J. Nakarelate ako. Okay. Bag cutting classes. Ako noong third year kami na mga tropa kasama ang mga chicks. Talaga naman Julius. Chick boy ka pala ha, Julius Ubay ha.
0: Servicio ka tropa.
1: Okay, pero din palang gawa mo nung high school ha. April Galanta, good morning. Watching here in Libis. San Pedro, Puerto Princesa City.
0: Servicio Catropa.
1: Kalapit-lapit lang tayo. Sige, isunod lang natin. Merong mananawagang nawalan ng aso. Merong may problema sa Purok Bagong Pag-asa sa barangay San Jose. Meron ding mananawag na hihingi ng tulong.
0: Servicio Catropa.
1: Yan, para pasyente sa ospital. Sunod-sunod natin sila.
0: Servicio Catropa.
1: Ronald De La Torre, happy anniversary pala. Bricks.
0: Servicio Catropa.
1: Sabi ni Ronald De La Torre. Kenji Ansawi, good morning po idol. Pabati kami dito sa Barangay Malihod, Batara sa Palawan. Yun lang po.
0: Servicio Catropa.
1: Okay, sige. Kenji Ansawi, dyan sa Barangay Malihod sa munisipyo ng Batarasa.
0: Servicio Catropa.
1: Gerard, pakibati naman si Bricks ng Kamuning.
0: Servicio Catropa.
1: Bricks ng Kamuning. Binabati ka ni Ronald De La Torre.
0: Servicio Catropa.
1: Dan, share at gandang araw mga katropa at kagawad. Gerald Gales.
0: Servicio Catropa.
1: Good morning up. Gerald Billy Paalan.
0: Servicio Catropa.
1: Mary Ann Gonzalez, good morning po sir. Nakikinig po sa radyo. Yun,
0: Servicio Catropa.
1: Okay, yung nawawala mo na ng aso.
0: Servicio Catropa.
1: Okay, Rodeline Ibardone, pa-shoutout naman Katropang Gerald. Sa mahal ko, magulang sa Barangay Dumaraw, Roas, Palawan. Roberto N. Edencita Ispulbida. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa lahat ng inyong ginagawa. God bless po and take care you always. Thanks, Katropang Gerald.
0: Servicio Catropa.
1: Okay, yung mga estudyante ha, nandoon pa po sa Barangay Irawan.
0: Servicio Catropa.
1: Ini-intake pa sila para makuha pa yung mga detalye. Pagkatapos nun ay coordinate na sila sa Barangay San Miguel, sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Kasi lima po doon, taga Bangkaw-Bangkaw, isa po taga Barangay San Miguel.
0: Servicio Catropa.
1: Mga estudyante ng PNS na dapat sana nasa eskwelahan pero sarado raw ha, PNS, sarado raw ang gate, kaya hindi sila nakapasok. Pumunta na lang sila ng Ilog, Irawan. Doon na lang sana maliligo.
0: Servicio Catropa.
1: Sige, sana walang aso muna tayo. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
1: Yes, ma'am. Morning po. Ano pong pangalan, ma'am?
2: Hello po.
1: Oo. Ano po ang pangalan, ma'am? Taga saan po?
2: Jessica Orlido po, taga Barangay San Miguel.
1: Oo, ma'am Jessica. Nawawala si Winter?
2: Opo, kahapon po.
1: Okay, si Winter po ay, baka sa mga nakikinig ngayon, baka kala nila tao, yan po ay aso. Ano pong lahi ni Winter? Anong lahi po?
2: Siya po ay mix na Japanese Spitz at Pomeranian po.
1: Yun, kaya pala ang cute niya yun. Kala mo, ano eh, kala mo wolf pero maliit lang.
2: Opo.
1: Yun, okay. Paano ba nawala, ma'am?
2: Nakabukas po kasi yung gate namin kahapon dahil may construction po sa bahay.
1: Mm-hmm.
2: And usually po lumalabas siya, doon lang din naman siya sa tapat ng bahay naglalakad-lakad. And hindi na po namin namamalayan na nakalayo na po pala siya.
1: Oh, no, sabihin, ano lang, normal lang ito sa aso na ito na nakakalabas at nakakabalik na, nakabalik.
2: Opo, nakakabalik kasi naman. Kilala na rin po siya dito ng mga kapitbahay namin.
1: May mga aso kasi na pag nakalabas ng bahay, hindi na marunong bumalik. Kala mo, ano na, saan na napupunta. May mga ganong aso, one way lang eh. Pero ito, sanay po ito.
2: Opo.
1: Buksan man yung gate, makakalabas siya at makakapasok.
2: Opo, bumabalik din po siya. Yun nga lang po kahapon, parang first time lang din po namin siya nakita na lumayo talaga siya. Bago lang po namin napansin nung nag-check po kami ng CCTV.
1: Mm-hmm.
2: Matanda na rin po kasi siya. Parang more than 15 years old na po siya.
1: Opo.
2: Kaya siguro di na niya nahanap yung daan pabalik. Tsaka medyo bulag na rin po siya at bingi.
1: Baka nasaktan, di kaya?
2: Hindi rin po namin alam. Malakas naman po siya, yung nga lang po, mahinhin yun siya.
1: Opo, kasi baka
2: sa... baka napagod na rin siya nung balik.
1: O di kaya baka nasagasaan, wag naman. Sa tingin, hindi naman.
2: Wag naman po.
1: Hindi, napaisip na ako. Naisip ko lang bigla, pero wag naman. Opo. Di kaya nakuha po ng ibang tao, sinecure mo na nila, at inintay na manawagan bago mailabas, parang ganun ba? Sana.
2: Actually po, ilang beses na rin po kami naglabas dito, nag-ikot-ikot, nagtanong sa mga kapitbahay, pero wala rin po talaga nakapansin.
1: Mm-hmm. Saan po babanda? Anong lugar?
2: Nakatira po kami sa Sunflower Street, Barangay San Miguel, sa Westcom po.
1: Paglabas po ba? Ano, subdivision po ba? O paglabas, kalsada na kaagad?
2: Malayo pa po.
1: Malayo pa.
2: Looban pa po kami ng street po.
1: Mm-hmm. Pero kung tatanungin mo naman at nag-ikot-ikot na rin kayo, hindi napansin po ng mga kapitbahay ninyo?
2: Wala po. Wala rin po nakapansin.
1: Ayun. Ito ba ano na rin? May pagkakataon na rin talaga na nawala tapos sinauli lang sa inyo?
2: Hindi po. First time niya po talaga kasi hindi naman po siya lumalayo dati. Ngayon lang talaga.
1: Oo, ngayon lang. Okay, sige po. Ipanawagan po natin, Ma'am Jessica, sa baka... Baka ito lang nga, baka nakikinig at hinihintay lang yung panawagan ninyo. Sige po, kayo po mismo panawagan, ma'am.
2: Ayun po, magandang umaga po sa lahat na nanawagan

0: tapos yung kumuha, naghihintay lang na sino kayang mag... Na-post nyo na rin po, no, kapon?
1: Yes po.
0: Oo. Nawala siya, kailan po?
1: Kahapon po ng alauna ng hapon.
0: Okay, kahapon ng alauna. Tapos na-post na rin, wala pa. Sige po, tatry namin, ipipost din namin sa page ng XFM, pati sa account ko rin po, na-post ko na pagka mayroon pong chat or mayroong contact, hawak na lang aso, magtatawag po kagad ako sa inyo, ha?
1: Opo, salamat po.
0: Sige po, salamat Ma'am Jessica, thank you po.
1: Salamat po.
0: Okay.
2: Servisyong Katropa!
0: Barangay San Miguel po, si Ma'am Jessica, kausap natin at yung pong kanyang aso, si Winter, ay babae ba ito, ma'am? Lalaki? Natanong ko na ba kayo, ma'am?
1: Lalaki po.
0: Lalaki. Okay, si Winter, lalaki.
2: Servisyo Katropa.
0: Na po pwedeng 15 to 18 years old, gano'n na kaedad. Yung pong ilang ano niya na yan sa tao, mga gano'n ilang ano na yan, Ken? Mga ilang taon na yan siya sa tao. Kasi may edad na yan eh. Siya aso yung ganong edad, 18 or 15 years old, di ba?
2: Servisyo Katropa.
0: Okay, pero alaga ito, kaya umaba ng ganon yung buhay nung pong aso.
2: Servisyong Katropa!
0: Baka hawak ninyo si Winter ngayon, lalo na dyan po sa mga kalapit lang na bahay sa Westcombe Road, Barangay San Miguel, sa may Sunflower Street po. Pwede nyo pong tawagan yung number na ito, 0995-017-9993. Tatlong 9 po sa dulo, ha. 0995-01-79993. Oh, yan. Pinapakita namin sa inyo ngayon. Yan po, ha. Ano na po ito? Senior dog na. Kasi 15 to 18 years old na po siya. May edad na siya. Tapos, yung isang mata hindi po nakakakita. Kaya po pwedeng mahulog siya sa kanal. Baka meron pong kanal dyan sa inyo. Pakicheck nyo na lang. Sana nandyan, itabi nyo lang, ha. Ito po, nananawagan na. Pwede nyo na pong tawagan at para maisauli na si Winter. Kasi matagal na po nila yung alaga. Okay?
2: Servisyong Katropa!
0: Sa mga dog lover, parang tao na rin po yan sa kanila.
2: Servisyong Katropa!
0: O kasi mahabang panahon nakasama na nila yan sa buhay nila, araw-araw mo ba naman pinapakain?
2: Servisyong Katropa!
0: Diba sa tao nga eh, ilang isang linggo mo lang, diba yung asawa mo, alimbawa may sakit, si Mister may sakit, si Mrs. Mag-aalaga kay Mister, isang linggo lang na ikaw ang magpapakain kay Mister, mababadtrip ka na eh. Minsan magdadabog ka na eh. Oh, di ba? Ganun. Ano ba? Tagal mo namang gumaling. Sa linggo, magtrabaho ka na.
2: Servisyong Katropa.
0: Kahit na hindi pa kaya ni Mister, di ba? Kasi may trangkaso pa. Pag yung si Mrs. magagalit. Magdadabog. Hindi naman lahat yung iba ba, di ba? Tapos parang niluloko mo na lang ako. Ha? Malakas ka na, pero gusto mo pa rin na magpasubo pa.
2: Servisyong Katropa.
0: Yung anak ko nga, anak nga natin, hindi ko na sinusubuan. Ikaw? Magpapasubo ka pa?
2: Servisyong Katropa!
0: Ah, ikaw pa yung kukuha ng kanin. Tapos lalagyan mo pa ng ulam. Tapos bibigay mo doon kay Mister. Ayaw pang kainin kasi hindi pa kaya, di ba? Paano mo pa yun? Papaupuin mo pa. Tapos ikaw yung magsusubo. San linggo lang yun. Ano ka na, maiinis ka na eh.
2: Servisyong Katropa!
0: Baka yung iba, mabato ka po may Mister. Magaling ka na. Mister naman, wala pa, hindi ko pa kaya, nanginginig pa yung katawan ko. Kaya mo na, bumangon ka, magtrabaho ka na, ikaw na kumain sarili mo.
2: Servisyong Katropa!
0: Ay, pero yung aso, biruin mo, hindi man po pwedeng gano'n na siya yung mag-asikaso ng dugpo, daluan mo ng ulam.
2: Servisyong Katropa!
0: Araw-araw yun, ginagawa yun. Pagbata pa, dalawang beses pa kainin sa isang araw, pagka matanda na, isang beses na lang. Pero araw-araw mong ginagawa yun. Tadi, habang panahon, 18 years na talagang pinagserbisyoan mo yung aso. Di pagka nawala yun, parang tao na rin. Malungkot na rin po yung amo.
2: Servisyong Katropa!
0: Ang danda mo. Isang linggo lang kay Mister, bad trip ka na. E ito, 18 years. Tadi, mahal na mahal mo ito.
2: Servisyong Katropa!
0: Si Mister naman, ganun din. Pagka si Mrs. Tagal-tagal di makapag-asikaso sa bahay, magagalit na rin si Mister.
2: Servisyong Katropa!
0: Sa halip na alagaan niya si Mrs., yung manok ang alagaan niya. Kahit abutin din niya ng 18 years, walang problema. Basta manok yan. Mas matindi pa mag-alaga si Mister. alas 6 pa

0: lang ng umaga, yung nakaagad ang hinihimas-himas, manok.
1: Serbisyo Katropa.
0: Tawagan na natin. Okay, sige. Yung isa kaya, yung sa pasyente. Yung sa pasyente, si Ma'am Marites. Kawawa naman yun, nangangailangan ng dugo. B+ kasi. Hirap talaga hanapin, ano, yung B+ na ano.

0: Yan yung number na yan, yung sinin ko. Sige, nandiyan na siya. Si ma'am. Sinin kong number. Para makausap natin si Ma'am Marites Hernandez. Hihingi ko ng tulong ha. Type B plus. Or B positive yung dugo na hahanapin sa pasyente.
1: Serbisyong Katropa.
0: Si John Lawrence Aldaya, yung pong pasyente na naka-admit po sa Adventist Hospital.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sige, tapos puntahan natin mamaya yung pong sa Barangay Siksikan naman, ay Siksikan sa San Jose.
1: Serbisyo Katropa.
0: Rodali, pasyado naman Katropang Gerald sa mahal kong magulang sa Barangay Dumarao, Rojas, Palawan, Roberto. Bati na po natin kanina.
1: Serbisyo Katropa.
0: Adjman, Adjan, good morning po, sir. Nakarelate po ako.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ganun talaga. Tumaan din tayo sa mga ganong edad. Alam nyo rin yan, di ba? Pag mga ganong edad, kaysa mapagalitan, kaysa hindi matuloy ang outing, tatakas na lang. Bahala na mapalo pag uwi.
1: Serbisyong Katropa.
0: Asher Gadiano Alarcon. Good morning po ka, Gerald. Anong ko lang po kung magkano po ang isang box ng Santon Plus Gold sa Yes to Health Clinic?
1: Serbisyong Katropa.
0: Parang nasa 1,000. Basta sobra 1,000.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pacheck na lang po ha, doon po sa Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ma'am Marites Hernandez, magandang tanghali po. Ay, magandang umaga, ma'am.
2: Magandang umaga din po, sir.
0: Yes, ma'am. O, pwede po kayo sa hospital ngayon?
2: Nasa bahay pa po ako, papunta pa lang po.
0: Okay, sa Adventist ano, yung pong pasyente natin, ma'am?
2: Opo, sa Adventist po, sir.
0: Opo. Ang pangalan po nun ay si John Lawrence Aldaya, tama po?
2: Opo, Mark John Lawrence Aldaya.
0: Ah, Mark John.
2: Mark John po.
0: Okay, Mark John. Opo, ma'am, ano na nga nangyari kay Mark? Bakit nasa hospital siya?
2: Naano po siya, nagkaroon po siya ng dengue.
0: Dengue?
2: Pero nung natest po siya ng mga special doctor sa dugo.
0: Okay, oo.
2: Nakita po na meron po siyang bone marrow.
0: Okay, sige.
2: Doon po nakita yung sakit niya po.
0: Oh, may bone marrow, kailangan siyang operahan o po, transplant?
2: Transplant bone marrow po.
0: Yun ang kailangan. Pero na-detect yun at nalaman ng dahil din po na siya ay na-dengue, na-hospital siya.
2: Opo, opo.
0: Ayun, okay. Magkano rin pong gastusan doon?
2: Sabi po kasi na nasa million po yung gastusan namin.
0: Million?
2: Opo.
0: Aroy, malaking halaga palang kailangan talaga, no?
2: Opo, do. Ayun po. Kasi lang, kailangan
0: niya
2: po
0: kasi mula mag-take ng
2: mga gamot.
0: Okay, sige. So, yung gamot naman, okay naman yun, na ipoprovide naman?
2: Medyo nahihirapan pa din po kasi may mga kamahalan din po.
0: Okay, sige. Pero ang pinakakailangan natin, dugo, ano? Sa ngayon?
2: May na nga nakapag-donate na po, nakahanap na din po kami.
0: Ah, meron na. Okay na yung sa dugo?
2: Yung tulong pinansya na lang po yung kailangan namin sa kapupan namin para po sa umangging to.
0: Sige. Oh, kasi yung dugo, nung nakaraan, medyo nahirapan tayo niyan. B plus. Mga ilang araw pa bago nagkaroon ng mag-donate.
2: Opo, sawa ng Diyos, may mga nag-donate na rin po. Hindi rin po kami nagtawang maghanap.
0: Oo. Wala na rin dengue.
2: Medyo yung platelet niya po kasi mababa pa rin pala tayo na po ng tissue na magsak pa rin po.
0: Sige, so platelets kailangan pang pataasin. Ano yun, pinapayagan di ba doon mag-inom ng talbos ng papaya o di kaya yung mga herbal medicine po pwede?
2: Pinatago lang po namin siya sa lalagyan ng tubig.
0: Sige, oh. Ganun din naman yan. Ganun din naman yung ginagawa ng iba para tumaas na yung platelets ng pasyente. Ngayon, ito talaga ang kailangan natin dito. Ang sabi, million talaga yung halaga na kailangan para sa operasyon. Di ba?
2: Ganun po, sir. Nasa million po talaga yung gastusin namin.
0: Oo.
2: Kasi bon mari po yan.
0: Anong kondisyon niya ngayon? Nakakatayo ba siya? Nakakaupo?
2: Sa ngayon po sir, hindi po kasi siya pwedeng pasasayuin or ano, kasi nga po, di ba po, may tinanggal sa bone marrow niya. Yun po yung tenants para ipadala sa Manila.
0: Oo. Ang operasyon ay hindi dito sa Puerto, kundi doon sa Manila.
2: Manila po, Manila po sir.
0: Oo. Kailan ang schedule niya?
2: Sa ngayon sir, kailangan niya po munang gamutan muna. Bago po mag-schedule, kasi minimonitor pa po yung mga test niya. Kung may bang magbabago po sa mga test niya.
0: Para bang ano muna siya, kinokondisyon muna yung katawan niya para sa operasyon?
2: Opo, ganun po. Kaya kailangan niya po nidid na nidid sa kanya yung mga gamot sa kailangan po.
0: Oo, palakasin talaga muna yung katawan, inuman opo, mo talaga po ng mga gamot, at pagka okay na yung katawan niya, saka siya i-schedule biyahe papunta ng PGH. PGH doon?
2: Hindi ko po alam siya. Sabi po kasi Manila po. Hindi pa po namin alam na kung saan po.
0: Sige, kasi kung sa PGH, malaki ang tulong talaga ng malasakit center na po pwedeng masagot nila yung operasyon. So, magagaling din naman. Tsaka magagaling din naman talaga yung mga doktor ng PGH. Meron na rin
2: tayo. Maging okay na rin po sana po. Lalo sana doon natin sa printing na gano'n.
0: Kaya nga, sige.
2: Kasi training po pa po kami. Linensay pa po kami sa case sa Manila. Eh, doon po maano kung anong kasi yung sakit po talaga yung sa kanya.
0: Kaya nga. Pwede naman, oo. Second opinion. Ipon tayo ngayon. May GCash ba kayo?
2: Meron siya. Ano ko na po sa post namin, yung GCash number ko po.
0: Sige, na-post na rin naman natin ito, no? May mga nagsisend okay, na rin naman, di ba?
2: Opo, sir. Meron na rin po kayo sa post yung Facebook.
0: Sige, nakamagkano na rin yung mga nagsisend?
2: Nasa 800 pa lang po yung ngayon po namin, sir.
0: 800? So, kailangan talaga ulit-ulitan, ano?
2: Opo, sir.
0: Kaya niya ba magsalita, mag-video?
2: Video po.
0: Oo, baka kasi yung iba talaga kailangan mapukaw yung damdamin nila. Kung kaya niya mag-video, halimbawa pagpunta mo doon mamaya, makausap mo siya, try natin siya mismo yung kapanawagan, tapos yung GCash.
2: Ay, yung pasyente po?
0: Oo, yung pasyente, baka kaya niya. Tapos ipi-play ko talaga sa program, kahit ulit-ulitin ko yan, basta makahingi lang tayo ng, ano, ng tulong.
2: Sige. Sir, pagpunta ko po doon kasi maghahanap pa po ako ng ano, gusto niya rin po kasi kumain ng po kasi mag-dips, kaya bilhin ko po muna.
0: Sige. Basta lahat
2: ng... gusto siya ipabilhin.
0: Oo, sige, bilhin kung ano mga bilhin. Basta lahat ng paraan gagawin natin.
2: Sir, yung mag-chat na lang po ako, sir, sa inyo kapag doon na po ako.
0: Oo, sige, sabi mo lang, manawagan lang siya, pakilala lang siya, ito yung aking sakit ngayon, ito yung kondisyon ko, kailangan akong operahan. Okay. Kailangan akong ibiyahe sa Manila, kailangan akong magpalakas ng katawan, milyon ng gastusan, hingi ako ng tulong, ito yung GCash number, mga ganun lang din po, tapos isend lang sa akin.
2: Okay.
0: Sige. Tutukan ko rin talaga ito. Kasi...
2: Ano po siya, sir? I-video ko po siya o sa live na lang?
0: Hindi, kahit na hindi na live, mag-video lang siya, tapos ipopost natin yun, post mo rin yun, post natin yun, mga kamag-anak, tulong-tulong tayo. Ganun ang gawin natin para makahingi tayo ng tulong.
2: Sige po, sir. Sige po.
0: Oo, sige, para makaipon tayo, ma'am, ha?
2: Opo, sir.
0: Okay. Estudyante ba ito? Si Jan?
2: Opo, grade 11 po. Gusto na nga po mag-aral, hindi talaga pwede.
0: Saan school siya?
2: Actually po, lumipat na po siya ng Santa Monica.
0: Santa Monica?
2: Dati po siya sa barangay Manginisda po.
0: Okay, sige, sa Santa Monica. Yung school kasi po, pwede rin yan. Inaalala ko yung mayroon akong natulungan na ano, sa pamamagitan din ng program yon, yung malaking braso, yung school nakalikom ng 35,000, yung PNS. Oo, si Adrian yun. Naoperahan din siya sa Manila at gumaling na. So, eto rin. Baka po pwedeng makatulong din yung school. Basta kailangan lang natin ito, yung mga ganitong panawagan. Makahingi tayo ng, ano, ng makuha natin yung atensyon ng tao. Anong gagawin natin?
2: Sir, kung siya pwede yung nanay, kasabi na lang po yung anak.
0: Ha?
2: Pwede po yung nanay pag baka mukhang sinisan, ayaw niya rin kung sinanggalitin.
0: Okay lang.
2: Baka kumaya siya.
0: Sige lang. Balang araw, kakailanganin niya rin yan. Siya mismo para makahingi ng tulong. Pero tayo muna siguro ngayon yung ano na lang, yung magulang. Tapos
2: yung sige, sir. Kung tayo pag sa hospital po, sir.
0: Sige. Pero pagkakaya niya na, mas maganda siya. Para ma-update niya lang. Iba rin kasi yung power ng ano, ng social media. May mga experience na ako na ganun, na yung pasyente mismo yung nananawagan. Tapos next day, siya na naman mag-a-update, pasalamatan niya yung mga nagbigay ng tulong. Panay-update lang siya ng update hanggang siya nakakahingin ng tulong at nakaka-ano rin, nakaka-survive din sa mga gastusin araw-araw nila sa mga gamot. Ang naisip ko, po pwedeng gawin ni Mark dyan yung ganung paraan.
2: Sige po,
0: Sir.
2: Iyan ako po
0: sa pagpunta ko ng hospital. Pero ito, ma'am, okay lang yan, ha? Kung ano, bigyan nyo lang sa akin lahat ng mga panawagan, lahat ng mga tingin ninyo na po pwedeng magamit natin itong servisyong katropa para po sa makahingi tayo ng tulong, ilapit nyo lang po sa akin. Anytime po pwede po yan. Thank you, ma'am.
1: Bisyong Katropa!
0: Okay na yun, Ken.
1: Servisyong Katropa!
0: Million pa lang kailangan? Oo. Oh, bone marrow transplant ng kailangan para dito kay Mark John Aldaya na nasa Adventist Hospital ngayon at di pa maigalaw yung pong kanyang katawan. Kailangan pa magpalakas, kailangan pa nagamutan. Pagka malakas na, pagkakaya na ng kanyang katawan, saka naman po siya i-schedule, pabiyahe ng Manila at doon gagawin yung pong operasyon. Sa ngayon, ang kailangan ho ng pasyente, nung nakaraan kasi na ipanawagan na natin siya last week, tapos mayroon na rin pong mga nag-donate, ang dugo, ang kailangan ay B positive. Kasi may dengue siya, mababa yung platelets niya noon. Pero okay na rin, tumataas na rin ngayon, medyo mababa pa, pero nakaka-recover naman. Pambili ng gamot ang kailangan nila araw-araw. Kailangan i-take ng pasyente para lumakas, para mapaghandaan yung pong operasyon.
1: Servisyong Katropa!
0: 10:34 ng umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Sige, babalik po tayo, ha? Babalik po tayo. Kukomersyal na ako. Saglit lang po ito.
1: Servisyong Katropa! Medi-Lancer by Mata at Clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw.
3: Natural Energy Booster, Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before
5: support po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
23: Santon Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
27: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
28: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
22: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bili sa mga butika.
18: Premium D3.
29: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
15: Kidney problems ba? Kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold, sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na
0: lang ito. Sanson Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanson Coffee Mix. Sarap.
1: Sanson Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Sanson Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sanson Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus.
3: Visionex Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
20: Sanson Gold Coffee Mix.
30: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sanson Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
32: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
33: XFM.
34: XFM.
35: Serbisyo katropa.
36: ng umaga.
35: Serbisyong Katropa.
36: Balik tayo dito sa Serbisyong Katropa.
35: Serbisyong Katropa.
36: Okay, kanina hoy, tinatalakay natin yung pong tungkol sa mga estudyante.
35: Serbisyong Katropa.
36: Na dapat nasa eskwelahan, nandyan po sa Palawan National School.
35: Serbisyong Katropa.
36: Kita naman natin yung pong picture. Yung pong kanilang uniforming suot.
35: Serbisyong katropa.
36: Sabi rin po sa atin, nung pong barangay, mga estudyante ng Palawan National School.
35: Serbisyong katropa.
36: Na dapat nasa eskwelahan dahil ang oras kanina ay pasado alas 9 pa lang ng umaga.
35: Serbisyong katropa.
36: Pero sila po ay natagpuan ng mga, okay lang siguro, mga mamaya na lang na konti yan.
35: Serbisyong katropa.
36: Dito na lang muna tayo sa tinatalakay natin.
35: Serbisyong katropa.
36: Kanina 9:30 pa lang ng umaga. Sabi na nating 9 pa lang kasi kumontak mo na sa atin bago nagsimula yung programa natin. Sabi may mga estudyante na nandoon sa Irawan.
35: Serbisyong katropa.
36: Maliligo sana ng ilog.
35: Serbisyong katropa.
36: Ngayon may nagsumbong sa mga barangay tanod at pinuntahan ho ito ng mga tanod habang nagro-rubing kanina sa Barangay Irawan.
35: Serbisyong katropa.
36: Ayan po sila oh, at yan nakita ho nila na may mga estudyante nga na plano sanang maligo pero hindi pa naman daw sila naliligo.
35: Serbisyong katropa.
36: Okay, ngayon nasa barangay hall sila ng Barangay Irawan.
35: Serbisyong katropa.
36: Dinala muna sila doon. Hindi pa naman po sila naliligo, hindi pa naman nila hinuhubad yung kanilang mga uniform.
35: Serbisyong katropa!
36: Wala pa namang akma na dadive sa ilog. Wala naman silang dalang mga alak.
35: Serbisyong Katropa.
36: Sila ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na lalaki at isang babae.
35: Serbisyong Katropa.
36: Okay. Kinuha, dinala sa barangay hall ng barangay Irawan.
35: Serbisyong Katropa.
36: At nakausap po natin yung pong estudyante. Isa sa estudyante ang nagsabi sa atin ang dahilan, ha?
35: Serbisyong Katropa.
36: Okay, ang dahilan, ang sabi ay hindi raw sila nakapasok sa eskwelahan, sa school nila. Bakit? Ang sabi, sarado raw po ang gate.
35: Serbisyong Katropa.
36: Okay, sabi ko dapat kumatok kayo. Dapat man lang sumigaw kayo doon. Ay, may mga gwardiya naman yan doon. Umiikot. Di lang naman isa, dalawa. Marami yan.
35: Serbisyong Katropa.
36: Yan o, yung Irawan ngayon o. Aba, parang nangungusap ha. Bababa lang yung tubig o. Parang magandang magtampisaw ha.
35: Serbisyong Katropa.
36: Mabato? Mababaw yung tubig? Oo, yan o. Wala, hindi ka makakapa. Hindi ka ma-enjoy nito kasi kunti lang yung tubig eh.
35: Serbisyong Katropa.
36: Mas marami yung bato kaysa sa tubig. Kaya pala sabi nila mababaw lang. Kahit mababaw yun, hindi naman sa pagligoy pinag-uusapan eh. Yung magpasok sa eskwelahan.
35: Serbisyong okay. Katropa.
36: Ang sabi ng isang estudyante, sabi hindi raw hindi kami makapasok sa lobby. Walang gwardiya, sarado yung gate eh.
35: Serbisyong Katropa.
36: Hindi na rin daw sila ng sigaw, hindi na rin sila humingi ng... hindi na rin sila kumatok dun sa loob.
35: Serbisyong Katropa.
36: Nung nakita nila na sarado, ang isip kaagad nila, sige, sa halip na umuwi, maligo na lang tayo ng ilog. Saan? Sa Irawan, mas malapit.
35: Serbisyong Katropa.
36: Kasi kung sa Iwahig pa, yung sa Iwahig talaga, okay yun doon. May mga cottage pa doon, may ihaw-ihawan pa doon, tapos magandang paliguan talaga doon. Kasi pinaganda talaga ng ano yun eh, ng Iwahig Prison and Penal Farm or ng Bucor, yung pong paliguan sa balsahan.
35: Serbisyong Katropa.
36: Ito yung mga ano lang dito sa Irawan, yung malapit. Pinuntahan ng mga estudyante, biruin mo simula doon sa PNS, sa bayan, hindi na pumasok, dumiretso na doon ng Irawan.
35: Serbisyong Katropa.
36: Pagdating doon, mababaw naman doon, hindi makaligo, mababaw yung tubig. Ayun. Ayan ang paliwanag ha ng ano po ng estudyante. Hindi kami makapasok sa loob, sarado po yung gate.
35: Serbisyong Katropa.
36: Mahina no? Pambihira. Si James nga oh. Paano ba James? Ang sabi mo James?
35: Serbisyong Katropa.
36: Pambihira yung mga estudyante oh. Kami dati over the bakod para makapasok lang. Pambihira.
35: Serbisyong Katropa.
36: Oo nga naman, maparaan tayo dati. Anong gagawin natin? Over the bakod talaga tayo, di ba? Para lang makapasok sa loob.
35: Serbisyong Katropa.
36: Bakit hindi nyo ginawa ng paraan na makapasok sa loob? Sumigaw man lang kayo, magtanong-tanong doon sa mga estudyante. Kasi matatanong nyo naman yung ibang mga estudyante, di ba?
35: Serbisyong Katropa.
36: Baka pwede pakitulungan kami, pakibuksan yung gate o di kaya pakisabi sa gwardiya, papasok kami, gusto namin mag-aral.
35: Serbisyong Katropa.
36: Kung yun talaga ang pakay ninyo, di ba, meron pang ibang paraan. Pwede doon sa likod ng Abig Gym, pwede doon, ang daming ang gate eh, na po pwedeng puntahan eh. Pero dati mababa eh, sa may watershed, di ba? Ay, watershed yung sa may harap ng St. Peter. Yan, mababa yan dati dyan eh, pwede ka over the bakod eh.
35: Serbisyong Katropa.
36: Tayo gagawa tayo ng paraan eh. Para makapasok sa school. Mabigat pa yung bag ko noon kasi kumpleto yung notebook ko noon eh. Tapos may mga aklat pa ako noon. Yung dami ko pa mga ballpen eh. Alam mo talaga yung buhay estudyante? Ganun tayo dati.
35: Serbisyong Katropa.
36: Parang hindi maniwala ibang classmate ko ha.
35: Serbisyong Katropa.
36: Oh, papasok tayo doon. Pabunggahan pa dati, palakihan ng bag eh. Pabigatan pa yan eh. Iba, bato na pala ang laman.
35: Serbisyong Katropa.
36: Ano ba, tatlong notebook lang yung dala ko. Tapos biglang pagkabigat-bigat na ng bag ko. Pagtingin, bato na pala yung laman. Pambira mga classmate natin oh.
35: Serbisyong Katropa.
36: Ayan. Ibig sabihin po, pwede naman gumawa ng paraan kung gusto talagang pumasok. Baka naman sinadya ninyo na hindi pumasok at maligo na lang ng ilog.
35: Serbisyong Katropa.
36: Lagot kasi kami kapag nakita kami sa labas. Kita mo na, yan si James talagang pipilitin niya ng pumasok. Kahit na ganyang kabigat yan, talagang kaya niyang tumalon pagkataas-taas na gate.
35: Serbisyong Katropa.
36: O, di ba? Ngayon, Ito po ay pinag-uusapan na ngayon sa Palawan National School, sa mga group chat nila, mga GC, hanggang siya nakaabot na po sa principal.
35: Serbisyong Katropa!
36: Abang tinatalakay natin, si Principal Jobel naman, eh, kilala natin. Nakaharap natin na nakausap na natin ito.
35: Serbisyong Katropa!
36: Pagkita rin naman natin magtrabaho dyan po sa PNS. Panahon niya, napakasaya. Ano, ang daming mga alumni homecoming, daming mga event. At nandyan din tayo dahil isa tayo doon sa batch na nag-aasikaso yung batch namin.
35: Serbisyong Katropa!
36: Sa side po ng Palawan National School, eh, pinaabot po sa atin yung pong mensahe.
35: Serbisyong Katropa!
36: Galing po ito sa official din po ng PNS. Ano po? At mensahe po ito pinaabot po ni Principal Jobel. Diyan po sa Palawan National School.
35: Serbisyong Katropa!
36: Sa PNS po ang sabi, good AM po. As per info from all guards duty sa mga gate po natin. Okay?
35: Serbisyong Katropa!
36: Sabihin, nag-report na po yung mga gwardya. Dahil nakaabot na sa principal, ito pong pagligo ng mga estudyante doon po sa Erwan.
35: Serbisyong Katropa!
36: As per info from all guards duty sa mga gate po natin.
35: Serbisyong Katropa!
36: Negative po. Wala po silang hindi pinapapasok. Kahit late, lahat po pinapapasok.
35: Serbisyong Katropa!
36: Paano ito? Ibig sabihin nito, nagsisinungaling yung mga estudyante.
35: Serbisyong Katropa!
36: Ha, kayo mga estudyante na nandyan sa Erawan, nagsisinungaling ba kayo? Totoo ba yan na hindi kayo nakapasok dahil sarado yung gate? Di ba kayo? O baka naman nagsisinungaling kayo?
35: Serbisyong Katropa!
36: Sabi dito, ha, all guards duty sa mga gate po natin, negative po. Wala po silang hindi pinapapasok kahit late ka na estudyante. Kahit o, kahit late ka.
35: Serbisyong Katropa!
36: Lahat po yan pinapapasok. Yan report nila now. Kindly verify and interview po mga estudyante natin, baka nagdahilan na lang po sila at sinadya po nila.
35: Serbisyong Katropa!
36: Sa part na ito, hindi naman po sigurado dahil meron pang word na binitawan bandang dulo na baka. Baka dahilan lang po, o baka nagdahilan lang po sila at sinadya nila na hindi pumasok. Parang ganun siguro.
35: Serbisyong Katropa!
36: Diba? Katatawag ko lang po now sa radyo natin sa mga guards. Negative daw po lahat pinapapasok nila. Lahat late, pinapalista lang mga names na mga pumapasok na late. Ayun.
35: Serbisyong Katropa!
36: Okay. Later po, umiikot po now. Supervise and monitoring po mga klase. Okay, tamo na ngayon, nabulabog na yung PNS. Oh.
35: Serbisyong Katropa!
36: Oh, yan ngayon, yung principal ngayon, yung mga official po ng PNS, umiikot ng isa mga classroom. Sino yung mga wala? Sino yung mga absent? Sino yung mga late?
35: Serbisyong Katropa!
36: Pag ma-late pala sa PNS ngayon, pinapalista ho yung mga pangalan. Kailangan din talagang disiplina yung po mga estudyante. Hindi man po pwede na laging sanay na ma-late ng ma-late ng ma-late. Eh, mayroong klase eh. Diba? Sinasanay pa lang yan sa loob ng bahay, na mga magulang, na pag-ahi na gising, yung iba nga pinagluluto pa nila. Yung tamang kaya lang. Diba? Yung mga luto na itlog, hotdog, mga ganun.
35: Serbisyong Katropa!
36: Yan naman po ay ginagawa para ma-train yung pong estudyante na gumising ng maaga.
35: Serbisyong Katropa!

0: Okay, may tumawag sa atin eh. Kaya lang, kala ko yung call dito sa PNS iba naman pala.
1: Servisyo Katropa.
0: So, okay. Malamang sa malamang iimbestigahan ito ng PNS. Mamaya ipatawag pa yung mga estudyante rin, pati yung mga magulang doon ho sa principal's office.
1: Servisyo Katropa.
0: Ganon din po sa barangay. Dahil yung pong barangay Irawan ay nakipag-ugnayan na ho sa barangay San Miguel at barangay Bangkaw-Bangkaw. Ganon din, papatawag din po yung magulang doon.
1: Servisyo Katropa.
0: Huwag nang ulitin ha doon sa mga estudyante. Hindi na ho tulad ng dati na po pwede pa mag-cutting classes. Baliwala na yan, tapos bukas papasok na.
1: Servisyo Katropa.
0: Iba na ngayon, mahigpit na ngayon. Picturean kayo, makita ho kayo, pambihira, mapopost ho kayo.
1: Servisyo Katropa.
0: Papatawag kayo sa principal's office niyan.
1: Servisyo Katropa.
0: Pasok ka, pagka pinapasok ho kayo, sayang naman ang baon.
1: Servisyo Katropa.
0: Hindi baon, may sabihin sayang naman yung pagkakataon na makapasok kayo sa eskwelahan. Biruin ninyo ha, yung PNS, PSU, yung WPU, alos nasasarahan na. Wala nang slot pero marami pang estudyante ang gusto mag-aral. Ngayong nandyan na ho kayo sa eskwelahan, pagsikapan nyo na yan, ha, mga estudyante, na matapos nyo yung pag-aaral ninyo, itaas ninyo yung grades ninyo, makapagtapos kayo para magkaroon kayo ng maayos na trabaho.
1: Servisyo Katropa.
0: Iba naman, pumapasok lang para sa baon. Huwag naman ganun. Pumasok kayo para sa pangarap ninyo.
1: Servisyo Katropa.
0: Kaya nagpayo, parang wala akong pangarap ng mga panahon na yun. Gusto rin natin, matapos na kaagad yung hapon eh. Napaka-uwi na eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Bus fighter na, alas 5 na ng hapon eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Oroy, alas 1. Bilis naman ng oras, pa alas 11 na ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay. Kapag gusto, mayroong paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan.
1: Servisyo Katropa.
0: Oo nga, pagkapapasok ka, gagawa't gagawa ka ng paraan para pumasok sa loob.
1: Servisyo Katropa.
0: Mayroon din naman paraan para makalabas. Pareho eh. Pero maniwala ko kayo, pagsisiyahan nyo ba yan? So, pag balang araw na hindi kayo... ito pa, kailangan ninyo habang estudyante pa kayo, sanayin ninyo na magbasa. Oh, magbasa ng aklat, magbasa ng malakas. Kailangan ng ganito para maging magaling ho kayo magbasa. Huwag yung sa mata lang magbasa. Kailangan talaga pati yung pronunciation, mabanggit ninyo na maayos yung mga words. Para hindi ho kayo mahirapan. Mga estudyante, English, Tagalog, math, science.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan yung mga subject na mga paborito ko noong mga panahon. Uy, pambira yung science. Naku, yan talaga. Hindi ko tinutulugan yan eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Ano ko yan eh? Pangpawala ng anto ko yan pag nagbasa na ako ng science?
1: Servisyo Katropa.
0: Aklat sa science, pambira.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung math subject, libangan ko yan eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang sabihin, ilang bang grade mo? Baka mamaya, mababa yung grade mo.
1: Servisyo Katropa.
0: Hindi, pag-uusapan lang. Basta mga estudyante ha, pasok ko kayo na maayos na maaga. Okay?
1: Servisyo.
0: Sabula na tayong oras. Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong panonood sa palatuntunan ng Servisyong Katropa dito ho sa XFM Palawan Public Service Program po. Para sa lahat ito pong program na ito. Kasama ko po dito si James Naba na talagang dito na, nandito na sa XFM pero gusto pa rin talagang mag-aral.
1: Servisyo Katropa.
0: Ganon din si Ken, balik eskwela rin Ken.
1: Servisyo Katropa.
0: Nasa technical side natin. Siyempre ang inyo po lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga ho sa inyong lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
11: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
2: XFM.
22: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
22: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
27: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
28: Sister Pain.
29: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
28: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: If symptoms persist,
28: consult your doctor. Pabili sa mga butika.
3: XFM.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
31: Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa, ganap na po ang 13 minuto makalipas sa ang 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro. Sentro.
0: Sabonga! Pangalawang lang pala tayo, sorry, nasaan na naman ako. Oh, mga kabayan, mga katrabay, sa pong mainit at magandang patanghali na po ng Lunes, 15 sa buwan ng Hunyo, 2026. Welcome po sa Palatuntunang Sentro. At kapag itong araw nga po ng Lunes, ang inyo po makakasama ang katropang Alison Salvatus po, ha? Alam siyempre ng ating mga co-pilot sa Baguio Technical, Engineer Ken Vincent Dancil, Axel Von, at yung ating intern na si James Nava. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Nagmamaganda! Opo, nagmamagandang tanghali na po kami sa inyo. Ha? Tanghali na kasi. Mainit pa rin yung tama ng... araw sa balata, masakit pa rin. Ganun pa man ako, mga kabayan, mga katropa, dahil nga po Lunes, diretso po tayo. Sa paghatid pa rin po ng mga impormasyon, ilan pong mga balita. Dapat po ninyo malaman sa ang mang bahagi kayo ng ating pong lalawigan ngayon. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, marami pa rin pong mga bisita. Kaugnayan pa rin po yan sa ating pong Baragatan 2026, ha? Ayan pong mga barangay officials ng iba't ibang barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Yung nandito sa

border daw mamaya. Mamaya ba bukas? Basta, oo. Eh, buti pinagbibigyan tayo ng panahon na, ha? At syempre, mga kabayan, mga katropa, o sa mga mag-early lunch, wow, talaga naman, early lunch, ha? Maaga pong mananangalian, syempre, depende po sa kanilang setup sa mga opisina, lalo na po sa mga opisina sa gobyerno. No, noon break. Kaya ang iba dyan, alas 11 pa lang nananangalian na. Palitan pa, palitan. Bago po, o matapos kayong kumain, nako, mainam po ninyong pasundan kagad yan. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea. Opo, mga kabayan, mga katropa. Bakit? Kanyo na mainam pasundan kagad after ng kain. Anang Santon Gold Herbal Tea. Ang ating pong tsaan na ito, mga kabayan, mga katropa. Yung tsaan na gawa ng Yes to Health Incorporated. Nagbabalansi po ito ng sugar level sa inyong katawan. Hindi po natin mamalayan yung lalo na po yung mga masasarap kumain. Yung talang sarap, tasarap pag kumakain. Kahit anong ulam, napaparami yung kanin. Oy, watch out mga kabayan, mga katropa, ha? Kanin, lalo po yung mga white rice. Source po yan ng sugar, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya ilan nating mga kababayan, yung mga talagang sarap na sarap, hindi nyo namamalayan, nagkakaroon pa na ng fluctuation yung inyong blood sugar level sa katawan. Para po mabalansi yan, mga kabayan, mga katropa, narito ang ating Santon Gold Herbal Tea. Magawa po sa mga natural na sangkap. Ay, nandyan po yung moringa leaves. Meron din po itong turmeric at cinnamon bark. Mga kabayan, mga katropa, babalansehin po yan yung sugar level natin sa katawan. Para hindi mag-fluctuate, eh, depende yan. Yung iba, pag tumaas, nako naman. Sigurado, ha? Isa sa mga epekto nung pagmataas masyado yung sugar level natin sa ating katawan. Nakakaranas tayo ng panghihina. Kahit hindi naman po tayo pagod na pagod sa trabaho. Nang hina ka. Magpa-check ka ng blood sugar mo, level mo. Baka meron na pong paggalaw yan, ha? Above normal na. Iba naman, kapag kulang sa sugar, ganun din. Oo. Ay, yung bang parang nananamlay ka na hindi mo maintindihan. Ganun din yan, parang high blood din yan. Mga kabayan, mga katropa. Para maging balanse po ang ating pong blood sugar level sa katawan, especially after natin pong kumain, agahan man yan, tanghalian man yan, or hapunan, pwede po yan. Ayong ating Santon Gold Herbal Tea. Certified po yan na lahat ay na galing po sa mga natural na ingredients, ha? Aking binabanggit kanina. Available po yan yung ating pong Santon Gold Herbal Tea sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Circle. 20 minutos na po makalipas ang makalipas ang alas 11 ng patanghali. Meron lang po kasing pinakasuyo yung isa namin po naming barangay kagawan dyan sa San Manuel. Hindi ko na makontak eh. Pasuyo lang daw. Pa-repose ang panawagan na yan. Engineer kayo yung aking pinasa dyan sa new step. Mamaya siguro, try natin, ha. Eh, meron pong dalawang batang lalaki yung tinawag sa barangay at pinuntahan ni Kagawad Van Aurelio ng San Manuel. Naligaw. Bumalik na sa dating tinitirahan eh. Hindi na alam kung paano makabalik. Mga kabayan, mga katropa, sa huling mensahe ni Kagawad sa atin, mga kabayan, mga katropa, nakapost na rin ito. Ayun, yung nanay,

pala, may kumontak na rin pala. Ayun, sige. Kapang girly, may kumontak na. Nakuha na raw. Kaya pala, busy si Kagawad ba, no? Yung pala na si Kasi ngayon, dalawang bata. Well, anyway. Ayan, oh, yung dalawang bata na yan, bumalik doon sa dati nilang tinitirhan. Diyan sa may bahagi po ng Pilon Road. San Manuel. Maglakad lang ito, magkapatid na ito. Nag-aaway. Uy! Nag-aaway daw kasi lagi yung kanyang nanay at yung kanyang stepfather. Kaya umalis yung... Ano siguro itong dalawang bata? Siguro naguguluhan. Malik doon sa dati nilang tinitirhan, iba na po yung nakatira. Problema, hindi na lang po nila alam kung paano makabalik sa bago nilang tinutuloyan. Sa may bahagi na...

100% sicuro io. San Manuel. San Manuel din, ibang purok nga lang. Mamaya, try natin si Kagawadban kung matatawagan natin. Naasikasin niya para. Ito ba naging kwento dito sa dalawang bata na ito, ha? Samantalang kinukwap ng barangay, pinakain. At base sa isang panawagan din, baka po may nakita kayong dalawang bata na parehong kalbo. Umalis sila sa bahay kahapon ng umaga. Nanap daw nila, nila nakita. Taga sa barangay San Manuel po kami. Sino man po nakita sa kanila, pakikontak na lang po ako. Yun. May number din eh. Pero sige, tawagan natin yung nakuha ng magulang ito, ha? Ayan, Engineer Ken, nandyan. Yung sa post na yan. Natin kung pwede siyang abat ano nangyari sa kanya mga anak. Bakit na lumayas? At si Kagawad mamaya. Try natin to, ha? Okay, tinawag kayo na maaga pa. Okay, Kagawad Van Oren ng San Manuel. Mamaya no, mga kabayan, mga katropa, 25 minutos na makalipas sa ang alas 11 na po ng batanghali sa ating pong mga katropa dyan na may mga transaction, lalo na po yung mga barangay kapitan na mula sa iba't ibang munisipyo ng ating po lalawigan na nandito po. Dahil nga po nakikisa sa ating Barangatan Festival, meron pong barangay haba, lingkod bayan hap, barangayan sa Barangatan na open para po sa inyo. At kung meron po kayong mga transaction, especially doon sa mga may lalakarin kayo sa SS, Pag-ibig, PhilHealth, meron na po dyan. Parang one stop shop na na ahensya para hindi na kayo sabi nga, medyo travel pa kasi magkakahiwala yan. Nandiyan na po yan sa Kapitolyo, sa Legislative Building, sa baba lang. Hindi po kayong pumunta dyan, ha? Yan naman po ay handog din para sa atin daw pong mga barangay officials sa sakripisyo at dedikasyon sa kanila pong ginagampanang tungkulin hanggang doon sa kasulok-sulukang bahagi ng ating pong mga barangay sa buong lalawigan ng Palawan. Doon pong sa inauguration niyan ng Lingkod Bayan Hub para barangayan sa Barangatan. Nabanggit po nila Board Member Inan Zabalya na ito ay bilang handog pasasalamat daw po ng pamalaang panalawigan sa lahat ng mga barangay opisyales. Sabi nila, binibigyan nila na importansya. Yun daw pong wala ko ah. Importansya yung sakripisyo at dedikasyon nga po ng mga barangay kapitan, ha? Naalala ko nga pala, dapat nung Bernes na-apply ko. Mukhang na-busy kami nung Bernes eh. Saan ba tayo nung Bernes? Parada pala. Nung Bernes. Nandyan sa asintado, Engineer Ken, baka pwede mo makuha si video interview kay Gov Ami tsaka kay Board Member Inan. Dapat pala nung Bernes. Iparinig lang natin doon sa ating pong mga kababayan, lalo na po doon sa mga binibigang importansya sa ngayon ng pamalang panalawigan, yung mga barabarangay. Dahil nga sinasabi sila daw yung tinuturing pinakabababa. Uri. Hindi ng uri.
pababa ng bahagi po ng ating pong lipunan. Pero sila yun po yung nagsisilbi naman pong frontliner. Mga kababayan, mga katropa.

yan na po, binibigyan na po ng importansya ng pamahalaang panalawigan. At ayon naman po sa mga kapitan, true, board member Inan Zabalya bilang presidente po ng Liga ng mga kapitan, barangay kapitan sa lalawigan ng Palawan, ay mas damandama daw po ng mga barangay kapitan na pong presensya ng pamahalaang panalawigan. Siyempre, yung doon sa kanilang natanggap na tag 300,000 pesos na tulong, plus 100,000 pesos pa yun. Para naman daw doon, yan po yung sa pinakababa, Engineer Ken, ha? Plus 100,000 para magamit naman daw po pagkapag nagdiriwang sila ng Fiesta Foundation. Mga kabayo, mga katropa. Ayan, ako. Maya, i-prepare, paki-prepare lang muna yan, Engineer Ken, ha?

0: na, sige, pakinggan natin. Medyo maingay lang po ito ha, kasi nga po ito nung inauguration nito lang ha, ng Lingkod Bayan ha, barangayan o barangay sa Baragatan 2026. Si Governor Amy Alvarez at si Board Member Inan Sabalya.
1: Ito pong programa na ito, barangay hub sa Kapitolyo, ano po talaga ang pinaka-pake nito, purpose para sa ating pong mga kabarangay?
2: Purpose para sa mga barangay?
1: Yes.
2: No, it's no, there's no purpose. The purpose is to give importance to all our barangay officials. May nag-effort na for how many years na naging barangay officials po sila, dapat magbigay din tayo na nag-effort din na pumunta dito sa barangatan po natin. Mag-effort din na ipamper natin sila. You know, let them enjoy some of our perks that we can provide for them because of their services. Ang daming. And as, like I said kanina sa speech ko, lahat naman ang barangay officials, walang maliit lang ang honorarium nila. Hindi na nga sweldo, honorarium na nga po. So, minsan hindi pa nga minimum wage at sweldo nila. Especially nga yung mga officials din sila nila, di ba? Hindi masyadong malaki ang take home nila buwan-buwan. Sila na pumunta dito sa puerto, mag-effort din si PGP para sa kanila, yung effort din si presidente nila na pasayahin nila, let them be pampered na dito po sila, may mga special privileges po sila, let them feel important and feel loved and appreciated, di ba? Kasi we really appreciate them, sila po ang first line of defense dito sa mga kabarangay natin dito sa lalawigan po natin. So,
3: maliban dito sa mga kanilang ginagawa, ano pa sa tingin niyo pwedeng maibigay sa kanila para makita nila na talagang kailangan sila ng ating sa government at ating NGO?
2: What I wish talaga for them is to get there. Diba? Yung what I wish talaga para sa mga kapitan na I wish that they can receive fair wages at lahat ng benefits na ano po, normal person na nagtatrabaho po sa LGU. E ngayon, honorarium lang po, wala pa lang ang benefits, wala pa nga ano, kasi sometimes hindi po talaga kaya ng mga
3: board. Lilipat ako kay Board Inan. Board, sabi nga ni Gob, gustong-gusto niya na yung hindi lang dapat honoraria. May plano ba kayo bago matapos yan yung termino as PBC na itaas man lang o magkaroon ng permanente na
4: sa ganyang usapin, pinaupabayan na natin sa national government. So siguro abangan natin sa sonon ng Pangulo sa July, sana at the same time, siguro before niyan ay i-announce niya na yung pagpasa ng Magna Carta for Barangay Workers. Yun, masasabi natin, meron na talaga silang salary, hindi na honorarium, salary na yun sa lahat ng barangay officials. Pero etong dito sa Baragatan natin, tama yung sinabi ni Gob na binibigyan natin halaga yung ating mga barangay officials. Alam mo naman natin na provincial government nagbibigay ng serbisyo. Subalit, pagdating sa kasulok-sulukan, si punong barangay at si council talaga ang nando doon. So, kaya, minabuti namin yung provincial government, executive, and then legislative, magkaroon ng ganito. Kumbaga, bigyan din natin ng recognition yung ating mga barangay for the efforts doon sa barangay nila na yung serbisyo ng provincial government na iaabot sa mga barangay dahil sa ating mga barangay officials. Sabi niya, wala na rin akong, hindi ko na rin kailangan yung boto. Pero kung napapansin niyo, kahit last term meron ngayon, masigasig, alam niyo kung bakit? Because nakikita nila yung effort ng provincial government. So kahit last term ka, ang feeling nila parang first term pa lang because yung support na ng provincial government nandiyan dyan. Gustong ipaabot sa inyong lahat ng barangay dito sa 367 barangay nakatanggap ng 300,000 pesos. Para sa kanilang mga fiesta or foundation celebration. So, wala. Ngayon lang tayo nakatanggap niyan. And over and above that, yung nakikita natin serbisyo, yung pagbibigay halaga ng provincial government sa ating mga barangay. Isipin mo, ngayon lang tayo makakita na ang barangay. Walang ako appointment.
5: ka ng PhilHealth, meron. Mag-a-apply ka ng kung anong ego, meron dito. Lahat. At saka meron nga kami yung, alimbawa, barangay official, pumunta rito, gusto magpamasahe. Meron tayo yung corner na magpapamasahe dyan. Magpapamanicure, meron tayo. Again, malilit na bagay yan, pero gusto namin maramdaman ng mga barangay council na talagang importante sila sa pamamahala ng provincial government. Stop shop nung kailangan ng barangay. Kumbaga, nandito yung barangay kapitan, halimbawa may kailangan sila sa PhilHealth, may kailangan sila sa ibang serbisyo ng gobyerno, nandito na. Kung may tatanong sila sa provincial government, nandito na. And then, kung ibang taga-barangay naman, may itatanong sa ibang barangay dito din because kinokonnect namin sila doon sa barangay. Meron kahapon, taga Brooks Point, may hinahanap siyang kamag-anak sa Agutaya, dito namin sila kinonnect. Nakita yung kamag-anak niya at na-contact niya through the punong barangay doon sa munisipyo ng Agutaya. So yung ganun, yung we feel connected. Isang lugar, pero we feel connected because ino-offer namin itong barangay hub dito sa Lalawigan.
3: Kung wala pa kayong tanong, mabalik ako kay Bob.
1: Sige.
3: Tungkol dito sa programa ng Bob ni Ford Inas, maliban dito sa baragatan ngayon na ginagawa itong hub ng programa niya, mayroon ba kayong plano na dugtungan ito kahit hindi na baragatan yung programa niya?
2: Actually, sana po yung balak ko talaga naman dito sa Kapitolyo na maglagay po ng mayor's lounge, vice mayor's lounge at saka barangay lounge. Pero wala kaming space.
6: Nagkakaroon ngayon ng tension sa Senado, sa Congress. Medyo kasama yun dun sa hindi na... What's your message?
5: Napag-usapan na namin, nakapasa na yun sa committee level. So yung batas na yun, nandun doon na sa Committee on Appropriations. Lahat naman ng senator, may it be sinasabi ng majority or the minority, lahat naman supportado. So I think, I don't think magkakaproblema ito. I think may mapasa ito because lahat ito para sa kapakanan ng barangay.
6: Pero board, kasama siya sa nababalam. So may mensahe ka sa kanila?
5: So I hope yung mga kasama natin sa, you know, nag-privilege speech nga ako sa Senate, sana maayos na yung sigalot para, you know, magawa na yung dapat gawin ng Senado. So ang dalawa nakasalang sa barangay, magnakarta for barangay workers and then magnakarta for barangay officials. Kasi nandun yung mga PHW, mga health workers, nandun. Magnakarta for barangay health workers, nandun doon nakasama. So hopefully maayos nila and then makapag-usap yung Congress and then House para mapag-usapan at maipasa yung ating dalawang panukala.
6: Board, last na lang sa akin. This will be your last term as barangay chairman. What's next for board member Ida?
1: What's next?
5: Ako, in-offer ko yung aking servisyo sa provincial government kasi alam ko naman na pagdating sa barangay, kumbaga sinasabi ko yun ang aking... Sabi ni Gomba, I really don't know kung saan ako dalihin ng tadhana na tutunok. But again, I already committed myself for public service and then I will be a public servant until siguro matagal na panahon.
6: Given a chance, Mark.
5: Given a chance, malaman na natin yan. At maraming pwede. Pwede ako maging mayor, pwede mag-vice mayor, pwede gagawad, pwede board member. So, lahat. Pwede vice governor. Hindi lang pwede governor. Lahat siya pwede. Never. Hindi ko kaya.
6: Okay.
0: Magilang po yan mga kabay, mga katropa ng panayam ng mga mamahayag nung pong araw ng Beres ko nagkakamali. Webes pala, Webes, mga kabay, mga katropa. Ito nga po sa sinagawang opening ng Lingkod Bayan Hub, Barangayan sa Baragatan. Ano lang po yan, hanggang sa panampo ng Baragatan, yung hub na yan. So, kanina natanong nga rin po ng ilan po nating mga kasama sa pamamahayag kung i-extend pa ba? Ni Gob Alvarez, yung pong hub na yan o yung hub na yan para doon sa mga barangay official sa magtutungo dyan sa Kapitolyo kung may magkakaroon ng transaksyon. Hahanapan pa raw, sabi ni Gov, na pwede nga mapaglagyan dahil kulang na po sa espasyo yung ating pong Kapitolyo sa ngayon. Mga kabayan, mga katropa, papansin nyo, di ba? Yung mga ilang opisina halos nandun na sa lobby. Nilagay. Dahil nga po, nakulangan. Barangay Affairs Provincial. Yan ang plano po ng gobernadora. Hanapan pala nila ng space at siyempre ng pondo. Papatayuan ang sariling kumbaga building daw. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Space talaga, questionable na. Masikip na talaga yung loob ng Capitol Complex. Mga kabayan, mga katropa. Ito, baka may makita pang ibang space dyan, mapaglagyan, sinang tatanggap sa mga barangay opisyalis. Nga po, binabanggit ni board member Inan Sabalya, yun din pong iniintay nila na maaprubahan na Magna Carta sa mga barangay official. Meron din Magna Carta para sa mga barangay health worker. Magna Carta para po sa mga barangay official. Ito yung kumbaga natakda na hindi na po honoraria kundi talagang sweldo na. Yan dapat matanggap ng mga barangay officials. Parang ipipix na. Ngayon nakadepende pa doon sa kanilang tawag din hindi na era ang tawag eh. Gawad Gerald, ano nang ang tawag ngayon dyan sa era dati eh. Basta yung era. Pwede sa income ng barangay. Doon kasi nakabase yung magiging honoraria ng mga barangay officialis, mga kabayan, mga katropa. Kung tutusin, pare-pareho lang naman daw po yung mga ginagampan ng tungkulin na mga kapitan sa Puerto, kapitan sa Nara, doon sa mga malalayong bayan din, island municipalities, pero depende yung kanilang honoraria. Yung ibang kapitan daw dyan, tinatamad. Yung ibang kapitan daw dyan na natututong maging bayawak na. Ay, ano ba yun? Bayawak ka. Kasi nga, ganun na nangyayari mga kabayan, mga katropa. Kung fix po yan, pare-pareho yung magiging mga sweldo, mas mainam, di ba? Mga kabayan, mga katropa, yun nga rin, nakadepende pa rin talaga sa kita. Yan. Paano ba ayusingan? Kaya nga napapalubyan doon po sa inaantay. Nasa ano na eh, Senado na. Binabanggit nga ni Board Inan eh, panawagan na. Sa Senado. Magkaayos na siguro para mapirmahan na yung mga dapat pirmahan. Matalakay na mga dapat talakay. Mabusisi na yung mga ipinapasa o sinusulong ng mga batas. Katulad dito ng Magna Carta for Barangay Officials. Barangay official, mga kabayan, mga katropa, nakabalang, nakatenga. Dahil nga sa patuloy na ano dyan sa Senado, hanggang ngayon nga, tensionado. Dalawa yung nagsisilbing sinasabi na sila yung legit. Na black, mga kabayan, mga katropa. Ha? 43 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Antabayan na lang natin, ano? I-enjoy na lang ng ating pong mga kabayan, mga katropa, mga barangay officials, yung importansya binibigay din po sa inyo ngayon ng pamalang panlalawigan sa pamamagitan po ng inyo pong kinatawan dyan sa sangguniang panlalawigan ni Board Member Inan Sabalya, ha? Bilang presidente ng mga kapitan, liga ng mga kapitan sa buong lalawigan ng Palawan. Oh, malaking tulong na yun, ha? Mga kabayan, mga katropa, yun po magkakaroon ng lingkod bayan hub para sa mga barangay official dyan sa Kapitolyo, mga kabayan, mga katropa. Yung plano na magkaroon ng barangay affairs provincial, maganda yun. Mga kabayan, mga katropa. Yung iba nga po mga kapitan, nahihirapan makipag-transaksyon. Kahit dyan sa Kapitolyo, ano po yung mga bibihira lang talaga o makababa din. Sa lungsod ng Puerto Princesa, wala po masyadong mga kilala doon sa mga upi-upisina. Ito malaking tulong kapag mayroon pong kumukonekta sa kanila, ha? Nga, baka hindi na sila pumunta rito. Makikisuyo lang sila sa opisina o sa barangay affairs. Baka pwede makatransaksyon sa ganito. Diba? Pwede kami magpa-schedule back, eh. Go po. Bisita lang po kami niyan. Pwede kagad yung barangay affairs ang bahala mag-set nun. Diba? Pwede ba kami makipagpulong sa mga board member natin? Kasi may reklami, mayroon kami mga sinusulong. Na mga proyekto, programa sa aming barangay dito sa barangay saan yan? Sa munisipyo ng ganito. I-coconnect lang po ng barangay affairs. O, diba? At least, mabilis ang transaction, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa ngayon, ako enjoy lang po yan kasi may ang banggit dyan, may mga libreng pamasage pa yan. O, yung lingkod bayan hub na yan. Ng liga ng mga barangay, ha? Diyan sa Kapitolyo. Sabi kasi ni Board Member Inan, alam natin na malalayo pinanggalingan ng ating pong mga barangay kapitan. Diba dyan, may tawid dagat pa. Tapos magla-land trip pa. At pagdating dito sa Kapitolyo, hindi mo na may tsurahan. Pag tinatanong ko, pagod daw, pagod sa biyahe. Ay, ganun talaga. Para ma-relax naman daw kayo, kahit saglit lang, ayan, meron na kayong magpaparelax sa dyan. May libreng masahe, massage. Diba? Ayan po ay mga hakbang lang po ng Liga ng Mga Barangay sa lalawigan ng Palawan, mga kabayan, mga katropa. 47 minutos na po makalipas ang alas 11 ng patanghali. Naka-uwi na ito mga bata na ito, kagawa Gerald. Naka-uwi na ito? Ito mga bata na ito? At tatalim pa lang? Diretso to sa Palawan ay o sa mga bahay? Bahay. Ah. Oy, nako, mga magulang. Oy, mga bata pa ito. Na late! Estudyante to po ng Palawan National High School. Na late, hindi nabuksan ng, nasaraduan ng gate. Imbis na umuwi, iba yung pinuntahan. Karamihan dito, mapanagay ni Kagawa Gerald. Bangkaw-bangkaw. May isang taga San Miguel. Bali, wala sa mga kabataan, no? Mga pinipicturan sila. Ayan ha, mga magulang, baka anak nyo rito. Maasa kayong nasa paaralan, ha? Lalo na po Palawan National High School. Bata ba ito sa mga grade 7 siguro ito o grade 8? Ang mga itsura nito, mga dudoy, mga nineng, nako. Kung hindi kayo nasaraduhan na kayo ng gay, sabi pwede naman daw kayong yan, sa ilog na yan, dyan sila nakita. Dyan sila pinuntahan ng mga barangay kagawad ng Irawan kaninang umaga. Agay, sa ilog. Concern yung ating pong mga presidente na nagbigay impormasyon sa mga barangay tanod ng Irawan. Bakit may mga kabataan dito na kayo uniform pa nasa ilog at ganitong oras ng umaga? Dapat sa mga paaralan ito, ha? Ayan, ngayon daw po ay bibiyahe. Iahati daw ito sa kanya-kanya mga bahay. Ha? Itong pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito nga. Itong mga estudyante. Isa yung babae. Maramihan, mga lalaki. Kala ko yung isa, elementary. Kita mo, Engineer Ken? Kasing height, yung naka, sumunod yun sa nakayo ko sa harapan. Kala ko elementary. Maliit lang. Mga magulang, bangkaw-bangkaw! Kita nyo ito mga, isa sa mga anak nyo ito, pakicheck lang po ninyo mamaya. Tanungin nyo yung mga pauwi na, ha? Right, huwag na yung mabibigla yung mga magulang na may kasamang mga tanod, ha? lang po, sila po ay ano lang, inold na mga talod ng Irawan. Dahil nga po doon sa maaga pa ay nasa ilog na diyan sa Irawan. Sa mga magulang nito, nako, kausapin lang po ninyo yung mga bata, ha? At maging yung eskwelahan, baka naman. Oo, ha? Sabi, nasaran sila ng gate. Imbis na makiusap, oo, nag-usap-usap na lang daw sila. Alis na lang. Punta na lang sa Irawan. Nako naman, oh. Ipa-opista ng kagabahan. Pumunta ka ng Irawan. Mga bata na ito. Hirap din talaga pag may mga estudyante na hindi mo nasusubaybayan, no? Expect mo, nandoon sa mga classroom, nagka-klase, iba palang pinupuntahan. Usapin lang sa mga magulang, ha? Doon sa mga magulang na mga batang ito. Usapin nyo lang po, ha? Eskwelahan. At sinasabi, natanghali daw ito ng gising. Natanghalian ng gising, kaya na-late. May solusyon yan, di ba? Kung maagang pasok, maaga rin dapat ang gising. Bawas-bawasan muna yung cellphone sa gabi, mga kabataan. Baka naman na puputol na yung litid ng mga magulang nyo rin sa kasasaway. Kaya naman na hindi nakikinig. Ayan, pagdating ng oras, nagisingin kayo na maaga, hindi kayo makagising na maaga. Ay, Lunes pa ngayon, flag raising ceremony. So talagang alas 6 dapat andun na kayo sa compound para mag flag raising ceremony before ang klase. Kung magigising kayo ng alas 6:15, alanganin na. Higo, kakain, ha? Kain kayo ng halos isang oras. Wala talaga kayong aabutan. Sarado na talaga ang game. Ito raw ata sila yung gumagamit ngayon ng ilang classroom ng East Central School. Mga kabay, makatropa, base doon sa impormasyon, ha? Kasi kung nandun sila sa mismong gate ng Palawan National High School, may guardian doon. Nawawala ng guardian. Pero dito sa may east, siyempre, although yan ay hinira muna ng PNS, iba rin po yung nakatalagang bantay dyan, ha? Kaya sa mga magulang, ipakicheck lang po ang inyo pong mga anak, ha? At speaking of, bakit may sumasabay sa akin? Ako, minumulto ako. Pindot ko pala yung para sa masa. Sorry naman. Speaking of mga mag-aaral, saan bang larawan ito? Bukana. Tumatawid ng ito, ilog o dagat. Kapasok yung mga estudyante. Kakapusin na tayo sa oras. Baka mamaya siguro. Bukana. El Nido. Yung may tinatawid. Concern sa mga concern agency, nananawagan yung guro, mga magulang at mga estudyante na tumatawid po dyan. Tara ba yun? Ulit lang, engineer. Engineer Ken, yung pinorward ni SM. Pakita lang natin yung picture. Yung tumatawid. Sakay ng balsa. Nakasapatos. Nakaporma yung mga estudyante. Lunes. Mababasa. Dahil sasakay sila ng barsa, tatawid. Ayan, oh. Bukana. Bukana raw po ito, eh. Hindi lang po Bukana El Nido. Or Bukana dito sa Iwahe. Wala naman atang tinatawarin dito sa may Iwahe. Bukana. Lamang ito, El Nido. Kung ako nagkakamali. Sa mga kinaukulan, tapos yung tulay na dinadaanan daw po nila, makitid na yan. Gawa lang po yan ang mga residente dyan. Kasi pag low tide, ang hirap tumawid. Putik. Ayan. Nananawagan yung mga guro, magulang, at syempre mga estudyante sa mga kinaukulan. Baka naman daw po gawa na po ng maayos na tawiran. Makahanap ng pondo para dyan. Kasi simula pa lang po ng pasukan, Hunyo pa lang. Eh, ganyan na po yung dinaranas daw po nila. Oh. Tatagal-tagal pa. Habang siguro umuusad yung panahon ng school year, baka may mahanap ng pondo para mas may maayos na madaanan yan po mga guro at mga estudyante na papasok kasama po yun high school at saka elementary. Buka na nga yan. Buka na El Nido, ha? Pasuyo doon sa mga kinaukulan. Ako naman talaga, oh. 5 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali. May magandang patangali mo una kay Ma'am Rodeline Vardone. Mainit kasi ang panahon, katropa, ang ali, kaya nagkakayayaan na lang sigurong maligo ng ilog. So, okay lang po yun, Ma'am Rodeline, kung walang pasok, ay Lunes sa Lunes. Awa na may mga magulang nila, na-expect na sa eskwelahan sila. Kung hindi talaga nakapasok at napagsarahan, dapat umuwi na lang, di ba? Hot noon, katropang ali. Shoutout na lang po para ang barangay Sandoval, Rocas, Palawan. Para Ma'am Rodeline Ebardone. Kay Sir Robert Enriquez, magandang patanghali rin. Kay Manong Ding, Estrella. At Ate Josephine Abrugal, Estrella. Magandang patanghali rin po sa inyo, ha? At kay Sir Philip Paalan. Ano tong... Sige, mamaya na lang, Rick. Gusto niyong ipasok si katropang Rick, kailangan alanganin yung signal. Ay, Ma'am Dayan Monggaya, gandang araw po. Katropa, listening sa radyo mula sa barangay Manging Isda, Puerto Princesa City. Ayan, magandang patanghali po, Ma'am Dayan Monggaya, ha? Kung mga kabayan, mga katropa, kailangan na po natin magpaalam at antabayanan po ang XFM News Nationwide. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna pa rin ating station manager, Carlo Villarosa. Katropang Alison Salvatos po, pansamantala ang ino pong nakasama na ngayon sa programang Sentro. Sentro. Sentro. May sangalan din po nila katropang Engineer Ken Vincent Dancer, Axel Bond, at James Nava. Katropang Ali po, nag-iiwan na po ng isang magandang tanghali sa ating lahat.
7: Sumain niyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
8: XFM.
9: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
11: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Ang kape ko,
8: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
16: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
17: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Ang mga headlines sa atid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
21: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
20: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo team building incident.
21: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
20: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
21: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
20: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
21: Sa balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
20: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
21: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi, kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SEBA Qualifier.
22: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
20: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
21: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
20: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
21: Ako si Brian De Paz.
22: XFM News Nationwide.
20: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may dalawa pa na senador posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umanong permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo Sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulpo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at trolls sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
22: XFM News Nationwide.
21: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report.
2: Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang profesionalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado.
3: Siya, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at
2: malaking tulong siya sa akin. Ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din
20: Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
22: XFM News Nationwide.
21: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado, kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang linggo.
22: XFM News Nationwide.
20: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Matatandaang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangang may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
22: XFM News Nationwide.
21: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Rimulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
22: XFM News Nationwide.
20: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Unang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
22: XFM News Nationwide.
21: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugnay. Gatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
22: XFM News Nationwide.
20: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito yung sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
22: XFM News Nationwide.
21: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na mahigit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
22: XFM News Nationwide.
20: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sasailalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paginto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ang mga inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
22: XFM News Nationwide.
21: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
22: XFM.

0: Estados Unidos sa mga susunod na taon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanelith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasuri at ipaverify sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
3: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
4: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Kinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na si alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan naman ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring sunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy. Kaya kahit siya, nasugatan na rin sa nangyaring sunog. sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Terral Gales, XFM News.

0: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahil ang mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahe naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaneho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mondares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
3: Nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napag-alamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Pang Brian, maranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, partikular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, partikular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur, Davao Oriental.
1: Katropang body, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
0: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, partikular na pagpahapon at paggabi.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakumpleto ang sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Nasaan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bubuo ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
2: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga concert at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
2: FM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinangunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nitalang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:29 na ang tama oras. Buat sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Plus Cold.
1: Ako si Weng. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Cold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold. Sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa atin ito ng Yes to Health at ng ating pong produktong Suntone Plus Gold. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, kasama niyo po ang lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. At live po muli tayo magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga katropang nakikinig, welcome po sa The Secret of Health. Sana po marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Ayan, samahan po kami ni Doc Algie ha, dito sa ating puntalakayan. Siyempre Doc, live po tayo sa ating pong mga radio stations at live din po tayo ngayong araw sa ating pong Facebook page. Ayan, sa mga kababayan po natin na gusto makapanood ng live sa ating pong mga radio programs, ay i-search nyo po at i-like and i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. At meron pa tayong mga ibang Facebook page, Doc, ano? Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
1: Yes, at ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas ay talaga namang nandyan para magserbisyo sa inyo mga katropa.
0: Ayan ha. Sa mga kababayan po natin na gustong matunghayan ang ating pong mga programa ay i-search nyo ang ating pong mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay merong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries. Pwede kayong mag-post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto.
1: At i-share nyo na rin yung ating live streaming. Huwag kalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health dahil starting tomorrow, mayroon kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon talagang sakit, bigla na lang dumarating, partner.
0: Tama, Doc. Oo. Ayan, ya. Kaya sa mga kababayan natin, ha, i-share nyo at i-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin, kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan din na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, ganoon rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy ay pwede nyo ma-avail ang ating mga produkto. Ganoon rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilhin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto, ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha. At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo, BioZapper, isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan. And design din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong muguk buyang therapy, isang Korean therapy, at yung Natutrad, hilotugpungan, na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
0: Yun ah. Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ano nga pong pangalan, ma'am?
4: Lisa Marquez ng Rotonga.
3: Apo, ano po ang pakiramdam nyo noong hindi pa po kayo umiinom ng Santon Plus Gold? I-compare nyo po noong nakainom na kayo ngayon.
4: Ay, malayo po ah. Dahil nakikita ko sila kay ang lakas-lakas niya. Tapos sabi ko, pinagmamasdan ko siya. Kung isa, makikinom ako doon sa kanya, hindi ko sinasabi. Sabi niya, yan mo, sasama kita doon. Yan, ibuwan, nagpacheck up sa'yo. Tapos mula yung doktora, ay, talaga, sabi ko po kayo na kayo pa ako ng ilang, weeks, sabi ko, ay, magaling na ako.
3: Tama.
4: Hanggang ngayon po, ganito.
3: Hi, okay po.
4: Natulog. Sa tatang po na gusto bumalik, pumunta lang dito ang bumili.
3: Salamat po.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Ang powerful supplement na katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa ating pundalakayan ang isa sa mga pundasyon ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kung paano po natin ma-achieve itong optimum health mga katropa. Ha? Doc, isa sa mga pundasyon or isa sa mga modalities, itong cleansing and detoxification na itinuturing sa Foundation of Health and Wellness aside po sa nutrition mga kaibigan. Ano? Dahil na rin sa ang katawan natin, pwedeng magkasakit. Kung hindi maayos po ang proseso ng pagpapalabas sa atin ng mga dumi sa atin pong pangangatawan. Dok, paano po ba nangyayari itong cleansing and detoxification o paano yung mga pamamaraan para ma-achieve natin itong detoxification process ng katawan natin?
1: So magandang question yan kasi actually yung detox sa akin bilang naturopath, isa yan sa pangunahing priority. Lalo na kung ang tao napakarami ng sakit. May high blood na, may diabetes pa, may mga arthritis pa, rheuma. So itong science ng detoxification, hindi ito naka-focus doon sa flushing ng katawan natin using extreme diets, yung mga nakikita natin ng mga protocol.
0: Tama,
1: actually, hindi yun talaga yung focus ng cleansing and detoxification, o hindi mismo yun. Ano? Instead, yung detoxification ng katawan natin, eh, ito yung natural ability na ating katawan na i-neutralize. Meron tayong ability to neutralize toxins in the body. I-transform into something at completely eliminate yung mga harmful substances sa ating katawan. Meron tayong mga specialized organ na merong trabahong ganyan at meron tayong tinatawag na biochemical pathways para masiguro na mailalabas sa ating katawan yung mga toxins na yan. So, kung ang katawan natin ay may sophisticated natural detoxification system katulad ng ating liver, di ba? Ang liver can help process toxins in the body. Yung ating mga kidneys, yung ating digestive system, even yung ating baga, pathway din ng ano yan, ng toxin palabas ng katawan, and also our skin o yung balat natin. So, over time, nagkakaroon sila ng changes. Minsan, humihina yung kanilang ability na magawa yung trabaho nila sa detoxification dahilan sa panghihina. And the reason why they are weak is because of nutritional deficiency. So, makikita mo yung connection nila, di ba? Ang bawat tao ay exposed sa mga toxins. Hindi natin maialis yan, mga katropa.
0: Kahit nasa loob o labas ka ng bahay, yes, exposed ka.
1: Una, yung mga food additives, mga preservatives na nakalagay sa ating pagkain. Kaya di ba iba gusto nila, organic, natural. Ano? Yung mga environmental pollutants, kahit saan ka pumunta, eh, mukhang ang daming pollutant sa paligid natin. Yung mga airborne chemicals na sa paligid natin, sa hinihinga natin. Even yung medications, hindi naman lahat dyan free from toxin.
0: Tama daw.
1: And yung ating metabolic waste, internal metabolic waste. Sa loob ng katawan natin, meron tayong pinuproduce na lason na ito ay kailangan ilabas ng katawan from time to time. O magkakaroon tayo ng problema. So yung cleansing is a scientific sense na makikita natin na sinusuportahan natin kung gagawa ka ng isang program. Dapat sinusuport mo yung detoxification pathways na yon and organs at hindi mo kailangan palitan. Kumbaga, kailan mo lang silang isupport, mga katropa.
0: Ano ba daw ang impact sa katawan natin or sa overall health natin kapag itong mga toxins na ito ay hindi natin naipapalabas sa ating sistema ng normal? Ano, at ano yung bad side nito sa ating pong kalusugan?
1: Oh, speaking of toxins, ang toxins, ibig sabihin niyan, ito yung mga substances na pwede mag-interfere o maka-apekto sa normal cellular and organ function. Anything in the body that can interfere, kinoconsider na toxin yan. Okay? Dalawang kategory yan. Number one, yung tinatawag na endogenous toxins. Pag tinawag na endogenous, pinoproduce yan mismo sa loob ng ating katawan at kailangan ilabas regularly. Oh, una, yung ammonia, di ba? Pag nagpapa-blood test tayo, tinitingnan niya yung level. Ano? Yung urea, yung uric acid, yan, kasama sa mga endogenous toxins yan, carbon dioxide at mga free radicals. Pangalawa naman, yung exogenous. Yes, pag pinag-usapan yung exogenous, ang dami yan. Galing yan sa labas ng ating katawan. Example niyan, yung mga pesticides na minsan nakakahalo sa ating mga kinakaing pagkain, yung mga gulay at prutas, di ba? Yung mga heavy metal toxins, yung mga alcoholic beverages, yung smoking, saka mga industrial chemicals. So, marami yan yung nilalagay natin sa skin natin mula sa cosmetics na hindi organic, yung ginagamit natin even sa pagpapabango ng ating bahay, sa paglilinis. Yan ay may mga industrial chemicals na pwedeng magiging cause ng toxicity or yun yung tinatawag na exogenous toxin sa ating katawan. Alam mo, ang katawan natin, hindi ka naman mamamatay ka agad kasi meron tayong ability to handle that.
0: To cope up.
1: But the problem is, may limitation din ang katawan. So, ibig sabihin, pag narating na ng katawan, yung kanyang tolerable level, magpaparamdam na yan. At sabihin sa'yo, kung pwede lang magsalita, hoy, punong-puno na ako ng lason.
0: Warning na yan eh.
1: Ayan. At itong katawan natin, kaya nakakaroon ng problema doon sa natural detox process ng katawan. Ang dami pwedeng nakaka-apekto. Una, yung hindi magandang diet. Alam mo, yung diet mo, puro puro starch. Mm-hmm. Diet mo kulang sa fiber. Dako. So, yung isang organ of elimination mo, magkakaproblema yung ating colon.
0: Colon.
1: Chronic dehydration. Pag hindi ka umiinom ng tubig, eh, libre lang tubig, eh, ba't hindi tayo umiinom? So, magkakaproblema yung kidneys mo. Mm-hmm. Yung sedentary lifestyle, kung saan kain ka lang ng kain, tapos after kumain, hindi ka na nag-exercise, nakaupo ka lang, nakatutulog ka lang kagad. And yung iba naman, sobra yung consumption ng mga alcoholic beverages, yung mga bisyo na pamatay sa ating katawan. Yun yung nagiging problema kung bakit nare-reach ng katawan yung limitations niya. So, kung titingnan natin yung scientific research about impact ng toxin accumulation, marami yan. Kapag maraming toxins sa katawan natin na hindi na ilalabas ng tama, because the body is constantly producing toxins eh, tama para ako. Tayong makina eh. Di ba? Nadidisrupt yung enzyme activity. Very important ang enzyme sa katawan sa ating repair mechanism. And also, nadadamage yung cell membranes natin and yung ating DNA nakukurap. So, nandyan na yung pagkakaroon ng opportunity for cancer na tumubo because nakurap na yung DNA natin and nag-i-increase yung oxidative stress. Alam mo naman, ang ibig sabihin ng oxidative stress inside our body. Di ba? Ito yung dahilan. Ba tayo mabilis tumatanda? Ang dami nating mga nagiging discomfort. And natitrigger nito yung chronic inflammation. Napakarami mga inflammation sa katawan na pwedeng dahilan ng pagtaas ng level of toxins. And also, sa mga pag-aaral, nakita nila na yung chronic low-level toxin exposure, nagko-contribute yan sa fatigue and reduced energy metabolism, insulin resistance, and hormonal imbalance. Yan. Kaya kung kayo ay medyo tumataba na, hindi nyo mapigilan, iba na yung nagiging takbo ng katawan, hindi mo pa maintindihan, ginawa mo naman lahat, makasakaling maraming toxin sa katawan na hindi natin na ilalabas. Yung mga pains na hindi natin maintindihan, lagi nalang may pain. At saka feeling mo, ang bilis mong tumanda. Di ba? Yung 40 ka pa lang, para ka ng, ang feeling mo, para ka ng 50 o para ka ng senior citizen dahil mas mabilis pang lumakad sa inyo yung, ano, yung lola mo, lolo mo. May mga ganun partner eh. Kaya ang panganib po is not always yung acute poisoning. Kasi sa acute poisoning, ramdam mo agad eh, na-hospital ka pa. Pero yung tinatawag na long-term accumulations of toxin, hindi ito nakakamatay agad. Pero pinababagsak niya dahan-dahan yung katawan natin until we develop something na mahirap nang i-recover. Yun ang problema sa level of toxin na tumataas sa ating katawan.
0: Kaya pala Dok, madalas na napapakinggan natin ha, mula sa mga wellness advocates, mga physicians natin, no? Yung kahalagahan ng cleansing na dapat maglinis tayo, hindi lang labas ang pangangatawan, lagi nalilinis. Pati yung panloob, kinakailangan mabigyan din ng pansin. Ano? Pag ba, Doc, mapigilan natin itong toxicity overload sa atin pong pangangatawan, ano ba yung positive impact nito sa atin pong sistema?
1: Marami ng pag-aaral na ginawa dyan, ano, from independent sources, from groups, mga wellness advocates. Kapag regular yung ating abilidad ng katawan, na-accelerate natin yung ability niya to remove toxins as much as yung toxins na puproduce sa katawan natin, una, nag-i-improve yung ating mitochondrial function. So, the mitochondria is the powerhouse of the cell. So, pag na-improve yung mitochondrial function, kasi wala nang mga laso na nakakaabala sa kanya, mag-a-accelerate yung energy level natin. So, madaling malaman yan sa mga nagdi-detox. Meron nga tayong mga dinidetox na hindi kumakain ng solid, minsan juices lang, pero mas lumalakas ang pakiramdam nila. Mga third day, parang lakas ng katawan ko, iba na yung pakiramdam ko. Because hindi lang naman yung minsan regular na pagkain ng ating paboritong pagkain ang pwede mag-generate ng energy. Minsan, kinakailangan mong i-declog yung isang part ng katawan, especially yung cells, yung mitochondria natin, na siyang pinakang generator of power natin sa katawan. Eh, pag nag-detox ka, na-accelerate yung energy production natin. Nare-reduce din yung systemic inflammation. Kaya mapapansin mo, dati nagre-relay ka sa mga painkiller. Pero nung nag-detox ka, parang hindi mo na kailangan uminom ng painkiller. Parang ganon. Tapos nai-enhance yung immune system response mo. Kaya hindi ka na madaling kakapitan ng mga infection. At nag-i-improve din yung gut microbiome, yung ating mga good bacteria, colony of probiotics in our colon. And mas nagiging maganda yung hormone regulation natin. Kasi isang hormone sa pinakang laging nakokompromise pag toxic yung katawan natin. Eh, alam mo naman, ang hormonal imbalance, ang daming pwedeng dalhin niya sa atin. Mm-hmm. O, diba? Kaya yun ang nagiging epekto kapag tayo ay accelerated yung process ng detox ng katawan natin. Na pwede mangyari yan sa pamamagitan ng ilang mga programs, ano, na tulungan natin ang katawan natin na bumalik, kumaga go back dun sa track na mas healthy yung kanyang ability to detoxify the body.
0: Mm-hmm. Ayan, ha? Mga katrawa, mga kaibigan, mamaya ipagpapatuloy po natin. Ito ang atin pong tinatalakay dito sa atin pong programa. Ha? Sa mga nais pong magtanong patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong talakayan, huwag pong magkatubili na mag-text sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Tutok lang, mga katrawa. Magbabalik po ang programang
2: The Secret of Health. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
5: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na gusto niyong bibilhin?
6: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Ah, simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng mga uric acid sa yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
5: Sir, ano pong pala natin?
6: Eric po.
5: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Doc, balik po tayo sa atin pong tinatalakay. Mm-hmm. Sa atin pong programa, patungkol pa rin sa detoxification. Ano po ba, Doc, ang nangyari sa katawan natin kapag tayo aktibo sa detox process ng ating pangangatawan, at ano ang mga specific role ng mga organs ang involved sa detox process na ito?
1: Ayan, so dagdagan ko lang yung kanina, no? Kapag ang ating katawan ay mayroong sapat na abilidad na mag-cleansing, mas nagpo-focus yung katawan natin, una-una nare-redirect yung ating energy. Hindi sa paglilinis, kundi nare-redirect siya sa repair, regeneration, at depensa mula sa ating malakas na immune system. So, malaki yung bagay na yun. Kapag ang katawan natin nagpo-focus sa lagi na lang paglilinis ng katawan, yung energy natin doon nakafocus. Ngayon, pag may sakit ka, hindi ka masyadong nagre-recover ng mabilis kasi busy yung katawan mo sa ibang bagay. Ngayon, ang detoxification ng katawan natin, may mga phases yan. Pero pasisimplihin lang natin. Una, yung atay natin. Ang liver is, they call this the master organ of detox. Dahil ang liver natin, dalawang phases ng detox ang ginagawa niya. Yung phase 1, gumagamit siya ng enzymes. Yung phase 2, yung mga toxins na nakukuha niya, ikinoconvert niya into something na pwedeng hindi harmful sa katawan. For example, kung uminom ka ng alcohol or anything that damages our body na may possibility ng toxicity, yung liver mo, kukunin ka agad yun. And it will do something to minimize the impact of that toxin. I-co-convert niya ito into harmless substance if possible. Ang pinaka-worst na nangyayari sa liver natin sa ginagawa niyang ganun, pwede siyang ma-damage during that process. Kaya yung atay natin, ang pinakang matinding organ of detoxification. Oo. Kasi just imagine, functions niya, more than 500 simultaneously ginagawa niyang function. Simultaneously. Even yung hormones, balancing, at marami pang iba, ginagawa ng ating liver. Kumbaga yung liver natin, pag healthy siya, malaking bagay yon sa ating overall detox process ng katawan natin. Pangalawa, yung kidney. Alam mo naman natin na yung kidney natin, nasa 180 liters of blood a day ang dumadaan sa kanya based on study. At tinatanggal niya yung mga waste product ng protina katulad ng urea, uric acid, including yung excess electrolytes sa ating katawan. Kailangan ilabas ng kidney yun. Yung mga water-soluble toxins, nilalabas ng kidney yun. At ang problema lang, kapag hindi ka masyadong umiinom ng tubig, poor hydration,
0: walang katulong na magpapalabas.
1: Mahihirapan ang kidney natin, mga katropa. So, baseline work ng kidney na yun, yung pagtatanggal ng mga toxins na yan. Pangatlo, yung colon. Ang colon ang tinatawag na largest dump site of the body. Yung malaking bituka o large intestine. Ano? Katulad doon dinadala yung mga undigested food particles, yung mga waste product mula sa mga bacteria, yung toxin na bound bile natin, doon lahat dinadala. So, ang malaking tulong naman sa colon para mas ma-accelerate niya yung paglalabas ng dumi, fiber naman. Kaya kung lagi natin kinakain kulang sa fiber, mahihirapan yung colon natin. Eh, nandun sa colon yung end byproduct na eh. Na kailangan ilalabas mo na yon. Eh, pag hindi mo na ilabas ng regular, halimbawa, isang araw, isang beses lang, or every other day ka dumudumi, samantalang yung iba kumakain 6 times a day, ano mangyayari sa'yo? Nandun, nakaipon sa colon.
0: Oo.
1: And what will happen if yung toxin ay nandun sa colon for so many hours na hindi mo na ilalabas? It can be redirected again to our blood circulation. Tapos, tatrabahonin na naman ng liver natin yan at saka ng kidney natin. So, it giving extra burden to our organs of elimination. Kaya malaking bagay. Kaya nga sabi nila, constipation is the mother of all diseases. May point sila. Kasi pag hindi normal yung colon detox natin, hindi tayo naglalabas ng normal na dumi, extra burden yun sa ating overall elimination organs. And ikaapat, baga. Very important, every day dapat yung exercise nandiyan yan, yung deep breathing exercise nandiyan yan, because yung carbon dioxide at saka yung mga volatile organic compounds nilalabas sa ating lungs yan. Kaya the more na ikaw ay hihinga ng malalim in a day, the best yung detox ng lungs natin. Ang problema ng baga, kapag punong-puno ng plema, nagkakaroon ng fibrosis na hindi na ma-expand lang yung lungs natin. Tapos yung carbon dioxide nandun lang sa lungs, hindi mailabas na maayos. May mga ganun sakit, lalo sa emphysema, no?
0: Tama, Dok.
1: Eh, yun ang problema pag yung lungs natin ay nawala na ng ability to detoxify our blood. Kasi direct ang kiniklense, dugo eh. Di ba? And ika-lima, yung pawis mula sa ating skin. So yung skin natin, yung pagpapawis, dalawang bagay yan. Pamatay sa mga mikrobyo as a first line of defense. And siya ay detox pathway din ng mga toxins na nakakapinsala sa ato. Alam mo ba na yung nilalabas ng kidney natin at nilalabas ng skin, eh almost identical yung kanyang toxins na nilalabas. Di ba? Hindi naman ihi yung nilalabas, pero kung titignan mo yung composition, is halos nagiging similar yung kanilang toxin na nilalabas. Kaya kapag palamahin na yung kidney mo, dapat pinagpapawisan ka para maka-assist. Kaya nga ang tawag sa skin natin third kidney.
0: Tama.
1: Di ba? Yung ating skin. So ganun yung mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga sikapin natin na lahat ng organ of detoxification or detox pathway ng katawan, open yan. Hindi yan dapat nag-slow down, hindi dapat nagsasara yan, hindi dapat nag-shutdown yan. Kasi what will happen to our body if mag-shutdown, for example, yung liver mo? Di ba? O kaya yung kidney mo na lang, tataas lahat ng mga ano mo. Creatinine mo, tataas yan at pwedeng ikalaso ng katawan natin.
0: Eh, ang problema, Doc, kapag merong isa o dalawa, o sabihin natin karamihan sa mga eliminative organs natin na yun, and nagkaroon ng problema o nagkaroon ng poor elimination ng mga toxins, ano yung mga problema na naiuugnay o yung mga karamdaman na associated dahilan doon sa mga poor elimination na iyon?
1: Unang-una sa lahat na nakikita natin yung metabolic disorders. Ang metabolic disorder, marami kasi yan eh. Involved dyan yung pwede ka magkaroon ng fatty liver, pwedeng tumaas yung sugar mo, pwedeng tumaas yung mga yung risk mo sa pagdevelop ng gout, pwede ka magkaroon ng uncontrolled weight gain, di ba? So pwede yon. Pangalawa yung digestive disorders. O yung iba nagkakaroon ng chronic constipation, diverticulitis at meron silang dysbiosis at hindi balance yung bacteria ng colon. Yung good bacteria, ikokunti kumpara mo dun sa mga bad bacteria. No? And inflammatory condition. Yung mga nagkakaroon ng mga arthritis, yung even autoimmune diseases and cancer. Eh, part yan ng mga inflammatory condition.
0: Yung mga lagi nagkaka-allergic reactions.
1: Yeah, yung makakain lang ng konti ng isang bagay, nangangati na. Tinatamaan na ng mga pangangati, irritation ng skin. At ang isa sa pinaka-worst, yung epekto nito sa daloy ng dugo and sa ating heart. Kasi ang hindi magandang detox pathway ng katawan, pwedeng tataas yung blood pressure mo. Kasi yung fats na dapat na i-eliminate na, hindi mailabas ng katawan.
0: Nandun pa rin.
1: Oo, tsaka ano, nagkakaroon ng pagtaas ng oxidative stress level ng katawan. Kaya ang mga taong toxic, literal, di ba? Parang ang tanda nilang tingnan, parang lagi silang may sakit, parang lagi silang high blood.
0: High blood lagi.
1: Lagi mainit silang bugnutin. Lagi malungkot. Hindi nila maintindihan, bakit ako malungkot? Okay naman ako. Wala naman akong problema. Pero feeling ko parang ako'y pag umulan lang na konti, parang ako naiiyak. Parang ako may mga ganun, di ba? So there's something wrong with our body's detox process. Kaya kinakailangan talaga po, kung gusto natin maging healthy, aside from nutritional support sa katawan, kinakailangan ding normal yung pathway of toxins palabas ng ating katawan.
0: Ayan ha, mga katrawa, mga kaibigan. Ganyan po kahalaga ang proseso ng pagpapalabas ng mga toxins na ito. Hindi basta-basta, no? May nabasa nga ako, Dok, na article na kung gusto mo daw mapalakas yung inyong pong heart area, isa sa i-secure mo yung normal na elimination ng bowel mo ng dumi sa pangangatawan mo, ano? Kaya kung titingnan mo, parang malayo naman, no? Yung puso. Oh. Malayo yung puso sa, ano, sa bituka, no? Pero ganun yung relation nila, mga katropa, mga kaibigan.
1: Kahit na sa tingin natin, parang simple lang, eh. May kwentong kotsero nga dyan na gusto kong i-share lang, ano. Kasi ito lang, very simple lang. Nagyayabangan daw yung, ano, mga organs ng katawan natin. Kwentong kotsero lang ito, pero may lesson. Sabi nung ano, nung utak, akong pinaka-superior. Medyo malakas yung, ano, malakas yung kidlat, eh. Akong pinaka-superior sa lahat kasi kung wala ako, hindi kayo makakagalaw lahat. Sabi ng puso, hindi naman ako papayag. Akong puso, kung hindi ako bobomba, patay ka, utak. Sabi naman ng ibang organ, kami, okay din kami kung ako.
0: Pag hindi gagalaw.
1: Yung stomach, kung hindi ako magpapansyon, magugutom kayo lahat. Tapos napatingin sila doon sa pinakamababang bahagi ng katawan. Yung tumbong. Yung anus. Pinagtawan na nila sa lahat ng parte ng katawan. Ikaw ang walang kwenta.
0: Pinakamadumi.
1: Dumadaan sa'yo, dumi. Nagtampo ngayon si ano? Si
0: tumbong.
1: Si anus. Hindi siya nagtrabaho. Alam mo, one day, two days, three days, nakikiusap na si brain kasi hilo na siya, si heart nagpapalpitate na, nangangatal na yung kalamnan. Pwede ba, ano, tumbong, magtrabaho ka na? Ikaw na ang pinakang magaling sa lahat sa katawan na ito. So ano nangyari? Nagtrabaho si tumbong. At okay na ulit. So nakita niyo po yung point. Kahit pa healthy yung ibang part ng katawan natin at isa sa organ of elimination ang magkaproblema, like hindi na nakakadumi na normal, malaking bagay ho yan sa ating pong kalusugan, mga katropa.
0: Iyan ha. Minsan kasi iba, minamaliit lang yung ganitong functions ng katawan natin. At okay lang para sa iba, ano? Ang ganong problema. Pero napakalaki po ng impact niya, ha? Sa ating pong kalusugan, mga kababayan. Okay? At sa ating pong magbabalik, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin ang iba pa mga benepisyo ng nutrition. Kasama na dyan, ha? Ng ating pong mga suplemento. Mga dekalidad na suplemento ng Yes Child. Kung paano naman ito makakatulong sa detox process ng ating pangangatawan. At kung paano ito natutulungan na ma-eliminate yung mga toxins na yan na nandyan na mamalagi sa katawan po natin. Kaya tutok lang, mga kaibigan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga viewer po natin sa ating pong Facebook Live. And malusog na pa araw at panonood sa inyo pong lahat. Kung meron kayong mga katanungan din, pwede kayong mag-post dyan sa ating pong FB live streaming. At mamaya po, ibabasahin natin yan, mga kaabayan. Tutok lang po, mga kaibigan. Magkabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Yan ang gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851 EDSA, Corner Mother Iglesia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napoprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako po si Louis La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sumama ka anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louis. So simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Meron siya palang antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan ito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
2: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.

0: may sakit. Balik po tayo mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas lagi sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health ay pwede mong mabili, ha, sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Ganda rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar ay pagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. At pwede rin maka-order niyan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang Yes to Health at 2011. Doc, patingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa ating pong FB Live. Malusog na pakikinig kay Sir Romeo Aguda at ganoon rin sa Aguda Family. At dyan po sa Barangay Lamesa, Calamba City, Laguna. Ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat.
1: Ganoon din si Tita Diwata. Nanonood ngayon. Si Akiko Solon. Si Marlio Samoya at si George Jiboy Acosta at si Isa Bautista. Happy viewing ho sa inyong lahat.
0: Sarap daw ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Ay naman.
0: Sabi ni Mama Isa Bautista.
1: Tama. Oh. Talagang masarap po yan. At sabi nga ni Ray Sibayan gaganda ka na, babata ka pa.
0: Yun o.
1: Paborito niya yun.
0: May enjoy mo pa yung pagkakape mo.
1: Tama.
0: Sa mga kababayan natin na gustong sumubukan ng ating Santon Gold Coffee Mix, napakasarap nito at naiiba dun sa mga regular coffees na nakasanayan nyo. Lalo ni iba, Doc, na nag-atubili kasi meron silang issue sa kanila pong digestive system.
1: Yes.
0: Yung kadalasan na nangangasim pagka nagkakape, ibahin nyo yung Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan.
1: Oo. Saka yung iba, pag sinabing kape, talagang ninenervous na agad. Narinig pa lang.
0: Kinakabahan na kaagad.
1: Meron silang hindi magandang experiences pag sila'y nagkakape. Iba nangangasim, iba nagpapalpitate. Pero ibahin nyo po ang mga kape ng Yes to Health. Dami nating coffee. Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, yung original. Meron tayong Premium D3 Coffee Mix na merong D3. At yung pinakabago natin, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang limang herb ang kasama dyan. Meron pang glutathione at meron pang yung tinatawag natin na sikreto ng mabagal na pagtanda. Ano 'yun? 'Yun yung collagen. Nandun 'yan sa isang kapsula, sa isang sachet na kapag iniinom natin araw-araw hindi lang tayo nare-relax, hindi lang tayo nasasayahan kasi masarap nga naman humigop ng kape. Lumulusog pa tayo.
0: Yeah.
1: Especially kung ang edad natin nasa nasa 40 plus na pataas. Kailangan na natin
0: nasa golden years na.
1: Kaya nga Santon Gold para sa mga golden years.
0: Yan, sa mga kabayan natin na gusto makasubok, ha, ng ating pong Santon Gold Coffee Mix at iba pang mga napakasarap na kape ng Yes to Health. Puntahan nyo po ang mga authorized dealers natin. Ganoon na rin, natin pong lahat ng mga Yes to Health Wellness Center ay available dyan lahat ng mga coffees natin at iba pang produkto ng Yes to Health. Ha?
1: Comment naman kayo sa ating mga Facebook viewer na inyong mga karanasan sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At kung meron kayong katanungan, i-comment nyo na rin yan. Ako doon sa ating mga live viewers, sa ating contact number, comment po kayo ng inyong mga question about sa inyong kalusugan.
0: At natabayan ninyo, mula bukas, Doc, merong hatid na regalo sa inyo ang Yes to Health sa mga viewers natin sa ating pong FB live streaming.
1: Aha.
0: Abangan nyo bukas, ha. Meron tayong pamimigay na Santon Gold Coffee Mix.
1: Pero,
0: gift packs.
1: Wait muna, bago natin sila bigyan ng regalo, kailangan muna sila. I-share yung ating live stream.
0: Makipag-participate po.
1: Kasi yun yung mechanics natin. Kailangan i-share nyo yung inyong good experiences sa paggamit ng produkto ng Yes to Health. Then i-share po ninyo yung ating stream. Lagyan ng hashtag The Secret of Health.
0: Yan.
1: At isa sa aming mga kasama ay pipiliin ang pinakang award-winning comment.
0: Yun.
1: Para marigaluhan po kayo. Bukas na lang kung ano ireregalo natin. Starting tomorrow, ha? Gawin po natin yan, mga katropa.
0: Yun, okay. Sa mga katanungan, ha, mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ko masayalanin po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. Doc, meron po nagtanong dito.
1: Mm-hmm.
0: Ilang beses daw ba iinom ng Vision X Plus? Mula ka po kay Feli Palikpik ng Taguig.
1: Ayan, ang Vision X Plus, para sa kaalaman ng hindi pa nakakatry nito, ito po ay supplement na naka-soft gel.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang isang sustansya ang meron nito para sa mata. Meron itong apat. Unang-una sa lahat, yung lutein, meron siyang zeaxanthin, meron siyang beta-carotene and vitamin E.

0: pang sustento ng nutrisyon para sa mata natin. Alam naman natin, Doc, karamihan ng mga ginagawa natin at mga bagay na kung saan na-expose tayo, meron talaga silang hindi magandang naiudulot sa atin pong mata, mga kaibigan. Ano? The gadget itself na lagi nating hawak, hindi mabitawan.
1: Ano? Sino bang tao ang hindi nag-gadget ngayon?
0: Oo, eh nandyan na yan. Ano?
1: Alam ka naman pa nag-Facebook ka, nakapikit ka.
0: Given na yan. Kumbaga, ano yan, kadikit na ng buhay natin. Ano? Na alam naman natin, sa long exposure, eh, ilang oras ba tayo nakatutok sa mga cellphone natin?
1: Alam mo, ano, kumbaga sa ranking, mukhang number one tayo eh.
0: Grabe.
1: Sabi parang average ng isang Pilipino sa social media, sa gadget, mga 4 oras
0: grabe.
1: Sa isang araw.
0: Oo.
1: Eh baka ngayon, nadagdaga na. Kasi, kumbaga, naalala mo yung outage ng Facebook?
0: Tama daw ko.
1: Ang daming umiyak nun. Talagang parang yung pagsosocial media, parang equivalent na yata ng paghinga o pagkain. Pag biglang nawala, ano? Kasi hindi na siya, sa bagay, hindi na siya luxury ngayon. Necessity na talaga siya and part of our life na.
0: Oo.
1: Kaya nga lang, may consequences kasi yung technology. Kapag lagi kang nakafocus yan, yung mata natin, eh talagang magkakaproblema. Kaya tama yung, ano, tama yung texter natin. Gusto niyang uminom, kaya lang ang tanong niya is, ilang beses?
0: Ilang beses?
1: O yun yung sagot natin, pwedeng isang beses as maintenance for the eye. Especially kung umiinom naman kayo na Santon Plus Gold at other supplement. Ano? Pero kung talagang medyo sa tingin nyo, kailangan nyo ng additional, okay na yan twice a day. Para po mas marami kayong pakinabang doon sa sustansyang meron sa Vision X Plus Softgel Capsule.
0: Ang tanong din, Doc, ilang taon ang pwede nang uminom ng Vision X natin?
1: Basta kumakain na yan ng, ano, ng
0: mga solid.
1: Ng mga solid foods. Oh. Pwede nang, kasi supplement naman yan eh. Sustansya po yan. At ang sustansya pwede po yan sa lahat. Wag lang sa baby. Kasi baby, iba yan. Pediatric yan eh. Pero yung mga halimbawa, 7 taon na kayo, di ba? Pwede na kayo mag-take niya. 7 years old, pwede na.
0: Ayan ha. Vision X Plus, mga katrawa, mga kaibigan, maibili na rin yan sa mga pharmacies, mga butika dyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ito, Doc, I'm Jeneline Semera from Marilao, Bulacan. Tanong ko lang po, Doc, kung anong pwedeng vitamins para sa mata at sa mataas ang blood sugar at saan po pwede makabili nito?
1: Ayan, sa mata, Vision X Plus. Magandang i-take yan. Ano, yung pinag-usapan natin kanina lang. Sa mga may diabetes naman, sa Yes to Health, pinakang recommended natin talaga yung Santon Plus Gold. Kasi sa Santon Plus Gold, meron na tayong garlic doon, which is good also for sugar and cholesterol. Meron pa siyang moringa. Meron pa siyang ampalaya. Diba? So, nandun yung mga kailangan mo para ma-stabilize natin yung ating circulation, including yung ating metabolism. Kaya nga, ang Santon Plus Gold, we consider it as a general supplement na walang pinipiling sakit. Basta kailangan ng sustansya at ang isang kondisyon is related sa nutritional deficiency, magandang gamitin po yan. It take nyo po siya 1 capsule 2 to 3 times a day. Pinaka-the best talaga 3 times a day. Ano? So, pwede siyang daily. Wala siyang known contraindication. Walang toxicity level na kahit araw-arawin mo siya. Kasi lahat ng nakalagay doon na herb ay nandun pumapatak sa kategory ng edible and also medicinal. So, yun yung pinag-usapan natin ng mga nakaraan.
0: Dual yung properties
1: yes.
0: niya. So, pwede mo siyang i-take every day as a normal food but in a much more potent form.
1: Yes.
0: So, yun ang kagandahan sa ating pong mga products, mga kaibigan. Ha? Sa mga nahihirapan pong mag-control ng blood sugar, pwede nyo isabay sa diet po ninyo yung ating mga produkto. Ganun na rin, Doc, yung Santon Gold Herbal Tea natin. Meron tayong tea, meron tayong capsule. Yung coffee natin, Doc, na Santon Gold Coffee Mix, yan, pwedeng-pwede yan. Friendly yan sa lahat ng mga kababayan natin na diabetes.
1: Tama
0: na may
1: po.
0: Diabetes. Ha?
1: Yeah, sabi nga ni Isa Bautista, salamat kay Anton Video at kay Boss Rems sa kape.
0: Yan.
1: I love Santon Gold Coffee Mix.
0: Yun, no?
1: Oh, we love also.
0: Sarap yung sarap ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan.
1: Try po ninyo yan.
0: Daming nawiwili dito na, na mga tao sa kape na to. Kasi, kumbaga, nasusurpass nila yung ano, Doc, eh. Nasusurpass niya yung expectation ng mga tao. Ano? Kumbaga, kuha niya yung lasa ng masa without the discomfort ano, ng usually coffee na kinakapi po natin, mga kaibigan. Ano?
1: Ayan.
0: Ayun yung kagandahan.
1: Princess, happy watching. And ganun din kay Luling Ning Abines. Ayan. Happy viewing po sa inyo lahat sa ating mga Facebook Live, followers.
0: Eh, Doc, from Cebu siguro to kasi Cebuano yung ano eh.

0: yung text niya, ano? Doc, without your prescription, eh, bibili daw siya ng Santum Plus Herbal Capsule at VisionX. Pwede ba daw siya maka 20% discount? Isa siyang senior citizen na.
1: Okay. Mm-hmm. So, ganito. Kung pupunta kayo doon sa branch natin dyan sa Cebu, alam mo ba yung location? Meron tayong Yes to Health Wellness and Pharmacy dyan sa Cebu. Ang alam ko eh. So, pwede po kayong pumunta doon at itanong po sa kanila. Alam ko may discount naman. Pero I'm not sure kung full 20%. Pero may discount to. Sigurado po yan. No, na doon sa mga pumupunta mismo sa aming mga branches. Yan. At saka hindi naman kailangan ng prescription ng supplement. O, kaya nga dito, lagi natin in-explain ano yung benefit, ano yung pwedeng gawin nito sa ating kalusugan. Kasi nga, kung mapaibig kayo at sa tingin ninyo makakatulong sa inyo, pwede kayong bumili direkta sa mga partners natin at i-take po everyday without any risk or harm na pwedeng magawa sa inyo. Kasi nga, ang Santon Plus Gold, we started 2011 until now. Napakaraming gumagamit po niyan at nakita natin yung benepisyo sa ating mga kababayan Pilipino. Ano? Kaya we keep on developing pa more products na magiging kapakipakinabang sa ating mga katropa at kababayan Pilipino.
0: Iyon, no? Sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu, ha? Ang location ng ating Yes to Health Clinic dyan sa Jaco Salim Street. Pwede yung i-Waze, pwede yung Google Map yung atin pong Yes to Health Clinic.
1: Oh, ngayon, hindi na mahirap hanapin yung lugar eh.
0: Yes to Health Wellness and Pharmacy, I think. Ano? Pwede yung i-Google Map yan.
1: O si Aisa, sabi pa niya, dati takot ako magkape dahil hindi ako natutulog sa mga iniinom kong kape. Ngayon, grabe, nag-try ako ng Santon Gold Coffee. Anong kadugtong? Wait lang ah. Kahit gabi na, nakapagkape, di na ako takot magkape dahil alam kong makakatulog ako sa kape na to. Salamat, Santon Gold Coffee. Maraming ganyan, ha? Si Ray Sibayan nga, sabi niya sa akin, yung katandem natin sa isang programa, no? Sabi niya, alam mo, Dok, pag hindi ako makatulog, umiinom ako ng kape. Baliktad yung resulta.
0: Inaantok.
1: Kakaiba, ha? Kaya yung mga, ano, actually, ang tawag doon, adaptogen. Okay? May mga tao na pag nagkape sila ng kape natin, nai-energize sila. Kasi kailangan, kailangan nila ng energy. Yun namang gusto makatulog pag nagkape ng kape natin, ha, nakakatulog sila. Kasi kailangan nila ng tulog. Ang tawag doon sa property ng mga herb is adaptogen. Kumbaga kung ano yung situation na kailangan ng katawan natin, hindi kinokontra, kundi sinasabayan tayo, sinasamahan tayo. Yan.
0: Yung mga products natin and also yung coffee natin, hindi siya stimulant, hindi rin siya ano yung anong tawag din sa properties na nagpapaantok, Doc?
1: Sedative,
0: yan. Kumbaga hindi niya naaapektuhan yung pagtulog natin o yung pagising po natin.
1: Tama.
0: Kasama, ano? Yung properties niya, yung nabanggit din, Doc, adaptogen, ano? Nakaka-adapt siya sa kinakailangan ng ating pong pangangatawan. So, yun yung good effect. Napakagandang epekto ng Santon Gold Coffee Mix, ha? Kaya sa mga gustong sumubok niyan, ako, eh pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Okay? Ito, Doc, another inquiry. Tanong ko lang po, senior na po ako at merong iniinom na gamot sa puso, high blood at cholesterol. Di ba nakakasama kung iinom pa ako ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at coffee? Salamat po.
1: Sa tingin ko hindi naman. Kasi actually, yung mga may sakit na sakit sa puso, high blood, mas kinakailangan nga natin na sustansya eh. Yung pag ininom natin, kinain natin, yung nutrients, makakatulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Yan. Hindi man siya direktang gamot doon sa tinatawag nating hypertension na siyang pangunahing trigger naman ng pagdevelop ng ano ng heart disease. Pero alam niyo yung sustansyang meron doon, doon pa lang sa mangustin eh, talagang sulit na tayo. May garlic pa yan. Na ang garlic is meron siyang natural blood thinning properties. Na ano na taglay niya. So pag kinakain natin o iniinom natin yung mga capsule like Santon Plus Gold, yung coffee pa natin, hindi naman stimulant yon. So, hindi siya masama sa may mga problema sa puso. Wala ako nakikitang problema para matakot tayo mag-take even we have heart problem. Ano? Kasi yung sangkap naman ng Santon Plus Gold, purely nutritional. At ang nutrition, ang katawan natin ang siyang nag-utilize niya. Diba? Pumasok yung phytochemical sa katawan natin. Hindi mo kailangang utusan yung ano, yung katawan. Alam niya kung anong gagawin niya. Saan ko kaila- saan ko ba kailangan ng vitamin C? Okay, kukunin niya yun. Saan ko ba kailangan ng anti-inflammatory na anthocyanin? O, kukunin niya yun. Then the body will utilize it. Ganun ho ang natural, mga katropa. Hindi mo po problemahin. Ang kailangan mo lang na intindihin, eh, paano siya papasok sa katawan? Mm-hmm. In so many forms. Pwedeng sa pagkain, pwedeng yung regular diet natin, pwedeng supplement base, pwedeng mga juice or something na iniinom. So, it depends kung paano siya papasok. Pero ang mahalaga nun, yung kaya niyang gawin sa sistema natin.
0: Oh.
1: Oh, kaya marami, maraming user tayo ng product. Ano? Lagi natin kinokorek sila na hindi yung gamot.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang laging comment at lagi nilang sinasabi, eh, Dok, gumaling ako eh. Nawala yung rayuma ko, nawala yung arthritis ko. Eh, gamot yon. Eh, anyway, kung yun yung pagkakain, sabi nga naman ni Hippocrates eh, let your food be your medicine and your medicine be your food.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, dun tayo, kaya nga lang, technically, hindi mo pwedeng siyang i-compare sa mga pharmaceutical drugs na may targeted purpose, kumbaga.
0: So, yun, sa mga kababayan natin na merong mga maintenance medications, meron kayong current condition na nararanasan sa ngayon, ay wala po mga contraindication yung pag-inom ng mga suplemento ng Yes to Health. Ano? So, you can enjoy any products of Yes to Health para sa inyo pong kalusugan. And pwede nyong i-differentiate, Doc, ano? Yung pakiramdam nyo before na puro maintenance medication lang yung iniinom nyo compared sa mag-start kayo ng supplementation from Yes to Health and together with your maintenance medications.
1: Oo, ang tawag doon is complementary approach.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan nutrition complements your medication.
0: Mm-hmm.
1: Kung baga nagtutulungan sila, hindi sila nag-aaway.
0: Oh.
1: Eh, yung iba kasi, naku, baka mag-aawayan yung herbal saka ano. Hindi ganun yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo, yung ating programa, ay lagi nating pinapaalala yung tamang information.
0: Mm-hmm.
1: Minsan kasi naniniwala tayo sa mga sabi-sabi. Mm-hmm. Yung nagsasabi, hindi rin naman sila eksperto sa bagay na yun. Ano? Kaya sa Yes to Help po, asahan nyo yung ating mga binibigay dito ng mga information. All are verified. Hindi fake news yan. At pwede nyo matrayan sa inyong personal na buhay na ito ba'y talagang totoong nakakatulong sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm. Doc, maraming salamat sa mga infos na naibahagi nyo po sa ating po mga katropa, mga kaibigan na tagapakinig natin. Ha? At we hope na maraming natutunan lahat ng mga listener po natin as well as yung
1: sana.
0: Mga viewers natin sa ating pong FB live streaming. We hope na marami kayong naitala dyan, ha, at na-take note sa ating pong mga pinag-usapan dito sa ating pong programa. Ha? Take note, health is wealth. Ha? Kaya always stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Maraming salamat, katropa. Ha? At see you again tomorrow. Same time, same station. Same FB Live.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. So, thank you. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. And sana po, ngayon, medyo maulan. Makidlat kanina. Buti tapos na, ano. Eh, sana ho'y okay ho kayo. Saan man ho kayo naroroon. Until tomorrow ay magkakasama-sama ho tayo. God bless po. And pagpalain tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan po natin. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Plus Gold.
4: Southland Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
5: Southland Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: exciting time. It's 1:45 p.m.
1: X-Rated.
2: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasan pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated.
1: X-Rated.
2: Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Happy Monday, everyone! And syempre, magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre, sa buong lalawigan ng Palawan, na talaga naman may ilan sa parte ng Palawan ang mainit ang panahon, may ilan din ang napakalamig dahil umuulan. May ilan din talaga na kahit anong gawin ay hindi talaga yan mapapasayo. Ha? Nakakaloka, lunis na lunis. And syempre magkakasama-sama po tayo ngayong araw ng Lunes, mga katropa natin dito pa rin sa ating programang X-Rated. And syempre, mga katropa natin, pwede nyo po akong makasama ngayong hapon kung meron po kayong gustong i-text, i-call, meron po kayong gustong batiin, meron po kayong gustong ipanawagan, or kung ano man yan, willing akong samahan kayo. And syempre, magandang hapon po sa lahat ng mga katropa nating manggagawang Pilipino. Yung mga katropa natin na napakasisipag sa pagtatrabaho. Eh kung nasaan man po kayo sa oras na ito, ay sana po ay masamahan ninyo ako. Pwede nyo akong tawagan sa ating hotline numbers, mga katropa natin. Sa ating hotline numbers, may tumatawag na agad. Sana isa nating phone. Sa ating hotline numbers na 0985-202-713. O di naman po kaya isa 0953-514-1303. Nag-stop pa talaga. Hindi pa sigurado. Kasi minsan nakakalimutan ko yung hotline numbers natin. Pero alam nyo na bakit nagbe-blink-blink yung monitor natin? And syempre, yung mga katropa po natin dyan na talaga namang busy-busy sa kanilang mga buhay dahil Lunes na Lunes ngayon, ay talaga namang Happy Monday po sa inyo. Samantalang yung iba naman nating mga katropa, nag-aaral. Hindi natin sure kung nag-aaral dahil kaninang umaga ay meron pong nakita yung ating mga barangay tanod dyan po sa barangay Irawan na mga ilan sa ating mga estudyante mula sa isang malaking paaralan dito sa lungsod na maliligo daw. Maliligo sa ilog pero naabutan ng ating mga tanod kaya hindi natuloy. Grabe naman itong mga tanod na ito. Grabe talaga. Baka naman ligo-ligo lang eh. Pero sa bagay, kasi hindi naman din talaga tama yun. Kasi sayang naman yung paaral sa atin na ating mga parents, diba? Ayan, hello! Good afternoon! Hello? Hello? Wala. Hello? Ayun. Hello po, magandang hapon. Sino po ito?
1: Jerry Aranga po, ng Claridel Abordan.
0: Mahina kasi yung monitor, hindi ko masyadong mabosesan. Wait lang ha.
1: Ay, ganun po ba?
0: Oo, wait lang. Ayan, salita ka daw.
1: Patay tayo dyan, aray
0: ko. Wala, mahina. Wait lang. Mahina yung ake sa monitor ko. Wait lang.
1: Aw, akala ko mahina po yung pagmamahal ko sa kanya. Aw.
0: Parang ganun na din. Same. Kaloka. Mahina, no? Wait lang, ha? Ayan, inaayos pa ng ating engineer. Hello?
1: Hello? You know?
0: Ayan, ito ba? Kuya Jerry!
1: Yes po.
0: Medyo mahina sa akin. Bakit ganun? Pero naririnig mo ba ako? Kuya Jerry, naririnig mo ako? Wala na. Nawala siya. Kuya Jerry! Sige, pagtiisan ko na lang siguro. Iba yun sa phone patch eh. Di ko masyado marinig yung boses. Kasi pinagpalito kanina eh. Sige lang, okay lang. Wala tayong magagawa. Ayan, wait lang. Tanungin natin ulit. Hello, Kuya Jerry! May na talaga. Sige, Kuya Jerry, magandang araw po sa inyo. Kamusta naman po kayo, Kuya Jerry?
2: Okay pa po sa all night at sa okay po. Nakausap nga naman ang leading girlie.
0: Di ko nga naririnig sa akin. Diyan, malakas. Dito sa akin, maina. Pero okay lang, okay naman yung dating ko sa'yo, Kuya Jerry.
2: Blurred.
0: Kung sa picture may blurred, dito may choppy. Ha? Huh? Oh, choppy dito sa akin. Wait lang, Kuya Jerry, ha? Ayan. Eto, salita ka, Kuya Jerry. Ay, hindi. Sa'yo yung signal. Nakakaloka ka. Kala ko sa akin. Sa'yo yung signal mo mahina. Oo, nag-ano ka, nag-cha-choppy. Ha? Wait lang, try ko ako magtawag. Mahina yung signal niya. Ang init. Pagpawisan ako sa mga pinag... Ah, wala na. Server unreachable. Sabi ni Kuya Jerry, ang kanyang ano. Wala na, nakakaloka. Akala ko sa akin yung problema. Sa ayo pala. Sabi dito ni Sir, ni Ma'am, and Rodeline Everden. Sabi dito ni Ma'am Rodeline, isang mapagpalang mainit na hapon sa bawat isang Rojasenyo. At magandang hapon sa iyo, DJ Girlicious. Pa-shoutout po sa mama ko sa Sitio Subingaw, Barangay Dumaraw, Rojas, Palawan, na si Mrs. Edencita Belando Cayetano S. Polvira. Huwag kang malungkot dyan. Mang babalik din masayang Parang hindi na ako marunong magbasa. Huwag kang malulungkot dyan, Mang. Babalik din mamayang hapon si Papang. Miss you and we love you always. Ay, sana all may pag-ano'n, diba? Sa bagay kasi mga katropa natin, naiintindihan natin ito kapag talaga nagkaka-edad-edad na tayo mga katropa natin. Hindi natin maiiwasan na... ano tawag nito, na malungkot kapag mag-isa na lang tayo. Kasi may mga time din talaga na yung sobrang ingay ng bahay. Bakit ang init ng aircon? Yung sobrang ingay ng bahay tapos biglang lulungkot or biglang tatahimik. Talaga namang malulungkot talaga tayo, Ryan. Sabi dito ni Sir John Vlog, hello DJ, hindi ako makatawag. Bakit naman po hindi kayo makatawag? Yung hotline number natin, mga katropa natin, nandito sa ating baba ng ating monitor. Yan yung 0985 din, tsaka 0953. Ayan, sige, hello po, good afternoon.
3: Hello, magandang hapon po.
0: Ayan, medyo mahina pa din, pero okay na, maiintindihan ko na. Hello po, Ate Eday, kamusta po kayo?
3: Okay lang po. Galing sige na laot.
0: Wow, talaga nang nagsisipag na si Ate Eday. Parang ano ah.
3: Siyempre po ma'am, kasi may mga estudyante.
0: Talaga, ganun talaga tayo kapag may mga estudyante. Kasi maraming, ma, meron ka bang 5 piso dyan? Ma, pwede bang pahingi ako ng ano ma? Di ba ganun? Ma, meron ka bang 20 dyan ma? Di ba ganun yun?
3: Ganun talaga po ma'am. Hapon kaya ayun po, ma'am.
0: Ma, bili lang ako ng ice pop doon, ma.
3: Bili po, ma'am. Yan kaya ang binibili po nila, biskuit.
0: Ah, biskuit. Ma, bili lang ako ng biskuit doon, ma. Talaga naman. Ganun yung ating mga estudyante, yung ilan sa ating mga estudyante. Pero, minsan naman mababait naman yung mga estudyante natin. Minsan, okay na yung mga biskuit, di ba?
3: Okay lang yung po, ma'am. Minsan, tinapay yung binibili nila.
0: Ayan, tinapay. Tapos kaya yung iba, ano, Talaga ang lalo-lalo na kapag pasukan na talaga napaka-gastos na natin.
3: Gasto sa bisyo, gasto sa pagka mga bata.
0: Bisyo? Ano bang bisyo natin dyan? Kape? Yung bisyo, ha? Kape.
3: Magkape.
0: Oo, isa yan sa mga bisyo na hindi talaga natin kayang itigil.
3: At talaga po ma'am, number one, lalo na kung malamig, galing ka sa laot, abutan ka ng ulan.
0: Yun talaga ang pinakamahirap doon, nakakaloka. Kaya naman ngayon pa lang talagang nagsisipag ka na kasi 'di ba mamaya tag-ulan na sa susunod na araw.
3: Ganun. Ulan bumiyo po ma'am, ganyan talaga hanap buhay po namin dito.
0: 'Di ba? Pero syempre kapag malakas na 'yung ulan, hindi na tayo masyadong makakapag anong tawag nila, laot.
3: Laot pa rin. Ma'am kasi diyan lumalabas ang isda pag mawawala.
0: Ay ganun ba? Pero pag medyo ano lang, kapag maulan-ulan lang, pero yung sobrang ano na talaga lakas ng ulan, hindi na.
3: Pag sobrang lakas, dito na sa loob ng bahay yan.
0: Ay, doon na lang mangingisda sa loob ng bahay.
3: Bakit hindi rin po
0: pwede?
3: Wala na naman yan naisipan. Seryo,
0: ako kung ganyan. Oo nga, syempre manunood na lang ng TV, ganyan. Ay, nako. Radyo, makikinig ng radyo. Oh, 'di ba?
3: Pero mamalayo ako sa doyan, lagi ako nakaupo.
0: Bakit lagi ka namang nakaupo? Lagi ka bang pagod? Lagi ka bang pinapagod ni Kuya Lino?
3: Ah, wala siya dito po, ma'am.
0: Nasaan siya? Nangaswang na naman.
3: Doon siya sa kabilang katri, dito ako sa kabilang bahay.
0: Ay, bahay. Hiwalay ang puti sa dikolor.
3: Tama ka dyan po, ma'am.
0: Yan ang sinasabi ko. Aswang ka talaga kung saan-saan ka kasi nagpipinunta. Kaya humiwalay ang puti sa dikulor.
3: Oo, oh, ginagising ka ni ma'am Garle.
0: Hindi ko siya ginagising.
3: Nga daw yun. Nakahiga siya po, ma'am. Nakatulog sa kabilang kwarto.
0: Asas? Sa kabilang kwarto, pero yung pagitan, isang dingding lang rin.
3: Malayo po, ma'am.
0: Tapos pag nilamig, ay, sana all. Meron ko, Yakob.
3: Seryosang usapan, ginapunta sa malayo.
0: Hindi, sabi mo nga, yung higaan nyo malayo. Yung usapan pa kaya natin. Saan kaya aabot yung layo ng ating pinag-uusapan?
3: Iba kasi yung mga usapan na kanin.
0: Oy, seryoso naman yung usapan natin na hindi ako marunong maglaro. Ay. Hindi ako nakikipaglaro. Hindi ako nakikipagbiruan. Ay, talaga na, wise!
3: Malakas na mamaulan, ma'am. Magbabati na lang.
0: Ah, sige, bumati ka na kasi baka mamaya mapunta ito sa, alam mo na, makarating tayo sa dulo ng walang hanggan.
3: Ikaw lang yun, ako hindi.
0: Okay, sige, Ate Norba. Ay, Ate Norba, si Ate Iday pala ito.
3: Nakikinig na naman yun sa Ate Norba.
0: Oo, nakikinig yun palagi si Ate Norba. Talagang, alam mo naman yun. Ano yun eh, nalulungkot din yun kapag hindi nakakatawag.
3: Kasarap pati pakinggan si Ate Norba pag lalo na pag inaasar nyo na po, ma'am. Graming tao ng tawa yun.
0: Hoy, grabe ka, hindi ko inaasar si Ate Norba. Love na love ko si Ate Norba.
3: Ganyan ka pala magmahal.
0: Ganon ako magmahal. Pero talaga...
3: Magmahal kasi nakakapikon.
0: Lintik lang ang walang ganti. Ay. sige na, sino na ang babatiin mo?
3: Siyempre, ang itong maingay na itong kausap ko, wala nang berwan na itong binabati ko ng magandang hapon.
0: Ewan ko ba dyan sa maingay na yan?
3: Yes, maingay yan. Idol ko pa rin yan. Tsaka kay Ate Norma pala, tapos kay Ma'am Aise, kay Gigi Mike, kay Sir Toto, tsaka kay Sir Tares, sa lahat-lahat na ng taga-XFM, tsaka sa Barangay Pangkol na sinasakupan ng mga senior citizen.
0: Ayan.
3: Tsaka kay Ate Tess pala, magandang hapon sa kanya, number one din yung nakikinig sa XFM eh.
0: Ayan, si Ate Tess.
3: Tsaka sa best friend ko pala kay Menda Apostol sa family.
0: Sana all may best friend.
3: Siyempre naman, ang isang tao, pag mabait, maraming kaibigan.
0: Bakit ako mabait naman ako? Pero wala akong kaibigan. Wala akong best friend.
3: Marami, ikaw pa.
0: Wala nga akong best friend. Ang best friend ko lang yung ano, yung kaaway ko. Diba yun, sabi nila, love your enemies. Ganon.
3: Ganon. Ganon talaga yun. Kung sino rin ang kaaway mo, yun ang mahal mo.
0: Mm-hmm. Sana nakulog.
3: Ma'am, nagkulog tuloy.
0: Kumulog? Sige na. Baka mamaya mamatay pa din yung call. Sige ate, ano, Eday, thank you. Inday, badiday.
3: Hello po, ma'am.
0: Ha?
3: Request po, mama ko.
0: Oh, sige, ang dami nang tawag, girl.
3: Sige po, mag-request ako po, mama. Hindi na ako muling iibig pa.
0: Hindi na ako muling iibig pa.
3: Tsaka maghihintay.
0: At saka maghihintay. Okay, sige ate, Eday. Noted. Thank you.
3: Sige po, ma'am. Salamat po, ma'am.
0: Okay po. Ayan, sige na, magsagot na tayo ng iba pang call. Talaga, hello, good afternoon.
4: Good afternoon din po.
0: Hello, sino po ito?
4: Si Ria po.
0: Si Ate Ria ng Bayan ng Batarasa.
4: Opo.
0: Kamusta naman po Ate Ria dyan sa Batarasa?
4: Ate na din po.
0: Maulan po ba dyan?
4: Sobrang lakas po.
0: Sobrang lakas malamig. Ng ulan. Malakas na malakas yung ulan?
4: Malakas po.
0: Yun lang talaga. Dito sa amin, sobrang init dyan naman, malakas ang ulan. Sige po, Ate Ria, mag-iingat po kayo dyan. And syempre, kapag malakas ang, malakas na yung ulan, malakas ang hangin, mag-ingat tayo sa mga punong kahoy.
4: Malapit po kami sa puno. Puno ng nyog.
0: Puno ng nyog?
4: Opo.
0: Kaya dapat mag-ingat kayo kapag hindi na safe yung ano, yung tawag nito, yung puno, wag nang mag-ano, alis na tayo dyan para baka mamaya kung ano man yung mabungkal. Sige po, Ate Ria, ano pong bati nyo, ano pong ba request nyong song?
4: Ano po, di na lang po ako magbati, mag-request na lang po ako.
0: Sige po, ano pong request nyo?
4: Paano na kaya?
0: Yun din ang tanong ko, paano na kaya?
4: Pwede po din dalawa.
0: Sige po.
4: Yung isa po, ano, pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang ako? Paano na kaya? Pinaasa mo lang ako. Nakakaloka. Okay, sige Ate Ria. Thank you Ate Ria, ha?
4: Sige po.
0: Okay po. Ayan, sige, mag-change tayo agad ng call.
5: Hello, magandang hapon po, DJ.
0: Yes, Jerry. Ayan, Kuya Jerry. Kamusta po kayo, Kuya Jerry? Ay. Hello? Hello? Ang hina na signal nyo. Nagkakanda buhol-buhol na yung mga tawag. Nakakaloka.
5: Nakakamatay po, digital.
0: Kaya nga, nagsasapawan ng call.
5: Kaya nga siguro. Kasi, syempre, nag-uunahan ng call. Magandang...
0: Grabe naman yon. Umaulan ba dyan sa Aborlan? Kasi doon daw sa maulan eh.
5: Ito po, medyo makulimlim. Ay, sa totoo lang, DJ Girly, aminin ko po yung katotohanan.
0: Ano ba ang katotohanan sa totoo?
5: Ang katotohanan po dito, pag medyo makulimlim, hirap na hirap po kami sa signal. Kahit po dito ay may mga repeater or may mga tower. Ilan po ang tower dito sa Plaridel? Apat! Pero ganito pa rin po ang servisyo. Lalo na po pag alas 6 ng gabi.
0: Nagagalit na siya.
5: Hanggang alas 10 po ng gabi, talagang naku!
0: Nakakagigigil. Talaga naman.
5: Aray ko, pakak!
0: Nakansarap, mangurot.
5: Opo. Pero pag nakakausap ko ang DJ Girlie, medyo okay. Parang ang gusto kong sabihin na pag ang DJ... pag ang kausap mong DJ maganda na at kwela pa, huwag mo nang pag-isipin pa, magpakilala ka na. Huwag hindi naman siya manghuhula para halaan ang pangalan ng iba.
0: Natatawa ako. Alam mo baka boses mo si ano, si Prinsipe Makata? Napanood mo na ba yun?
5: Oh, yes po.
0: Diba? Kaboses na kaboses mo talaga, Kuya Jerry, si Prinsipe Makata. Parang feeling ko nga ikaw yun eh. Ikaw yung Prinsipe Makata ng Aborlan, Palawan.
5: Oh, yun, no?
0: Ay, ikaw na lang si Prinsipe Makata. Hindi na ikaw si Jerry. Ako na bahala sa pangalan mo. Ay. Oh, sige na, bumati ka na bago ka pa mawalan ng signal.
5: Unang-una po, binabanti ko po ang aking nanay na nakikinig po. Nandun po siya, nakaupot. Nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno ng Indian Mango, Jima Aranga. Akin pong pamangkin na nakikinig na nasa Duyan, Aliyakim Retreta. Ang akin pong tatay na namamahinga sa loob ng bahay, Rodrigo Duterte Aranga.
0: Oh, ayan, sorry. Talaga.
5: Tapos ganun din po sa aking mga kasamahang Astro Boy, simula po doon sa Bateraza, sa Rizal, Brooks Point, Espanyola, Aborlan at Quezon. Yun lamang po, DJ Girly, at mapagpalang hapon po sa ating lahat.
0: Pag-ibig
5: na lang po ng song, Sakaling Ikaw Ay Lalayo, ng Jay Brothers.
0: Sakaling Ikaw Ay Lalayo, ng Jay Brothers. Okay, Kuya Jerry, thank you po.
5: Salamat po, mapagpalang Lunes ng hapon.
0: Okay po. Ay nga, thank you Kuya Jerry. And syempre, good afternoon din. Hello din po dyan kay Sir Echo Ichalar. Kanina pa ito Sir Echo Ichalar. Hindi pa nag-start ang program. Thank you lagi Sir Echo Ichalar. DJ Girly, magandang hapon po sa'yo. Pabakti po kami dito sa Barangay Port Barton. Pakibati na rin po si Lowell de Los Angeles at si Bong Zonio at si Jovet Singson. Solid X-rated, solid turbo food supplement yan. Hoy, talaga naman maganda yan para sa ating mga kalalakihan, lalong-lalo na kung kayo po ay meron mga partner. DJ, kamukha mo po talaga si Ann Curtis. Ano ka ba, Sir Echo Ichalar? Para naman tayong bago ng bago. Pero alam nyo ba, meron akong kapitbahay. Tapos, ang palayo ko sa kanilang magkakapatid, parang hindi man sila magkapatid, ang pangalan ko sa kanilang angkan is Ann Curtis. Sino kayo dyan, Day? Sabi ko sa inyo, wag nyo talaga ako binabasta-basta. Charot. Pero hindi daw talaga kayo magkamukha. Magkahawig lang daw po yung bunganga namin. Pero yun talaga yung katotohanan. Sir Echo Ichalar, yun ang katotohanan sa likod ng mukhang ito. Siyempre, sabi niya, DJ, ang best friend mo ay si Sir Narf. Oo, talaga. Yan talaga yung best friend ko, Sir Echo Ichalar. Kasi love your enemies. Araw-araw ko talaga yung kaaway. Wala na rin talaga siyang choice. Lalo na pag nagagalit na ako, alam mo na. Ganda hapon po, DJ. Pabati naman po ang aking tatay, Sir Ray Liaban, na always pong nakikinig sa inyo. Thank you po, Sir Ray Liaban. And siyempre kay Ate Teresa, mabuting Liaban. Hello! Good afternoon!
6: Hello, good afternoon!
0: Hello, Nanay Maan! Good afternoon po sa inyo!
6: Good afternoon sa iyo!
0: Kamusta po kayo?
6: Ito, mabuti rin. Mabuti nga, nakapasok ako kanina pa ako nagdadayal.
0: Ayan! Buti nga, Nanay, nakapasok yung call nyo kasi nag-overlap yung mga calls. So, nagugulat ako. Iba na pala yung kausap ko.
6: Alam mo ba kapon, binatiri kita kay ano, DJ Mike.
0: Ayan, thank you Nanay sa pagbati po sa akin.
6: Hinalapalap ko rin yung busis mo kapon.
0: Alam nyo ba yung nangyari sa akin nung Friday? Diba, syempre nag-opening po yung Baragatan. Habol-habol kami simula dyan sa katedral hanggang dito sa May Mendoza. Talaga namang balik-balik yung lakad namin. Tapos kada float, kada ano, ganyan. Talaga napagod talaga ako ng Friday at nasunog yung mukha ko sa sobrang init. Nakakaloka. Ayun, 3 ng kaso ang babae. Ganon ang nangyari. Grabe talaga. Kaya hindi na ako never again na yung ano. Hindi na magpunta ng Baragatan pag umaga, mga tanghali. Hindi na. Ano na lang gabi.
6: Alam ko lang nandoon sa magang-maga. Sana pumunta lang ko doon dahil kasi malapit na ang bahay namin dito sa katedral.
0: Yan din nga, Nana, yung naisip ko nung Friday. Kasi sabi ko, try kita itawagan nung Friday. Eh kaso nga lang, sobrang hina ng signal. Ang hina ng signal, hindi makapasok ultimo yung text, call, ganyan. Wala talaga. Grabe, kasi ang daming tao. Magsabi lang ako, nanay, baka ngayong Wednesday meron silang pakape. Di ko lang po sure kung saan sila, baka sa Baywalk ulit. Mag-call lang po ako. Nanay! Ay. Nawawala yung signal mo.
6: Uy, clear ka dito, clear.
0: Clear? Sa akin kasi dito mahina yung signal.
6: Clear na clear.
0: Ah, sige po, nanay. Bumati na lang po kayo, nanay, kasi baka mamaya mawala yung signal. Okay po.
6: Alam mo, binabati ko lang ng iba ang family. Pamilya ko. Sila family, aban family. Abay family. Kasi mga kamag-anak, kamag-alabas. Terelo family, Pabila family. So, yun lang panggagali. Alam mo na rin, mag-request na lang ako ng awit kung paborito. Wish at saka after all this year.
0: After all this year at wish.
6: Oh, yan lang.
0: Ayan. Thank you po, nanay.
6: Nag-bisay niyo ni James na ba?
0: Okay po. Thank you po.
6: Pati sa lahat ng mga kasama niyo dyan sa, ano, sa FM Katropa.
0: Okay po. Thank you, nanay. God bless.
6: Okay. God bless.
0: Sige po.
6: Mahap ganda,
0: nanay. I love you.
6: I love you. God bless.
0: Okay. Sige po. Hina talaga ng signal ko, nakakaloka. Actually, di ko na alam kung sa inyo pipindutin ko nga eh. And syempre, good afternoon pa rin kay Sir Echo Itchara. Sabi niya, Sir Echo Itchara, DJ Girlie, mabenta ka ngayon. DJ Girlie, siguro mabenta ngayon ang tawas tuwing baragatan. Oo, Sir Echo Itchalar. Medyo mabenta na medyo matumal. Kasi may talagang may mga ganun pa din talaga tayong naaamoy eh. Pero okay na. Yung iba nakakagamit na ng tawas, pero yung iba medyo alanganin. Kaya dapat ha, kapag pupunta po kayo sa baragatan, palagi po kayong magbaon ng tawas at gumamit ng mga, alam nyo na, pang ano sa kilikils, para mabango po yung ating mga kilikils, likils, okay? Ayan, sige, hello, good afternoon!
7: Good afternoon po, magandang panghali po.
0: Hello, nanay, nanay Cynthia. nanay Carolina.
7: Po.
0: Nabaliktad na, ikaw na si nanay Cynthia.

0: Amin, Malakas.
1: Sige po, nanay, bumati na lang po kayo, nanay, kasi napakahina po ng signal.
0: Opo, binabati ko po yung samahan ko dito na nagpapal na hitaw.
1: Apo.
0: Opo. At saka yung mga pamilya-pamili po namin, mga moral pamilya, de la Serna pamilya, at saka ang Mutya pamilya. Binabati ko po si Shinta at laging nagsasabi na hindi daw sila binabati.
1: Ayan na ang sinasabi ko na talaga. Hindi mo daw binabati kasi nanay.
0: Po.
1: Hindi mo daw binabati.
0: Opo, binabati ko pati sila doon sa talaga. Kada pagyo. At mga kaibigan, si Cynthia, si Bing na Pabrikante, saka si Claret, si Christy, si Ninet.
1: Opo.
0: Ay, nako, napakarami.
1: Ay, nako, napakadaming kaibigan ni Nanay Carolina talaga naman.
0: Ha?
1: Napakadami niyo pong kaibigan.
0: Opo, at saka si Saida na lagi nakikinig sa atin, ma'am.
1: Ay.
0: At saka yung mga tagapamana. Pamana si ano, si Najoy, si Linda, si...
1: Sige po, sino pa po? Medyo mahina pa naman yung signal.
0: Si Jona.
1: Mm-hmm.
0: Saka si kay, ano, yung asawa niya.
1: Hello, nanay.
0: Well, po. Hindi kami magbate.
1: Sige.
0: Ano, ako mag-request.
1: Yes po, sige po, nanay. Request lang po kayo. Mahina po kasi signal.
0: Eternally na lang po.
1: Sino po? Ano po?
0: Eternally.
1: Eternally. Okay, sige po.
0: Okay.
1: Yun lang po, nanay.
0: At saka power of love.
1: At saka power of love. Okay po. Thank you po. Okay po. Ayan yung mga hindi namin mag-cater ang tawag, guys. Mapatawa doon sana ako. Sobrang hina po ng signal. Nakakaloka. Batiin ko muna yung mga katropa natin dito sa ating Facebook Live kay Renan Vargas. Gandang hapon katropa, DJ Girlicious. And syempre, pabati naman po kami dito sa Barangay Karamay Rojas na nanonood sa live mo. At binabati na rin po pala ang Family Mendoza dyan po sa Tinitian, Rojas, Palawan. Ayan. Thank you po ha sa pagbati sa Renan Vargas. And syempre kay Beer and Sawi. Hi DJ Girly, gandang hapon po sa'yo. Patugtog po ng song na walang bibitaw para po sa mahal ko. Salamat po. Okay. Kay Sir Bobby Balami, good afternoon katropang girly. Kamusta ang buhay? Buhay, pa-request ako ng theme song ng New York Knicks. Ang Empire State of Mind. Congrats New York Knicks. 2026 NBA Champion Finals MVP, Jalen Bronson. And first Filipino Championship kabayan, Jordan Clarkson. Yun lang, oy, talaga naman. Pag may mga usaping basketball, dito tayo kay Sir Bobby Balami magtanong. Kay Sir Renato Ortiz, kay Protasio Abelio, good afternoon po sa inyo. Thank you po palagi sa panunood at pag-share ng ating live. Ayan, sige, tanggap po na tayo ng isa pa nating caller. Hello! Good afternoon!
2: Sino po, ma'am? Kanina pa ako dumadayan.
1: Kamusta naman, Ate Norba?
2: Ay, okay.
1: Hello po? Mahina ang signal!
2: Siguro.
1: Sige, Ate Norba, bumati ka muna.
2: Ay, ano ma'am, gusto ko lang ipaalam sa'yo.
1: Gusto ko lamang ipaalam sa akin ang?
2: Yung ano ko dyan, ako ng anak ko, dalawa lang.
1: Oh.
2: Yung ano ko, yung coffee mix.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko sa kanya, anak, tatlong ano yun na. Sabi niya, hindi ko rin alam kung sino yung isa.
1: Hindi ba pina-check? Dapat pina-check niya dito sa ano, sa listahan. Sayang naman.
2: Wala ka rin daw dyan?
1: Oo, wala ako. Nag-absent ako kahapon.
2: Sino yun, ma'am?
1: Hindi ko din alam kung sino. Wala. Hindi ka pa alam. Tatanungin ko mamaya.
2: babae man yun, ma'am.

0: Maraming babae dito sa amin. Meron din kami dito binabae. Meron din minsang babae. Minsan meron ding ano, babae lang din. Minsan ganun. Iba-iba kasi kami dito. Minsan ako nagaan yung lalaki din. Ganun. Bakit ka tumatawa? Nakakalungkot si Ate Norba talaga, oh. Totoo nga yun.
1: Ma'am, nahihirapan daw sa naghanap.
0: Nahihirap? Oo, malayo kasi dito talaga sa amin.
1: Hindi ma'am, dyan sila sa ano, sa West.
0: Ah, sa Westcom. Anong ginagawa niya sa Westcom?
1: May ano lang ma'am, may... Hindi rin totally na sa Westcom ma'am, dyan malapit lang.
0: Ah, malapit lang dito sa Westcom, okay.
1: Buwamit pa sila ng GPS?
0: Ng GPS? Sana nag-chat na lang siya, di ba? Sana chinat niya na lang ako. Pero sa bagay kasi kahapon, hindi ako nakaka... Hindi rin ako makareply kasi ang sakit talaga ng ano ko. Kaya hindi ako masyado ng cellphone. Nabasa ko nga yung chat mo sa akin kaninang umaga na lang eh. Na ma'am, nagpunta dito po.
1: Nagpa-picture pa sila.
0: Ah, mabuti yung naman.
1: Babae na, yung babae na yon, hindi mo kilala lang kung sino?
0: Hindi ko pa din alam eh. Tanungin ko mamaya. Ay, mamaya tatanungin ko.
1: Maganda.
0: Po? Tinerba! Diba, chika-chika ka nung wala tayo ng signal?
1: Sige lang, ma'am. Wala rin ano dito, ma'am. Hindi na ako mag-request yung follow lang ako.
0: Sige, ano, sino mamatiin mo? May request kang song?
1: Prince, ano dito? Brown out.
0: Brown out? Ah, hindi ka na magre-request.
1: Hindi na ma'am. Ang ganda ng kasama niya kapon na babae ma'am. Ganda.
0: Naks talaga naman oh. Naks talaga naman. Siyempre magaganda talaga yung mga babae dito.
1: Yun na nga ma'am. Magtataka talaga ako.
0: Magtaka ka pa talaga. Siyempre magaganda talaga kami dito.
1: Talaga lang ma'am. Ako magtaka hindi ko maganda. Ano ba yan?
0: Ganon talaga yun. Diba? Ito. Ayan, sige okay. Ate Norba, yun lang muna Ate Norba bago ka pa mawala ng signal.
1: Salamat.
0: Ma? Po?
1: Salamat po.
0: Okay, thank you po Ate Norba. Hina ng signal today. Parang gusto ko manakal. Sobrang hina talaga. Sige, testing natin to. Hello, good afternoon.
2: Ma'am, magandang hapon.
0: Hello, Ate Merlin.
2: Hello po, ma'am. I miss you, ma'am.
0: I miss you too, Ate Merlin. Bakit ka, Ate Merlin, malakas?
2: Ma'am, kanina pa ako nagatawag sa'yo,
0: ma'am. Alam mo, sa lahat ng caller ko ngayong hapon, ikaw yung pinakamalakas.
2: Bakit, ma'am? Ay, malakas yung signal, ma'am.
0: Oo, malakas yung signal mo. Yung mga nakausap ko medyo mahihina eh.
2: Ay, ganun?
0: Oo. Talaga malakas na malakas talaga ako sa'yo, Ate Merlin, ha?
2: Malakas na malakas talaga, ma'am, kasi full charge kasi, ma'am, eh.
0: Kaya pala. Kamusta naman po, Ate Merlin?
2: Okay lang, ma'am.
0: Talaga naman.
2: Kasi namimiss na, kaya natatawag sa'yo, ma'am, kasi namimiss na kita. Matagal na ako hindi nakatawag sa'yo, eh.
0: Namimiss ko na din kayo dyan.
2: Miss na talaga kita, eh.
0: Malapit na ang panahon na yun. Malapit na tayo magkita ulit.
2: Ay, sige ma'am.
0: Konting kembot na lang Ate Merlin. Magkakatotoo na yan.
2: Talaga?
0: Oo.
2: Sige ma'am, may nakahanda rin ako dito ma'am.
0: Magchat-chat na lang ako sa'yo kasi...
2: Kung kailan nang dating mo mama.
0: Oo, magchat lang ako sa'yo kasi baka kapag sinabi ko dito sa live, baka ano, baka sugurin tayo dyan. Baka mapuno yung bahay mo. Charot.
2: Miss na miss talaga kita ma'am, hindi talaga na ako nakatawag sa'yo.
0: Okay lang yun.
2: Laging busy ma'am, lagi... Na ako, minsan nahihilo na ako saka hindi ko alam kung ano nang uunahin ko sa mga estudyante kong mga apo.
0: Kaya nga, di ba? Talagang busy-busy talaga tayo ngayon sa ating mga estudyante. Kasi syempre pasukan na pasukan talaga naman. Mahirap mag-absent ang ating mga estudyante.
2: Talaga, ma'am. Pagod na sabi ko. Minsan sabi ko, pagod na ako talaga. Sabi ko.
0: Wala tayong magagawa kundi lumaban sa hamon ng buhay. Mahirap kasi. Ay, ngayon, sulitin na natin. Kasi sa mga susunod siguro na buwan, ganyan, araw, linggo. Kasi syempre, tag-ulan na ngayon. Diba? Imagine, ngayon, kahit pa paano, makabawi-bawi pa tayo. Pero pag nag-ulan na, aroy! Talaga naman, mahirap-hirap yun.
2: Opo.
0: Tiis-tiis lang muna.
2: Opo, ma'am.
0: Ayan. Sige po, Ate Merlin. Bumati po kayo, Ate Merlin.
2: Ayun po, ma'am. Binabate ko po, ma'am, yung ano namin, yung mayor namin niya dito sa Nara.
0: Ayan, si Mayor Danao.
2: Opo, Mayor Danao. At saka yung mabait din naming kapitan, si Roderick Quinto. At saka yung presidente po namin ng ano ng senior citizen, yung masipag at mabait, si Danilo Chavez. Danilo Chavez ba yun pa?
0: Hindi pa pala sigurado. Mamaya iba pala yung nabati mo.
2: At saka yung lahat po ng mga kasenyor namin.
0: Ayun.
2: At saka lalong-lalo na sa iyo, ma'am, na magandang-maganda talaga sa paningin ko talaga.
0: Thank you, Ate Merlin. May kiss ka talaga sa akin. Sige po. Ate Merlin, meron po kayong request na song?
2: Ay, mayroon, ma'am, yung Oh My Mother.
0: Ano po? Oh My Mother.
2: Who my mother?
0: Who is my mother?
2: Opo, yung O-H, again, who my mother?
0: Who my mother? Ayan, papahanap po natin sa...
2: Opo, ma'am.
0: Okay, sige po. Yun lang po, Ate Merlin.
2: Opo, ma'am. Wondering who my mother. Opo.
0: Wondering who...
2: My mother.
0: Wondering who my mother. Okay.
2: Oo, ma'am. Kasi nung nakaraang kasi, ma'am, gustong-gusto ko talaga nung magtawag. Wala din akong load nung yung mothers, di ba? Sabi ko, opo, hindi ako nakatawag kasi wala akong load din.
0: Okay lang.
2: Yes, yeah, ma'am. I miss you ulit talaga, ma'am.
0: I miss you to Ate Merlin. Thank you po palagi. Okay po, ingat po kayo.
2: Opo, kayo din, ma'am. Ingat kayo.
0: Okay po, sige po. Nakita mo ba, James, yung wondering who my mother or who my mother, something like that. And syempre, good afternoon kay Ma'am Elsie Maran mula po dyan sa Singapore. And syempre kay Ma'am Grace na din, talaga sa ating mga OFW moms. And syempre kay Nanay Susan mula po dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Hello po, good afternoon. Hello?
3: Hello po!
0: Hello po! Sino po ito?
3: From Siksikan!
0: From Siksikan! Ano pong pangalan?
3: From Siksikan na lang. Huwag ng pangalan.
0: Huwag ng pangalanan. Mula na lang sa Siksikan. Sige po! Kamusta naman po kayo, kuya?
3: Dito sa may Parangi Road.
0: Saan? Sa Parangi Road?
3: Opo.
0: Ayan. Sige po, may babatingin po kayo.
3: Ma'am?
0: May babatingin po ba kayo?
3: Ma'am, babatingin ko lang ito yung taga-siksikan.
0: Naks talaga. O, ayan ha, mga taga-siksikan, may bumahating na sa inyo. Okay, sige po. Thank you po.
3: Thank you po.
0: Okay po, sige po. Sobrang hina ng signal. Ayan, sige. Hello kay Kenji Ansawi. Hello, gandang hapon. Pabati po kami dito sa barangay Malihod, Batara sa Palawan. Patugtog po ng song na Pagsubok. Thanks po, DJ. Thank you. And syempre kay Daryl Bird. Shoutout dyan sa Public Market Brooks Point. Talagang market day to day. Daryl Bird ang mabait. On the way from Tagbilaran City, Bohol. Pa, in your soul mabait. Pa-play po ng kantang Through the Fire by Nina. And syempre, good afternoon. afternoon pa din. Wait lang. Tapusin ko muna kay Carlo Valenzuela. Good afternoon, ganda DJ. Live watching PPIA. Pa-shoutout sa mga security guard na naka-duty sa main entrance. Kahit na mainit hataw pa rin. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga masisipag na security guard mula po dyan sa Puerto Princesa International Airport. And syempre kay Arang Iser, Sir Jerry yan. Kay Mildred Pidor, magandang hapon po DJ Girly. Kay Ryan Diogino, pa-shoutout po kami habang nagtatahi ng lambat, lalo na sa masipag namin nakasama si Tuping. Shoutout din po sa aso nila na sobrang bait. Wow pa. Grabe, pati yung aso binabati. Kay Mark J.R. Romel at kay Bobet at Joby at sa aming kapitan na si Junjun from Nara, Palawan. Thank you po sa mga taga Nara, Palawan. And syempre, ang dami pa rin tumatawag. Sige, wait lang. Ano, commercial? Oh, sige. Pagbigyan natin. Sino ba naman ako? Astig yung color ng siksikan, DJ. Eh, talaga naman. Pakibati po ang Family Oka Ukal ng Quezon Pinaglabanan kay Alisa Ukal. Thank you po sa mga taga Barangay Pinaglabanan, Quezon, Palawan. And syempre mga katropin natin, magko-commercial muna tayo para bigyang daan ang inyong mga request na song. Kaya naman po, nagbabalik or magbabalik ang programang X-Rated.
4: XFM.

0: Siyempre, mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Isa meaning song. Eh, siyempre, si Sir Randy Bacomo na nagtatampo na, sabi niya, hindi na ako magko-comment. Hindi rin pala binabasa. Ayan, Sir Randy, huwag ka na magtampo, hindi na ako galit. Eh, siyempre, mga katropa natin, grabe, ang dami pa rin tumatawag. Ano ko ba to? Paano ba ako magkukwento nito kung ang dami pa ding tumatawag? Nakakaloka. Sige, tawag. Ano natin? Sagutin natin itong mga call na to. Bukas na tayo magkwento-kwento siguro. Hello! Good afternoon!
1: Hello po.
0: Hello! Magandang hapon!
1: Magandang hapon din po.
0: Sino po ito?
1: Si Joanne po.
0: Si Ate Joanne. Ate Joanne, taga saan ka?
1: Taga-Ipilan po.
0: Taga-Ipilan, Brooks Point, Palawan. Malayo-layo. Ate Joanne, kamusta naman dyan sa Brooks Point?
1: Ngayon, maulan po.
0: Maulan. Kanina pa ba umuulan dyan?
1: Yes po.
0: Hindi pa naman bumabaha?
1: Hindi pa rin po.
0: Ayun. Kasi yun yung tatanong ko sa sunod. Kapag umuulan, alam na natin ang sunod, babaha. Pero sana hindi na bumaha, no? Saktong ano lang, yung tipong pang...
1: Pero kanina po, malakas po yung hangin at ulan. Sumabay. Ayun.
0: Yun ang nakakatakot kasi may mga nakikita nga akong post kanina na talagang sobrang lakas daw ng hangin dyan.
1: Opo, sobrang lakas.
0: Pero ngayon okay na, may ano na din siya, hindi na ganun kalakas.
1: Hindi na rin po, humopa na rin po.
0: Ayan.
1: 15 minutes po ang tagal ng ulan niya at saka hangin.
0: Ayan, buti na lang mabilis din siyang tumigil, di ba? Ayan, sige Ate Joanne, bumati ka muna Ate Joanne bago mawala ng signal.
1: Yes po, binabati ko nga pala yung mga anak ko dyan sa Sitio Camilit na sana nakikinig sila ngayon. Miss na miss ko na sila.
0: Wow, talaga totoo kapag nalalayo tayo sa ating mga anak.
1: Opo. Tapos yung mama ko po na nandi no, sa ano po, sa Mate.
0: Saan yung Mate?
1: Doon po sa Mati, Barangay Pangubilyan.
0: Okay, Barangay Pangubilyan.
1: Si Nanay Perlita.
0: Uy, magkapangalan sila ng nanay ko, ah. Si Nanay Perlita.
1: Opo.
0: Sige po, sino pa pong babatiin nyo? Opo.
1: Binabati ko rin po yung ate ko. Nandun din po.
0: Sana sino pong kasama ng mga anak ninyo sa ano? Sa... Yung asawa nyo po?
1: Yung ano po, yung asawa ko po.
0: Ayan. Diba? Nasaan po ba kayo ngayon?
1: Nasa bayan po, sa Brooks.
0: Ah, okay. Nasa bayan kayo sa Brooks. Tapos sila nasa Ipilan.
1: Opo.
0: Ayun, kaya pala. Ah, sige po, Ate Joanne. Baka meron pa po kayong i-request? May batik pa po kayo? Sige po, go po.
1: Hindi na po magre-request na lang po ako.
0: Ano pong request nyong song?
1: Bakit po ganito?
0: Bakit? Alam mo, Ate Joanne, hindi naman yung tanong ko. Bakit ganito? Bakit? Bakit nyo ginawa? Ay, iba pala yun yung sa akin. Sorry. Nadadala lang ako ng aking damdamin. Ayan. Sige, Ate Joanne, maraming salamat, Ate Joanne, sa pagtawag, ha?
1: Thank you so much din po.
0: Okay po, ingat po, Ate Joanne. Ang hinihin ng boses niya, no? Okay po, sige po. Parang mga nasa 20s lang si Ate Joanne. Talaga naman, maririnig mo talaga ang kagandahan ng isang babae. Depende sa boses. Ay, talaga hinusgaan yung boses. Ayan, sige, hello! Good afternoon!
2: Good afternoon po, Ligi.
0: Sino po ito? Si Ate... Sino po?
2: Del po, ng Aborlan.
0: Si Ate Del ng Aborlan. Ate Del, kamusta po?
2: Okay lang po, DJ. Mainit po sa amin.
0: Wow! Talaga namang, talagang proud na proud si Ate Del. Sabi niya, okay lang, DJ. Mainit dito sa amin. Ay, talaga naman, no? Eh di sana all, Ate Del. Sa amin kasi makulimlim. Ha ha ha ha. Naging AI. Ate Del! Sige po, bumati po kayo.
2: Wala pa akong babatiin, DJ. Ikaw lang po.
0: Ay, ako lang. Wala nang iba pa.
2: Po. At saka magre-refuse lang po.
0: Sige po, ano po ang request niyo, Ate Del?
2: Pwede po dalawa, DJ.
0: Alam mo, minsan dapat isa lang kasi kapag dalawa, mahirap na yun. Kaya mo ba dalawa?
2: Wala na po akong alam, DJ. Mag-iisa lang ako sa bahay.
0: Ay! O sige, dahil nag-iisa ka lang sa bahay, dadalawahin natin yung request mong song.
2: Wow, thank you po.
0: Siyempre, ikaw pa.
2: Wow.
0: Sige po, ano po ang request nyo, Ate Del?
2: Pwede po, DJ, ano, susi ng aking puso.
0: Susi ng aking puso. Nasaan ba kasi ang susi ng iyong puso?
2: At saka, ano po, DJ, yung kay Gary Cross po. Kahit mali ang puso.
0: Kahit mali ang puso. Una, nasaan ang susi ng aking puso? Ngayon naman, kahit mali ang puso. Grabe naman yung puso mo na yan. Iba ang pinagdadaanan. Sige, Ate Del, yun lang muna, Ate Del, ha? Thank you po sa pagtawag.
2: Thank you din sa
0: pagsabot. Okay. Susi ng aking puso. Ay! Mega, no? Sino ko join? Kay Kois Yang Beso, good afternoon, DJ Ganda. Ay, hi, Idol Ganda. Ay! And syempre kay Ma'am Elsie, naku, medyo malapit lang kayo sa families mo. Sad na kaagad, OMG. Syempre, Ma'am Elsie, lalong-lalo na kapag ako nga eh, pag nandito ako sa bahay, tapos iniisip ko yung mga anak ko, iniisip ko, hala, ano na kayong ginagawa nun doon? Napapaisip na talaga ako. Okay lang yan. And syempre, alam mo, umabol pa talaga. Sige, Banat. Hello, good afternoon.
3: Hello, good afternoon.
0: Hello po, magandang hapon. Sino po ito?
3: Nanay ng Baruan.
0: Si Nanay? Ano po pangalan, Nanay?
3: Nanay Inday.
0: Si Nanay Inday ng Barangay Abaruan. Nanay, kamusta naman dyan sa Abaruan? Maulan po ba?
3: Yung makulimlim lang po.
0: Ah, medyo makulimlim lang. Sakto-sakto lang, malamig-lamig. Nanay, meron po ba kayong babatiin, Nanay?
3: Binabati ko yung guwapo naming kapitan.
0: Wow!
3: Si Kapitan Henry Kakatyan.
0: Uy, si Kapitan Henry Kakatyan ang napakagwapo na kapitan daw dyan sa Barangay Abaruan. Sino pa po?
3: Pati na yung mga kagawad po.
0: Pati yung kanyang mga kagawad. Opo. Sino pa po, Nanay? Nanay! Oh, Nanay Inday. Nanay! Nanay Inday. Nay! Po!
3: Lalo-lalo na kay
0: Kagawad Hondrado, Kagawad Esmeralda. Opo, sige po. Sino pa po?
3: Binabati ko na rin po si Mio dahil ang kaganda ng sayaw niya. Nakita namin.
0: Ayan, magaling daw ang mayor ng Rojas Sumayaw. Nagalingan po ba kayo kay Mayor Sumayaw?
3: Ang ganda niya, Sumayaw.
0: Magaling talaga yan si Mayor Sumayaw. Hindi niya lang nilalabas yung kanyang talent. Pero ngayon, lumabas ang talent ni Mayor Pedi. Lagi-lagi na siguro natin pasayawin nanay si Mayor Pedi, no? Ha, nanay? Lagi na siguro dapat sumayaw si Mayor Pedi kasi magaling siyang sumayaw.
3: Ang ganda niya.
0: Nakikinig siya sa radyo. Nanay, dito lang kayo sa akin makinig.
3: Na yung tingayaw po nila ng sortero, yun ang nagagandahan ko sa kanila kasi yun yung unang tinayaw nila, yung sorteros.
0: Yan, yung sorteros!
3: Opo, yung pinapatugtog ko sa inyo.
0: Ayan, yung sorteros favorite pala ito ni Nanay Inday.
3: Ay, opo, kasi talagang fear na kuyunin po yan siya.
0: Sige po, Nanay, wala na po kayong ano, i-request, babatiin?
3: Wala na po.
0: Okay po, thank you po, Nanay Inday. God bless. Mahina talaga yung signal. Paayos nga natin ito mamaya. Kasi pag may caller, mahina yung signal. Nagbuntong hininga. Siyempre mga katropa natin, maraming salamat pa rin po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon. Sa mga na-request na song ninyo, ipatutugtigin po natin yan. And kasama po natin ngayong hapon si James Naba mula po sa PTCI. Mga katropa natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
4: XFM. XFM.

0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sample Plus Gold.
2: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinakamakas, pinakalip, pinakahusay. Sample Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplitado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
9: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
3: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor. Pabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold!
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
5: Iba ka sa lahat.
6: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminuria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Sister Pain.
15: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
3: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
16: If symptoms persist,
3: consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
20: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: XFM.
21: XFM.
22: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time, mga katropa. Garap na po ang 10 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Sapong makulimlim na hapon, mga kababayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po ang ibang parte ng ating pong lalawigan sa buong lalawigan ng Palawan? May mga munisipyo na binabayo daw po ng malalakas na pagbuhos ang ulan, ha? Brooks Point, kanina po. Yung bahaging norte ng ating pong lalawigan, kamusta naman po ang mga tumatawid sa balsa ng mga estudyante at guro? Diyan sa El Nido, kamusta po kayo diyan? Mga kabayan, mga katropa, welcome sa ating pong palatuntunang asintado ngayong pong hapon ng Lunes. Hunyo 15 na po, kalahati na po ng buwan ng Hunyo, 2026. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Dancilla. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna ng ating pong station manager, Kalu Villarosa. Checking in at nagmamagandang hapon po sa inyong lahat, katropang Alison Salvatos po. At syempre, oy, tamang-tama, makulimli, masarap pong humigo po ng kape. Hindi po nakapag-merienda dyan. O healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, ha? Sanson Plaza Coffee Mix, mainam po. Kahit wala pong laman ang yung sikmura, kahit kape lang. Kung medyo nagtitipid po, wala akong pambili ng mga pambarha. Pamirienda. Kape, pwede na. Sa abot kayang halaga ng kape na ito. Healthy coffee po ito, mga kabayan, mga katropa. Gawa po kasi sa mga natural na sangkap. O mangustin powder, malunggay powder at soya powder. Non-caffeinated. Kaya kahit bata, pwede pong uminom nito. At ito po, mga kabayan, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Kaya kape na, Sanson Plaza Coffee Mix. Kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Tama-tama, mga kabayan, mga katropa. Alas 4:13 na po ng hapon. Umiikot na po sa mga posts sa social media, Facebook, ha? Itong isang kuha ng mga estudyante na sakay-sakay sa balsa. Ha? May tinatawid o tinatawid nila. Yung lugar, siyempre, para makarating sa kanila pong mga paaralan. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Marami po yung naging concern sa sitwasyon nitong mga estudyante na ito. Engineer Ken, pakipakita nga dyan yung picture, ha? Na in-upload sa Facebook. Hindi lang po, yan, kita nyo yan, mga kabayan, mga katropa, tulay, tapos may balsa. Yung tulay, may impormasyon tayo, bumigay na. So, balsa-balsa na lang talaga ito. Patawid sa kabilang bahagi ng Barangay Bukana daw po ito, El Nido, Palawan. May mga concern yung ating pong mga residente na nakakita niyan. Siyempre, yung mga guro mismo, sila ay nangangamba doon sa kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Tatawid ka bago ka makapasok sa paaralan by balsa. Balsa! Nagawa po, siyempre, kawayan yan. Balsa yan eh. Paano yan? Siyempre, balsa, kahit pa paano, lulubog ng bahagya. Itong ilang pong mga estudyante sa kanyan. Estudyante, guro, at ilang mga sibilan na residente sa lugar. Kaugnay niya, mga kabayan, mga katropa, humihingi na po ng nanawagan na po ng tulong. Yung po mga guro at mga estudyante dyan sa Bukana na gumagamit, tumatawid dyan sa Balsa. Ito, hindi na nagkakamali. May tulay to dati. Pero nung pagdaan po ng bagyo, hindi nasira, siyempre. Hanggang ngayon po, ito, gintong itsura. Nakikita naman po ninyo yung tulay. Ayan o. Gawa sa mga kawayan, mga pinagtagpit, pinagdugtong-dugtong na mga kahoy, mga katropa. Ngayon pong pasokan na, concern na ito siyempre rito, kaligtasan ng mga estudyante at guro. Natatawid para makapasok mga katropa. Mamaya, may ano tayo. Subukan natin mamaya puntahan din yung barangay kapitan ko. Ano na pong usapan din eh. Siyempre ito agad na pinarating nila doon sa kanilang LGU. Ng kabay makatropa. Hindi ako nagkakamali, may mga bumisita na rin daw po mga opisyal diyan, 'di ba? Ano ngayon kung bumisita? Ano na lang usapan? Kailan na ito may papaayos? Yung pwedeng tawiran na safe, magiging safe yung pong mga estudyante, mga guro at mga residente diyan. Ito, sabi rito sa post. Concern po kami kasi nagiging pahirapan na sa pagtawid yung mga mag-aaral dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng tulay sa Barangay Bukana, El Nido, Palawan. Sa ibinahagi ng post ni Ma'am Gina Llanera Virgo, isa tong guro ha, kailangan pa raw pong buhatin ng mga magulang yung kanilang mga anak para maitawid pagtawid sa tulay. Bumigay na yung poste, yung isang poste ng tulay na dinadaanan din po ng mga estudyante at mga magulang. At ayon pa sa ilang po mga residente sa natural lugar, mga kabayan, mga katropa, na dapat lang na makarating sa kanilang sitwasyon sa mga yung sitwasyon na ito makarating sa mga kinauukulan dahil hindi nila ramdam ang hirap ng mga dumadaan doon. Kaugnay niyan, mga kabayan, mga katropa, si Ma'am Gina Virgo mismo ang ating makakausap na doon sa Bukana, Barangay Bukana, El Nido, Palawan, para isaalarawan yung pong nagiging pahirap na dinaranas ng kanila pong mga estudyante, maging sila na mga guro. Ha? Sige, Ma'am Gina, magandang hapon po si Katropang Allison sa XFM Palawan.
2: Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po.
0: Opo, Ma'am Gina, itong larawan na ibinahagi po ninyo, nakakalungkot nga naman pong makita itong inyong pong mga estudyante o kayong pong mismo mga guro na tumatawid para makapasok sa mga paaralan. Sa pamamagitan ito, balsa ito, ma'am, no? Tapos putol na tulay?
2: Opo, sir.
0: Itong
2: hindi, bali, sir, yung tulay po na yan, sir, ano yan? Bali, kasi yung balsa, hindi siya pwede mag-sipside doon sa breakwater.
0: Okay.
2: Kaya nilagyan nila ng
0: tulay.
2: Ng maikling tulay para doon dadaan ng, doon mga dadaan tao. Ng bata.
0: Opo, oo. Itong sitwasyon na ito, ma'am, nagsimula matapos masira ng bagyo, ano po? Itong tulay
2: opo.
0: Talaga dyan sa Bukana.
2: Opo.
0: At matapos nun, ma'am, ang alam po natin, may mga bumisita na rin po mga lokal na mga leader dyan sa barangay na yan. Tama po ba?
2: Meron po. Meron naman po.
0: May mga pag-uusap na siyempre. Yung,

0: Eh, kasi oh, ang ginawa nila, parang pinababa ng konti sa ano, para mababa sa balsa.
1: Opo.
0: Pero abot na yun ang tubig talaga. Ah. Kaya basa talaga ang mga bata.
1: Yun. Oo. Ito, Ma'am Gina, sa ngayon, pang ilan linggo na ba tayo may pasok? Pangalawa, pangatlo?
0: Pangalawa.
1: Opo. So, patuloy po itong nagiging sitwasyon nito. Pasukan at uwian. Ganito talaga.
0: Opo. Hindi lang po kasi ano, hindi lang po mga estudyante. Kasi ang mga taga-Sontri po, diyan din po dumadaan lahat.
1: Oh, okay.
0: Hindi lang po estudyante yan. Hindi lang po mga estudyante.
1: Okay. Wala po bang ibang alternatibong daan, ma'am, para makarating sa kabilang pangpang?
0: Ay, pagkaganon po, doon dadaan. Hindi naman po yung karsada po doon. Hindi naman po ano, rough road po yun. Rough doon road. Dadaan pa sa kabila. Mm. Magmumotor.
1: At medyo matagal.
0: Hindi naman lahat ng tao may motor.
1: At medyo matagal.
0: Oo, at saka ikot po, dadaan pa yun ng Barutuan bago pupunta ng Bukana.
1: Ang layo talaga, oo.
0: Opo.
1: Malayo, kakain talaga ng oras.
0: At saka mahirap po ang karsada namin doon. Hindi po yun
1: cementado.
0: Talaga advisable na yun doon pa magbumotor. Opo.
1: Rough road talaga siya, delikado.
0: Opo.
1: Paano? Kaya ito yung pinakamabilis sa paraan, ma'am, para makatawid.
0: Yun nga po.
1: Sige po, ma'am.
0: At saka yung ano po namin, sir, kasi yan ngayon pa, wala pa pong ulan. Paano pong umuulan na po?
1: Yun na nga, oo.
0: Paano patatawid ang mga bata? Maagos na.
1: Oo, mas malakas.
0: So for sure talaga, hindi na po sila makakapag-aral.
1: Mahihinto. Absent. Oh, siyempre, kahit akman ako magulang, hindi ko sasakripisyo ang anak ko kung gano'n ang sitwasyon. Ano po?
0: Yun nga po.
1: Oh, sige po, Ma'am Gina, panawagan po natin sa mga kinakukulan.
0: Okay. Bakbibigyan po namin kayo. Maraming salamat po, sir. Sana po ma-actionan po. Thank you po.
1: Ito, ma'am. Itong nangyayari na dyan sa Barutuan. Ay, Barutuan, sa Bukana. Sana itong pag-post po ninyo sa social media makatawag ng kanilang agarang attention. Ano po, Ma'am Gina?
0: Sige po, sir. Salamat din po.
1: Ma'am Gina, thank you very much po at maganda nga po. Ingat po kayo dyan, ma'am.
0: Sige, salamat po, sir. Bye-bye.
1: Sige po. Mga kabayan, mga katropa, si Ma'am Gina Virgo. Gina Leonera Virgo. Ito pong nag-post sa social media. Sa mga ang panawagan lang naman po sa mga kinaukulan, sabi nga naman Virgo, may mga pag-uusap na may naulinigan daw po siya na may budget na ito. Ang tanong, kung budget na, bakit hindi pa ho inumpisahan? Sabi nga naman Gina, paano kung talagang magsagsag na yung tag-ulan? Malamang yung mga estudyante na magagaling sa kabilang pangpang para tatawid, sasakay ng balsa, malakas na ang current. Delikado. Ang tendency niyan, absent o liliban yung pong mga estudyante. Meron naman daw pong ibang daan, kaya lang iikot, dadaan pa ng Barangay Barutuan. Mga kababayan, mga katropa, kakain ng oras. Kakain ng oras para lang makatawid. Ito yung pinakamas mabilis. Kung muling maitatayo o mailalagay, kung may budget na, may babalik yung tulay o magagawan muli ng tulay na mag-uugnay sa dalawang bahagi ng Barangay Bukana o yung Zone 3 yung binabanggit ni Ma'am Gina kanina. Mga kabayan, mga katropa, so kayo na, sabi niya naulinigan siya na may budget na. Try natin, Engineer Ken, yung numerong binigay ni Ma'am Belia nung barangay kapitan. Siyempre, yung kapitan, unang maabisuhan dyan. Kung talaga may budget na ba yan? Meron na bang plano na gawin yan? Kasi nga, yung concern dito, yung kaligtasan po ng mga bata. Lalo na kung mga walang kasamang magulang na tatawid sa lugar. Swerte na lang kung may tsatsagaan kayo ng mga magulang na may tawid. Pero, parang sa ating palagay sa mga panahon ito, di ba? Hirap yung aalalayan ka pa na magulang mo may mga maliliit na kapatid na maiiwan. Magdadalawang isip yung magulang, syempre. Diba? Mahahati. Okay lang kung maaalalayan hanggang maitawid. Tapos balik lang agad. Paano pag-uwi? May ginagawa? May importante. Diba? Kaya panawagan po ng ating pumagod.

0: mga magulang na mga estudyanteng gumagamit, tumatawid dyan sa Barangay Bukana, sa mga kinaukulan. Action na lang siguro sa mas lalong madaling panahon. Ako, magpapanahon na po ng tag-ulan. Pinapangamal nila, pag tag-ulan daw, malakas yung current. Agos. Dyan sa, ano ba ito, breakwater po ito eh. Mga kabayan, mga katropa. Ilog. So, papuntang dagat, palabas. Balasala yung sinasakyan, tatawid. Pag malakas ang agos, papadpa din yan. Hindi na magsesentro katulad yan. Oh. So, paano? Oh, wala masyadong current. Nakakadiretso doon sa tulay na ginawa na rin lang pansamantalang tawiran ng mga residente dyan, mga kabayan, mga katropa. Alamin lang natin kay Kap, sa iyong Kap, baka ano lang, update lang kung meron dito sa sitwasyon ng tulay na ito. Ano ba ang abiso sa kanila? Abiso na ba yung LGU? Sa kabila ninyo na, si Barangay Chairman Arman Viana ng Bukana. Kapa Arman, magandang hapon po. Si Katropang Ali po, Alison Salvatos ng XFM Palawan.
1: Yes sir, magandang hapon po.
0: Opo Kap, siguro naman alam niyo na po yung sitwasyon ng ating po mga estudyante tumatawid dyan sa Bukana, gumagamit ng balsa.
1: Yes sir.
0: Opo. Kap, ano na po yung pong development dito? Ano na po ang disposisyon ng ating LGU?
1: Actually sir, napunduhan na po ni Mayor yan sir.
0: Mm-hmm.
1: So, ano yan sir, forbidding na po yan.
0: Forbidding na?
1: Opo. Inihintay na lang namin sir na ano yan, matapos yung ano para magawa na po yan.
0: Okay. So, opo. Ang huling impormasyon sa inyo, may budget na at forbidding na po yan.
1: Opo, may budget niya, sir.
0: Mm-hmm.
1: Actually, sir, nung bago masira yan, nung panahon ng tino po, sir, unang hakbang namin ginawa ng barangay, sir, gumawa po kami ng bansa para may madaanan po yung mga bata at saka yung mga tao.
0: Opo, opo.
1: Mm-hmm. So, hanggang sa ngayon naman, sir, bansa pa rin talaga. Dahil siyempre nga, sir, hindi naman kaya ng barangay na iparipir yung ano na yan,
0: buong tulay.
1: Oo,
0: buong tulay. Hindi talaga kakayanin.
1: Opo.
0: Magkano lang po yung budget ng barangay?
1: Ang ginawa po namin ng council, sir, gumawa po kami ng resolusyon at sa awal ng Diyos naman po ay naaprobahan po naman ng mahal nating mayor ng bayan ng Ilido. Nasa ngayon po ay inalam ko po ay forbidding na rin po.
0: Forbidding na raw
1: para,
0: po.
1: Opo, para ma-repair po yung tulay.
0: Yan, oo. So, ito sold budget mula sa LGU lang po, ng El Nido,
1: yes,
0: tama?
1: Po. Opo, opo, opo.
0: Oh, pwede po malaman, Kap, nabanggit ba kung magkano po ang nilang budget yan?
1: Ang ilang pundo po na una, batay po sa aking kalaman, ay nasa 3 milyon po.
0: 3 milyon?
1: Opo.
0: Ito,
1: hindi ko po alam kung madadagdagan pa po yun kasi sa ngayon po, hindi... Batay po sa kalaman ko, ay talagang nagmahalan po yung mga materyales.
0: Ay, totoo po yan, oo. Baka pwede nang i-supplemental na lang, ano? Ang importante rito, Kap, mapaumpisa na ito, Kap.
1: Opo, sir.
0: Mm-hmm. So,
1: sa tulong naman po ng EDU, sir, hindi po nagpapabaya yung aming mahal na mayor dito
0: yun,
1: sa bayan ng Iligo.
0: Sana nga, oo. Sana, sa, oo, baka mabulong mo kay Kap. Kap, mukhang mas kinakailangan na nating apurahin nito kasi delikado yung mga estudyante natin tumatawid.
1: Opo.
0: Mm-hmm.
1: Yun talaga sir, pero ano naman sir eh, napunduhan naman po ng LGU.
0: Yan, oo. Okay. Sana rin ka pa, no, mapaliwanag ako, ma-explain nyo rin po dun sa ating pong mga guro, mga estudyante, mga magulang. Oo.
1: Na... Actually sir, alam naman nila yan eh, dahil nagkaroon naman kami ng ano, nababanggit ko po sa meeting yan na talagang alam naman natin ang pira ng gobyerno, hindi naman po dala, basta-basta natin dadamputin lang dahil nga napakahigpit din po ng kuha talaga, sir.
0: Oo naman.
1: Pinadaan po sa tamang proseso.
0: Mm-mm-mm-mm.
1: So, pinapaabot ko rin, sir, maganda po naka-on the air po ito.
0: Yan.
1: Pinapaabot ko po sa aking mga kabarangay na huwag po silang mag-alala sapagkat yung ating pong mahal na mayor, sampu ng vice mayor na sangguni ang bayan ay hindi po nagpapabaya sa Barangay Bukana.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ay may pundo na para sa recreation po ng Hanging Bridge.
0: Hanging Bridge ulit ang lalagay, Kap.
1: Opo.
0: Katulad yung dati, ano, hanging
1: po yun. Opo, sir. Opo. Oo.
0: So, ang ano lang ito siguro, Kap, baka pwede natin uling masundot, ano, Kap?
1: Opo. Actually, sir, nag-usap kami ni Admin nakaraang linggo lang.
0: Okay.
1: Hindi naman po ako nagpapabaya. Yun lang po nga po, sabi po ni Admin sa akin na forbidding naman po yan.
0: Yun.
1: Opo. Sige. Matutuloy po yan, sir. Hindi po tayo papabayaan ng ating mahal na mayor.
0: Pero sa kasalukuyan, Kap, baka pwede nyo po maalalaan din, ano, ng barangay officialis, yung ginawa nating balsa. Na-inspect nyo ba? Na safety pa rin ba? Kaya pa ba?
1: Actually, sir, sa ngayon, medyo paluma na yun. Gagawa naman kami ng palibago.
0: Okay.
1: Kaya lang ay, nandito pa nga ako sa Pirto, sir. Di pa ako nakakawin bukas pa siguro.
0: Ah, okay.
1: Dahil sa barangatan po. Dito pagdating ko po doon bukas, sir, may mga kawayan na rin kami doon, okay, para gagawin naman po namin para mas bago po.
0: Iyon, oo. At sana sana madagdagan din ka pa, no? Para medyo mas mabilis yung transportasyon, ano?
1: Iyon po talaga, sir. Oo.
0: Kap Arman, maraming salamat po sa update, ano? At kami po ay muling makikipag-ugnayan sa inyo sa mga susunod pong mga araw or linggo para opo, ma-update natin yung ating mga kabayan dyan sa Barangay Bukana.
1: Opo. Oo.
0: Kap Arman, Biana, maraming salamat po at magandang thank hapon you, po sa inyo.
1: Magandang hapon din po sa inyo, sir. Salamat po sa pag-interview, sir.
0: Iyon. Mga kababayan, mga katropa. May budget na. Forbidding na raw po, Ma'am Gina. Ako na kikinig po kayo ngayon, ha? May budget na raw po at forbidding na para muling makapaglagay ay maitayo muli daw po o mapalitan yung sirang hanging bricks. Hanging bricks pa rin daw po ilalagay. At forbidding na raw po ayon kay Barangay Kapitan Arman Viana. Mga kabayan, makatropa. Pero sa ngayon kasi ang pinaka-concern ng ating po mga guru diyan ay yung pong kaligtasan. So kaya mas mainam doon sa ating pong LGU. Tama naman po mapaprioritize itong project na ito kung may budget na rin naman. Although sabi nga natin, sabi nga ni Kap, maaari madagdagan. Dahil nga, siyempre, yung mga nasa program of works na, no, nung canvasin yung mga materialis noon, wala pang krisis. Mababa, ngayon po, halos dumoble. O nag-triple pa nga, iba pong mga materialis. So, yun kung binabagit ni Kap, 3M, yung budget, dyan sa hanging bridge uli ng Barangay Bukana, baka kulangin. Pero pwede naman gawa ng kagad yan ng supplemental ng LGU kung kinakailangan, di po ba? At kung may budget pa. Pero sa 3M na yan, malaki na po yung magagawa niyan, ha? Pansamantala, sabi ni Kap, pagbalik niya dyan sa Barangay Bukana, inspection nila, yung ginagamit na balsa na yan, baga masabi niya, medyo matagal na at may kalumaan na, papalitan na ng bago, ha? Para pansamantala uli. Hanggat hinihintay nila na magawa, maumpisahan yung pong hanging bridge dyan sa Barangay Bukana, El Nido, Palawan, mga kabayan, makatropa. Harinawa nga, mga kabayan, makatropa, sa mas lalong madaling panahon, masimulan na, kung binibidding na, kung forbidding na yan, sabi nga natin, baka naman pwede mapakiusapan yung LGU na ma-prioritize yan, ha? Kaman sabihin natin, hindi lang naman yan ang barangay na nangangailangan. Pero, sa sitwasyon niya ng Bukana, tumatawid ng ilog, mga kabayan, makatropa, sa maayos sa panahon, okay lang. Pwede balsa-balsa. Paano pag ang iniisip ng ating po mga guro, mga magulang, na mga estudyante, ipagpanahon na po ng sagsag na intag-ulan, malakas, lumalakas ang current or agos. Kung balsa lang gagamitin mo, delikado. Ang tendency niyan, siyempre, hindi naman siguro isasapalaran ng mga magulang yung buhay ng kanilang mga anak. Malamang absent. So, maapektuhan po yung pagpasok sa mga paaralan ng mga estudyanteng manggagaling sa kabilang bahagi. Yan pong Barangay Bukana, mga kababayan, mga katropa. May budget? Forbidding na? Initial 3M daw po ang budget niyan, mga kababayan, mga katropa. Intay tayo kung kailan mabid yan. Kaya nga sabi nga natin, baka naman po ma-prioritize. Baka naman, LGU. Baka naman po, Mayora Edna Lim. Baka naman po, pwede, Vice Mayor Rosento. Mga kabayan, mga katropa. Baka sabihin naman ng iba dyan, dati yung bangkal, yung disagwan na bangkal ang ginagamit namin magtawid. Dati po yun. Pero iba na po kasi yung panahon ngayon. Diba, mga kabayan, mga katropa. Since na meron ng budget, yung pag-uumpisa na lang inihintay. Forbidding. Sana naman, sana naman ay ma-prioritize. 35 minutos makalipas po ang ika-apat ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Samantala, headlines. Sa iba pa nating pong mga balita, nangyaring sulok naman sa Quezon, Palawan na ikinasawi ng isang taong gulang na bata, posibleng di manong nagmula sa naiwang sinaing. Headlines. Pagpasok ng mga estudyante, pahirapan dahil sa sirang tulay sa Bukana, bayan ng El Nido. Ayan. Headlines. Nasagot na ni Cap. Headlines. Mga kabayan, mga katropa, ha? LGU Balabac, nag-courtesy visit naman sa opisina ng Provincial Tourism upang kumuha ng DOT Accreditation Seal bilang bahagi na po ng pagpapalakas naman ng turismo ng bayan. Headlines. Malampaya Complex, sasa ilalim daw po sa isang buwang maintenance shutdown mula ngayong araw. Headlines. Pag-amyanda naman sa student assistant assistance ng city government para daw po maibigay na ang 3,000 pesos cash kapalit ng uniform at school supplies. Lusot na sa ikalawang pagbasa ng city council. Mga estudyanteng inabutan naman nasa ilog ng Irawan. Ngayon ang umaga, oras po ng klase. Pinalakas sa suporta para sa mga OFW, sinulong naman sa pamamagitan ng Convergence Program. DPWH 3rd Engineering District Inspection ang inireklamong proyekto na ang mga lupa ay natatangay sa kalsada diyan sa may bahagi ng Santa Monica kapag bumubuhos ang ulan. Bayan ng Batarasa, kabilang sa mga lumagda sa Convergence MOA para sa mga OFW sa buong lalawigan ng Palawan. At Bishop Socrates Mission na umalma sa nakatakdang pagputol din mo, no, sa mahigit sa 200,000 puno sa Palawan. At mga kawatan, sa pool sa CCTV sa isang bahay sa bahagi po ng runway San Miguel, may ari tiniyak na mahuhuli ang mga suspect. Mga kabay, mga katropa, ang mga ulo po ng ating pong mga balitang lokal na yan. Andog naman po sa ating ng Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Oil. Tama-tama. Mga kabay, mga katropa, ilang minuto na lang. Mag-aalasin ko na. Para sa ating po mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo. Ayun po ang puhunan ay lakas ng katawan. At napapagod din po yan. Mga kabay, mga katropa. Kada uwi po sa hapon, although karamihan sa ating pong mga kabayan na ang trabaho ay talaga namang sub-sub nga, ika nga. Yung ubos-ubos ang lakas. Makakaramdam at makakaramdam tayo ng mga pananakit ng ating kalamnan. Mga kumikirot na mga balikat, mga na namimintig na mga ugat o varicose vein sa mga binti, mga kabayan, mga katropa, dahil sa trabaho. Yung mga kamay, mga daliri sa kamay na naninigis na sobrang kapipindot ng mga keyboard dyan. Huwag na po mag-alala, mga kabayan, mga katropa, para ma-relax yan at makarandam ka uli ng ginhawa. Aplasan po ninyo Santon Plus Herbal Oil. Opo, Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, gawa po yan sa mga natural sangkap. Natural sangkap, mga natural ingredients na meron pong inhawang dulot-dulot. Ha? Kaya po ng moringa seed oil. Meron din po yung peppermint oil. Virgin coconut oil. Meron din po yung mineral oil. Menthol at vitamin E, mga kabayan, mga katropa. Doon pa lang po sa virgin coconut oil, may malaking tulong na po yan. Para po sabi nga ay maibsan yung pong mga pamamaga ng ating pong mga katawan, oh, sobrang pagod, di ba? Mamaga po yan, kaya nananakit yan. Kaya kung ginhawa agad ang gusto mo, katropa, dapat meron kang baon-baong Santon Plus Herbal Oil na mabibili na po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. 40 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ilang saglit lang po mga kabay, mga katropa, na mga paalala at sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, dadakoy naman po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, dito lang kami.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
18: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
18: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Premium D3.
21: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
15: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
27: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
20: ko. Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puso.
20: Desminoria.
28: No more.
20: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
29: Mapibili sa mga butika.
30: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
31: Sister Pain.
32: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
33: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
34: If symptoms persist, call your doctor.
35: Pipili sa mga butika.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
38: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
39: Mabibili sa mga butika.
40: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix.
2: Mmm, sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
12: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: XFM.
16: XFM.
17: Oras natin mga kabay, mga katropa. Garap na po ang 9 na minuto bago po ang ika-5 ng hapon. Samantala, ang oras naman na iyan, mga kabay, mga katropa, handog naman sa atin ang Cess the Pain. Cess the Pain, mga kabay, mga katropa, lalo na sa mga nakakaranas ng matinding pananakit ng ulo. Matinding pananakit po ng katawan. Nako, trangkaso na yan, katropa. Huwag ka na magtiis. Para mamilipit sa sakit. Dapat yan, inuman mo na ng Cess the Pain Capsule. Cess the Pain Capsule, meron pong paracetamol na siyang tutulong para tanggalin yan pong pananakit ng ulo at pananakit ng katawan, dulot ng trangkaso. Uso na ngayon sa mga panahon ito ngayon, mga kabay, mga katropa, trangkaso, ha? Yeah, para makabalik ka kagad sa iyong normal na galawan. Ano mang pananakit ng ulo at katawan, dapat Cess the Pain ang katapat. Cess the Pain, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Takoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balitang lokal. Nangyaring sunog sa Quezon, Palawan na ikinasawi nga po na isang taong gulang na bata, posible dumulong nagmula sa naiwang sinaing. Nagdagang detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
18: Live report. Possibly umay. Isang nakinasawi na isang taong gulang na bata sa Sitsiputing Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan noong araw ng Sabado, kung saan ito mismo ang kinabirma na isang langgalot na bata na at ng kanyang ama ng mga panayaman yung steam kaninang umaga. Matapos makita ang kaming sunog na nakahiwalay sa kaldero ay pakilabatan na bago ang insidente ay umalis sa ilang bata upang umigid ng tubig. Ngunit pag-uwi nito ay nalamang niya na nilalamo na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan pa niya na sagutin na ang kanyang anak, subalit hindi na kinaya. Dahil dito, napayag na lamang na habang nasasaksihan ang kanadya. Samantala sa ngayon na ay patuloy na nagpatagaling ang ilang bata na si Desi Langgalot matapos masunog ang halos buong katawan nito. Yan ang balita. Atensya nyo ng Santon Herbal Oil. Ano na ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Run SFM News.
17: Maraming salamat, Katropang Ray. Samantala, inyo pong pahirapang pagtawid sa sirantulay sa Bukana. Lalo po yung mga pumapasok na estudyante. Naipusa sa social media. Papanditali ng balitang ito, katropa natin, Belia Mucha.
1: Nananawagan ang agarang aksyon ng mga residente at guro matapos maging mahirap at delikado ang pagdaan ng mga estudyante sa ilalim ng Bukana Bridge na nasira umano ng bagyong Kino. Ayon kay Ginang Gina Virgo, isang guro sa lugar, araw-araw na naharap sa panganib ang mga mag-aaral na kailangang tumawid sa bahaging may tubig dagat upang makarating sa kanilang paaralan. Dahil sa kondisyon sa pagtawid sa ilalim ng kulay, madalas na nababasa ang mga bata at nahihirapan silang makatawid lalo na kapag mataas ang tubig. Ipinunto ni Virgo na kinakailangan mag-ingat ng husto ang mga dumaraan dahil may pangamba na tuluyang bumigay o matanggal ang isa sa mga poste ng tulay na nasira sa nagdaang bagyo. Dahil dito, nananawagan sila sa mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng pansamantalang solusyon o magpukumpuni upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang residente na gumagamit ng tulay araw-araw. Samantala, umaasa ang mga magulang at residente na mabibigay agarang pansin ang kanilang inaing upang maiwasan ang anumang aksidente at mapadali ang pagpasok ng mga bata sa paaralan. At yan ang balita natin sa atin ng sabon na protektado ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw mula rito sa bayan ng Iligido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
17: Maraming salamat, Katro Pambelia. So, nasagot na po yan. May budget na raw po. Hintay-hintay na lang. Ayon po kay Barangay Kapitan Arman Viviana, ha? Mga taga Barangay Bukana. Samantala, LGU Balabac nag-courtesy visit naman sa opisina ng Provincial Tourism upang kumuha daw po ng DOT Accreditation Seal bilang bahagi daw po ng pagpapalakas naman ng turismo ng bayan. Katra pa natin sa balita, Dennis Achua. Report. Rabang Dennis.
10: Sinuwanin pagpulong ng lokal ng Palabang kasama ang Provincial Tourism Office kaugnay sa DOT accreditation ng in-accommodation establishment at tourist attraction campsite sa bayan. Tinalakay rito mga requirements sa proseso at benepisyo ng pagkuha ng accreditation mula sa Department of Tourism o DOT. Binigyan din ang kahalagahan ng compliance sa safety standards, customer service at environmental practices upang mas mapataas ang kalidad ng serbisyo para sa mga turista. Ayon sa LGU Balabac, malaking hakbang ang accreditation upang mas maging kumpiyansa ang mga bisita at mas makaakit ng mas maraming turista sa Last Frontier. Kasama rin ang layuning maprotektahan ang kalikasan habang pinapaunlad ang turismo sa isla. Patuloy ang koordinasyon ng Balabac LGU at Provincial Tourism Office upang matulungan ang mga lokal na negosyante at campsite operators na makakuha ng DOT accreditation sa lalong madaling panahon. Ang balitang ito ay Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
17: Maraming salamat, Katropang Dennis. Malampaya Complex, sasailalim. Sasailalim din mo sa isang buwang maintenance shutdown simula ngayong araw. Katropa natin sa balita, IZ Pacaldo.
11: Report. Samantalang ititigil muna ang operasyon ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project simula ngayong araw hanggang July 15 para sa nakatakdang maintenance shutdown. Isasagawa sa panahong ito ang regular na inspeksyon at pag-uugnay ng mga bagong natuklasang balon ng gas ng Malampaya East 1R1 at ng Camago 3S3. Ayon sa mga kinaukulan, bagamat pangunahing nagsusuplay ng kuryente sa Luzon ang proyekto, patuloy na binigay binabantayan ang posibleng epekto nito sa pangkalahatang supply ng enerhiya sa ating bansa. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
17: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, pag-amyenda naman daw po sa student assistance ng city government. Para nga po maibigay na itong 3,000 pesos cash, kapalit nga po ng pangako na uniform at school supplies. O ilusot na raw po sa ikalawang pagbasa ng City Council. Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
0: Nakalusot na sa ikalawang pagbasa ng Sangguniang Palusot ng Pertensesa ang panukalang pagkamienda sa Section 8 ng City Ordinance Number 1282 o ang Solid Assistance Program Ordinance. Ayon kay City Councilor Victor Oliveros, Chairman ng Committee on Education, kinakailangan ng naturang pag-amienda upang mabigyan ng daan ang pamahagi ng 3,000 pesos na cash assistance sa mga beneficiaryong mag-aral. Paliwanag ni Oliveros, nakasaad kasi sa kasalukuyang ordinansa na school supplies at school uniforms ang dapat may pagkaloob ng pamalang lungsod sa mga estudyante at hindi direkta ang cash assistance. Dahil dito, kailangang baguhin ang provisyon ng batas upang maging legal ang pagbibigay ng pera sa mga mag-aaral. Anya, ang pag-amienda ay magiging epektibo lamang sa school year 2036-2037 kung saan 3,000 pesos cash ang assistance ang matatanggap ng bawat kwalipikado estudyante sa halip ng school supplies at uniforme. Diniyak naman opisyal na lahat ng mag-aaral sa pampublikong elementarya at sekundarya sa Puerto Princesa na naka-enroll ay sakop ng programa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golder Balti na tumutulong para maging maayos ang pagkakataan ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
17: Trabang Mike!
0: Yes, Katropang Ali.
17: Oo, so second reading pasado. Hindi pa ginawang final na, ano?
0: Ay, sa ano pa to? Sa
17: susunod na linggo pa.
0: May three reading rule kasi. Next Monday pa.
17: Next Monday pa. So, ano pa yan? Iikot pa. Oo, kasi pagkatapos yan, bago ipapasa sa opisina ng mayor para pirmahan.
0: Tama ba? Oo, pero dahil may actually may sulat na rin yung executive department na yun nga, kailangan nga amendahan. Kaya kanina nakiusap si Consul Oliveros sa secretariat na i-publish ka agad. Oo, para mabilis. Kasi ang target ay August. May August dapat, may pabahagi na.
17: Ano pa lang tayo? June pa lang ngayon, kalahati pa lang ng buwan. Medyo matagal-tagal pa ang usad niyan.
0: Kasi may publication pa yan eh, kaya kailangan madaliin.
17: Oo. After mapirma niya, pa-publication for 15 days yan.
0: Kaya nga sabi ni, nakiusap siya kanina sa kay Atty. Hilario, sana pag na-aprobahan na kaagad, may publish na kaagad.
17: Bagay, next Monday, kung wala na ibang question, wala na iba pwede dapat pabaguhin, ipirmado na kaagad yan.
0: Oo, wala na rin ito. Pagka na-enacted na sa next Monday, siyakit na kagad doon sa mayor's office, perma na, i-publish na. Aabot pa ito. Ng August. Aabot ito ng August.
17: Yan, sige, sakto. Sana nga. Katropang Mike. Salamat!
0: Kanina pala, clarify natin, nagpa-interview niya sa amin. Mamaya konti, mabukos na natin. Mahina lang yung signal ko kanina, kaya hindi pa agad na post. Pero ang nalino niya din talaga na basta lahat ng naka-enroll. Kasi tinanong namin, paano kung sa taga-munisipyo?
17: Hindi po.
0: Ay, tapos dito nag-aaral. Ang usapan pala, lahat ng naka-enroll. So, meron namang guardian yan. Kasi yung tatanggap ng cash, eh ano eh, yung guardian, magulang, eh. Hindi okay. Yung bata eh.
17: Ah, okay. Oo. Basta naka-enroll dito sa Lungsod ng Puerto Princesa.
0: Oo, basta naka-enroll. Kahit na yung permanent address mo ay kung saan basta ikaw naka-enroll.
17: Ang usapan doon, naka-enroll dito sa pampublikong paaralan sa Lungsod ng Puerto Princesa.
0: Correct.
17: Malinaw yun. Kahit na
0: malinaw.
17: Kahit na sila ay galing ng munisipo ng Nara, Aburlan, Dumaran, basta dito sa nag-aaral.
0: Basta dito nag-aaral.
17: Yun. Iba na yung malinaw sa Malabo, di ba?
0: Oo, kaya nga, importante. Sabi ko nga, hindi ba kayo nangangamba na baka dumagsa? Ay sabi nga, ipagtulong naman yan sa ating mga mag-aaral. Alam mo, dumagsa talaga kasi dahil dyan, mga taga-munisipyo, maglipat na dito. Sabi niya, pagtulong naman sa mga mag-aaral yan. Kaya kailangan i-accommodate.
17: At saka, siyempre, yung binasayan nila, yung mga naka-enroll na, yung mga hahabol pa, paano yun?
0: I-certify pala ito ng DepEd. O, siyempre. Oo.
17: Nasa kanila yung
0: kasi
17: control
0: ngayon,
17: eh.
0: Yung merong yung sa proseso ng paano ibibigay, nai-refer yan sa Committee on Education. Pag-uusapan nila.
17: Pag-uusapan.
0: So, paano yung proseso ng payout.
17: Eh di katulad din pag-release na sa mga assistance, cash assistance ng PWD senior. Parang ganun lang naman, solo parent. Parang ganun din lang naman siguro
0: yun. Yung tinanong natin, kasi sabi ka natin, may ano yan eh, may mga IDs na ipoprovide.
17: Meron naman.
0: Oo.
17: Valid
0: kung
17: paano, ID.
0: Valid ID, di ba?
17: Nasa yung guardian, nasa yung parent, di ba?
0: Oo. Ilang naman bawa, yun eh. Kasi nga, yung wala na talaga magulang, guardian na lang.
17: Guardian.
0: So yung ID ng guardian, kung yung guardian naman siguro, taga dito naman talaga yan.
17: At saka kung kinakailangan ng, i-certified pa yan ng kapitan, pwede naman siguro.
0: Kaya nga. Sana pero DepEd, yun ang pinaka-proseso pag pag-usapan sa Committee on Education sa committee meeting sa susunod na mga araw.
17: Yan. Basta importante, enrolled sa mga pampublikong paaralan sa Lungsod ng Puerto Princesa. Yung bata, yung estudyante.
0: At saka kahit na lima, kung limang anak mo, basta naka-enroll. Walang problema yan.
17: Take 3,000 yung lahat. Per student.
0: 3,000 yan.
17: Yan. Per student yun, ha? Sige, at least
0: hindi yan sa per parents, per student.
17: Per student. Hindi naman po pwedeng 3,000, sa halimbawa, 5 anak. Hindi rin kakasa yun. Di ba?
0: Kaya kakasa talaga yun.
17: Kaya 3,000 per student. Per student.
0: Tsaka yun ang nakalagay sa ordinansa.
17: Yun. Kung ano yung ordinansa, yun dapat ipatupad.
0: Yun.
17: Sige, maraming salamat, kagawad.
0: Okay, ayan ating report at magandang hapon muna dito sa mga taga-Siksikat Elementary School.
17: Kaya sabi ko parang ang ingay yan.
0: Sundo tayo, sundo.
17: Service ka pala ngayon.
0: Servisyo paghapon.
17: Sige.
0: Sige, maraming salamat para sa nagang isang Pilipino sa Pilipinas. Mike Scott, XFM.
17: Maraming salamat, Kachopang Mike! Tako, good news ang sa mga magulang, ng mga estudyante, sa mga pampublikong paaralan sa Lungsod ng Puerto Princesa. Pasado na sa ikalawang pagbasa. Sa susunod na session, malamang wala na pang iba pang mga dapat baguhin. Tapos na yan, pipirmahan na lang, papasa sa opisina ng ating punong lungsod. Papirmahan, tapos for ano na yan, for publication. After nyan, magiging ganap na pong ano yan na ordinansa. Pwede na mag-release at ang target ay sa buwan ng Agosto, mga kabay, mga katropa, ha? Samantala, ito, usapin yung estudyante pa rin, mga kabay, mga katropa, pero ito, kinabahala nung mga nakakita. Dahil ilang estudyante raw pong naka-unuperme pa, inabutan na nasa ilog sa oras, ilog ng Irawan, sa oras po ng klase. Kaya ang ginagawa ng mga batang to doon, ha? Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
15: Abutan ng mga tanod ng Barangay Irawan na mga estudyante ng isang eskwelahan sa lungsod ng Puerto Princesa na nasa ilog ng nasabing barangay sa Puerto Princesa. Ayon sa pamunuan ng barangay, planong maligo ng mga estudyante pero hindi ito pinayagan at dinala sa barangay hall ang nasa 7 kabataan, kabilang na dito ang isang babae. Sa interview ng XFM Palawan sa mga estudyante na late sila sa pagpasok, sarado na raw ang gate at wala silang nakitang gwardya. Kaya nagpasya sila na maligo na lang sana ng ilog sa Irawan. Pinoproseso na sila ngayon para i-turn over sa Barangay Bangkaw-Bangkaw dahil lima dito nakatira sa nasabing barangay at ang isa naman ay taga Barangay San Miguel. Samantala, ayon sa PNS, lahat ng estudyante kahit late pinapapasok nila at hindi raw totoo na walang gwardiya. Baka raw nagdadahilan lang ang mga estudyante. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
17: Salamat, Katropang Gerald Gales. Samantala, ang unang bukso ng ating pong mga balitang lokal, mga kabay, mga katropa, ay nagatid na sa ating orasan. Naganap na po nga 10 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang ating pong programa pagkalipas lang ng ilang paalaala.
16: XFM.
19: XFM.
20: FM.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
23: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
24: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
26: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
32: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: X.
12: XFM.
13: FM.
17: Oras mga kabay, mga katropa, garap na po ang 15 minutos makalipas na ang ikalima ng hapon. Oras na yung mga kabay, mga katropa, handog po yan sa atin. Ay, kape, pag-uwi sa bahay, sarap humigop ng kape. Relax! Pang patanggal ng pagod sa maghapong trabaho. Ang pag-igop ng kape, ha? Para mas the best ang iyong relaxation, katropa, galing sa trabaho, sana naman ay healthy coffee ang inyo pong iinumin, ha? Kaya po ng ating Santon Plus Coffee Mix. Daan ka muna sa butika na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Pili ka, Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Coffee Mix, ha? Santon Plus Coffee Mix. Sure ka rito, marerelax ang iyong katawan, nunumbalik ang iyong lakas, para meron ka pang kulitang time para sa iyong pamilya, ha? Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. This is a isa minuto sa makalipas po ang ikalima ng hapon sa pagpapatuloy po ng ating po mga balitang lokal. Sasakyan na mayroon daw pong kargang mga isda na aksidente sa bahagi po ng Soprano Española, Palawan. Ito pong driver at pahinante, maswerteng ligtas. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
14: Report. Maswerteng ligtas. Ang Toyota Hilux sa Maraw 2 na kulay super puti na may pangaragang isda sa kahabaan ng barangay Palitian, Soprano Española, Palawan, kamakailan Kinilala ang driver na si Alex Manong, 28 News, binata habang kinilala ang kasama nito na kanyang kapatid na si Alex Nitoy, 26 News, binata na paong mga residente ng Barangay Retu, Babatara sa Palawan, kung saan nung malabas sa investigasyon ng motoridad na ang sasakyan na namin naman yung ni Alex Manong ay nagdadala ng itong kahon ng sarewa isda mula Matarasa, masaray patungo ng Nara. Subalit, pagdating ng mga ito sa panangyarihan ng aksidente ay biglang sumabog ang kanang gulong sa likurang bahagi ng sasakyan na dahilan na para mawalan ng kontrol sa manabela ang driver. Samantala, masurte na sa maayos na kalagayan ang magkapatid. Ngunit maliban na lamang sa sasakyan na nagdamo ng bisala, hindi patukoy ang halaga. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Beetroot Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Beetroot Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan at Chef Fern News.
17: Ingat po sa ating po mga biyahero, biyahera ha, wala na yan, mga punuan o mga karga. Check nyo rin po yung kakayahan at presyo ng inyo po mga gulong ha. Samantala, pinalakas sa suporta para daw po sa mga OFW isinulong sa pamamagitan po ng Convergence Program ng DMW. Katrapa natin sa balita, Bella Mucha.
0: Report. Mas pinalakas pa ng lokal na mga pamahalaan ng bayan ng Taytay at ng bayan ng El Nido at iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang kanilang suporta para sa mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement sa ilalim ng Convergence on Programs and Services for OFWs. Sa paisabay na lalagdaan ng mga punong bayan kasama ang kanilang Public Employment Service Officer o PESO Manager, katuwang sa programa ang Department of Migrant Workers, Overseas Worker Welfare Administration o OWA, Department of Labor and Employment, DOLE, at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Layunin ang kasunduan ng pagsasamahin-samahin ang palakasin ang mga programa at serbisyo para sa kapakanan ng mga OFWs at ng kanilang pamilya. Kabilang dito ang pagbibigay ng mas madaling access sa oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood assistance, welfare programs at iba pang serbisyong makatutulong sa

0: Filipino Pinas. XFM.
1: Maraming salamat, Kacho Pangbel. Buti na lang. Nakabul pa. Mahog-pahog yung signal ni Katropang Belia, ha? Samantala, punta muna natin si Katropang Dennis Chua. Bayan daw po ng Batarasa, kabilang daw po sa mga lumagda. Ito, may kaugnayan din po sa balita ni Katropang Belia. Pagpapalakas din ng suporta sa mga OFW. Katropang Dennis! Live report!
2: Katropang
1: Sige.
2: Katropang Alison, isang bayan ng Batarasa sa Nakisa kasama ang mga municipal mayor sa buong lalawigan ng Palawan sa isang nagawang paglagda sa Convergence Memorandum of Agreement UMUWA signing noong June 13, 2026 sa Legislative Building Provincial Capital of Palawan. Layunin ng kasunduan na pagtibayin ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na establishmento para sa mas maayos at mapabilis sa pagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa mga overseas Filipino workers OFW at sa kanilang pamilya. Nilagdaan ang MOA sa pagitan ng Department of Migrant Workers kasama ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Labor and Employment o DULI, Technical Education Skills Development Authority o TESDA at LGU. Napaloob dito ang pagpapalakas sa mga programa at serbisyong may kaugnayan sa Overseas Employment Reintegration Assistant, Legal Aid at Proteksyon laban sa illegal na recruitment o human trafficking. Ayon kay Mayor Eva, malaking tulong ang convergence na ito para matiyaga na protektado at may malasakit na serbisyo para sa nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, mga kawatan sa pool, sa CCTV, sa isang bahay, sa bahagi po ng runway San Miguel. Yung may-ari abay tinitiyak daw na mahuhuli itong mga suspek. Katra pa natin sa balita, Girlie Kadasyo.
3: Pinasok ng hindi pa nakikilalang mga kawatan ang isang tindahan sa runway Baltan Street, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Ayon sa may-ari na si Nina Gonzalez sa kanyang ibinahaging post, titiyakin ito na lahat ng sangkot sa pagnanakaw na nakunan ng kanilang CCTV ay mananagot sa nasabing pagnanakaw. Hindi umano ito ang unang beses na tinangka silang nakawan dahil ang kanyang tindahan umano ay merong mga aso kaya hindi ito natutuloy. Ngunit ngayon ay tinaon ng mga kawatan na wala ang kanilang mga aso at pinasok ang kanyang shop. Sa kabilang banda ay nagpapasalamat na lamang ito na walang nasaktan sa kanyang pamilya sa nasabing pagnanakaw ngunit mananagot umano ang mga kawatan. Panawagan naman ito na sa lahat na mag-ingat sa mga magnanakaw. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo, XFM News.
1: Marami salamat, Kacho Pangbel. Wow, ninja. Ninja movie ito, ah. Mga kabay makatropa, baka na mamumukha niyo yan. Gumamit ng ganyan. Nako naman, oo. Patas lang, mga bro. Baga naman, oo. Samantala, 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Bishop Socrates Missiona, umalma naman. Sa dimunay nakatakdang pagputol sa mahigit sa 200 mga puno sa buong lalawigan ng Palawan. Katra pa natin sa balita, Mark John Abrea.
4: Nagpahayag ng matinding pag-alala si Bishop Socrates Missiona kaugnay ng planong pagputol ng mahigit 218,000 sa iba't ibang bahagi ng Palawan para bigyang daan ang mga proyektong pagmimina. Sa kanyang liham pastoral, kinisyon ng obispo ang mga special tree cutting at earth bullying permits na inisyo para sa mga mining-related activities sa lalawigan. Ayon sa kanya, aabot sa 218,854 ang sakop ng mga permits sa mga bayan ng Aburlan at Brooks Point at iba pang lugar. Binigyan din ng obispo ang posibleng epekto ng

0: hawak ang pagputol ng mga puno sa kalikasan at biodiversity at kabuhayan ng mga mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, gumwapo ka pa. Mula rito sa Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mark Jan Abrea, X7 News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mark. Samantala, ang ating pong oras ay grap na pong 26 minutos makalipas na ang alas 5 ng hapon. Ano natin ang pinakahuling bukso ng ating pong mga balitang lokal na tropang Mike Scott Itong mga nakalipas na mga araw, yung pong sagsaga ng pagbuhos ng ulan, di ba? Diyan sa bahagi ng Santa Monica, yung bago po sumapit yung tulay, Karamuran. Yung pababang bahagi, nagkakaroon po ng pag-build up talaga, oh. Pagdaos-dos ng mga lupa. Mula doon sa proyekto na dine-develop. In-inspection na rin po ito ng mga taga DPWH DPWH Third Engineering District. Ano kaya ang kanilang rekomendasyon? Alamin po natin sa balita ni katropang Mike Scott.
2: Maganda, katropang Ali, nagsagawa ka ng inspeksyon kanilang umaga. Itong mga taga nagsagawa ka ng inspeksyon kanilang umaga ang mga taga Department of Public Works and Highways, Third District, isang lugar sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, na inireklamo ng mga residente at mga motorista. Ang naturang bahagi ng kalsada ay naging maputik at delikado umano sa mga dumaraan tuwing malakas ang ulan dahil sa mga putik na umaabot sa National Highway. Mula sa isang kasalukuyang proyekto sa lugar, sa isinagawa ng inspeksyon, personal na tilingan ng mga kinatawan ng PPWH ang sitwasyon upang matukoy ang mga kinakailang hakbang para matukunan ang problema. Ayon sa kanila, magpapadala sila ng sugat sa gumagawa ng proyekto upang agad na makapagpatupad ng kaukulang aksyon at maiwasan ang panganib sa mga motorista at iba pa gumagamit ng kalsada. Ito yung kalsada malapit sa Carabonal Bridge kung galing ka dito sa bayan papuntang Santa Monica hanggang sa malapit na mga lugar. Samantala, umasa naman ang mga residente at motorista na agad ba resolba ang problema upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumaraan, lalo na ngayong panahon na ng tag-ulan. Yan ang balita din sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scott, XFM News.
1: Maraming salamat, Kachopang Mike, at syempre sa lahat ng ating pong mga kasama, mga field reporters and correspondents sa mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo yan ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Mabibili na po ninyo mga katropa sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka sa lungsod ng Puerto Princesa o kaya naman ay nasa iba't ibang mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At ganoon din, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, oras natin mga kabay, mga katropa, alas 5:30 na po ng hapon. Babalik po pa rin po, o magbabalik pa rin po, ang ating pong palatuntunan, Asintalo, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
3: XFM. XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
4: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Gold.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Santol Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
7: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
11: Signing time, mga katropa, 35 minutos na makalipas ang alas 5 na ng hapon. Happy Tawi yan! So, sa mga empleyado ng ating pong gobyerno na hanggang alas 6 ang trabaho. Ha? Dahil natili pa rin pong 4-day work week ang trabaho ng mga opisina. Ilang opisina ng lokal na pamahalaan. Yung pong national, may ilang pong mga opisina na bumalik na sa regular. Unti-unti. Pero kasi nga, natili pa rin yung krisis sa enerhiya sa ating bansa. Bagamat, sa huling update, nagkasundo na ba? O yung bansang Amerika at Iran? Para magkaroon na ng peace talk? Mabawas-bawasan ng tensyon dyan sa gitnang silangan? Na nakaka-apekto pa rin po sa daloy ng pagdaan pala ng mga nagdadala ng supply o nang langi sa malaking parte ng ating pong mundo kasama na po ang Pilipinas. Sana naman para kahit pa paano hindi man po sinasabi ha, na maibabalik pa yan sa dating presyohan before anong mangyari ang kaguluhan dyan sa gitnang silangan, partikular sa Iran, sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika. Sana naman ba, mga kabayan, mga katropa, kahit bahagya, bumaba na ng tuloy. Kasi pag bumaba lang produkto ng petrolyo, susunod na rin iba pong mga pangunahing mga bilihin. Sabi nga nung ating mga kababayan, nako, marami pa rin nagdududa, nako, malamang malabo na rin bumalikan, ha? Mananatili na rin yan sa mga presyo sa ngayon. Huwag naman. Pahapon na naman. Pahapon pa. Gabi na naman po, mga kabayan, mga katropa. O sa mga naghahanda. Oo, para mamaya. Konserto na naman. Diyan sa Ramon B. Mitra Sports Complex. Kami pa rin mga nagtatanong sa mga ticket. Mga passes ng VIP. Nako, mga kabayan, mga katropa. Na-release na eh. Matagal na. Ano na nga mamaya, Engineer Ken? Ha? Ang katro pang girly, oh. Ano pala, mamaya? South border? South board, oh? South border. Pero dami nag-aantabay sa ano, eh. Doon sa... Yung sa ano na yun? Sigabo. ha? At saka siyempre, yung parokya ni Egay Edgar. Egay. Ayan, no. Pero nako mga kabayan, mga katropa, sa mga nag-aharap ng ticket, wala pong pinabibenta. Libre po yan. Libre kayo makakapasok. Mga kabayan, mga katropa, yung pong sinasabing ticket o yung passes, para sa mga VIP lang po yun. Doon sa mga nabigyan, huwag naman po ninyo ibenta. Kung binigay sa inyo ng libre, dibahagi nyo ng libre rin. Doon sa mga gusto. Diba, mga kabayan, mga katropa? Pero kung ibibenta nyo, isang pong uri ng pananamantala yan, ha? Binigay sa inyo ng libre, bibinta nyo. Walang ganunan. Kung ayaw nyo, hindi kayo interesado, hindi nyo na dapat tinangka para maibigay sa mga gusto. Mga kabayan, mga katropa. Nako. Ito, uwian na naman ng mga estudyante. Yung mga nasa high school. Hanggang alas 6. May klase yan. Ano po yung mga medyo kulang sa classroom, hinahati po kasi yan. May pang umaga at may pang hapon. Diyan sa bayan ng Enlido, paano yan? Hapon na naman, tatawid na naman yung mga taga-barangay Bukana ng mga estudyante. Sakay na naman po ng balsa. Mga kabay, mga katropa, sabi nga ni Teacher Gina kanina, yan pangamba nila pagdating ng tag-ulan. So, ang banggit naman po ni Kapitan Alan, yan ha, ng Barangay Bukana, may budget na raw ayon sa LGU, ha? For bidding na raw po yan. Sino kayang kontraktor ang makakakuha yan? At agara na pong masimulan yan, ha? Ng yung pong panahon ng tag-ulan, siyang ikinababahala nila mga guro tulad ni Ma'am Gina, sana mawala kasi nga pag alanganin ng pagtawid sa balsa dyan sa ilog na yan sa Bukana, El Nido, kasi nga diba, ngayon ano yan, normal lang, halos walang galaw, kasi nga, wala pang panahon ng tag-ulan. Ay, pag panahon ng tag-ulan, siyempre, maraming tubig ang nakakumilit. Dadaloy dyan, palabas. O, ng dagat, kaya nga Bukana eh. Ibig sabihin, pinaghalo ang tubig tabang at tubig alat yung ano dyan, tubig dyan. Ay, kapag may pag tag-ulan, siyempre, malakas ang agos ng tubig galing bundok, dadaan dyan, malakas yung current. Balsa po yung sinasakyan ng mga tumatawid, ng mga estudyante, mga guro, at mga civilian. Mga kabayan, mga katropa, maswerte lang yung may mga motor na pwedeng dumaan daw sa barutuan, pero iikot ka, nakain ng ilang pang minuto o oras, yung pinakamadali eh, tatawid ka lang. Hanging bridge yung dati dyan, yan lang yung pagdaan ni Bagyong Tino dyan sa bahagi ng Northern Palawan, kasama dyan yung El Nido, kasama niya rin pong wala yung pong hanging bridge, mga kabayan, mga katropa. Agad naman daw po kumilos yung barangay, ta nag-request nga po sa LGU na sana mapalitan agad-agad. Siyempre, hindi naman po yan basta-basta pitik lang, andyan ang budget. Siyempre, mayroon pong mga prosesong pinagdaraanan. Sa impormasyon ni Kap, 3M yung initial budget nabanggit. Noong panahong wala pa hong crisis on energy, mga presyo ng mga materials noong mga panahon iyon. Eh noong magkaroon po ng crisis, pati ang mga materials na sipagtaasan. Yung 3 milyon na yan, maaari madagdagan pa. Pero pwede nang panimula yun. Mga kabayan, mga katropa, nang sa gayon, yung pong kaligtasan noon ng mga residente, hindi lang po mga residente, mga guro, mga residente na gumagamit noon ng hanging bridge. Malaking kaginawaan yun. Mas mapapaikli yung pong travel time nila. Kung saan man sila pupunta. Mula dyan sa Purok 3, Barangay Bukana, El Nido, Palawan. So, ang tabi pa rin tayo, mga kabayan, mga tropa. Si Kapa Alan Bacaro po, Makawi na bukas, at yung ginagamit na balsa. Hindi ko nga kanina, sinapansin natin, mukhang tabingi na. Sabi naman doon po ni Kap, papalitan na rin po nila ng bago uli, ha? Makauwi lang daw siya mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sana naman namomonitor din. Sabi ko nga, dagdaga na para dalawa. Para kahit paano, medyo magpapalitan yung tumatawid, ano? maghihintayin sa isang balsa, kakain din po ng oras, di ba? Mas may na lang po yung may isa pa. Para yung isa, papunta sa kabilang ibayo, yung isa, pabalik din. Nang hindi po naghihintayan, ha? At ingat muna doon sa ating po mga kababayan dyan sa Bukana, ha, na tumatawid, sumasakay ng balsa. Habang naghihintay. Na magawa yan. Forbidding na rin daw po. May budget na. Sabi daw po ng LGU, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya, oo, tiis pa rin muna, ha? Hanggat hindi pa naaayos. Mga kabayan, mga katropa.

0: Habol pa kaya natin, Engineer Ken? Yung numero ng City Fire dyan. May nangyaring sunog kanina. Sa Barangay San Manuel. Pasuyo lang. Para malaman natin yung ibang detalye. Sunog kanina sa bahagi ng San Manuel. Purok pagbabago. Alas 3. Residential, oh. Try natin si Senior Fire Officer Paulo Lumanang. Yung bago pong tagapagsalita ng Puerto Princesa, Bureau of Fire Protection Princesa. Bureau of Fire and Protection pala. Uutal na naman ako, ha? Kung aabot pa, kung masasagot pa ni Sir Lumanang, ha? Ilang detail lang. Dapat sinasabi, siyempre yung pinagmulan lagi ng sunog, apoy yan. Oo. Siyempre, kung paano nagkaroon ng apoy, iimbestigahan. Bagamat sa initial po nilang impormasyon, wala naman daw pong nasaktan. No casualty. Yung pong estimated damage ng sunog under investigation. Yung origin of fire, ongoing investigation. Pero yung pong estimated damage na sa mahigit 5,600. Ngayon pa lang yan. Ito ay residential occupancy, single to family dwelling. Pag may-ari daw po ng corpus family, kanat birit siya. Malamang baka nga ano na siya. Update na lang natin bukas ito. Ha? Alas 11:48, first alarm. Alas 12:01, fire under control. Alas 12:09, fire out. Medyo mabilis-bilis yung responde. Ha? Ingat pa rin, ha, mga kabayan, mga katrapa. Huwag umasa, natagulan na. Yung ating pong mga kalan, mga appliances na hindi ginagamit, tanggalin sa mga saksakan. Yung pong mga kalan, huwag iiwan na merong baga. Yung gaso, kung mga LPG ang gamit, siguraduhin nakapatay. Mga kabay, mga katropa, yung mga diulay, siguraduhin wala na pong baga. Yung mga kahoy, dapat wala na pong malalaglag. May gumagamit pa ng kahoy dito sa bayan. Bihira na lang kasi mausok yan. Ngayon ay ano na, tawag dito, LPG at diulay. Iba naman mga electric, yung mga nabibili online. Siguro din yun lang pong mga dumaan sa kaano po yan, ha? Pero paano kasi masisiguro kung online mo mabibili, di ba? Yung mga gumagamit ng ano, yung butane gas ang gamit. Engineer Ken, di ba? Meron yan, yung butane. Hirap yun. Double check nyo lang po, mga kabayan, mga katropa, yung mga nabibiling yung mga, lalo na sa mga online-online, ha? Hindi po kasi natse-check ng DTI. Hirap na sa mga substandard, ha? Bumibigat yung daloy ng trapiko sa bahagi daw po ng Manalo Street. Ngayong hapon, mga sasakyan nagsasalubungan ay wala nagmamandong traffic enforcer sa lugar. Ito po yung bahagi ng Manalo Street na binakbak uli. Palpaka! Kinakitaan siguro ng bitaka. Siguro turn over na ito sa city government. Kailan siyempre for inspection. Malalamang may mga dispalinghado or may problema, pinapapalitan kagad yan. Problema, yung pong daloy ng trapiko, nagkabuhol-buhol na. Ito lang, ngayong hapon lang ito, mga kabayan, mga katropa. Sa mga traffic enforcer, CTMO, sir, meron bang nakatalagang magbantay dyan? Lalo't malapit ito, papunta sa mga isa-isa, mga paaralan dyan. Yung Palawan Hope Christian School at Palawan Polytechnic College Incorporated o yung MATS. Mga kabayan, mga katropa, diba may party po ng kalsada dyan na ang binakbaka. Hindi pa ho nasisemento uli. Ang problema, pasukan. Ayan, buhol-buhol ang daloy ng trapiko. Halos one lane lang. Mahaba-haba pa naman ito. Hindi ka magkikipagbibigayan dito. Traffic. Malapit ito sa kanto ng Rangel Road. manalo malapit sa kanto ng Ringol Road, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kung ano, iwas ka na lang kung baka bangkaw-bangkaw ka, daan ka na lang sa labi nyo. Sa mga pauwi ng bangkaw-bangkaw, ha? Dadaan ng manalo, ikot ka na lang sa barangay hall nyo. Para iwas sa pag-ipit sa daloy ng trapiko dyan sa ating pong binabanggit na kalsada, mga kabay, mga katropa. 10 minuto na lang, mga kabay, mga katropa, alas 6 na po ng hapon. Muling sumainyo ang ating pong pang-Lunes na edisyon ng programang Asintado, June 15, 2026. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa bagay technical, Engineer Ken Vincent Dancil. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayo, mga katropa, ako naman ang inupong nakasama, ang inupong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Ibigay po ng mga ilang mga impormasyon at syempre mga balita. Katropang Alison Salvatos, nag-iiwan na po. Isa pong magandang, ano, sama ka? Saan? Concert. Magandang gabi na po, Pilipinas!
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado. XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Esel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
8: ng
7: sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
5: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3.
5: Makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
5: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!
20: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang malusog at magpalang gabi sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paiigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Siyempre, atin pa rin po sa atin ito ng Yes to Health Wellness Center and Yes to Health Incorporated ang nasa likod ng atin pong mga produkto, mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga suplemento. Sana po ni Doc Remily Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live ngayong gabi. At syempre, atin din pong mga kasama ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang gabi po. Welcome sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa gabi pong ito. Ano, isa na namang talakayan na magbibigay po sa atin ng sikreto solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, samahan niyo po kami at sama-sama nating himayin yung mga dapat nating gawin at panatilihin para siyempre lagi tayong healthy.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong programa. Sa mga kaibigan natin dyan, mga avid listeners po natin, kung meron kayong mga inquiries about your health, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo maselan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Huwag pong kalimutan, like and follow din ang atin pong official FB page. Ha? Ang atin pong FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. I-like nyo po yan, i-follow, i-share nyo na rin para po ang inyong mga mahal sa buhay, mga kakilala po ninyo, ay matuklasan din nila kung ano po ba itong Yes to Health, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga kababayan natin dyan na gusto namang maka-avail ng atin pong mga produkto, lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede niyang ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Ganun din sa atin pong mga authorized dealers nationwide po, mga kaibigan. Ha? Mga local pharmacies sa inyong pong lugar ay pwede niyo pagtanong-tanong ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Ha? Sa hanapin lang ang tatak Yes to Health, Doc, ano? Sa mga boxes, mga blisters, ng atin po mga products para makaiwas po sa mga counterfeit kasi napakarami ngayon nagsilabasan na ng mga peke, ha? O, hindi natin alam kung paano ginawa yun sila, especially kung walang ano yun siya, FDA approved, nako, uh-huh. Mahirap mai-compromise ang ating kalusugan.
1: At lalo na kapag sila ay umiinom ng mga hindi rehistradong suplemento, ay talagang hindi natin sure. At minsan sabihin, uminom ako nun, hindi naman pala yung legit na product na yung kanilang ininom.
0: Mahirap na, ha? So, sa mga katropa, mga kaibigan, hanapin lagi ang tatak Yes to Health. Okay? And sa mga kabayan natin na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay puntahan po at narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1. Puno, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Lara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samusaring infections sa inyo pong mga balat, huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Santon Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na, nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, dok, ang namumutla problema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
1: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan. Na sabi nga ng ano, sa mga data, sabi po ay almost sa 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
0: Yes, oo.
1: At mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan. Kumbaga, more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila yung may monthly period,
0: yes,
1: sila yung nagbubuntis, at sila yung mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
0: Oo,
1: nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwedeng nagkakaroon ng anemia.
0: Sa mga kalakihan, dok, parang sa tuli lang yata eh. Minsan nalala pa, ano?
1: At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia. Siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan, at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki. At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency, ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan, ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
0: Kulang sa iron.
1: At alam nyo ba ng ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, may delivery truck, di ba? Dinadala niyan mga goods.
0: Mm-hmm.
1: Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients mm-hmm. sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin,
0: mm-hmm.
1: isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong, o mula sa ating lungs. So, pag huminga ka, ipipick up ngayon ng red blood cell mo yung oxygen
0: mm-hmm.
1: at ibinabind dyan ng itong hemoglobin.
0: Ibinabind sa hemoglobin.
1: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron
0: mm-hmm.
1: para mas maraming madala sa cells na mga oxygen.
0: Ayun, oh.
1: Yan. So, yung mga cells na yun, na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain.
0: Mm-hmm.
1: O yung ating po mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, every part of the body. Yan o. Kapag ang oxygen ay kulang
0: mm-hmm.
1: dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier,
0: mm-hmm.
1: ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina. Yung tinatawag na fatigue.
0: Yan, yeah,
1: no. O yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga.
0: Mm-hmm.
1: O, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nagahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang laging ninenerbiyos.
0: Kinakabahan lagi.
1: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, yung malalamig ang kamay at paa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako pag nagsishake hand mm-hmm. sa mga ano natin nakakausap, commonly babae,
0: mm-hmm.
1: madalas malamig ang kamay.
0: Oo.
1: Tapos kung titinan mo, medyo maputla. Mm-hmm. Alam mo na, merong possible na
0: anemia.
1: Oo. Saka yung iba parang nahihirapan mag-concentrate.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga 'di ba nung panahon naalala ko para may campaign ng DOH against anemia.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na anong aral, baka may anemia na.
0: Mm-hmm.
1: So naalala ko 'yun mga commercial before ano.
0: Mm-hmm.
1: Totoo po 'yun kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo kasi nga kulang yung carrier mo na mm-hmm. hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Talagang ang utak mo, deprived.
0: Tama daw ko.
1: So, pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuko daw natin ay marupok,
0: mm-hmm.
1: brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss, ito yung madalas ko napapansin.
0: Mm-hmm.
1: Pag anemic, naglalagas ang buhok.
0: Malakas
1: sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ho, yung sign na meron na po tayong possible anemia, na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia.
0: Mm-hmm.
1: So, ang tanong, paano po napoproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow.
0: Mm-hmm.
1: Meron dong soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo, yan yung paborito nila.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: Yung parang laman. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis
0: mm-hmm.
1: na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell,
0: mm-hmm.
1: kailangan muna niya ng mga ingredients.
0: Mm-hmm.
1: Tandaan nyo itong mga ingredients na ito ha, para alam nyo. Ha? Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabind ng oxygen at nag-a-allow sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen.
0: Mm-hmm.
1: Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Hindi makakabuo ng healthy red blood cell.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, vitamin B12. Mm. Pangatlo, folate o vitamin B9. Vitamin B6. Kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex. Eh.
0: Mm-hmm.
1: B1, B6, B12. Diba?
0: Yan yung mga prominent B vitamins.
1: Copper
0: mm-hmm.
1: and protein. Kasi yung hemoglobin, protein yun eh.
0: Yeah.
1: So kung kulang ka sa protein, hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin mm-hmm. Cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin, magkulang man yan ng isa,
0: mm-hmm.
1: Talagang maapektuhan yung ating ano.
0: Kulang pero na ingredients eh.
1: Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
0: Iron.
1: O, kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, mm-hmm. pero kapag hindi sapat yung absorption, mm-hmm. and you know why, bakit hindi na-absorb ang iron,
0: yes,
1: even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
0: Yun.
1: Kasi yun pala yung key.
0: Mm-hmm.
1: For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
0: Ibig sabihin, pagka kahit sapat yung iron mo sa mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, no? Lalo na yung mga leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
1: Oo, totoo yun. Kaya nga nakakapagtaka kasi ang iron lang. Ang iron, nandyan lang naman yan sa that's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
0: Yes, daw.
1: Lalo na yung mga root crops.
0: Mm-hmm.
1: Bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Sa lupa nang gagaling yung minerals.
0: Yun.
1: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga diba sa disyerto, walang vegetation doon. Pero yung mga nakatira sa disyerto, lalo sa desert of Africa, ugat ang hinuhukay nila.
0: Oo.
1: At yun ang kinakain nila na source of nutrition.
0: Mm-hmm.
1: So, ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya, may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C. So, the cause of anemia, pag-usapan naman na. Ano mga dahilan? Kasi ito yung commonly. Merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency. So, sa nutritional deficiency, ibig sabihin, kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina. At ito ay nagiging dahilan ng anemia.
0: Mm-hmm.
1: Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, merong
0: mga internal bleedings.
1: Even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition, but because of this problem, para kang butas na sisidlan na talagang ang katawan is persado sa...
0: Ibig sabihin, kahit nakaka-produce yung katawan mo, pero mas marami yung
1: lumalabas. Kung katulad nga may mga heavy bleeding, lalo na during the time na meron kang menstruation, tapos meron kang pangangapal ng matres, may mga ganun nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases. Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, meron kang mga autoimmune disease, meron kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla. Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin.
0: Oh,
1: may mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan. Kaya, kinakailangan, alam nyo din yun. Kaya, madalas dapat, nagpapacheck up. Hindi yung, kung kailan lang hindi na makagulapay, saka lang pupunta sa doktor.
0: Yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, napabaliwala nga nila, no? At ito pagkakaroon naman ng anemia, na minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. Kasi maliban na magpatingin ka ng dugo, or maliban na namumutla ka ng gusto, dun mo palang ma-realize or ma-alarm ka na kulang ka na sa red blood cell sa iyong pangangatawan.
1: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya parang normal symptom lang, parang pagod ka lang. Kaya hindi na nakikita agad ng mga tao. That's why just imagine napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. One in every three people.
0: Grabe.
1: Anemic, di ba?

0: problema na anemia?
1: Number one, since ang pinakanangunang dahilan is iron deficiency anemia, mm-hmm. kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron, katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh. Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya. So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams of leaves ng moringa sa same weight ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin, balance eh yung kanilang nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time maabsorbo din yung iron. Tapos kung hindi naman kayo vegetarian, maraming source eh. Yung itlog, mayaman 'yan sa sa iron and other B vitamins . And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na mga plants and yung mga plant-based superfood, kasama na diyan yung spirulina na nagtataglay ng mga B vitamins Sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang... Kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron yan. Yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, nakakatulong sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina. Yung ampalaya, ganun din. Kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo iisipin, garlic pala, taas ng iron. Papatibay ng daloy ng dugo. Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinakapinagmamalaki ko na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
0: Yun.
1: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So 60 to 70% ng spirulina weight is protein. More than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. At yung kanya, mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan is stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation. So yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, o kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give us a body radiation that affects how our red blood cell is formed every day. Yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan. That also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
0: Kung gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
1: Yes. So, tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo mahirap na tanong yun.
0: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
1: Pero based on studies, ang pinaka-the best daw to combat stress, kasi hindi mo naman talaga iiwasan yan, is una prayer, meditation, and breathing exercise.
0: Yun.
1: Yung paghinga ng, kasi breathing can give you more oxygen. Kaya di ba may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon, huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times.
0: Inhale, exhale ka muna. Oo.
1: Kung iisipin

0: paano naman connection nun?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo connection nun? It will increase the brain's oxygen.
1: Mm-hmm.
0: That will give you the right ability to think and decide.
1: Tama.
0: Yun yung sinasabi
1: kasi
0: doon.
1: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo.
0: Oo, wala na. Irrational na yung, yung decision making.
1: Lahan na yung kung titingnan nila, Doc, yung electrical functions ng brain area natin.
0: Mm.
1: Ang laki pala ng laki ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area.
0: Oo.
1: Mga katropa.
0: Kaya to wrap up our itong usapan natin tungkol sa anemia, kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo gusto niyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, you need to take adequate iron in your diet, vitamins and mineral support through supplement and food.
1: Yeah, no.
0: Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like Santon Plus Gold, vitamin C, premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell, para hindi tayo mananatiling lagi na lang nalulupay-pay dahil sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyonan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami pang ibang complication.
1: Oh.
0: Kaya yan ho, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
1: Yun. Salamat, Doc, for that info sa mga katropa niya, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema. Ha? Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
2: The secret of health.
1: Doc, pansamantala po muna tayong kapaalam sa ating himpilan, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe.
0: Siyempre, salamat sa mga listeners natin. Inaanyayahan namin kayong bisitahin ang Yes to Health Wellness Clinic. At pwede ho kayong magpakonsulta sa ating pong health consultant. And of course, pwede rin kayong makabili ng ating mga produkto. Pwede rin maka-discount kung bibisita po sa Yes to Health Clinics. At sa susunod po ng mga gabi ay muli tayo magkasama-sama sa ating palatuntunan upang sama-sama nating pag-usapan at alamin ang sikreto at solusyon para mananatili tayong healthy. Maraming salamat po mula sa Yes to Health. Doc Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi pong nakikinig sa atin pong mga programa tuwing gabi. Sa alam po muli ni Doc Remilito Coy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Once again, kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM.

0: XFM. XFM. Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
15: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
8: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Sister Pain!
20: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain!
21: If symptoms persist,
19: consult your doctor.
21: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Anna, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
5: At sa lasa, kape-kape,
6: panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santone Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Do you trust me?

0: XFM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang May Iskote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: XFM.

0: XFM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
18: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
5: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, consult your doctor.
15: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda. Ganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus.

kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

nakauwi naman ang safe o ang mga estudyantes mo natin kasi maaga nga nakauwi. Kasi kung hindi, nako, baktay na naman ho mga estudyantes ho natin at the same time, yung mga parents ho natin, mga guardians, na yan sobrang nag-aalala pagka ganyang oo, nagbabadya ang mga malalakas na ulan. Oo, kaya buti na lang at oo, maaga, oo, ang uwian kanina ng mga estudyantes ho natin. Oras ho natin ay 27. Isang napakasarap evening po. Ayan sa ating lahat mga katropa. And yes, kasama niyo po ang nag-iisang pamasang jowa sa balat lang naman ng radyo.

That's me, Barbie Chu. Skin from the guy. Kasama hanggang sa dulo ng walang hanggan. Eh, di naman. Siguro sa puso, pwede yan. Mananatili ho kayo forever sa aking puso. Kasama ho ninyo hanggang alas dias lamang po ng hini. Yes, so sa mga katropa ho natin. Ay, naku. Sarap naman. Sarap namang, alam mo na, stretch. Oo, nang grabe. Nang sagad-sagad. Oo, ang ating mga katawan. Oo, especially sa mga kasalukuyan na, ano, grabe, nakahiga na ngayon. Ay, sarap. Hindi, kasi Monday ngayon eh. Pag Monday, parang ano, parang isang linggo yung tinabaho mo. Parang gano'n yung feeling ng mga katropa ho natin every Monday, di ba? Tapos, pagsapit ng Tuesday, parang nababawasan. Yung gano'n, parang pabalik ba? Gano'n yung feeling natin, di ba, sa Linggo? Di ba, kasi Monday lagi tumatambak sa atin ng mga trabaho. Kaya sa mga katropa ho natin, kasalukuyan ngayon, namamahinga na naman ho ngayon, namamaya pa. Take your rest well. Ayan sa mga katropa ho natin. And syempre, kunig lang ho kayo sa ating pong programang Patahan sa Gabi dahil relax na ho tayo sa programang ito, mga katropa. Sisiguraduhin ho namin na wala na kayong ibang mararamdaman ba kundi relax. Relax na pakiramdam lang. Only here sa programang Patahan sa Gabi, mga katropa. Of course, with me, Barbie Chu. Once again, hanggang alas 10 po ito ng evening. Ano po, siniksik, niliglig ho natin ito sa napakagagandang mga musika hanggang matapos ang show ho natin. Kaya talagang worth it. Ayan, ang pakikinig po ninyo sa ating pong programang Patahes sa Gabi. Ayan naman, hello na. Ayan sa mga katropa ho natin listening, watching right now sa ating show. Isang magandang evening po sa ating lahat. Kung makakalimot, humigop ng ating Santon Gold Coffee Mix. Sumabay pa naman, oh, ang ating Santon Gold Coffee Mix. Sasarap talaga naman ang panahon ho natin ngayon. Tugmang-tugma ang sarap ng Santon Gold Coffee Mix ho natin. Sasarap ng panahon ho natin ngayong gabi. Iba ang Santon Gold Coffee Mix natin, mga katropa. Meron ho yung mga natural ingredients. Ito sa mga hindi pa po familiar and aware sa ating Santon Gold Coffee Mix. Ano ba yung Santon, DJ? Yung coffee ninyo. Bakit kailangan kong bilhin yan? Gaano ba yung kasarap? Gaano ba yung ka-healthy? Para bilhin ko yung Santon Gold Coffee Mix Barbecue. Ito sa mga katropa ho natin, na ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Siniksik, niliglig po. Ayan sa mga natural ingredients. Like, ayan, meron ho yung mangosteen. Check. Nako, meron din ho yung ampalaya. Check na check yan. Meron po ho yung spirulina. Aba, nako, check na naman. And meron po ho yung bawang extract, mga katropa. Nako, meron pa ho yung ampalaya. Ganong karami. Oo, ang mga grabing natural ingredients. Ito ni Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Doon pa lang sa mangosteen, mga katropa. Alam niyo naman yung mangosteen, ako. Punong-puno. At talaga napakayaman po niyan sa antioxidants. Talaga naman. Na makatutulong po syempre sa ating cells, sa ating tissue, mga katropa, na mas mapabilis ang pag-heal. Kung meron mang ayan, sugat, or di naman kaya, kung kayo po ay na-sunburn, ganyan. Sa mga may pimples, acne marks. Sobrang bisa ho yan, mga katropa. Ibang-iba ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Tapos, meron pa ho yung glutathione, meron pa ho yung collagen, mga katropa. Grabe yun. Sobra yun. Eh, so mga katropa ho natin, oo, kasi napaka-perfect po nito magpagluho ng ating skin, mga katropa. Sobrang legit. Ako na nagsasabi, mga katropa, legit talaga ang glowing effect ni Santon Gold Coffee Mix. Glowing inside and out ka dyan, mga katropa. And of course, in a natural way pa yan. Ganyan mag-alaga ang mga Yes to Health products ho natin, mga katropa. Ayun.
Kaya sa mga katrabaho natin na medyo nag-aalin lang or yan, natatakot, doubtful na tumikim at sumubok na ating Sutton Gold Coffee Mix. Please wag, subukan mo naman ang ating Sutton Gold Coffee Mix nang malaman mo kung anong pinuputak ko dito every night. Dahil talagang nako, magugulat ka. Oh, sa mga magagandang pagbabago sa kalusugan po ninyo sa nararamdaman nyo everyday yan, mga katropa. Ako na nagsasabi niyan, Sutton Gold Coffee Mix lang po yan, mga katropa. Available po yan nationwide po sa inyong mga suking botika. Pwede kang tumakbo ngayon sa Mercury Drugs, sa TGP Generica, South Star, also sa Watson's po yan. Kung nag-aalin lang ang kapag dito ho sa atin sa San Jargon City, pwede ka nang tumakbo. Ayan. Opo, available din ho kasi yan, mga katropa, sa kahit saang branches po ng Farmacia Navarro, Love and Strong, and also sa ating klinika, Yes to Health Wellness Center. Ayan, opo. And sa ating klinika naman, mga katropa, open po sila, ayan, from 8 a.m. po hanggang 5 p.m. lamang po yan, ha. Yes, from Sundays hanggang Fridays po yan, mga katropa. So every Saturday, sarado po yung klinika ho natin, ha. Kagandahan po sa ating klinika, mga katropa, libreng-libre kang papasok dyan. Hindi mo kailangan mag-member or whatsoever, nababayaran, mga katropa, kasi nga naman, libre check-up, libre consultation, and ako, magugulat po kayo dahil meron pa po tayong mga other free medical services ho dyan na pwede po ninyo ma-avail talaga ng libreng-libre. Take note po yan. Only sa ating klinika, Yes to Health Wellness Center, located sa May Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City. Yes, opo, ayan. Hello po sa mga katropa ho natin kasalukuyan nanonood na ho ng ating show sa 104.7 XFM Palawan. So magandang evening sa lahat po ng mga jowa natin.

Mama, debe. Oh. Sa lahat po ng mga katropang ho natin sa Palawan. Also, ayan sa lahat po ng mga katropang ho natin, Jowa. Sa 99.9 XFM Tacloban. Ayan, ayong gabi po sa lahat. Balik ka. Yes, daghang salamat sa lahat po ng mga nakatutok every night ho ng ating pong program ho dyan sa Tacloban, sa mga support ho ninyo. Thank you so much. And syempre sa lahat po ng mga viewers and listeners ho natin sa, ayan, sa 95.7 XFM Tacloban. Ay, XFM Tacloban. Sorry. XFM Tugigaraw naman po. Hello po sa lahat po ng mga jowa din ho natin dyan sa Cagayan. Katropa ho natin sa Cagayan. Kamusta? Hala, nangangamusta lang naman. Oh, sa mga katropa ho natin dyan sa Cagayan. Thank you so much sa lahat po ng mga nakatutok ko sa atin dyan. Okay, it's 35 in the evening, mga katropang atin ng oras. Ay, sarap kasi. Sobrang na-enjoy ko yung ano, yung ulan kanina. Oh, sarap talaga pag umuulan sa hapon. Tipong okay lang kahit sobrang init pag ano, pagka-araw. Tapos sa gabi, ayan, sarap. Hello po, ayan sa mga viewers natin ngayon. Huwag baka kalimot po, i-follow kami sa aming official Facebook page ha. Pakipindot na rin yung dalawang button ho natin dyan. Left and right, share and reaction button ho natin. Pati na rin yung sa gitna ako ha. Ilatag nyo lamang po dyan yung mga greetings ho ninyo or whatsoever na gusto ho ninyong alam nyo, nasabihin sa akin ngayon or ipasabi sa akin ngayon. Pwede naman ho yan. Baka may gusto ka ng palayain sa mga oras na ito. Pero nahihirapan ka dahil kailangan mo lang magpupush sa'yo para gawin ang bagay na yan. Minsan kasi kailangan pa natin ng ano, magtutulak sa atin sa mga bagay-bagay para magawa natin. Yun yung minsan nakakainis. Hindi ko ba kayang gawin yon? Kailangan pa akong itula. Eh, pwede naman akong maging, ano ha, grabe sa pusha. Pwede akong, ano, magtulak. Teka, parang iba. Parang illegal yun, ha? Hindi yun ganon, ha? Ano ba yan? Bigla ako napunta sa parang illegal na, ano, gawain. Hindi ganun, ha? Yung naloka ako. Kung saan-saan na napupunta yung mga terminology ni Barbie. Sorry naman. Basta kung gusto mong, ano, magpalaya. Sige, magsabi ka lang sa akin, ha? Babanggitin natin yan. Zone natin na 37. Nandiyan sa loob po sa mga bumabati ho sa atin ngayon. So, magandang evening sa'yo. Happy Monday night po sa ating lahat. Once again, programang patahan sa gabi na ang inyong napapakinggan with me, Barbie Chuho. Sa mga kabubukas lamang po ng kanikan ng mga radio and cell phones. Yes, Barbie Chu. Text, tawag, comment sa ating pong hotline number, sa ating official Facebook page. Ayan po ang ating hotline number na sa itaas ni Barbie Chu, 0917-823-7180. Ay, DJ. Oy, hello sa mga bumabati. Sundin, ang cute naman ng ano nito. Parang cute naman ng profile pic. Geme. Dinaan mo na naman sa kakitan ng profile pic. Minsan kasi kailangan talaga bonggahan mo ang profile pic eh. Minsan kasi, lalo na kapag super private person ka, ayaw mo pinapakita yung nilalaman ng ano mo, ng account mo. Wala. Pa-mysterious ka rin. So, dapat ang profile pic yung pinaka-the best shot mo na talaga. Pang malakasan. Yung pagdiinan na talaga. Yung pagka sa unang tingin, yung pagka mag-a-add ka. Parang mapapa- accept agad yung ganyan. Or friend back. Ganon. Or follow back. Kaya sa mga katropa ho natin, kaya yung iba, talagang binubonggahan ng profile pic ko. Ako man, no. Gusto ko talaga bongga ang profile pic. Para
kahit hindi mo ako ma-search or wala kang makita sa sa account ko ng mga pictures ko, through sa profile pic ko itself, parang medyo alam mo na. Ganon. Wow. Maka-flip naman ako ng hair. Alam mo, long hair pa rin ako. Nagpagupit na ho ako. Okay. May pinipeg kasi ako ngayong ano, K-drama. K-drama. Sharing-sharing lang ha. 8:40 mga katropang atin ng oras. Eto sabi sa atin ngayon, hello po DJ, magandang gabi po sa inyo Barbie True. Pwede po, ayan, pa-play naman ng song na, wow, Victims of Love. Ay, nako, grabe, ang bigat ng song na yan. Oo, kasi para bagang may kaso. Yung gano'n, parang sobrang bigat ng song na yan. For me ha, may word na victim kasi parang, alam mo na, para sobrang bigat. Oh, well, anyway, sige, sigapin ho namin ma-play yung, I don't have Victims of Love. O, sinong suspect? Wala lang. Kasi may mga ganyang song, nakakainis naman. DJ Barbie True. Good evening po sa lahat po ng mga, wow, avid listeners po ng show. Ho ninyo like me. Ayan, nakaka-relax po talaga kasi ang voice ninyo every night. Ano, after ng mga nangyayari sa mundong ito, may boses pa rin. May boses pa rin na ganyan every night. Thank you, Barbie True. Ay, salamat and welcome. Totoo ba? Di ba ako nakaka-abala sa inyo every night? Sorry kung naabala ko kayo ha. Pasensya. Oh. On the zone natin na 8:41. We'll be right back. Yan. Play ko tayo ng songs. Enjoy nyo po yung mga songs. So natin ngayong gabi ng Monday. Just, you know, lay down and relax as we play your favorite songs here. Dito po sa ating pong programang Putahe Sigur. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan ng 104.9 XFM. Exciting.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3,
8: makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
8: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sister Pain!
0: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
6: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman?
10: ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: XFM.
20: XFM.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
8: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman?
0: Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: XFM.
20: XFM.

0: musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: kumain sana kita magkape, kaso sampung gold coffee mix naman pala ang hanap mo. Eh, syempre naman, gusto natin yung talagang healthy. Kaya Santon Gold Coffee Mix na lang. Kaya mo ba? Libre ko na akong Santon Gold Coffee Mix. Para matikman mo naman ang Santon Gold Coffee Mix natin. Nang malaman mo, nang hindi ka na pumupunta doon. Para Santon Gold Coffee Mix ka na kahit nasa bahay ka lang, relax na relax ka pa. Shoutout naman po, nakikinig po ng inyong show ngayong gabi. Pwede po ba magtanong kung saan nabibili? Ah, okay. Ito rin ulit si Ma'am Ali Anaiza Tolentino. Ayan, available po yan sa inyong mga suking butika. Nationwide po ito, mga katropa, ha. Pwede po yan sa Mercury Drug T-shirt, P. Generica, and also sa South Star. Pwede na rin po yan sa WhatsApp. Yes, sa mga interesado talaga at gusto ng tikmay ng ating Santon Gold Coffee Mix. Once again, available ho yan nationwide. Oras na ho natin, 9:30 na nga. Yes, sige na nga. Enjoy nyo na yung mga songs natin. We'll be right back maya-maya ng konti. Before ako tuloy magpaalam dito sa ating show, eh, babati po muna ako, ha? So, naka-enjoy, enjoy nyo na. Lay down and relax na, mga katropa. At i-enjoy nyo na po ang mga songs natin ngayong gabi po ng Monday. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan, ang 104.9 XFM. Exciting.
1: Sige ng Lolita Rumbawa, napagaling ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Asaw na kidid, magaganda mo kulti matres ko. Tapos, ang damag-commit na ito, maya, punada. Yung mo nagpado sa 2017 pa hindi.
3: Oh, tapos, sa, ano sa dibukol yung wainan?
2: Awan ka numit din. Ay, kasakita.
3: Maya ka, tapwa.
2: Gusto nga ka layo niya, gumata ka kitre ni Castor.
3: Tanatulungan na kayo gayang ti Santon Plus Coffee Mix. Tapos, sa matunaw tayo bukol yung.
2: Oo.
1: Nagkakape ka na, naggagamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, a certified quality product of Yesto Health Incorporated. Si katropang Ronaline Guevara, user ng Premium D3 Soft Gel Capsule.
4: Siya ni Ronaline Tagaka Guevara, user ti Premium D3 Soft Gel.
5: Kumusta mo ti panaginom yo iti Premium D3?
4: Ayos, mate. Kanayon ati likod ko iding agsakit. Tapos numin inumak, sila mabang aran ti reknak mab.
5: Anya mo ti kahit yung nga ibaga kadag iti agdingding iktataman?
4: Padasin da uminom, no dati na nahindak. Baring isumiti makagas iti saksakit itinda.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Ang Santon Plus Gold, Yes to Health talaga.
7: Siya,

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Yeah. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytokines, megalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3.
1: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan, The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
5: At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santone Plus Gold,
13: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santone Plus Gold.
15: Ang ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM.
23: X.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
19: XFM.

0: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.

0: Protection para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.

0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
9: XFM.

0: Koleksyon basakalusugan ng halat mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, call your doctor.
15: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ice yan!
20: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
26: XFM.
27: XFM.
28: Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C.
0: ang Alkaline na Vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit sa Unzone Vitamin C, ang Alkaline na Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
28: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
29: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
32: FM.

0: kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.

0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
6: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: XFM.
9: FM.

0: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
5: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminorrhea.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: XFM.
13: XFM.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
8: sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gale.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pay.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Sundown Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sundown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sundown Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sundown Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sundown Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
16: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
2: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sis the Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang mabisa.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Santhon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santhon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santhon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si John Ellis, ang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin

0: Pansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, call the doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
6: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
12: XFM.
13: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite.
10: Sa coffee nurse.
9: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
10: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
9: Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw.
10: Maliban sa masarap siya,
9: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
10: Nakakabata pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Pabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
2: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus.
16: Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule
16: na sadyang ginawa para sa mata.
17: Mabibili sa mga butang.

0: Tika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano about this? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.

0: XFM.
1: Sister Payne.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold,
12: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold.
14: Ang kape, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, XFM!

0: na mga katropa, 12 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

Good morning, Pilipinas. Mayad nga timprano, lalawigan ng Palawan. Sunsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga. Umaga na. Nang Martes, ikalabing anim na po sa buwan ng Hunyo 2020. Kamusta na po ang ating pong mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lalawigan, na minamahal na lalawigan ng Palawan. Ano, nagdiriwang pa rin po ng Bragatan 2026. Ay, kamusta po sa mga puyan. Nag-avail ng mga libreng pa-konserto. Ay, dahil nga po Martes, mga kabay, mga katropa, may pasok. May pasok pa rin, ha? Doon sa mga naghahanda na para po sa kanilang pagpasok sa eskwelahan, especially sa mga estudyante, ha? Mga magulang, dapat masisiguro ninyo na nasa eskwelahan niya, ha, ang inyo pong mga anak. Sana matulad niyo doon kahapon ng umaga, ha? Hindi nakapasok dahil sarado na po yung gate. Iba na yung pinuntahan, ha? Oh, mga kabay, mga katropa, oy, maayong buntag, maayong aga, miyad nga, salam. At muiyang damal-damal. Sa lahat po ng ating po, mga kabay, mga katropa, mga Bisaya, Ilonggo, mga Agutainan, Cagayanan.

Hoy, Sir Wayne Hara Ilibera, magandang morning na po, ha? O, si Sir Wayne, maaga pa, o. Gising na. At ganoon din si Ma'am Alona Dagraga Santino, ha? Diyan sa Bangko Bangkao. Good morning! Good morning po kay Tay Alan, kay Nigel, ha? Santino. At, yan nga, sabi ni Manu Wayne, salamat po, Lord. At ginising naman po ninyo kami, ha? Tuesday ngayon. Tuesday. May our day be filled with prayers whispered in the stillness, gratitude woven into every breath, and the reassurance that God's blessings are tailor-made for us, mga kabayan, mga tropa. Ha? Good morning! Have a blessed Tuesday daw po, mga kabayan, mga katropa. Thank you very much, Sir Wang. Good morning! Ay, 17 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng umaga sa mga nagpapainit na po dyan ng tubig para magkape. At sa mga may meron termos, siyempre, may laman tubig na mainit yan. Kape na tayo. Pampainit ng ating sikmura. At ang ulo, ha? Pangit yung umaga pa, init ang ulo. Bad yan, ha? Bad vibes. Negative vibes yan. Dapat positive pagkagising, positive vibes kagad, ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, gusto pong maging good vibes ang buong maghapon. Kape na lang tayo, ha? Opo, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, kapeng napakasarap. Oh, bukod sa masarap, ito yung kapeng hindi kabibigyan ng alalahanin. Baka tumaas ang iyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang kapeng ito, mga kabay, mga katropa, ang nagpapatamis dito ay stevia. Stevia ay mainam po. Dahil ito po ay mula sa natural. Ha? Alaman po ito na nagpuproduce ng natural sweetener na walang epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya sa ating pong mga katropa dyan, ano mayroon diabetes at ayaw magka-diabetes, ito yung kapeng nararapat sa inyo. Ha? Hindi ka na mag-crave sa kape. Hindi ka na sabi ngayon mag-aalala pa. Kapag nagkape kayo, baka mag-fluctuate ang iyong blood sugar. Hindi na. Dahil nga po ang nagpapatamis dito ay stevia. Ha? At ito rin po, mga kabayan, mga katropa, ang kape na meron pong vitamin D3. Natutulong naman po para mapanatiling matatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. Pero kahit ano pang hamon sa buhay ang ating pong kinakaharap araw-araw, may tibay ang ating mga buto, ha? Magiging matatag. Ito yung kape na merong vitamin D3 na nagsusulong po para sa ating bone health, muscle strength, dental health at tissue health. Kita niyo yan? Daming benepisyo ng ating pong kape na premium D3 coffee mix, ha? At ang vitamin D3 po ay tumutulong din po para labanan ang anumang pong banta, ha, ng sakit, especially cancer. Mahirap yan. Kung nagkaroon ka na ng cancer, naku, mahirap po makipaglaban, ha? Ayan ako, mga kabayan, mga tropa, healthy coffee pa rin ng Yes to Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix na mabibili na po, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 20 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga. Narito muna, mga kabayan, mga tropa, ang mga ulo naman ng ating po mga balita. Unang bugso ng mga balita sa araw na ito ng Martes. Sa balitang nasyonal, yun daw pong mga suspek sa pag-hack daw po ng ilang website ng ibang ahensya ng gobyerno. Tukoy na raw po ayon sa NBI. Yung Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo. Ito lang daw po ang tanging lehitimo. Siyempre, kung ang tatanungin mo, itong Gatchalian Black.

0: tanong, meron ba ang mangyayaring committee hearing? Headlines. Ngayon, headlines. Samantala sa balita mula sa labas ng ating pong bansa, Amerika at Iran. Hoy, nagkasundo na sa ceasefire. Kaya yung pong Strait of Hormuz, ay napipintod na rin pong muling buksan. Headlines. Good news. Headlines. Kung totoo. Samantala mga kabay, mga tropa, sa atin naman po mga balitang lokal. Municipal Health Office at Municipal Nutrition Action Division ng Batarasa. Muli na daw pong pinarangalan, siyempre, ang kanilang LGU. Land Transportation Office nagpapatuloy sa kanilang ginagawang operasyon laban sa mga motoristang merong problema. Sanitation unit naman ng Municipal Health Office El Nido ay pinalakas yung kanilang serbisyo. Serbisyo para sa kalusugan at sanitasyon sa buong bayan. City government na dagdagan naman ng 2 ambulansya. Lalaki na 2 beses na pong nahuli sa bypass, muli na naman pong nahuli sa isang bypass operation sa barangay Bangkaw-Bangkaw. At malakas sa pag-ulan sa ilang bahagi daw po ng bayan ng Brooks Point, nagdulot ng mga pagbaha. Kaso naman ng malaria sa Rizal, Palawan, umabot na, umakyat na sa 766. Pagkakaroon naman ng digital weighing scale sa pamilang bayan sa Quezon, Palawan, ay sinusulong ng konseho o sa konseho. Mga blood donors naman sa bayan ng El Nido, nakiisa sa kanilang ginawang blood donation drive. Insentibo ng mga atletang nagkamit ng karangalan sa MRA secondary, maaari na pong makuha. Ayon po yan sa City Sports Office. At board member Inan Zabalya, nananawagan sa Senado na sana maayos na po ang sigalot upang maipasa at mapag-aralan na ang mga batas, panukalang batas, para po sa benepisyo ng mga barangay sa buong Pilipinas. Simbahan, kinundin na naman ang malawakang pagputol naman ng mga puno sa Palawan. At mga estudyante, nagkayaya ang maligo sa ilog ng Irawan kahapon ng umaga during class hours. Nakauwi na rin po sa kanikinilang mga bahay. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Handog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Kelta Incorporated. Iyan po ang Santon Gold Coffee Mix. Opo, pinakabago, masarap. At healthy coffee pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mga kabay, mga tropa, abay kilala sa pagkakaroon po ng mga antioxidant properties at syempre, anti-aging properties. Ito yung kapeng tutulungan ka na maging blooming ka, mga katropa. Dahil ang kapeng ito, may unti-unti nyo pong i-repair yung ating pong balat. Mula sa mga pagka-damage dulot ng free radicals. Glutathione at collagen, hindi naman po bago sa inyo. Ang iba nga dyan, talaga nag-iipon pa para lang po maka-avail niyan. Para sabi nga ay maging younger looking skin. Maging blooming. Ngayon po, nasa kape na yan. Na pinakabagong produkto ng Yes to Health Incorporated. Yan yung ating Santon Gold Coffee Mix. Habang ito po ang inyong kinakape, araw-araw, unti-unti, may makakapansin sa'yo niyan. Baka makapagsabi pa sa'yo na, oy, katropa, abay, blooming ka ah. Ano bang sikreto mo? Sabihin mo lang, aba, Santon Plus, Santon Gold Coffee Mix lang yan, ha? With glutathione and collagen. Katropa, ang pinakabagong kape ng Yes Health Incorporated na Santon Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po ninyo sa mga butika at mga pormasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 26 minutos na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga tropa, konting higup lang kami ni katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mix. Pagbabalik po ng ating pong programa, tutungahin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya ako, inintay! Kape! Good morning muna din sa Henderson, kay Ma'am Norma Conde. Good morning po mga katropa at katropang Ali. Good morning din po Nanay Norma dyan sa Barangay Malcampo, Rojas, Palawan. Katropan din sa Henderson. Duty ba ngayon sa ONP katropa? Ha? Kape na ha? O, Santon Golden Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix ha? Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
19: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
27: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
28: XFM.
29: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: Kalibutan sa po makalipas ang ika-apat ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: At ang oras na yung mga kabay mga tropa ay handog naman din po sa ating healthy coffee pa rin. Oo, ang Santon Plus Coffee Mix. Mga kabay mga tropa na gawa po sa mga natural na sangkang. Oo, yun dyan po yung mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Ito naman po ang non-caffeinated na kape ng Yes to Health Incorporated. Kaya kahit bata po pwedeng uminom. Ang tawag nga po dyan, mild coffee. Mild coffee. Pero, coffee pa rin. Mga kabayan, mga katropa. At maraming binipisyo rin pong may dudulot sa ating pong kalusugan. Ha? Lalo na sa ating pong mga katropa dyan na nakakaranas po ng pangangasim ng sikmura. Na nagkakaroon po ng palpitation. Kapag umiinom ng mga non-healthy coffee, o panahon na po para mag-switch kayo ng kape, ha? Santon Plus Coffee Mix. Mabibili na rin po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga tropa, ngayon nga po ay ika-16 na po sa buwan ng Hunyo 2026. At narito na po ang mga detalye ng ating pong mga balita sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Kasabay niyo pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon pong napapakinggan sa mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo pong magiging tagapagbalita. Ang inyo pong tagapagbulaha. Kada umaga, katropa ng Alizon Salvatos.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Tako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita sa oras na alas 4:37 na po ng umaga. Unahin na po natin ang balita mula sa National. Sa ngayon daw po mga kabayan, mga katropa, tinutugis na ng National Bureau of Investigation or NBI. Yun daw pong mga nasa likod ng pag-hack sa ilang government websites sa bansa. Ito po ay ayon kay NBI Director Melvin Matibay na natukoy na raw po nila ang mga taong posibleng sangkot sa insidente at kasalukuyan na nila na silang inaalam para papanagutin sa batas. Dagdag pa ng NBI na itutuloy nila ang investigasyon at pananagutin ang mga responsable dahil malinaw na may paglabag sa batas ang kanilang ginawa. Nauna na rito isang grupo din muna ng tinatawag na NUSEC Philippines ang umako sa paghack at pagbabago ng ilang bahagi ng website ng gobyerno. May mga mensahe rin umuna silang iniwan na nababala at pagbatiko sa Senado. Habang iniulat din na ang website ng House of Representatives ay nabiktima rin daw po ng kaparehong cyber attack kung saan may mga mensaheng tumutuligsa sa gobyerno hinggil sa isyu ng korupsyon at tiwala ng publiko. Nilinaw naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ang CICC na walang sensitibong impormasyon din muno na nakuha ang mga hacker. At dagdag pa ng CICC, ang naapektuhan lamang ay ang mga pampublikong website at hindi ang mismong internal system ng mga ahensya ng gobyerno. Ipinaliwanag din nila na ang mga website ay kailangang di munong bukas sa publiko kaya mas nagiging target ito ng mga posibleng butas sa seguridad. Patuloy naman ngayon ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy pa ang buong lawak ng pag-atake at mapigilan ang kahalintulad na insidente sa mga hinaharap.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: At mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan, handog naman po sa atin yan ng Vision X Plus para makita ng malinaw ng ating po mga otoridad yung po mga, kumbaga, lapses ba o pagkukulang sa pagsisiguro sa mga website ng ating pong gobyerno. Naman po, medyo nalalabo na kasi kung araw-araw, diyan kayo nakatutok sa mga monitor, computer monitor, mga gadget. Nakakasira po talaga yung radiation niyan. Kaya kailangan niyo po ng kaagapan. Narito ang Vision X Plus, mga kabayan, mga tropa. Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Dahil po yan, sa mga taglay nitong mga sangkap gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Na siya pong kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng a clear vision. Malinaw na paningin, mga kabayan, mga tropa. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili nyo na po, mga katropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 41 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga, karagdag ang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: Nilinaw naman ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na tanging ang opisyal na Blue Ribbon Committee ng Senado lamang ang kinikilala ng institusyon sa anumang investigasyon o pagdinig. Siyempre, may kaugnayan pa rin yan sa flood control issues. Ayon kay Gatchalian, hindi kikilalani ng Senado ang anumang paralel o hiwalay na hearing na isinasagawa sa labas ng opisyal na komite na pinamumunuan ni na Senator Erwin Tulpo. Kiit niya, walang legal na ba labisa o otoridad galing sa institusyon ang mga hiwalay na pagdinig. Paliwanag pa ng opisyal, seryosong usapin ang pagtukoy at pag-imbestiga sa korupsyon. Kaya dapat ito ay isinasagawa lamang sa mga tamang proseso at sa lehitimong forum ng Senado. Nanawagan itong si Gatchalian sa mga testigo at resource persons na makipagtulungan at dumalo lamang sa mga opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ginawa ito ni Gatchalian na, o ginawa ang pahayag nito, itong si Gatchalian kasunod ng naunang abiso. Dito naman si Senator Erwin Tulpo na walang nakadakdang opisyal na hearing ang komite ngayon nga pong araw ng Martes, Hunyo 16, kasabay ng anunsyo naman ni dating Congressman Mike Defensor. Matatanda ang nagkaroon din ng hiwalay na pagdinig kamakailan na pinamumunuan naman ni Senator Pia Cayetano Cognay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Sa ngayon, nilinaw nga ng liderato nitong si Gatchalian na iisa lamang ang opisyal na Blue Ribbon Committee at ito lamang ang may otoridad na magsagawa ng formal na investigasyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Ang XFM Network, news and current affairs sa buong Pilipinas. Buong-buo na ihahatid sa inyo ang mga mangyayari at magaganap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Scandal. Sino ang mga dadalo? Sino pa ang mga personalidad na sangkot sa anomalya ng Flood Control Projects? The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the Flood Control Scandal. Abangan at pakinggan bukas live dito sa inyong XFM station at sa XFM Facebook page. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
0: Antabay pa rin po kayo, mga kabayan, mga katropa, ha? Dito lang po sa inyong katropang istasyon. Matutuloy ba o hindi? may anunsyo na hindi daw eh. Sabi nitong faction ni Gatchalya. Ito naman ko sa kabila kay Cayetano, tuloy. Antabay lang po kayo sa mga maaari pong maging ganap. Mamaya po yan. Dito lang sa inyo pong katropang istasyon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 45 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, lakoy muna natin ang balita mula sa labas ng ating pong bansa. Sa balitang international, oy, nagkasundo na raw po itong Estados Unidos at ang Iran. Nawakasan na raw po ang kanilang digmaan. Ayon po sa pahayag yan ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. Kahapon, mga kabayan, mga katropa, araw po ng Lunes. Ayon po kay Sharif, magkakaroon daw po ng official na signing ceremony sa bansang Switzerland sa darating na araw ng Biyernes para daw po sa naturang kasunduan. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanya pong social media account kung saan sinabi niyang kumpleto na ang kasunduan. Kasunduan nila sa pagitan ng Islamic Republic of Iran. Nabuo daw po ang kasunduan sa kabila ng airstrike ng Israel sa Lebanon ito nakalipas sa araw na Linggo na umani na matinding batikos mula sa Iran at maging kay Trump. Hindi pa inilalabas ang kumpletong detalye ng kasunduan. Ngunit, ayon kay Sharif, kabilang dito ang agaran at permanenteng pagtigil ng lahat ng operasyong militar, kabilang ang sa Lebanon. Patay naman sa mga naunang ulat, inaasang muling bubuksan na raw po ang Strait of Hormuz. Tatapusin ang blockade ng Estados Unidos sa mga pantalan ng Iran at palalawigin pa ang ceasefire habang ipagpapatuloy ang pag-uusap tungkol naman sa nuclear program ng Iran sa loob ng 60 araw. Ayon pa kay Trump, magiging bukas na raw po ang Strait of Hormuz nang walang bayad at matatapos na rin ang naval blockade ng Amerika. Dagdag pa nito, maaari na pong muling dumaloy ang supply ng langis sa pandaigdigang merkado.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mainam kung ganon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nantuloy-tuloy na yung supply, ano, mga kabayan, mga tropa. Hindi na naman po sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi po ng mundo na umaasa nga. Diyan sa Strait of Hormuz, yung mga nagdi-deliver, dumadaan siyempre. Ano, may mga barkong karga-karga, mga produktong petrolyo na mula dyan sa gitnang silangan. Marami pong umaasa, maraming bansa pong umaasa dyan, ha? Ay, kung bubuksan na po yan at walang bayad, edi mainam. Ang tanong lang dito sa ating sa bansang Pilipinas, kung sakasakali. Sabi nga, epektibo na yan. Bastante ng supply. Babalik pa ba sa dati ang presyohan?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Anong lang po yung mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, yung balitang yan at itiban sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, na mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Kaya katropa, palakasin ang ating immune system araw-araw. Araw-arawin mo na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po sumapit ang ikalima ng umaga.
1: Balitang Bukan.
0: Dakoy na po natin ang ating po mga kasamang mga field reporters para naman sa ating po mga balitang lokal. Unahin na po natin ang balita ni Katropan Dennis Chua, Municipal Health Office at Municipal Nutrition Action Division ng Bataras sa Palawan, pinarangalan ng kanilang LGU. Katropa naman natin sa balita niyan, Dennis Chua. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Muling tumanggap ng pagpunan ng Municipal Kamatista at Municipal Northeastern Action Division ng Batarang sa Padawan at Inuring Pamal ang lokal ng Batasin ng dalawang tanggapan dahil sa maan sa pagsamanuya ng Ulanaw Perfil ng Sinsa Buong Banyala. Bukod dito, labot din nila ang 28 hanggang na 110.5 na kadunod siya sa plane na timbang para tumakbato na mayroong 0.5 na buwang gulang. Hindi na ilgiyo na ang kanong tuloy sumasa ilalim sa sitwan at malasakit ng halong protection unikal. Patunay mo na ito ng nararamdaman na mga tuloy matarasa ang dekalidad at maasang servisyo upang kalusugan nila. Ang galitang ito natin sa inyo ng close screen with ito pa. Ang daan siya na finish na kritis kaya subukan mo na mula sa 1.3.5 XFM Rizal, Dennis 2 XFM.
1: Ito ang exciting podcast.
0: Maraming salamat, Katraban Dennis. Samantala, LTO nagpapatuloy daw po ang ginagawang operasyon sa mga motorista. Katrapan natin sa balita, The Rey Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Nagpapatuloy ang ginagawang panghuhuli ng LTO Nara Extension Office sa iba't ibang bahagi ng Quezon, Palawan para alamin kung ang lahat ba ng mga motoristang bumabiyahe ay walang nilalabag na alintuntunin sa batas trapiko kung saan noong kamakailan lamang ay kanilang binulaga ang halos lahat ng mga motorista nang sila'y muling mag-operasyon sa harap ng public terminal ng Barangay Alfonso 13. Nabatid na patuloy ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga Quezonyan na kinakailangang magsuot ang helmet, hindi expire ang resto ng motor at iba pa. Para sa ganoy, walang magiging problema ang mga ito sa oras na mapadaan sa mga checkpoint at operasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sis de Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis de Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Real Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: From salamat, Kachopang Ray. Samantala, oras po natin, 8 minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating po mga balitang lokal, Sanitation Unit ng Municipal Health Office sa Bayan ng El Nido, pinalakas daw po ang serbisyo sa kalusugan at sanitasyon sa kanilang bayan. Ano kaya ang klaseng serbisyo ang kanilang idinagdag? Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Patuloy na pinalakas ang Environmental Health Sanitation Unit ng Municipal Health Office ng El Nido ang kanilang mga programa at serbisyo upang matiyak ang mas maayos at efisyenteng pagpapatupad ng mga gawaing pangkalusugan at sanitasyon sa bayan. Sa isinigawang ENSAN Unit Staff Meeting, kamakailan tinalakay ng mga kawani ang kanilang buwanang accomplishments sa mga hamon sa operasyon at mga hakbang upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo sa komunidad. Ayon sa Municipal Health Office, mahalaga ang regular na pagpupulong upang masuri ang mga nagawang programa at agarang natugunan ang mga isyong may kaugnayan sa kalinisan ng kapaligiran at pampublikong kalusugan. Naging daan din ito upang makapagbahagi ang bawat seksyon ng kanilang mga tagumpay, karanasan at rekomendasyon para sa mas mahusay na koordinasyon at pagtutulungan sa loob ng unit. Kabilang sa mga layunin na pagpupulong ang pagpapalakas ng implementasyon ng mga programang pangkalinisan, pagpapaiting ng sanitation monitoring at pagpapahusay ng mga serbisyong direktang nakakaapekto sa kalusugan ng mamamayan. Ipinakita rin ang aktibidad, ang dedikasyon ng mga kawani ng sanitation unit sa patuloy na pagbibigay ng dekalidad, efisyente at makataong serbisyo upang mapanatiling malinis, ligtas at malusog ang komunidad sa El Nido. Para sa mas malusog na pangangatawan, araw-araw uminom ng Santong Class Gold mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, City Government nagdagdag o nadagdagan 62 ambulansya. Sa kaya galing itong ambulansya na ito? Binili ba ng city government? O donated? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman sa ating katropang si Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
5: Mas pinalakas pa na pamalang parusod ng Puerto Princesa ang serbisyong pangkalusugan matapos dumating ang dalawang bagong piling ambulansya na magagamit ng mga Puerto Princesa ng libre para sa kanilang mga medikal na pangangailangan. Ayon sa city government, malaking tulong ang mga bagong ambulansya upang mapabili sa pagtugon ng City Health Office Hero Unit sa mga emergency at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang serbisyong medikal na. Ang bawat ambulansya ay kumpleto sa mga bagong kagamitan tulad ng kagamitang medikal. Bilang na ang 4-in-1 cardiac monitor na may defibrillator, ECG, sanctioning machine at patient monitor. Mayroon din itong nebulizer, oxygen tank, pulmo aid, automatic external defibrillator o AED, blood pressure monitor, first aid at first aid medicines. Kahapon, formal na itong binasbusan ng isang pare para agad na magamit. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Balti na tutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFMU.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Mike! Samantala, lalaki na dalawang beses na daw pong nahuli sa mga bypass operation, muli na namang nahuli! Diyan daw po sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Katraba natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report! Live report! Arestado ang isang lalaki sa Paradeco Barangay Bangkaw-Bangkaw kagabi. Kinilala itong si Kenneth, hiwalay sa asawa, isang tricycle driver at dalawang beses nang nahuli sa mga police operation. Ayon sa PS1 operative, nabilihan nila ng isang sachet ang suspect sa halagang 1,500 pesos sa mismong bahay nito. Pero para sa suspect at sa pamilya, hindi siya nagbebenta ng illegal na droga. Wala raw siyang katransaksyon sa nangyari at inihahanda na ang kaso na kanyang kakaharapin. Nang kinapkapan si Kenneth, nabawi ang bypass money at wala na rin nakuwang illegal na droga sa kanyang bulsa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ng katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News. Ito ang exciting news.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, oras po natin mga kabay, mga katropa, 3 minuto na lang. Alas 5 na, gising na mga estudyante. Samantala mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan, ang ating pong mga balita, ang pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
6: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain,
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng natagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Kompletado, si Balab Antike. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radio ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Sunton Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Sunton Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Samsung Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
25: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa, karap na pong 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Good morning!
0: Oh, good morning muna sa mga bagong gising dyan. Oh, hilamos na at mumug na, ha?
1: Good morning!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na ito, handog po sa inyo na ng premium D3 coffee mix, ha? Oh, kape-kape sa mga nakapag-mumug na dyan, ha?
1: Good morning!
0: Tulad ni katropa ang Eco Echala, ha? Ng Barangay Abar 1, Roas, Palawan. Good. Mga katropa natin yung mga solid XFM mobile apps users.
1: Good morning!
0: Yung tinatanong mo kung babalik pa ang presyo ng produktong petrolyo, yan ang tanong din namin.
2: Ito ang
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang atin naman pong mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Balitang lokal pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Puntahan muna natin si Katropang Kweto, Engineer Neboy. May pinadala siyang picture ano to, disgrasya, rumble, ano ba yan, ha? Alamin nga natin kay Kapitan Kuya Totorone. Good morning!
2: Live report!
3: Yes, good morning, Katropang Ali. At siyempre, good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito, Katropang Ali. Bago tayo siguro unahin itong pinsisin ko sa inyo mga picture dyan, unahin natin itong nangyari kagabi, pasado alauna. Dito naman to sa may bahagi ng Barangay San Jose, Katropang Ali, particular na dyan sa may tapat ng traffic light natin sa may San Jose, na kung saan nga isang lalaki ang uminom sa katapat mismo ng painuman dyan, Katropang Ali, nung lumabas ito para mag-jingle sa harap mismo ng isang mall dyan, nung pagbalik na doon sa isang KTV bar, ay doon ito na sagi o nabangga ng isang L300 van na galing sa San Jose patungo ito ng Kabayanan, Katropang Ali. Sa impact nung pagkabangga nitong edad 36 anyos na si alias Glenn, na taga Barangay Tanglaw, Katropang Ali, ay medyo nung dinala, nawala man ito ng malay. So balita ngayon ay may malay na ito, pero dahil nga sa inindang sa impact ng pagkabangga, ay nasa riso ito ngayon ng ospital ng Palawan. Balak ito ngayon na ililipat sa isang pribadong ospital nitong pamilya nito ni alias Glenn ng taga Barangay Tanglaw para sa karagdagang pang medikasyon, Katropang Ali. Samantala, yung driver ng L300 ay nasa kustodya na rin ng PNP at nakikipagtulungan rin naman sa pamilya itong driver, Katropang Ali. So yun lang yung itala dito sa ospital ng Palawan ngayong magdamag. Samantala, pumunta naman tayo kina dito sa Police Station 1 at isang ginang naman ang pinalize umano ng kanyang live-in partner na isang foreigner at nasa kustudya na ngayon sa Police Station 1 at isang lalaki naman ang nabagan siya dahil nasangkot naman umano ito sa kaguluhan, Katropang Ali. Samantala, narito tayo ngayon sa bahagi ng Junction 1, Barangay San Miguel, na kung saan isang foreigner ang pinalo umano ito ng mga LGBTQ, Katropang Ali, dito sa may harap ng isang painuman ito, yung panari, Katropang Ali.
0: Panari, ang ibig sabihin niyan, salitan ko yun yan, panari. Pag sabing panari, tigil, pahinga.
3: Pahingahan, Katropang Ali, kumbaga.
0: Pahinga siya ngayon.
3: Pero itong isang foreigner, ngayon, dito yung mga otoridad, yung ating Police Station 1, kaya nakuha natin ito nung galing tayo ng Station 1 na may tumawag nga sa himpilan para i-assist nga. Dahil na pinalo sa ulo itong foreigner, nasa loob mismo ito ngayon ng ambulance at nilapatan ng lunas yung bahaging ulo, Katropang Ali, dahil napalo nga daw. Sa ngayon, patuloy pa ito investigahan ng ating mga otoridad sa Police Station 1 kung sino-sino ang kasama nitong foreigner, dahil unang nabanggit kanina, mga LGBTQ umano ang kasama at di umano ay nagsimula ng gulo dito sa may bahagi ng panari, Katropang Ali.
0: Sila rin yung magkakasama?
3: Sila-sila din daw. Pero ang binabanggit ng iba naman, magkabilang table naman ito, itong foreigner at itong mga taga LGBTQ. Nasa apat ito, Katropang Ali, na narito. Kaya naguluhan pa yung ating investigador kung sino talaga ang pumalo dito sa foreigner, so ibahagi ng ulo nito. At sino ang kasama ng foreigner dito sa loob. Ang kanina, sabi nga ng ating police station 1, kailangan na mabit-bit itong dalawang panig, itong foreigner at maging itong mga LGBT ko na babanggit para maimbestigahan kung kasino ang nagsimula ng sanaturang gulo, Katropang Aling.
0: Sige!
3: So, yan lang muna ang ating nakalap, ano? At siya mapala, yung ating inabangan sa ospital ng Palawan, nasa apat ngayon, Katropang Ali. Dahil mula dito sa may bahagi ng Junction 1, Barangay San Miguel, at sa atin niya ng mayroong vitamin sa bansa na ito'y mabibili na dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Baby.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie. Foreigner, ninampas sa ulo. Sa isang painuman daw. Panari. Ngayon, panari ka sa ospital. Ay, samantala, 11 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga sa iba pang mga balitang lokal. Balita muna natin. Okay na ba? Engineer Rene. Si katropang Mark John Abrea, yung ating pong correspondent mula sa bayan naman ng Brooks Point. Kahapon po, nakaranas ng malakas na pag-ulan at malalakas na bugso ng iip ng hangin ang ilang bahagi ng naturang bayan. Nagdulot daw po ng mga pagbaha. Katropa natin sa balita, Mark John Abrea.
2: Live report.
4: Nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bayan ng Brooks Point. Ang malakas na pag-ulan ang naranasan kapon sa iba't ibang parte nito dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, mabilis na tumaas ang tubig sa level ng tubig sa ilang ilog na naging dahilan ng pag-apaw nito. Kaugnay sa balitang ito, agad namang nagsara ng supply ng tubig ang ilang water system, particular sa barangay Mainit, upang maiwasan ang pagdaloy ng tubig baha o maruming tubig sa mga residente. Ang balitang ito ay titinyo ng Santon Plus. COVID, nagkabi ka na, gumapo ka pa. Mula rito sa lungsod ng Puerto Princesa para sa nagkaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako inyong tagapagbalita, Mark John Abrea, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mark John. Oh, dulot pa rin po yan ang Easterlies. Wala po tayong bagyo, wala pong LPA. Easterlies. Kung nagpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng ating bansa, ha? Ingat doon sa ating pong mga kababayan, especially sa mga low-lying areas. Yung mga ganyang uri po ng malalakas sa pagbuhos ng ulan, nagkakaroon po ng mga tinatawag na flash floods, ha? At ganoon din mga landslide, ha? Sa mga landslide prone area. Kaya ingat, ingat mga katropa.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 13 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Tagan na natin si katropang Dennis Chua sa kanya pong balita. Ito, kaso naman daw po ng malaria sa Rizal, Palawan. Umakyat na sa 766. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report.
5: Muli na namang nadagdagan ang kaso ng malaria sa bahay ng Rizal base sa pinakabagong datos na inilabas ng Municipal Office o MHO kahapon June 15, 2026. Sa ulat, ang barangay Ransaka may pinakamaraming naitalang kaso na umabot na sa 166. Sumunod ang barangay Punta Baja na may 146. Pangatlo na may mataas sa bilang, ang barangay Tambore na may 97 na kaso. Naitala rin ang kaso sa barangay Kampung Ulay na may 87, Kulasian na may 70, Latod na may 47, Iraan na may 45, at Panalingaan na may 43. Sa Kandawaga ay may 36, habang Kanipaan ay may 20, at Barangay Bunog na may 19 na kaso. Sa Kabuhan ay umabot na sa 706. 25 ang kabuang bilang ng kaso ng malaria sa buong bayan ng Rizal. Nangunguna pa rin ang Barangay Ransang sa may pinakamaraming naitalang kaso. Paalala ng MSO, makipagtulungan sa health worker, gumamit ng insecticide treated nails para tilihing malinis ang paligid at agad na magpatingin sa health center kung makaranas ng lagnat na may panginginig. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM, Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, pagkakaroon naman din mo ng digital weighing scales o timbangan sa pamilang bayan po ng Quezon, Palawan, isinusulong sa kanilang konseho. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report.
6: Sinusulong kabakailan sa Konseho ng Quezon Palawan ang pagkakaroon ng digital weighing scales sa pamilihang bayan at sa mga lugar ng kalakalan sa munisipyo, kung saan formal namang ipinresenta ito sa naging regular session ng mga mambabatas ng may akda ay si board member Ariston Arasaga ng Sangguniang Panlalawigan ng layunin umano.

0: Mula sa bahaging sur ng ating pong lalawigan, norte naman po tayo ngayon. Yun daw po mga blood donors na nakiisa sa ikinasang blood donation drive sa bayan ng El Nido. Umabot sa 98 o 98 blood donors. Katra pa natin sa balita, Bellyamucha. Live report.
1: Umabot sa 78 katao ang nagkusang loob na mag-donate ng dugo sa isinagawang mass blood donation drive ng Municipal Health Office at mga katuwang ng ahensya mula June 9 hanggang 11, 2026. Isinagawa ang aktibidad sa Barangay Tinigiban, Municipal Health Office, Covered Court, Barangay Villa Libertad at Barangay Abirawan, kung saan nagtipon ang mga mamamayan upang magbigay ng mahalagang ambag para sa kaligtasan ng mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ayon sa mga health workers, mahalaga ang regular na blood donation upang matiyak na may sapat na supply na dugo para sa mga biktima ng aksidente, mga pasyenteng sumailalim sa operasyon, mga inang nanganganak at iba pang may agarang pangangailangang medical. Pinuri naman ng Municipal Health Office ang 78 donors na naglaan ng oras at nagpakita ng malasakit sa kapwa. Anila ang kailang simpleng sakripisyo ay malaking tulong upang mapanatiling handa ang supply ng dugo para sa mga emerhensya sa bayan. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng Local Government Unit of El Nido, Philippine Red Cross, mga opisyal ng barangay, volunteers at iba pang katuwang ng organisasyon na nagkaisa para sa layuning makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng voluntaryong pagdo-donate ng dugo. At yan ang balita, hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bellyamucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Belya. Nagatid sa ating orasan, naganap na po ang 18 minuto. Makalipas ang alas 5 na po ng umaga. Samantala, insentibo naman ng mga atletang nagkamit ng karangalan sa MRA Secondary. Maaari na rin pong makuha. Ayon po yan sa City Sports Office. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Maaari na raw makuha ng mga atleta na gamit na medalya sa Mimaro Parish Athletic Association at Meet 2026 sa kanilang cast incentives mula sa Power ng Palusod ng Puerto Princesa. Ito ang inanunsyo kahapon o kagabi ng City Sports Office. Ayon sa kanila, isasagawa ngayong araw nga ang release ng cast incentives para sa mga secondary medalist sa Cast Division Office ng City Hall. Pinapayuhan naman ang mga beneficiaryo na magdala ng 3 photocopy ng kanilang school ID bilang requirements sa pagkuha ng insentibo. Ang naturang pagkilala ay bahagi ng pagpapatupad ng City Ordinance Number 1207 na nag-amienda sa Cast Incentive Program para sa mga atletang nagdadala ng karangalan sa lungsod. Sa ilalim ng ordinance, tatanggap ng 7,000 piso ang bawat gold medalist, 6,000 piso naman para sa silver medalist, 4,000 piso para sa bronze medalist sa individual events. May nakalaan din sa succeeding medal incentives para sa mga atletang makapagtatala o nakapagtala ng karagdagang medalya kung saan makakatanggap sila ng 5,000 piso para sa bawat dagdag na gold medal, 4,000 piso para sa silver at 3,000 piso para sa bronze. Para naman sa team events, ibabatay ang halaga ng insentibo sa bilang ng membro ng koponan, habang ang mga coach at trainer naman na nagsanay sa mga atleta nang hindi bababa sa 6 na buwan bago ang kompetisyon ay makakatagat ng 20% ng kabuuang cash incentive ng mga atleta. Natatandaang matagumpay na nagdepensa ng Puerto Princesa sa kampiyonato sa EMBRA Meet 2026 na ginanap sa Sablayan Occidental Mindoro matapos makapagtala ng kabuuang 310 medals. Sabihan dito ang 143 gold, 92 silver at 75 bronze medals dahilan upang makamit itong back-to-back overall champion. Yan ang balita atin sa inyo ng Vision Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng iyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisap Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Mike, po doon sa mga MRA players na nagkamit po ng kanila pong mga medalya. Punta na kayo sa City Hall. Diyan na po ang inyo pong mga insentibo, ha? Grasya na po yan, ha? Grasya. Pat para sa inyo yan talaga, ha?

0: 41 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Board member Inan Zabalya, nananawagan naman sa Senado na sana ay maayos raw ang sigalot doon upang maipasa at mapag-aralan na ang mga batas. Batas especially para sa mga barangay. Katro pa natin sa balita, Girlie Cadasio.
1: Live report. Live report.
2: Nagpahayag si Liga ng mga Barangay President Ferdinand Zabalya sa Senado na sana'y maayos na ang sigalot upang maipasa na at maisabatas na ang para sa mga barangay. Partikular na ang Magna Carta para sa mga barangay officials at Magna Carta pa rin para sa mga barangay workers. Kung saan mapapaloob dito ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo para sa mga barangay officials at workers sa bansa maging sa lalawigan ng Palawan. Ayon kay Board Member Zabalya, nais nito na bago ang kanyang huling termino bilang presidente ng mga liga ay mas mabigyan ng tulong ang mga barangay sa Palawan upang maiparamdam sa mga ito ang kanilang kahalagahan sa lipunan at komunidad. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Ito ang
0: maraming salamat, Katropang Girlie. Samantala, simbahan, kanon din naman, o kinon din na naman. Yun daw pong malawakang pagpuputol ng puno sa buong Palawan. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
1: Live report. Live report.
3: Mariing kinundina ni Socrates Misiona ang pagputol ng tinatayang 218,854 na mga puno kaugnay ng mga proyektong pagmimina sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa obispo, nararapat na pangalagaan ang Palawan bilang last ecological frontier ng bansa dahil sa mayaman nitong kagubatan, mga watershed at biodiversity. Biniyang diin niya na mahalaga ang likas na yaman ng lalawigan sa kabuhayan maging sa kapakanan ng mga lokal na komunidad. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC. At sa uling bugso ng ating pong balitang lokal, mga estudyante na nagkayayaang maligo sa ilog ng Irawan. Kahapon po yan. Ayun, hinatid po sa kani-kanilang mga bahay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
4: Nakauwi na ang mga estudyanteng dinala sa Barangay Hall ng Irawan kahapon matapos itong dalhin ng mga tanod mula sa ilog kung saan plano sanang maligo ng mga ito. Ang 7 estudyante ay nakita ng mga residente na maliligo na sana pero agad itong isinumbong sa mga tanod na nagro-rowing noong mga oras na iyon. Hindi na nakaligo ang mga kabataan at sumama naman ang maayos sa barangay ang mga ito. At doon nalaman na sila ay mga residente ng Barangay Bangkaw-Bangkaw at Barangay San Miguel. Humingi na ng tulong ang Barangay Irawan sa Bangkaw-Bangkaw at kahapon din mismo sinundo rin ng mga magulang ang mga kabataan sa Barangay Hall ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito
0: salamat, kagawa Gerald Gales. Samantala, 26 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, sa magiging tayo naman po ng panahon ngayong araw po ng Martes, ika-16 sa buwan ng Hunyo, Easterlies pa raw po, o Easterlies pa rin. Yun daw po nakaka-apekto sa malaking bahagi po ng silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ito daw pong parte ng Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay makakaranas daw po ngayon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Mayroon pong tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms. Dulot nga po yan ng easterlies. Kaya mga posibleng flash floods at landslide ay maaari daw pong maranasan. Pag magkakaroon po ng mga malalakas sa pagbuhos ng ulan. Samantala, ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi po ng ating pong bansa kasama na po ng lalawigan ng Palawan, makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na meron din po mga isolated rain showers at thunderstorms. Dulot naman yan ng tinatawag na localized thunderstorms. Ay mga posibleng flash floods at landslide ay maaari rin pong maranasan, lalo na doon nga po sa mga low-lying area at landslide prone areas. Samantala, ang pag-iip ng po ng hangin sa bahagi po ng Luzon at Visayas ay mula daw po sa mahina hanggang katamtaman na nagmumula sa Timog Silangan hanggang Timog Kanluran. Samantala, ang bahagi naman po ng Mindanao ay makakaranas din po ng pag-ihip ng hangin na mula sa mahina hanggang katamtaman, na ang direksyon naman ay mula sa Silangan hanggang Hilagang Silangan. Sa atin naman pong kondisyon ng karagatan sa bahagi po ng Luzon at Visayas, slight to moderate, mga kabayan, mga katropa, kutamtama o mula sa mahina hanggang sa katamtama mga pag-alon. Meron din sa bahagi ng Mindanao.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Alas 6:28 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa ating ng Premium D3 Coffee Mix ng Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay hindi po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, Katropang Alison Salbatos. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas! XFM.
5: XFM.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Magandang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome, welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramiri Tuoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung niko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo pong live dito sa atin pong programa. Welcome, welcome po muli. Magkakasama-sama po muli tayo ng live at maghahati na naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin susolusyonan ang samot sa ating karamdaman na nararanasan ng atin pong mga kababayan. Ha? Kaya samahan niyo po linko dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyo pong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. I-text po lahat yan, ha, sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo ka masaila na yung mga katanungan, huwag kalimutan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ha? Kumusta, kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalong-lalo na kung nakakainom na atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ha? Ng atin pong ultimate trio. Kaya bibilangan po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng atin pong Premium D3. Ng atin pong araw-araw nakatuwang sa pagpapatibay at pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Makakuha po tayo dyan ng sapat na nutrisyon, especially yung tinatawag po natin ng mga antioxidants. Napakahalaga po yan, ano, para mapigilan yung napakabilis na oxidation. Ibig sabihin, pagkasira ng atin pong mga selula ng iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Of course, doon yan nag-uumpisa talaga, no? Sa mga cells ng atin pong pangangatawan, pagka nagkakaroon ng diferensya yan, pagka nagkakaroon po ng problema yung mga selula, sabihin natin, kulang sila ng, ano, ng sustansya. Kulang yung lakas, yung integrity ng atin pong mga cells. Apektado, iba't ibang organ sa ating pong pangangatawan, mga tissues, at iba't ibang sistema na binubuo po nito, mga katropa, mga kaibigan, no? Yung oxidative stress na lang na nangyayari sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Na yan yung isa sa mga tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit napakaraming mga tao ang nakakaranas ng premature aging. Ayan. Isa sa mga problema na talagang pinagsusumikapan na resolbahin, ano? Itong premature aging. Ang tao naman talaga ay tumatanda, eventually namamahinga, ano? Pero ang problema kasi mas napapaaga na, ano? Eh ang mga Pilipino, ang atin pong life expectancy nasa 70, 71, 72. Yan ang life expectancy po natin, mga kaibigan, which is napaka-iksi na yan, ha? Eh kung titingnan natin sa mga datos, ano? Marami ang mga Pilipino na pag-edad pala ng 40, pag-edad ng 50, yung kanilang pangangatawan, ano, yung health status nila, eh parang dekada na mas matanda kesa dun sa aktual na kanila pong edad. That is reality na nakikita natin at dun sa ating mga Yes to Health Wellness Center, kung makakapunta kayo dun, makakabisita kayo dun, meron tayong tinatawag po na ARDK machine. Tsaka yung Radotech natin. Nakikita doon kung ano yung ano na yung condition ng mga internal organs sa ating pangangatawan. Yung sistema na iba't ibang parte ng pangangatawan natin. At nakakapagtaka. Ayan. Nakakagulat. Pag nakikita yung mga edad na 40, minsan nga, yung mga edad na 30, ano? Eh, di hamak na mas matanda na yung kalagayan ng kanila po mga internal organs or yung functions ng mga sistema sa kanilang pangangatawan. Which is nakakalungkot pag ganun, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang bilis ng deterioration ng atin pong internal organs, ano? At yan ay nag-uumpisa po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa kakulangan ng mga sustansya sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya hindi basta-basta yan, yung nutrient deficiencies, yung malnutrition, kabilang na rin dyan, yung malabsorption, yan po ay hindi basta-basta na mga problema, even though hindi talaga siya ganun ka-fatal, ura-urada na talagang nagbibigay ng matinding banta sa ating kalusugan. Pero pag yan ay hahayaan po natin, kumbaga ano yun, unti-unti sinasaid niyan yung kakayanan ng atin pong pangangatawan o yung pundasyon ng atin pong kalusugan, hanggang sa yung komplikasyon, dun tayo dadalihin talaga, ano? Noong problema po na iyan, mga kaibigan. Kaya bigyan natin ng pansin, wag po natin ipapawalang bahala yung ganito pong mga problema, ano? Kaya nga nandyan ang atin pong ultimate trio bilang pang solusyon, ha, sa ganito pong mga problema. Kapag ka nakikita nyo na nanghihina na iyong pangangatawan, kapag ka matamlay ang katawan po natin, inuman na kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kaibigan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and of course, ang atin pong Premium D3. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
1: The secret of health. Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Huwag Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
1: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: The secret of health.
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santown Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Sa dami ng mga vitamin C ngayon, no? Sa mga butika, mga market. Hindi natin alam kung ano yung pipiliin natin na klase ng vitamin C. Eh bakit nga ba dapat piliin natin ang alkaline base na vitamin C? Especially ang Santown Vitamin C. Anong kaibahan ng alkaline base na vitamin C compared dun sa ibang mga vitamin C, ha? Ang alkaline or tinatawag na buffered vitamin C, kinabibilangan yan siya, no? Ng mga sodium ascorbate, calcium or magnesium ascorbate na vitamin C. Ibig sabihin po nito, mga katropa, mga kaibigan, hindi ito kasing asim ng ascorbic acid na klase ng vitamin C. O ito yung mas gentle sa atin pong tiyan, mga kababayan, ha? Bakit mainam piliin ang ganitong klase ng vitamin C? Dahil ito po ay mas banayad sa atin pong tiyan. Hindi madaling magdulot ito ng hyperacidity o panghapdi, ano, sa atin pong tiyan. Lalo na sa mga kababayan natin, karamihan, ano, ng kondisyon ng kanila pong tiyan ay acidic. So, yung nature ng atin pong stomach ay and usually acidic na po, mga kaibigan, ano? Kaya napakainam itong alkaline based na vitamin C or buffered vitamin C kung ang pipiliin po ninyo or hanap ninyo ay yung vitamin C na hindi magbibigay ng discomfort sa inyo pong stomach area. Ano? Mas bagay na bagay ito sa mga kababayan natin na meron pong acid reflux o sensitibo yung inyo pong sikmura, ha? O para makaiwas sa mga discomfort, yung pakiramdam nyo parang hinahalo ka yung inyong puntian, ayan, mag-Santown Vitamin C po kayo, mga kababayan, ha? At syempre, mas stable ang absorption ng mga alkaline-based na vitamin C. Dahil buffered po siya, hindi agad-agad nasisira sa acidic na environment yung ganitong klase ng mga vitamin C. At mas tuloy-tuloy ang pag-absorb nito sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha? Mas mataas din yung tolerable dose ng mga alkaline-based na vitamin C. Kaya ngayon, Santown Vitamin C natin, meron tayong tinatawag dyan na bumper dose, ano? You can take up to 5 capsule 3 times a day ng Santown Vitamin C natin, mga kaibigan, without experiencing any discomfort sa inyo pong tiyan, mga kababayan, ha? Ganun kaganda ang atin pong Santone Vitamin C. Mas kaya ng katawan natin ang mas mataas na dose kumpara dun sa mga acidic form ng vitamin C, ha? At syempre, mas kakaunti or halos wala kayong mararanasan ng mga discomfort, ano? O yung tulad ng mga yung mga side effects, ano? Pagka nasobrahan ka ng vitamin C, katulad yung loose bowel movement, kasi yun yung madalas na epekto pag masasobrahan ka sa vitamin C, eh maglo-loose bowel ka, ano? Pero that's not a bad thing, ano? Yun ay ano lang, yun ay way ng pangangatawan mo to dispose those excess vitamin C na hindi nagagamit ng inyo pong pangangatawan, mga kaabayan. Yun yung kagandahan din kasi sa vitamin C, at the same time yun yung crucial sa kanya dahil hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan. Hindi pwede na mag-take ng marami ngayon para meron kang ikukonsumo sa mga susunod na araw. Hindi po ganun, ano? Kasi ang vitamin C, water soluble siya, ano? Yung nature niya, at the same time hindi siya na-deposit sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya ang ginagawa ng katawan niyan, pag nagamit niya na yung kinakailangan na pangangatawan mo within that day, didispose niya na yung sobra, ano? At pagka medyo mas marami-rami yung sobra sa katawan mo, so yun, magkikreate yun siya ngayon, ano? Nang ganyan, ano? Loose bowel movement, ano? Or pagdudumi, mga kababayan, ano? At isa pa, ang kagandahan, pagka alkaline-based na vitamin C ang iinumin po natin, mga kaibigan, ano? Ito ay mas, kumbaga, nakakatulong ng malaki. Siyempre, the more na mas marami ka na ipapasok sa pangangatawan mo ng vitamin C, at mas marami yung naggagamit ng inyo pong pangangatawan, ano? Eh, mas nakakatulong yan para sa pagpapatatag ng atin pong immune system. Pagpapalakas ng mga white blood cells po natin para malabanan, ha? Yung mga sipon na yan, ubo, mga trangkaso at iba't iba pa na mga viral and bacterial infections na maring umimpekto sa atin pong pangangatawan, mga kababayan, ha? At ang alam niyo ba na ang vitamin C is napakalakas yan siya na antioxidant sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, kung umiinom ka ng ano natin, kung umiinom ka ng Santone Gold Coffee Mix natin na mayroong collagen, ha? Mas maganda na sapat din ang vitamin C sa inyo pong pangangatawan para mas magamit ng husto yung mga collagen na yan sa atin pong pangangatawan. At ang vitamin C mismo din ang tumutulong para mas maganda yung production ng collagen ng atin pong pangangatawan. Yung natural na pinuproduce ng katawan natin ng collagen, mas nagiging effective yun kapag sapat yung vitamin C sa atin pong katawan, mga kababayan, ha? Alam niyo ba ang vitamin C din, napaka-beneficial para sa atin pong heart area. Ano ba yung puso natin? Nakikinabang yan ng husto doon sa vitamina na C sa atin pong pangangatawan, ha? Kasi nakakatulong din siya sa mga blood vessels, yung functions, ano, ng mga kaugatan natin, mga arteries and veins. Eh, tinutulungan niya na maging matibay, mga katropa, mga kaibigan. At the same time, yung integrity ng atin pong heart area, yung muscles ng heart natin, pati yung mga ugat na nandun sa atin pong heart area. Yung mga pino na ugat dyan, tinatawag po na coronary artery. Yan yung madalas nagkakaroon ng mga bara, madalas na nagkakaroon ng problema, ano? O yung tinatawag na coronary artery disease, yan. Na madalas pinagmumulan ng atake sa puso. O yung ischemic disease, paglaki ng puso, ayan, at iba't iba pang problema sa ating pong heart area. Doon nag-uumpisa doon sa mga pinong ugat na yan na nandiyan sa ating pong heart, mga kababayan, ha? Kung gusto nyo maingatan yan, kung gusto nyo po na yan po ay mapatibay, inom po tayo araw-araw ng alkaline-based na vitamin C. Choose Santone Vitamin C, mga katropa, ha? Yan po ay inumin araw-araw, ano? Ang recommended daily allowance ng vitamin C, mga kababayan, ha? Sa mga adult, at least, mga kaibigan, meron kang 500 milligrams per day na vitamin C. In terms of infections, ano, up to 2,000 hanggang 3,000 milligrams ng vitamin C ang dapat nyo pong maitake, ano? Merong pagkakataon na kung saan kinakailangan mo up to 10,000 milligrams ng vitamin C. Pero yun, madalas yun ay ina-advertise as IV or intravenous, mga kaibigan, no? Yung sa dinadaan na sa mga ano, syringes, ano. So yun yung para makuha mo agad-agad yung 10,000 milligrams na yun ng vitamin C, mga kaubayan, no. Pero kung ito ay pang suplemento mo lang para pampatibay na yung pangangatawan, at least 500 to 1,000 milligrams of vitamin C per day ang kinakailangan po natin. O pag stress ka, o dapat at least mga 3,000 milligrams per day. So kung Santon Vitamin C, ang babasihan po natin na meron po yan siyang 550 milligrams of vitamin C as sodium ascorbate, mga katropa, no? So na kailangan mo at least mga 4 to 6 capsules ng vitamin C per day para maka-cope up yung pangangatawan mo doon sa stress na inyong nararanasan, ha? O pag-stress ka, pagka-depressed ka, no, the more na mas kinakailangan mo ng mas higher amount ng vitamin C, mga kaubayan, ha? So choose vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa mga coffee lover po dyan, ha, huwag kalimutan, Santon Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape ng Yes to Health, mga kababayan. Available sa mga suking butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga hindi pa nakainom niyan, hindi pa nakasubok niyan, ako, eh hanapin na po yan sa pinakamalapit na mga butika, ha? And soon, sa mga stores, eh magiging available na rin yan. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix, ano? Swak na swak sa panlasa ng mga kababayan natin, ano? At yung benepisyo talaga namang hindi tinipid, ha? Hindi matawaran yung mga benefits na makukuha po ninyo dyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Sa mga ano dyan, gustong mag-switch na ng kape nila into a healthy and of course, delectable coffees. Choose Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sa mga katanungan, huwag po may magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, meron nagtanong dito. Aling Lina po ito, 80 years old from Cavite. Ask ko po gaano ka-accurate ang glucometer compared sa laboratory test. Lagi po kasi sumasakit ang kanan kong sakong sa paa. Lalo na sa unang tayo sa umaga. Ano po ang dahilan at ano po ang gamot? Maraming salamat, Aling Lina, sa inyo pong katanungan. Ano? So kung tinatanong nyo yung accuracy ng glucometer compared doon sa mga lab test, ano? Magkaiba kasi sila ng pinagagamitan or magkaiba sila ng paraan, ano? So yung glucometer, ang purpose ng glucometer is for instant monitoring of day to day o yung meal to meal blood sugar levels, ano? Yung glucometer, for example, gusto mong malaman kung paano tumataas yung blood sugar mo pag makakain ka ng ganitong pagkain. For example, gusto mong malaman na nakakapagpataas ba ng blood sugar itong Santon Gold Coffee Mix? O yun. Pwede mong gamitin doon yung inyo pong glucometer. Ano? Ang paraan yan, mag-check ka muna ng blood sugar mo before ka mag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin. No? O yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Ayan. Tapos pagka nag-check ka yan, tingnan mo kung ano yung, ilan yung result doon. Masabihin natin kung 120 ba yan or 110. Ano? And then, after mo mag-test doon sa yung glucometer, take ka ng isang tasa ng Santon Gold Herbal Tea natin. Inom ka na ng isang cup ng Santon Gold Coffee Mix natin. Ano? And then, after mga 5 minutes, sabihin natin, ano? Or 20 minutes, mag-check ka ulit ng inyo pong blood sugar. Ano? Or check ka dun sa iyong glucometer. At tingnan po ninyo kung ilan ang itinaas ng inyo pong blood sugar. Yan. Kasi doon mo makikita kung meron bang epekto talaga o nakakapagpataas ba ng sugar level yung inyo pong mga kinakain. Ano? So yun yung purpose ng glucometer. Pero hindi po yun siya pwedeng mag-indicate kung kayo po ay diabetes, kung kayo po ay meron pong diabetes na problema o karamdaman. Ha? Yun po ay ano lang, for daily management. Para ma-check mo dun, o gano'n ba karaming rice ang dapat kong kainin para hindi makaranas ng hyperglycemia. Ay, mahalaga din pala yung glucometer para maiwasan yung hypoglycemia din. Especially kung fluctuating ang inyo pong blood sugar level. Ano? So maganda yan na meron kayong glucometer dyan. Lalo na pagka hindi stable yung level ng sugar sa inyo pong dugo, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Ang ano naman, ang mga lab test tulad ng FBS at saka yung tinatawag po na HbA1c. Itong FBS naman kasi or tinatawag na fasting blood sugar, ito po ay para dun sa diagnosing ng diabetes, ano? Or para ma-assess yung baseline ng blood sugar po ninyo, mga katropa, mga kaibigan, ano? So, pag nakita dun, for example, sa FBS mo, ang FBS kasi meron yan siyang fasting, ano? 8 to 12 hours na fasting, mga katropa, ano? So, syempre, pag nag-fasting ka, wala kang kakainin for 8 to 12 hours, ano? So, makikita dun kung ano talaga yung pinakamababa na yung baseline ng inyo pong sugar level, ano? At pagka lumabas doon na ang baseline ng sugar level mo after those 8 to 12 hours of fasting, nako, 150, 140. Eh, mataas po yun, mga kaibigan. No? Kasi ang normal is nasa 110, 120. Ang 120 is ano yan siya? Kumbaga parang borderline na yan, ano? Ng sugar level. Ano? So dapat hindi natataas po dyan, mga kaibigan. No? So pag ang result is 150, kung umabot pa ng 160, eh, mataas na po yan, mga kababayan. Ano? So ibig sabihin nun, kinakailangan nyo na talagang mag-modify ng inyo pong diet. Na kailangan maglinis ng inyo pong dugo. Ha? Kasi napakarami ng nakatambak na asukal doon sa inyo pong bloodstream. Na yun ay nakakaapekto ng malaki sa buong kalusugan po natin. Ha? Especially sa mga kaugatan natin, mga nerve, at sa iba't ibang pamparte ng atin pong pangangatawan. Ang HbA1c naman, ito yung long-term average. Ano? Ang scope po niyan is 2 to 3 months yung coverage niyan, mga kaibigan. Pagka nagpa-check kayo ng HbA1c, makikita doon sa 2 to 3 months na yon kung ilan yung pinaka-average ng inyo pong blood sugar. So for example, within that 2 to 3 months na ang average nyo po ano, is above normal level, mga kaibigan. So kinakailangan talaga mag-ano na kayo, either magpakonsulta ka, change ka ng diet mo, or take kayo ng mga suplemento natin like yung Santon Gold Herbal Capsule natin para matingnan natin kung paano ibababa nito or papanormalin yung blood sugar level ng inyo pong pangangatawan, mga kababayan. Ano? So yung HbA1c, pwede kang magpa-check niyan even wala kang fasting. Ano? Same rin yan sa glucometer, mga kababayan, na walang fasting. Ang FBS lang ang meron pong fasting na 8 to 12 hours. Ano? So yung accuracy niyan, yung glucometer, very accurate yon for that time, ano, for that day na pag-check nyo ng inyo pong glucose. Kasi yun talaga yung ano, ibig sabihin, kapag nag-check ka ng sa glucometer, yung glucose mo at that time, yun talaga yun, yung ano mo, yung sugar level sa inyong pangatawan, ano. Pero hindi yung masasabi na ikaw ay diabetes ba, ano. Kasi, syempre, if nakakain ka na, ano, so epekto yun dun sa asukal na nandun sa inyo pong bloodstream, ano. So yung FBS naman, na accurate yan for diabetes monitoring, ano, para makita or pag-diagnose ng diabetes, makikita doon if mataas nga o tumataas yung inyo pong blood sugar, ano. Yung HbA1c naman, very accurate din yan, very high yung accuracy niyan, ano, for diagnosing also diabetes. So para sa mga kababayan natin, ha. So yun yung pagkakaiba po niyan, ha, ng glucometer at ito pong mga lab test, mga kaibigan. Mahalaga yan na makapagpa-ano kayo, makapag-monitoring kayo niya ng blood sugar po ninyo, ano? para nakikita nyo kung ano yung mga nakaka-apekto sa pagtaas ng blood sugar sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Para magiging aware ka din. Iba kasi, yun nga, especially itong problema po na diabetes, mga kaibigan, hindi rin yan siya basta-basta nagbibigay ng mga symptoms. Maliban na lang if meron ng mga affected na organ sa ating pangangatawan or nakaka-apekto na ito ng husto dun sa daloy ng dugo sa ating pong pangangatawan, ano? Siyempre, pagka dumadami asukal sa dugo natin, normally talaga lumalapot ng husto yung dugo. Parang yung tubig. O, anuhan mo, timplahan mo yan ng asukal at damihan mo, di ba? Magiging ano siya, magiging malapot, ano? O, yung ano na yon, yung tubig po na iyon, mga kaibigan, ha? Lalo na pagka konti lang yung tubig at marami asukal, mas lalo na, ano? O, ganun din sa ating pangangatawan. Kaya nga yung mga mataas ang sugar level sa kanilang pangangatawan, uhawin talaga sila. Bakit? Kasi yung katawan natin, as much as possible, gusto yung maka-cope up, ano, at ma-dilute yung concentration ng sugar dun sa atin pong dugo. Take note, ang katawan po natin is against concentration. Concentration man yan siya ng mga minerals. Kasi pagka nag-concentrate yung mga minerals, pwede yan siya mag-form ng kidney stones and other problems sa atin pong pangangatawan. Yung concentration ng mga heavy metals sa atin pong pangangatawan. Katawan natin is against that also. Concentration ng mga other chemicals like alcohol, caffeine, at iba't iba po, ano, na mga nakukuha natin sa mga pagkain, sa mga inumin, ang katawan natin is against that, ano? So anong ginagawa ng katawan natin? To dilute it, water. Kaya yung tubig talaga, napakahalaga yan sa katawan natin. Pati yung mga reserve water ng ating pangangatawan, ginagamit yan ng katawan natin para madilute yung mga nagko-concentrate na yon, ano, sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya pag ikaw ay diabetic, uhawin ka talaga kasi yung katawan mo gusto niya i-dilute yung sobrang taas ng asukal na yon na nasa inyo pong pangangatawan, ano. Mahirap yan pagka hindi ka umiinom. Mas lalong mamamroblema ka ngayon, ano. Yung kidney talaga, yan yung primary na napeperwisyo pagka ganun ang nangyayari sa atin pong pangangatawan, ano. Kaya mahalaga yan na nakakapag-monitor tayo lagi ng blood sugar level, ano. Kaya maganda yan, meron kayong glucometer sa inyo pong bahay or at least lalo na kung meron kayong history na yung diabetes, ano, magpa lab test kayo regularly, mga kaibigan, ano, or based sa recommendations ng iyong mga physicians or ng iyong mga doctors, ha, para ma-monitor lagi yung inyong pong blood sugar level. Siyempre, huwag kalimutan, uminom po araw-araw ng atin pong mga produkto, ha. Mga produkto natin, talaga na yan siya, diabetic friendly, at malaki ang naiutulong nila sa pag-stabilize ng blood sugar sa atin pong pangangatawan. Pansinin niyo yung Santon Gold natin, halos lahat ng mga content na nandyan sa Santon Gold Herbal Capsule natin, merong epekto dun sa pagpapanormal ng sugar sa atin pong pangangatawan. Mangosteen, moringa, yung ampalaya especially, ano? Extract ng ampalaya, that is priority niyan is dun sa blood sugar level, ano? Yung pagpapataas ng insulin sensitivity ng atin pong mga selula. Ayan. At yung pag-stabilize ng blood sugar, ano? Pag-metabolize ng sugar sa atin pong bloodstream. Garlic also. Alam niyo ba ang garlic, napakalaki na itulong niyan. Hindi niyan tinutulungan na tunawin, ha, o i-metabolize yung asukal dun sa dugo mo. Kundi, ang epekto kasi ng garlic doon sa ating atay, mga kaibigan, ano? Pinapa-healthy niya yung atin pong liver area o tinutulungan niya yung atin pong liver area to produce yung isang klase ng hormone sa katawan natin, yung tinatawag po na GTF or glucose tolerance factor, mga kaibigan. Yan pa naman yung isa sa napakahalaga para ma-maintain ang healthy level of sugar sa atin pong pangangatawan. Diyan kasi nagdedepende yung conversion, ano? Conversion ng itong glucose at saka yung glycogen at glycogen into glucose, ano? Dapat maganda yung ano yan, maganda yung conversion yan. Kasi pag hindi, doon na nagiging problema yun, ano? For example, yung glucose mo, hindi siya effectively nako-convert into glycogen. At the same time, yung glycogen mo, hindi siya nako-convert effectively into glucose. Nagkakaroon ngayon ng problema. Ayan, sa pagtaas ng asukal sa ating pong pangangatawan, mga katropa, ano? Kaya napakahalaga yun, yung GTF na yun sa katawan po natin, na ang liver natin, siya ang nagpo-produce po nun, nagmamanufacture nun, mga kaibigan. Ano? Marami pang iba, napakarami pang iba na ginagampayan ng ating pong atay sa pag-manage ng blood sugar sa ating pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga din na alagaan natin, ano? Gawing healthy as much as possible ang ating pong liver area. Kaya inom tayo, Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Vitamin C naman, tumutulong yan na maiwasan, ano? Yung matinding komplikasyon ng pagkakaroon ng mataas na asukal sa ating pong pangangatawan. At premium D3 naman, tumutulong din yan siya, ano? Para sa pagpapatibay ng ating pong mga nerve, ng ating blood vessels, at pagpapahealthy din ng ating pong liver area, ha? Yung Santon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark extract naman yan na tumutulong din sa pag-stabilize ang blood sugar sa atin pong pangangatawan, ha? At saka yung atin pong mga coffees, lahat po yan sila diabetic friendly yan sila lahat, kasi stevia ang pinampatamis po dyan, mga kababayan, ha? Kaya sa mga kababayan natin na meron pong diabetes na karamdaman, huwag po kayong mag-atubili na uminom, mag-take ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Dahil friendly po yan para sa inyo, ano? Especially, ginawa yan para dun sa mga kababayan natin na meron pong issues sa kanila pong sugar level, ha? Kaya sa mga gusto makainom po nito, makasubok ng ating mga produkto, puntahan po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
7: The secret of health.
0: Ano mga katropa, mga kaibigan, ako? Napakabilis ng atin pong oras. Maraming salamat sa lahat po ng nakihalubilo sa atin dito sa atin pong program. Ganda rin sa lahat po ng nagaantabay at nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, atin Doc Algy Bakla. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun pong laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siya magpapagaling at magpapalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
7: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
9: Senton Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Senton Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
18: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
20: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
18: Santon Plus Gold.
19: Mabibili sa mga butika.
18: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
18: Gamot pa.
19: Mabibili sa mga butika.
21: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
22: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
27: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.
29: XFM.
30: XFM.
31: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:10 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Pamilya ng isang taong gulang na batang nasawi sa sunog umalma ng tulong. Headlines.
2: Sigaw na tulong daw. Pag sinip ni tatay, nahapo na si sunog. Malikot yung takbo kayong bata. Headlines.
3: Attorney Anda, sinabing responsibilidad ng minahan ng clean up at rehabilitasyon ng lupa. Headlines.
4: Dapat i-negotiate yun ng may-ari. Kasi agricultural land siya eh. Baka siguro nakaligtaan niya, i-assert yan. Headlines.
0: Barangay Kapitan Abucana El Nido, nilinaw na may nakalaang pondo sa pagsasagawa ng hanging bridge kaugnay sa viral post na pahirapang pagtawid ng mga mag-aaral. Headlines.
5: Sir, nag-usap kami ni admin nakaraang linggo lang. Okay. Hindi naman po ako nagpapabaya.
6: Mm-mm-mm.
5: Yun lang po nga po, sabi po ni admin sa akin, forbidding naman po yan.
6: Yun.
3: Sa palitan nasyonal, mahigit 30 testigo iharap ng prosekusyon sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
0: Sa balitang international, US at Iran nagkasundo na sa ceasefire. Strait of Hormuz muling bubuksan.
3: At sa balitang sports, Coach Tab Baldwin nagbitin na bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, June 16, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Balawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ng ating po mga nagbabagang balitang lokal.
1: Express, Express Balita sa Umaga.
0: Ibinahagi ho na isa sa kaanak ng pamilyang Langgalota ang nangyaring insidente ng sunog kung saan nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Dito pong araw ng Sabado, June 13, 2026. Sa panayam po ng XFM Palawan kay Isabel Langgalot, lapatan na pamangkin ho ng ina ng batang nasawi. Galing umano sila sa bayan kasama ang kanyang tatay nang bigla na lamang silang may narinig na humihingi ng tulong mula ho sa bahay kung saan nasusunog at naiwang nasa loob ang kanyang pamangkin. Matatandaan sa unang panayam sa ina ng bata, sinabi nito na umiigib lamang umano siya ng tubig nang biglang lumiyab at nasusunog na ang kanilang bahay. Sinikap pa umano ng ina ng bata na sagipin ang kanyang anak mula sa kanilang nasusunog nilang bahay, ngunit hindi na nailigtas ng isang taong gulang na bata dahil sa lakas ng apoy. Nakuha pa umano ng ina ang katawan ng kanyang anak mula sa insidente, ngunit huli na ang lahat. Samantala, bukod sa nasawing bata, nagtamuri ng pinsala ang ina ng bata sa katawan ng mangyari ang insidente ng sunog sa kanilang bahay.
1: Express, Express, Balita sa Umaga.
2: daw na tulong daw. Pag sinip ni tatay, yun na po na si Gilog. Nakikot yung takbo kayong bata. Yun na yung pagtakbo ni tatay. Kumaripas siya. Tulog na rin po

0: Ayon pa sa isa sa mga kaanak ng pamilyang Langgalot, nagulat rin naman nagulat rin nito na may humihingi ng tulong ng marating mula sa nasusunog na bahay ay napakalaki na ng apoy. Ayon kay Tatay Jesse Boy, halos hindi nila makita kung nasaan ang isang batang lalaki na naiwan sa loob ng nasusunog na bahay. Kinumpirma rin ito ang nanay ng bata. Nagpumilit na pumasok sa nasusunog na bahay para iligtas sana ang bata. Sinabi rin ito na may posibilidad na nagmula ang sunog sa nakasalang na sinaing. Sa ngayon, nananawagan ng tulong ang ina ng bata upang makapagpatay muli ng matitirahan matapos na masawi ang anak na naiwan sa loob ng bahay na nasusunog.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Pumasok, sir, kasi grabing apoy, grabing mga
3: paga. Sino yung kumuha ng bata doon sa loob, yung nanay na lang, ho?
2: Siya rin po ang kumuha kasi alam niya kung saan niya banda nilagay.
3: Ayun, okay.
2: Ako hindi ko alam. Kasi normal siya ang naglagay. Siya ang nakakalam kung saan banda.
3: Oh.
2: Ako, hindi ko ako kung saan niya. Basta, inisip lang, may anak yun.
3: Sir, tingin niyo, may sinaing daw yata na sa kusina galing yung apoy, yun. Kusina.
2: Sabado, hindi pa namin napansin kasi yung dito yung place at yung fire protection, hindi pa namin nakita yan, hindi namin napansin kasi medyo may baga pa.
3: Oo, may baga, oo.
2: Opo. Ngayon lang po namin nakita yung sinaing niya.
3: Sinaing, okay.
0: Tinig ho ni Jesse Boy, kaanak din ho ng batang naiwan sa loob ng bahay habang nasusunog.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap. Tulad ho namang gustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin pag inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika. Ito po sa atin sa Puerto Princesa at sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Sinaing Choi ang isa sa tinitignan na po pwedeng pinagmulan ng apoy hanggang sa nasunog yung bahay.
4: Light materials siguro yung bahay nila.
0: Light materials lang eh.
4: Wala nang sasakit, Choi, sa nararamdaman ng isang ina. Yung kanyang anak ay nasunog.
0: Umigib lang ito eh. Saglit lang, kumuha lang ng tubig, umigib lang. Pagbalik niya, lumiliyab na yung bahay. Inubukan niya pangangan eh.
4: Ano ba doon? Mainit o mahangin during the time?
0: Na naman
4: wala nasabi,
0: yung...
4: no?
0: Oo. Oh.
4: Pero pag mga light materials kasi, mabilis lang talaga.
0: Mabilis lang yan, no?
4: Yung nakakalungkot talaga, hindi na nalilig.
0: Parang nasa bukid yung bahay, ano? Kung titignan natin, kasi nandoon yung mga...
4: Sa may nyug.
0: Tapos yung mga halaman, yung mga damo, nakapalibot lang din doon sa bahay, no?
4: Kaya ang lakas, ang lakas nung.
0: Grabe,
4: baka sawali lang yung dingding, pagka ganun, mabilis talaga.
0: Mabilis, no? Ang lumiliyab na yan, pinasok pa po yan ng nanay.
4: Ay, siyempre, kahit na sinong nanay, gagawin yun, Choy, para mailigtas lang yung anak niya.
0: Nung pinasok niya, nakuha niya pa rin po yung bata. Oo, nakuha niya yung bata, kaya lang wala na rin talaga.
4: Sunog na.
0: Hindi na talaga kinaya. Kahit ngayon nanay, ganun din, lapnos din talaga yun. Pero naisugod sa ospital at nilapatan ng first aid. At okay na yung nanay, ligtas na.
4: Yeah. Ikiramay tayo doon sa pamilya. Sa pagdadalamhati nila, no? Nararamdaman natin yung pakiramdam ng nanay.
0: Mm-hmm.
4: Talagang masakit. Parang sinasaksak yung puso mo.
0: Biroy mo. Anak mo talaga, di ba? So, yan po ay nangyari noong pong Sabado, June 13. Diyan po sa Puting Bato, sa barangay po ng Panitian, sa munisipyo po ng Quezon.
1: Express Balita sa Umaga.
4: Samantala sa iba pang balita, Nilinaw ni Atty. Jerte Mayo Anda ng ELAC na maaring magamit na isang kumpanya ang lupang may klasifikasyong agrikultural kung may pahintulot ng may-ari nito at naayon sa umiiral na mga regulasyon. Ayon kay Atty. Anda, may ilang lupang katabi ng lugar na na-convert bilang alienable and disposable land habang may mga nag-apply rin ng patent sa lugar. Anya, kung agricultural land ang isang lupa, mahalagang malinaw ang legal na katayuan nito.

0: at ang mga dokumentong sumusuporta sa pagmamayari. Binigyan din ito na dapat pakipagnegosyasyon ang may-ari ng lupa sa kumpanya upang may sagawa ang paglilinis at rehabilitasyon ng lugar matapos itong magamit sa operasyon. Bagamat hindi madali ang proseso, kabilang ito sa responsibilidad ng isang mining company upang maibalik sa maayos na kalagayan ng apektadong lugar. Dagdag pa ni Attorney Anda, ang clean up at rehabilitation ng lugar ay mahalagang bahagi ng obligasyon ng kumpanya matapos ang kanilang operasyon sa isang lupain.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Dapat i-negotiate yun ang may-ari.
3: May-ari.
2: Kasi agricultural land siya eh. Baka siguro nakaligtaan niya i-assert yan.
3: O baka diba? Hindi niya rin alam na merong ganong mga proseso. Baka hindi...
2: Yeah, pero, di ba, o nga, pag-renta. Pero pag ikaw nagre-renta kasi, nakalimutan siguro yan, no? Mawalang galang na po. Nakaligtaan nila pag-isipan, pag-usapan na pag-agricultural land yan, dapat ma-maintain na.
3: Ma-maintain
2: diba?
3: Na. Tama, tama.
2: O, kasi agricultural area.
3: Kasi yun ang classification niya.
2: Kung gagawin mo siyang garbage and waste dump, hindi mo na magamit yan sa pagsasaka. Kailangan mo ng clean up yan. So yung clean up at rehabilitation, actually sa mining, yan, responsibility yan ng mga minahan.
0: Yan po ang tinig na Attorney Jerty Mayo Anda ng ELA. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pag-usuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang tayo ay hindi magkasakita. Ang Santon Vitamin C ay mapibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Yun kahit na agricultural land yung classification ng lupa pwede pala magamit ng kumpanya
0: pero dapat i-clean up at rehab nila after
4: lalo na't kailangan ng pahintulot nung may-ari mismo
0: siyempre
4: para mapayagan
0: ang tama ba pagkakaunawa ko ito ba yung doon sa Batarasa
4: ito na yun yung
0: sa pindoon malinaw ngayon.
4: Malinaw na. So, kailangan na ma-convert muna bilang AND or Indian Abolin Disposable Laman Alanda. At doon pa pwede na mag-apply.
0: Yun. Kasi yun. Pag timberland kasi,
4: hindi pa pwede,
0: hindi
4: no?
0: Hindi pa pwede. Mag-ari ng gobyerno yun eh. Ang sa timberland, tenural instrument pa pwede ka. SIFMA, mga ganun, pwede mo applyan. Sa DNR. Pero hindi mo pwede ariin. Hindi mo pwede sa DNR pa rin ang mag-approve nun pag mga tenural instrument.
4: Joy, ano lang natin ito ah, mayroon lang kumuntak sa atin ito po dito sa Vitamin C ng Santon. Ako, napakaganda pala nito, napakabisa. Maganda pala ito sa katawan itong Santon Vitamin C.
0: Kasi alam mo yung...
4: Ito pala po dito sa bata.
0: Ha?
4: Bata, yung mga 12 years old.
0: Ito ay?
4: Itong Vitamin C. Pwede rin pala ito sa bata.
0: Yun ang maganda dito. Kasi alam mo yung mga bata, madalas sa ano yun eh, sa labas... So marami silang mga
4: dami nilang activity.
0: Pwedeng makukuha silang mga bacteria or mga kung anong mga ano ba?
4: Prone sila sa sakit na ubulamnat, sinuntrang kaso, yung mga ganyan mga sakit, 'di ba? Yung mga sinat, lagnat. Kailangan nila ng protection sa katawan.
0: Ito vitamin siya kailangan.
4: Pampalakas ng immune system. Tumuntak na sa atin yung isang kakilala natin na sinubukan nilang uminom nitong Santon Vitamin C at okay raw sa bata ito.
0: Epektibo talaga.
4: Maliksi raw yung bata.
0: Maliksi.
4: Tapos smart, parang ganun. Maliksi yung bata at hindi na sakitin.
0: Yun. Kasi kailangan na, yung katawan ng tao kasi, Choy, hindi siya nagpo-produce ng vitamin C. Unlike nung mga halaman. Kaya kailangan natin mag-take ng vitamin C.
4: Yan, o. So ito, ipinapakilala namin sa inyo, Santon Vitamin C. Dami pa, hindi lang yan. Marami pang product yung pong Santon na pwede nating i-avail at araw-arawin yung makakabuti sa ating katawan. Lalong-lalo na itong Santon Vitamin C.
0: Puro natural yan. Yung mga products natin.
4: Oo. Sa mga pharmacy, sa mga drugstore na malapit po sa inyo, magtanong lang ho kayo niyan. Meron yan. Santon Vitamin C.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Samantala, biyahe naman tayo sa munisipyo ng El Nido.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Pahirapan po sa pagtawid ang mga mag-aaral ngayon pong June 15, 2026 dahil lo sa kasalukuyang sitwasyon nagtulay sa Barangay Bukana sa munisipyo po ng El Nido. Sa ibinahagi mga larawan ni Ginang Llanera, Virgo, kailangan pang buhatin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pagtawid ng tulay. Bumigay na rin ang isang poste ng tulay sa pagdaan ng mga estudyante at magulang. Ayon pa sa mga residente na dapat lang makarating ang kanilang sitwasyon sa mga kinaukulan dahil hindi rin ramdam nila ang tulong dahil hirap ang mga ito na dumaan sa nasabing daanan. Ipinahayag rin nila ang kanilang pangamba para sa kaligtasan ng mga bata, lalo na sa mga walang kasamahang magulang kapag tatawid sa lugar. Matatandaan na nasira ng bagyo ang kasalukuyang tulay sa lugar at matagal na umanong may nila ang pondo para dito ang LGU. Paliwanag o pangalawang linggo na umano na ganito ang sitwasyon ng mga dumadaan para makarating sa kabilang pampang. Bagamat may ilang alternatibong daan, ngunit lubak-lubak umano. Kaya ito ang pinakamabilis na paraan para makatawid ang mga dumadaang mga estudyante at mga residente sa lugar.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
5: Pero matagal na eh, mga 6 months na ito eh.
6: Oo nga po.
5: Dapat may aksyon na po. Mm-hmm. Kasi kawawa yung mga bata.
6: Opo. Tumatawid sa balsa, mga nakasapatos, sa mga estudyante at mga guro. Basa! Sigurado?
5: Hindi, kasi po pagdating po sa kabila, yung tulay na yun, pag ganitong mga lalim ang tubig po, naapawan po yun ang dagat.
6: Ah, itong tulay na ito, ma'am? Inaapawan ang...
5: Opo. Uy. Naanoan pa yan pag malalim ang tubig, katulad kanina. Yung mga alas 8 na hanggang doon sa ano, naapawan na talaga yun.
4: Si Gina Llanera Virgo. Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo po mga mata. Dito po ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Matindi ito, Choy.
4: Mga bata, kaya mga estudyante na tumatawid. Hindi kaya mataas lang yung tubig?
0: Yun, oh, mataas lang yung tubig. Tsaka kahit na mababaw yung tubig, balsa pa rin talaga yung gamit nila.
4: Balsa pa rin.
0: Balsa pa rin eh. Oh, diba? Delikado yan eh. Baka may malunod siya. Alam, mahulog.
4: Mm-hmm.
0: Oh, diba? Tsaka pag mapasok ko sa school, ang hirap naman. Pero may paliwanag dyan yung barangay.
4: Meron. Sige nga, pakinggan natin
0: yung paliwanag. Sa paliwanag po ng Barangay Bukana sa bayan ng El Nido, sa pahirapang pagdaan ng mga residente gamit ang inilagay na balsa, kinumpirma nitong mayroon ng pondo ang inilaan rito ang lokal na pamahalaan at nasa bidding na ang proseso upang maumpisahan na ang pagpapagawa ng hanging bridge. Ito ang inihayag ni Kapitan Arman Viana ng Barangay Bukana. Una nang nagsagawa ang kanilang barangay ng resolusyon upang maaksyonan ang problema na sa 3 milyong piso raw ang inilang pondo at posibleng madagdagan dahil tumaas ang presyo ng mga materyales. Paliwanag nito, tumagal lamang dahil dumaan sa tamang proseso at ignit na hindi nagpapabaya ang barangay at lokal na pamahalaan ng El Nido. Sa ngayon, pansamantalang gagawa muli ng mga panibagong balsa na pansamantalang gagamitin ng mga tatawid papuntang pangpang sa Bukana.
1: Express Balita sa Umaga.
7: Sir, nag-usap kami ni Admin nakaraang linggo lang.
6: Okay.
7: Hindi naman po ako nagpapabaya.
6: Mm-mm.
7: Yun lang po nga po, sabi po ni Admin sa akin, forbidding naman po yan.
6: Yun.
7: Matutuloy po yan, sir. Hindi po tayo papabayaan ng ating mahal na mayor.
6: Pero sa kasalukuyan, Cap, baka pwede nyo lang po maalalaan din, ano? Ng barangay officialis, yung ginawa nating balsa, na-inspect nyo ba? Na safety pa rin ba? Kaya
7: pa
6: ba?
7: Actually, sir, sa ngayon, medyo paluma na yun. Gagawa naman kami ng palibago.
6: Okay.
7: Kaya lang, nandito pa nga ako sa Puerto, sir, di pa ako nakakawin bukas pa siguro.
6: Ah, okay.
7: Dahil sa Baragatan po, dito pagdating ko po doon bukas, sir, may mga kawayan na rin kami doon,
6: okay,
7: para gagawin naman po namin para mas bago po.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang mga tinig ni Punong Barangay Arman Viana ng Barangay Bukana sa bayan ng El Nido. Express, Express, Balita, Sumaga. May suggestion ako dyan, Joy.
4: Ano ang suggestion mo?
0: Kung malapit lang naman, wag ng balsa. Nakita mo yung sa doon sa ano, dyan sa May Honda Bay.
4: Okay.
0: Yung nilagay nila doon sa pier, yung mga plastic.
4: Oo. Hindi ko pa nakita eh. Ano bang plastic yon?
0: Yung dinadaanan, nakalimutan ko yung tamang term doon eh.
4: Oo.
0: Basta...
4: Anong uri ng plastic yung pinagsama-sama para lumutang?
0: Oo, yung ano talaga yun.
4: Yung
0: talaga,
4: plastic bottle ba na 1.5?
0: Hindi, ano talaga yun. Parang meet yung ano siya, yung mga square-square na nakalagay doon sa, ano, hanggang papunta doon sa may bangka.
4: Oo.
0: So doon ka lalakad. Nakalimutan ko kung sa mga viewers natin, na anong term tawag dyan ha?
4: Mm.
0: Sa El Nido, meron din noon eh.
4: El Nido? Okay na yung katulad yung, dito sa ano?
0: Yung sasakay, kapag sasakay ka ng...
4: Yung sa Baywalk, yun na rin ba yun? Yung sa may gilid? Di ba yun?
0: Eh, hindi ko napansin eh. Yung basta yung lalakaran mo, naka-floating ano yun eh. Floating device.
4: Oo.
0: Floating equipments. Oo, sa may pier. Kung malapit lang, baka pwedeng ganun nala. Kasi pagbalsa, maano ka pa eh.
4: Hindi, hirap at saka mababasa talaga yung mga estudyante.
0: Oo, ayun, kung floating equipments mo na yun, kung malapit lang din naman, yun na lang ang gamitin mo. Plastic yun.
4: Pwede, oo. Ito, yan pansamantala na po pwede magamit ng mga estudyante.
0: Oo.
4: Diba? Sa diba, ngayon yung mayroon tawid ng tawid at ginagamit talaga ng mga residente at mga mag-aaral.
0: Kaya nung nakara, diba, nag-island hopping sa El Nido. Pagbaba mo, galing ka nag-island hopping, mayroong plastic equipments, doon ka tutulay.
4: Ayun ang po pwede. Pero parang pwede. Mahal yata yun eh. Mahal yata yun, yung plastic na yun ang tutukoy mo.
0: Oh, medyo siguro pricey. Pero pang madalian, baka po pwedeng magawa ng paraan.
4: So, pero dito, sa pondo, nabigyan at napaglaanan na rin daw ng LGU. So ito sanang mabantayan at ma-priority para ho doon sa mga mag-aral. Nasa bidding process na rin pala ito sila.
0: Oo, kaya kaso lang yung...
4: Hanging bridge naman ito.
0: Hanging bridge.
4: Oo. So after nito, kailan kaya may sakatuparan ito para humagamit na? Para makatulong na ho doon sa mga residente. Bidding process na rin naman pala eh.
0: Oo, kaya nga.
4: Sana may priority ho ah. Dyan
0: priority. Pero ngayon kasi matagal pa yan, Choy. Ibibidding mo, matagal pa. Kailangan ngayon immediate action. Kung magagawa ng paraan, floating equipments na yon. I'm sorry, hindi ko lang matukoy kung floating dock yon. Salamat ha. Salamat kay Sir Fabon Hernan. Yan, floating dock po Sir Mike. Floating dock yon, Choy. Yun ang tri-term. Kung po pwede yung floating dock na lang yung gamitin.
4: Oo.
0: Maganda yun. Diyan sa Honda Bay. At saka doon sa Elito, nakadaan din ako sa floating dock. Yan na.
4: Pwede, Magkano ba yung halaga nun?
0: Ay, ano natin sa Shopee. May ano yan. May ano, baka po pwede yung mabilisan lang. Yung floating dock na may lagay. Baka merong...
4: Ba naman to nakita ko, yung laruan ito eh. Water floating duck, 471. Pambata ito eh.
0: Ayan, Choy. Ito yung ganito. Sana yun. Ayong... Ito.
4: Nag-search tayo dito kung magkano eh.
0: Ganyan, floating duck. Ayan, ganyan.
4: Yan na sinabi ko. Pricey talaga yan. Meron yan dyan sa ano? Meron yan dyan sa... Baywalk.
0: Ayun.
4: Ginagamit din yan doon.
0: Pwedeng ganun kasi kung sa tingin ko parang malapit lang kasi, di ba?
4: Yan, Bon. Magkano yung ganyan, Bon? Tama yan, meron yung ganyan sa Baywalk.
0: Yan. Floating duck, yan. Baka pwedeng ganyan na lang. Mas Honda
4: Bay, meron din yan, di ba?
0: Oo. Kasi habang wala pa yung hanging bridge, kung floating duck na lang ang gamitin mo na.
4: Yan po, pwede. Para ho, hindi na mahirapan yung pong mga tatawid. Ito, lalo na yung sa picture na makikita natin, pambirang dami ho mga estudyante.
0: Dami. Tapos yung balsa, siyempre pag balsa, kawayan yun eh. Mahirapan ka eh.
4: Yan, iba naman yan. So yan, yung pong kagandahan doon po sa El Nido, sa barangay Bukana. Saan makikita ho natin yung pong mga estudyante, mga residente na sama-sama, natatawid gamit yung balsa.
1: Express Balita Sumaga.
4: 6:37 po ng umaga.
1: Express Balita Litas Umaga.
4: Dagdag ko lang itong balita, Choy, na dito sa ating sa Puerto.
1: Express, Express, Litas Umaga.
4: Dahil, tinigo kayo sa mga magulang ha, sa mga estudyante. Inabutan po na mga tanod ng Barangay Irawan. Ito pong mga estudyante ng isang eskwelahan dito sa atin sa Puerto Princesa na nasa ilog.
0: Ha? Oo. Sa ilog? Hindi nag-aral?
4: Habang Dako. Nasa oras ng klase.
0: Dako!
4: Oo, kahapon po ito, June 15, 2026.
0: Dapat nasa eskwelahan, yung pala sa ilog.
4: O, mga 9:30 ito ng umaga. Kasagsagan ng klase yun, di ba? Ganong oras. O, nasa, kumbaga sa ano, nasa major subject ka sa mga ganong oras, di ba? Ayon sa pamunuan po ng Barangay Irawan, nang makausap nila ito, plano umanong maligo ng mga estudyante pero hindi na ito pinayagan. At dinala sa barangay hall ang nasa 7 hanggang 8 kabataan. Kabilang na po dito yung pong isang babae. Sa interview po ng XFM Palawan sa mga estudyante, ang sabi, ito naman inside ng mga estudyante ha, na late sila sa pagpasok. Na late sila sa pagpasok sa school. Ngayon ang inabutan nila, sarado na raw umano yung gate. At wala rin silang nakita raw na gwardya.
0: Ganon?
4: Oo, sarado ang gate, wala raw gwardya. Eh, nagpasya na lang ito mga estudyante.
0: Baka nag-rubbing pa kasi.
4: Pwede, yun ang inisip natin eh. Nilock muna for safety, na hindi makapasok yung mga masasamang loob. Lock ang pinto, rubbing naman yung mga gwardya. O, pwedeng ganon. Diba? So, ang dahil doon, sarado yung gate, nagpasya na lang ito sila. Tara, sama-sama tayo. Maligo na lang tayo. At pumunta sila.
0: Imbis na umuwi, naligo.
4: Oo, at pumunta ng ilog ng Irawan. At nakipag-ugnayan naman po ang Barangay Irawan, pamunuan po ng Barangay Irawan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
0: Ako, sa inyo pala.
4: Dahil nakatira doon ang ilang mga kabataan. At mayroon pa doon na nakatira rin sa Barangay San Miguel.
0: San Miguel.
4: Yan, upang i-turn over po ang mga ito sa mga barangay official. Tala, ayon naman po sa side ng Palawan National School sa PNS, lahat naman daw ho ng mga estudyante ay pinapapasok kahit late at hindi umano totoo na walang guard sa mga gate. Baka raw nagdahilan lang itong mga estudyante.
1: Express! Express!
0: Ano yung mga ano yan, grade? Ano yan?
4: High school eh.
0: Grade 10 o walang nabanggit?
4: Wala, hindi. Iniwasan talaga muna natin yung ano, yung may specific natin yung mga pangalan at saka yung ano, yung grade kung ano. Meron. Sige, pakinggan natin yung pong panayam natin sa barangay officials at sa mga estudyante.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Tinaw pa lang eh. Okay, may mga estudyante, high school, kulay green yung palda?
8: Opo, green, saka black pants.
4: Okay, PNS, high school, di ba? Okay, sige. Ngayon, ano ang ginagawa ng mga estudyante dyan sa Irawan? Kasi dapat nasa eskwelahan yan.
8: Sabi nila ay gusto raw nilang maligo sa ilog.
4: Bakit maliligo sa ilog? Eh, dapat nasa eskwelahan sila. Alas 9 pa lang ito. Wala ba sila pasok?
8: So, yun na nga eh. Yun din ang pinagtataka namin. Kaya kinuha ito ng mga tanod.
4: Okay, so nasaan na sila noong mga panahon na nakita ng mga tanod? Nasa kalsada o nasa ilog na?
8: Nasa ilog daw po. Nasa ilog.
4: Nasa ilog. Okay. Naliligo na? Nakatambay? Ano yung ginagawa nung time na pinuntahan ng mga tanod?
8: Nakaupo sila sa ilog.
4: Okay. Wala namang inom-inom? Ano lang? Tambay lang?
8: Wala naman.
4: Ligo lang sila? Ligo?
8: Yung isa, sigarilyo daw.
4: Okay. Mga ilang taon yan, mga minor? Bahagi yun ang panayam natin doon po sa staff ng Barangay Irawan sa natuklasan at nakita ito po mga estudyante. Nais natin mamaya sa program na makapagpaliwanag din yung Palawan National School tungkol ho dito dahil estudyante nila yung pong nakita dyan po sa Barangay Irawan. Dahil ang sabi raw, sarado raw po ha, Sir Principal, Sir Jabel, sarado raw po yung gate at wala raw silang nakitang guard kaya umalis na lang yung mga estudyante. Sa side naman ng PNS, binanggitan na naman natin na mayroon silang pinadalang mensahe
0: na hindi totoo yung sinabi ng mga sadyante.
4: Oo, sabi, pinapapasok naman daw yung mga late at mayroong gwardya sa gate. Yun ang paliwanag nila. Pero mas maganda, sila mismo yung makapagpaliwanag. Oo.
0: Diba? Na-ano na ba, Choy? Na-turnover na sa barangay?
4: Na-turnover na. Kahapon. Yan, simula doon sa...
0: Yung parents, napatawag na.
4: Napatawag na rin doon sa barangay. Bali, kinuha ng bangkaw-bangkaw doon sa Irawan. Dinala sa barangay, San Miguel. At ganun talaga sa... Di ba sa inyo, ilang beses na rin kayo naka-turnover. Sa bangkaw-bangkaw din.
0: Kaya talaga pa ka sa bahay mo eh.
4: So, ganun ang nangyayari. Kinakailangan po na makausap din po yung pamilya, lalo na yung magulang na mga estudyante na ganito nga, sasangkot sa mga ganito mangyayari.
0: Kung ikaw ay na-late ka, alam mo, wala talaga, dapat umuwi ka na lang.
4: Dapat uwi na lang talaga ng bahay.
0: Na lang. Pero magkakapagtutropa to eh.
4: Oo, at kung po pwede, gawa ng paraan na makapasok.
0: Oo, kaya.
4: Kasi nung panahon natin, pag na-late tayo, mayroon tayong paraan.
0: Kami sa Los Piminda,
4: ano ang paraan ninyo?
0: Dampot ng amorsiko.
4: Amorsiko?
0: Oh, dumidikit sa ano yun eh.
4: Dumidikit yun sa mga shorts, sa mga pantalon.
0: Oh, yan. Pagka na-late ka, dampot ka muna ng amorsiko.
4: Ayun. Eh kami sa PNS, pagka na-late kami.
0: Mabunot pala, hindi pala magdampot. Mabunot ang amorsiko.
4: Doon sa ano mo, sa pantalon, ganun ba?
0: Sa ano, sa, dyan, sa ground.
4: Ah, okay. Meron.
0: Sa plaza ng school.
4: Oo, parang may punishment yung school.
0: Oo, may school. Pag lahat ng late, magbunot ka muna ng amorsiko, magdamo ka.
4: Bahagi ng pagdidisiplina sa mga estudyante. At makakapasok ka na sa loob pagkatapos mo na
0: magbunot
4: ng amorsiko. Sa amin naman, pag hindi ka makapasok sa PNS, yan din naman tayo naging estudyante, over the bakod.
0: sa may NC.
4: Oo, yan. Mababa yan dyan.
0: Mababa sa may NC. Diba? Pero may gwardiya na ngayon doon eh.
4: Meron na. Tsaka may mataas na yung gate eh.
0: Okay, okay.
4: At least gumawa ka ng paraan at nakapasok ka sa loob. Over the bakod.
0: Walang parusa.
4: ngayon hindi mo na po pwedeng gawin kasi kitang-kita ka na ng lahat.
0: Uy, baka may CCTV pa.
4: Tsaka kawawa yung estudyante pag ginawa nila yun. Kung gagawin yun sa ngayon, hindi nakatulad nung dati. Tsaka dati, hindi big deal yung cutting classes ngayon at pagpunta ng mga ilog-ilog. Dati ha, hindi big deal yan. Pero ngayon, iba na ngayon eh. May mga camera na ho na po pwede kayo mapicturan. May mga ano na rin eh. Active na rin yung mga barangay. May proseso na rin. Kaya mahirap nang gawin yan sa ngayon para sa mga estudyante.
0: Sa amin dati, yung alam mo yung Santa Lucia, yung ginawang yung sinimento ngayon, yung ipapunta doon sa ano.
4: Oo.
0: Diyan kami nagka-cutting class kasi maraming mangga diyan.
4: Eh ano yan eh, wala masyadong tao, gubat yan eh, di ba?
0: Oh, depende, may mga residente doon. Pero yung mga mangga, dahil sakop pa yan ng ano, sakop pa ng Santa Lucia sub-colony pa eh. Yung mga mangga diyan, tsaka mga buko libre.
4: Harvest talaga yan.
0: Harvest. Pag nag-cutting glass kami, diretso dyan, mamuho ka lang ng mangga dyan eh. Walang magagalit.
4: Wala pa kasi dating mga camera, wala pang cellphone, kaya hindi pa mapicturan. Ngayon, yung estudyante na naka-uniform, tapos makita ho kayo na alanganing oras ha, yung ipasok kayo, nasa beach kayo, naglalakad, naka-uniform, pag napicturan ho kayo at na-post, big deal na yan.
0: Mahirap kaya nga, ganun eh.
4: Mahirap na ipagtanggol yan pagka ganun sitwasyon na napicturan at na-i-post na. So ito ay na-turnover na at siguro makakapasok na rin ito pero kinakailangan lang na makausap din ito sa school ng
0: yung may guidance counselor dyan eh.
4: Yan.
0: Sabi ng guidance counselor, bakit kayo nag-cutting class? Bakit kayo maliligo sa ilog? Yan, diba?
4: At totoo ba yung paliwanag ng estudyante na talagang sarado?
0: Sarado at walang
4: gate at walang gwardiya. Para kung totoo man yun, ay maimbestigahan din kung ano ang nangyari doon sa mga duting guard. Nasaan sila ng mga oras na yon at bakit walang bumubukas ng pinto, di ba?
0: Kaya nga. Pero ano pa lang ha? Ilang araw pa lang, bukas pa lang ng pasukan, may cutting class na agad ha?
4: Yun na nga eh. Meron nakaganitong mga ganap ha?
0: Kaya.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala sa iba pang balita, punta sa ating mga live reports. Congresswoman Salvami pinarangalaan ng LGU San Vicente dahil sa pagsusulong ng mga panukalang pakikinapangan ng unang distrito. Katropa mo sa balita, Bilyamucha.
9: Binigyang pagkilala ng pamalang bayan ng San Vicente sa 1st District Congresswoman Rosalie Mami Rosalvamis sa isinagawang flag raising ceremony kahapon sa pamamagitan ng paggawad ng Certificate of Appreciation. Ayon sa LGU San Vicente, ang parangal ay pagpapakita ng pasasalamat sa patuloy na dedikasyon at serbisyo ng kongresista para sa kapakanan ng mga mamamayan ng unang distrito ng Palawan. Kabilang sa mga kinilalang hakbang ni Salvami, ang pagsusulong ng House Bill No. 9031 na naglalayong ideklara ang ilang bahagi ng mga lupang pampubliko sa mga bayan ng Busuanga, Coron, Colyon, El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente at Rojas bilang mga lugar na maaring gamitin para sa agrikultura, paninirahan, industriya at iba pang produktibong layunin. Ayon sa LGU San Vicente, mahalagang hakbang ang naturang panukala upang magkaroon ng mas maayos na paggamit at pamamahala ng mga lupain sa unang distrito. Inaasahan din na magbubukas ito ng mga oportunidad para sa kabuhayan, pamumuhunan at mas matatag na seguridad sa paninirahan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Kinilala rin ang papel ng kongresista sa pagsusulong na iba pang panukalang may direktang pakinabang sa mga Palawenyo, lalo na sa usapin ng pagmamayari at paggamit ng lupa na matagal ng hamon sa maraming komunidad sa unang distrito. At yan ang balita atin sa inyo ng sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Ito ang Santon Herbal Soup mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
4: Harapan ng isang shuttle van sa Burlan, Palawan. O ito pong harapan ng isang shuttle van sa Burlan, Palawan, wasak matapos na maaksidente. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
10: Wasak ang bahaging harapan ng isang shuttle van sa kahabaan ng Barangay Isaob, Burlan, Palawan matapos kasi itong maaksidente kamakailan kung saan ayon sa post ni Roy Mahilom Rambera nakatulog umano ang driver ng van nang mangyari ang insidente. Dagdag pa nito, mabuti na lang daw na nakahinto siya kaagad nang makita niyang nabangga na ang isang tricycle. Samantala, agad namang sinugod sa pagamutan ang ilang individual matapos magtamo ng ilang pinsan habang ang mga sasakyang nasangkot ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa karagdagang investigasyon at disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan at XFM News.
0: Samantala, dalawang motorista sugatan matapos magbanggaan sa Barangay Kampung Ulay, dyan po sa bayan naman ng Rizal. Katropa po sa balita, Dennis Chua.
11: Dalawang motorista ang sugatan matapos magbanggaan sa Sitsulagdik, Barangay Kampung Ulay nitong Linggo, June 14, 2026. Ayon sa ulat, habang binabaybay ng dalawang motorista ang magkasalungat na daan sa naturang lugar, bigla umanong nawalan ng kontrol sa manibela ang isa sa mga ito na naging sanhidang banggaan. Ayon sa ilang residenteng saksi sa pangyayari, lasing umano ang isa sa mga motorista. Sugatan ang dalawang driver at agad na isinugod sa pinakamalapit na pagamutan upang malapatan ng agarang lunas. Wasak naman pareho ang kanilang motorsiklo dahil sa lakas ng empaka. Paalala ng mga otoridad na iwasan ang pagmamaneho ng lasing bukod sa delikado ito para sa sarili. Panganib din ito sa ibang gumagamit ng kalsada. Dagdag pa ng PNP na maging alerto, magsuot ng helmet at sumunod sa speed limit upang maiwasan ang disgrasya. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clearskin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Nanay mula ho sa isla ng Green Island sa barangay Tumarbong ng anak sa loob ng rescue boat ng Rojas. Katropa mo sa balita, Girly Cadasio.
12: Matagumpay na naasikaso ang isang emergency matapos manganak sa loob ng rescue boat ng Rojas, Palawan. Si Eden Montecalvo, 38 years old, residente ng Green Island, Barangay Tumarbong, kahapon ng umaga, June 15. Bandang alas 8 ng umaga nang makatanggap ng tawag ang gabay dagat tungkol sa isang buntis na nangangailangan ng agarang tulong. Agad namang rumisponde ang rescue team gamit ang bagong rescue boat ng munisipyo. Habang nasa biyahe patungong mainland ay nagsimula ng manganak si Montecalvo. delikado. Sa tulong ng mga tauhan ng Municipal Health Office, matagumpay at ligtasan na ipanganak ang sanggol sa gitna ng biyahe. Pagdating sa Pantalan, nakaantabay ng MDRMO ambulance upang maihatid sa pagamutan ang mag-ina para sa karagdagang pangangalaga. Muli nitong pinatunayan ang kahalagahan ng mabilis na pagtugon ng gabay-dagat sa pangungunan na rin ni Ed Agara. At ang malaking tulong ng bagong rescue boat na binigyang prioridad sa pupumuno ni Mayor Perry Bautista Sabando para sa pagliligtas ng buhay ng mga nasa island barangay ng Bayan ng Rojas. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X, XFM News.
0: Samantala, sa iba pang balita, ICS Position Course Training formal nang binuksan sa Bayan ng Brooks Point. Katropa mo sa balita, Mark John Abrea.
4: Balikan natin ang live report na yan. DSWD Innovation Caravan 2026 naganapin po sa Coron. Katropa mo sa balita, Sunshine Morano.
13: Nagsagawa ng courtesy visit ang advance party ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Mimaropa sa tanggapan ni Mayor Mario T. Reyes Jr. bilang paghahanda sa nalalapit na DSWD Innovations Caravan 2026 na gaganapin sa Bayan ng Coron sa darating na Hunyo 18 taong 2026. Sa isinasagawang pagpupulong, tinalakay ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ang mga kinakailangang paghahanda at koordinasyon upang matiyak at maayos at ligtas at matagumpay na pagsasagawa ng programa. Isa sa mga tampok ng karaban ang Walang Gutom Cozinero Cook-Off Challenge Season 2, isang aktibidad na naglalayong isulong ang masustansya at abot-kayang pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Ipinakita rin ng mga lokal na pamahalaan ng Coron ang buong suporta nito sa programa upang maging matagumpay at kapakipakinabang ito sa mga residente ng bayan. Inaasahang makakatulong ang DSWD Innovation Caravan sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga Mian tungkol sa mga programang pangkabuhayan, seguridad sa pagkain at iba pang serbisyong panipunan na inihahatid ang ahensya. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa upang maiwasan ang pagkakasakit lalo na ngayong tag-ulan. Try nyo na mga katropa ang Santon Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa Bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFM News.
0: Bagong telecom tower, pinasinayan po sa Bayan ng San Vicente. 1,000 libreng SIM ay pinamahagi sa mga estudyante at mga guro. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
14: Formal nang pinasinayaan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang isang bagong telecommunications tower sa Barangay Old Caruray, San Vicente, Palawan upang mapalawak ang internet at komunikasyon sa mga komunidad. Kasabay nito, namahagi rin ang tanggapan ng mahigit 1,000 na bayanihan SIM cards na may libreng 25 gigabytes data para sa mga mag-aaral at mga guro. Ayon sa DICT, bahagi ito ng programa ng pamahalaan upang mapabuti ang digital connectivity at suportahan ang edukasyon lalo na sa mga liblib na lugar sa Palawan. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
4: Liga na mga barangay provincial convention isinagawa ho sa Kapitolyo. Patropa mo sa balita, Alison Salvato.
15: Mahigit 2,700 punong mga barangay at barangay kagawad mula sa betabang munisipyo sa buong nalamigan ng Palawan ang nagtipon-tipon na sa isinagawang barangay yan sa Barangay Gataan. Liga ng mga barangay Provincial Convention 2026 na ginanap sa PGP Convention Center sa Capitol Grounds nito nakalipas sa Hunyo 14. Ang pagtitipon ay inorganisa at pinangunahan ng opisina ni Liga ng mga barangay Palawan President Ferdinand Zabalya, Katuwang, ang pamalaang panlalawigan. Layunin nitong palakasin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader ng barangay para sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at mas mahusay na serbisyo sa kani-kanilang mga komunidad. Dumalo bilang pangunahing pandangal si Liga ng mga Barangay ng Pilipinas, National President Maria Katrina Jessica D., na kiisa rin sa programa si Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez, kasama ang ilang membro ng sanggunian panalawigan na nagpahayag ng kanilang suporta sa patuloy na pagpapalakas ng mga barangay. Personal ding dumalo si Governor Amy Roa Alvarez bilang pagpapakita ng suporta sa mga opisyal ng barangay at pagpapatibay ng ugnayan ng mga ito sa pamalang panalawigan. Tampok sa programang pagkilala at paggawad din ng parangal sa 62 na punong barangay at 286 na barangay kagawad na nagtapos na ng kanilang termino bilang pagkilala sa kanilang tapat at buong pusong paglilingkod. Pinarangalan din ang mga barangay na nagkamit ng Seal of Good Local Governance for Barangays o ang SGLGB. Sa pamamagitan din ng pagtitipon at sama-samang pagkilos, muling pinagtibay ng mga opisyal ng barangay ang kanilang mahalagang papel bilang katuwang sa pagsusulong ng kaunlaran at kapakanan ng bawat palawenyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Barangatan Festival 2026. Yan ang balita ng atin naman sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Marami na rin pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Kaya katropa, ugaling uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Mabibili na yan sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvador. XFM News.
4: Maraming salamat, Alison Salvatos.
0: Okay, good morning muna kay Nanay Belen Alcantara, pati kay Tatay Alex na laging nanonood sa atin, at siyempre kay Auntie Green dyan sa barangay Siksikan. Ha?
4: Happy birthday pala ha, kay Kapitan Russell Gloriani ng Barangay San Miguel. Kap Russell, good morning at happy birthday!
0: Happy birthday! Kasabay yung happy birthday si Lynn Martinez at si Rio Jane De La Paz. Happy birthday ha.
4: Ayan. Julius Basilio, yung pinsan natin, nagbabirthday rin ngayon, at si Linda Llanto dyan sa Dagumboy. Happy birthday! At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Mula po, live po, mula dito sa XFM Bulka Center, Puerto Princesa City.
4: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: Napapakinggan rin sa magsulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
4: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
4: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
16: XFM.
17: Sister Pain.
18: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Santon Plus Gold.
20: Ako si Weng. Gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
21: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
16: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
24: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
29: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
30: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
17: Sample Plus Gold.
31: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
32: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, EXA

0: A las 7:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: ako. Good morning! Kamusta ang ating mga kababayan? Ang nangampanya. Kamusta ang ating mga kababayan ngayong araw na ito ng... ngayong araw na ito ng Martes! Kalabing anim na sa buwan ng Hunyo! Mga katropa, ang palatunto ng Bullseye! Atid sa atin yan ng mga produkto ng Yes to Health! Mga kaibigan, napapansin mo ba na parang mabilis na mapagod ang mata mo? Kaka-cellphone yan, Brad! Kaka-cellphone yan! Kaka-computer yan! Kaya try mo! Try mo! Marami na nag-try nito. Talagang hindi sila nabigo. Vision X Plus Zopgel! May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mga mata laban sa blue light. Dagdagan pa yung vitamin E. Alam niyo yung vitamin E? Beta-carotene yan. Antioxidant yan. Yung bang parang may shield ang mata mo araw-araw. Kaya kung lagi kang nasa screen dahil scatter ka ng scatter, ML ka ng ML, nararamdaman mo yan. Pagod na mata mo. Kaya lang kung hindi ka pa nananalo sa scatter, hindi ka talaga titigil. Diba? O, minsan malabo pa. Kaya yung Vision X Plus Soft Gel, yung may lutein yan, nabanggit na natin kanina, may zeaxanthin, naiipon yan dun sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Yung premium D3 soft gel, yung Cess the Pain Turbo Supplement for Men, Shanton Gold Herbal Tea, Shanton Coffee Mix, Shanton Gold Herbal Tea, Shanton Vitamin C, at yung mabibili sa mga partner nating mga pharmacy. Dito sa Rojas, nandyan yung Olim Drugstore, Roxom Rojas Pharmacy, Zian Pharmacy, San Vicente, Welperos Pharmacy, Pharmaritz, Generics Pharmacy, sa San Vicente meron. Babanggitin natin lahat yung mga produkto na yan, ha? Mga katropa! Mamaya sa susunod natin mga minuto. Okay? Araw ng Martes. Pansinin natin, no, bagamat may paliwanag na yung kapitan ng Sitio Bukana. Sitio yun, di ba? Sa isang barangay sa El Nido. Mga kaibigan, tingnan natin to, ha. Ilalive ko sa inyo, pakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayong oras na ito. Kung paano tumatawid yung mga bata at yung mga teacher para lang makapasok. Si Katropang Belia, yung ating OIC manager dyan po sa XFM El Nido, nandun sa lugar. Makikita nyo sa live yung sitwasyon, ha? Mga kaibigan, sige. Bel, morning. Belia.
1: Yes, good morning, Katropang. Hello.
0: Sige, nadidinig ka namin, Bel. Belia?
1: Hello?
0: Nadidinig ka namin, Belia.
1: Yes, good morning, Katropang Louie. Mm. Nasa, dito mismo tayo sa Bukana Bridge.
0: Live ito, ha? Live, lagyan natin ng live ito, Axel. Live ito, di ba? Yung
1: video
0: natin.
1: Yung live, naka-live tayo, di ba?
0: Yeah. Okay. Nakikita ka namin, sige.
1: Okay.
0: Go ahead.
1: Nakikita mo yung Bukana Bridge na sira na.
0: Bukana. Ano? Ayun, yun pala yung nasira.
1: Yun.
0: Oo.
1: Oh, yun. Yung Bukana Bridge na yan ay nasa 100 meters more or less, Katropang Louie.
0: 100 meters?
1: Dito sa 100 meters more or less.
0: Okay.
1: So, nakita natin dito, may dalawa pala tong balsa, Katropang Louie.
0: Mm.
1: Dalawang balsa ang papalit-palit.
0: Yan yung galing dun sa dulo. Nandito ka sa kabilang dulo, di ba?
1: Opo.
0: Okay.
1: Ito, nakikita mo yung mga nakasakay, ano?
0: Yeah,
1: mga
0: nakasakay. Estudyante yun, yung mga nakasakay na yan.
1: Oo.
0: Sige.
1: Mga estudyante yan, papasok na sila.
0: Sige, tuloy mo muna yung impormasyon na binabahagi mo bago ako magtatanong. Habang tinitingnan natin, ito live feed ito, ha, mga katropa, ha? yung bansa puno ng estudyante. O, yun ang ginagawa niya. Sige, Bel, ikwento mo habang tinitingnan natin kung paano tumatawid itong mga bata at saka yung mga guro. Sige.
1: Okay, Kaluwi, kanina, bago tayo nag-live, ay nagsubok palaga tayo sumakay dito sa balsa, ano?
0: Mm-hmm.
1: At nakausap natin ang isa sa mga kagawad dito sa Barangay Bukana, kung saan, indidetalye niya kanina sa atin, na araw-araw sila dito nag-a-assist.
0: Sige.
1: At least may isang official sa barangay.
0: Sige. Sige,
1: na mag-a-assist para dito sa... Ano to, itong balsa,
0: no? Bel, lapit mo, Bel. Pakilapit mo sa balsa. Pakilapit mo yung live mo. Para makita natin yung pagbaba yan nila. Ayan, no? Sino
1: yan
0: yung humihila?
1: Ayan, no?
0: May humihila.
1: Ito yung mga estudyante na to. Ganito yung ginagawa nila araw-araw. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Araw-araw, simula nang nasira itong Bukana Bridge.
0: Ayan, bumababa na sila. Okay.
1: At nakita mo, Katropang Louis.
0: Oo, kitang-kita.
1: Ito, may kinder. Ito, may bata. Ito, kailangan siya buhatin. Ano? Nakasapatos kasi to. Baka mababaya, mabasa.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Okay.
1: Si nanay. Mm-hmm. Oo, kumusta naman? Nanay mo, nanay ba to? Kumusta ang experience natin?
2: Mahirap po.
1: Mahirap. Mm-hmm. Oo, araw-araw ka din sumasakay. Okay. So, yan yung mga ano natin, Katropang Louis.
0: Bel.

0: Oo. Kasi hahakot na naman estudyante to eh.
1: Tinanay, doon tayo ngayon para makita yung mukha natin eh. Yun. Tinanay, pauwi na sa bahay.
0: Ay, siya, yung camera natin kasama? Yung camera kasama?
1: Doon, naiwan yung kaibigan ko siya naga-camera.
0: Ah, hindi ba pwede sama siya sa bansa?
1: Mamaya, pabalik siguro.
0: Ah, pabalik. O sige, kukunan ka na lang. Kukunan ka. Na lang. Ah, nandiyan ka na. Kasama ka na dyan sa balsa na yan.
1: Oo.
0: O sige, so, sige.
1: Ano ka, Louie, kung dito sa balsa, makikita mo ka, Louie, yung tubig, taig kasi ngayon eh.
0: Oo.
1: Mataas ang tubig. So, makikita mo ang tubig dito, is katamtaman lang.
0: Mm-hmm.
1: Yung hindi mabasa yung sapatos mo.
0: Oo.
1: Pero, may pagkakataon din na malakit ang tubig dito, ano?
0: Oo. Ay, paano pagka ano yung umuulan tsaka yung high tide? Paano yung ano? Tanungin mo nga yan yung sumasakay dyan?
1: Sinabi ng mga residente dito, ganito lang daw kakalma ng tubig dito banda
0: sa Louie. Hindi naman siya umaangat na ano?
1: Hindi naman. Kaso lang, ang problema pala dito ay kung baba masyado ang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung makita mo doon sa unahan na Katupang Louie, di ba may tulay? Naghihintay yung mga ano doon, ng mga pasahero. May tulay doon. Yung tulay na yon, pag mababa ang tubig, ay mahirapan mag-akyat yung mga pasahero, mga estudyante, mga nanay, tatay, parang ganun.
0: May karugtong pa, no? May karugtong pa.
1: Yeah. Oo. So ngayon, ito, medyo ano to,
0: Malapit na,
1: ang tubig mataas.
0: Malapit
1: diba?
0: Na kayo, malapit pero, na kayo. Malapit na kayo, Belia, malapit na.
1: Yun, yan. Nakarating na rin.
0: Oo.
1: Pero, pag mababa ang tubig dito ka, Louie,
0: mm-hmm.
1: itong hagdan, kung saan mag-akyat ng mga pasahero,
0: yun o,
1: tingnan mo, may tulay.
0: Yeah, may tulay, kita namin.
1: Ay, nahirapan sila kasi mababa sa ilalim to eh.
0: Ayaw.
1: Baba siya masyado. So, nahirapan siya mag-akyat doon.
0: Mababasa yung mga bata pagka
1: low tide? Ngayon, katamtaman lang. High tide.
0: High tide, oo. Pag low tide,
1: Bella. Pag low tide, yun ang problema kasi ito, tingnan mo yung mga bata na kailangan magtawid dito sa balsa.
0: Ayan, nakikita ko.
1: Kung mababa ang balsa, yun na, makikita mo yung, yun.
0: Ayan, mga bata, papasok. Papasok. Saan nag-aaral yan, Bella? Saan nag-aaral?
1: Saan kayo nag-aaral? Ito.
2: Sa Bukana Elementary School.
0: Oo.
1: Yung isa high school, saan to?
2: May isa pang mga
1: Bukana National High School. Okay. Bukana National High School.
0: Papasok okay. Talaga, oh. Nakabalsa, oh.
1: Si teacher? Si teacher ba to? Oo.
0: Sige.
1: Yun, babalik na naman kami.
0: Babalik. May teacher?
1: Mga ilang tao dito.
0: Yan, sige, si Kagawad.
1: Depende. Oo. Mamaya, si Kagawad, balikan muna natin yung camera nga natin.
0: Oo, sige. Si Kagawad, nandiyan kasama mo? Si Kagawad?
1: Oo, si Kagawad doon sa kabila. Nag-assist si Kagawad.
0: Oo, sige, si Kagawad. Mga pagbalik. Okay lang ba? Hindi ba puno kayo? Hindi ba overloaded? Ano? Hindi
1: marami.
0: Naman, ano?
1: Kanina pa kami dito ka, Louie. Ang dami pang mga estudyante.
0: Oo nga.
1: Kalahati daw ng school. Kalahati ng populasyon ng school ay nakatira dito sa kabila.
0: Sa kabila, yan ang problema.
1: So, mga 300 plus ang mga estudyante.
0: Hindi naman pwede sila magsabay-sabay pala, no? Hindi kakayanin ng balsa, kailangan.
2: High school.
0: Pati na trabaho. Bihira.
1: Hindi kakayanin, hindi. Makuno-kuno lang.
0: Oo.
1: Yan, hila-hila.
0: Bel, yung humihila, sino yun yung humihila? Yung si Manong? Sino yun?
1: Mayroon.
0: Kagawad ba siya?
1: May naghihila ba? Wala.
2: Mayroon.
0: May naghihila. Ayun, naghihila.
1: Oo, may naghihila. Oo.
0: Para makatawid, para umandar yung balsa.
1: Oo.
0: Sino yung mga naghihila niyan?
1: Si Kuya.
0: Sa barangay?
1: Oo, ito. Si Kuya naghihila. Naghihila. Si Kuya, nakita mo. Ayun, no?
0: Oo, yan.
1: Oo.
0: Tanungin mo
1: nga. Kuya, kumusta ang paghila?
0: Oo, yan.
1: Oo. Malakas naman si Kuya ang hihila, no?
0: Pero araw-araw niya ginagawa. Taga-barangay ba yan, Belia? Yung umihila?
1: Oo. Kayo ba ay Kagawad or official? Hindi.
0: Barangay.
1: Pausapin mo, Kaluwi.
0: Oo. Sir, taga-barangay po kayo? Taga-barangay o saan po? Ano, Juan?
3: Taga dito lang po kami nakatira. Dito muna sa Bukana po.
0: Tulong lang. Tumutulong lang ho. Tumutulong.
3: Ayaw po. Kasi katawin lang kami. Katawin lang kami.
0: Ang hirap pinanggawain ninyo. Hila araw-araw, no? Hila ng
3: Ayaw po.
0: Oo.
3: Ay, hindi talaga, sir. Biro talaga yung ano dito pag araw-araw. Talaga.
0: Maghapon ba yan, sir? Maghapon?
3: Opo, maghapon talaga, sir.
2: Para maano.
0: Yan. Sige. Pakibalik na lang yung camera natin doon. Yan.

0: να μπέλει, παπαμπάνα σίλα, παπαμπάνα, παπαμπά.
1: Sakay ka, Green. Sakay. Pasakay ko muna yung cameraman ko, Kaluhan.
0: Sige, para makita, para makita natin. Isang balik pa. Isang balik para makita. Oo, ito, ayun si nanay, daladalayin yung bata niya. Paano pag umuula?
1: Pakita mo, Grace, kung paano ka mag-ano, yung mga ganyan. Oo, nakita mo? Yan. Oo. Pakita mo yung sitwasyon natin dito na paano tayo naka...
0: Bel, paano pag...
1: May ano pa, may dayuhan dito nakisakay pala, ano?
0: Pag may umuulan, Bel, pag umuulan, paano yun pag umuulan?
1: Maligo sila kung gusto nilang mag-ano.
0: Papayong.
1: Magpaulan.
0: Si ate, oh. Si ate humihila, oh.
1: Ayan, oo, ito may dayuhan tayo. Hello? You have your house here?
0: Ba? English
1: oh, okay.
0: Na.
1: Kausapin mo yung foreigner dito, Kaluin. Dito daw siya nakatira.
0: Ah, okay. Sana?
1: Oo. You have your house here? Our manager talk to you.
0: Talk
1: okay?
0: To you.
1: Okay. Tanong ka, Sir Louis.
0: Hi, foreign, sir. Yes, sir. Good morning.
2: In the speaker.
0: Yeah. Yes, sir. Good morning.
2: Hello.
0: I'm Louis from local radio station. Sir, morning.
2: Morning, Louis.
0: Yeah, we are covering how the students from the other side to the other side, how they get through. Sir.
2: Yeah. But I don't know what you mean.
0: Yeah, no.
2: I'm just a tourist over here. Okay. I'm in a hotel, you know.
0: Okay. So every day you do that, sir? Every day? To get through the other side.
2: Every day.
0: Every day, yeah.
2: I'm from Argentina. I'm traveling here, you know.
0: From Argentina. We are helping the locals there to expedite the construction of the...
2: You need to fix the bridge.
0: The bridge,
2: you need to fix the bridge because last night we got here... Well, not last night, but a couple of nights ago...
0: Mm.
2: Very late, you know?
0: Very late,
2: and
0: yeah.
2: Late is difficult.
0: Late is difficult.
2: So, yeah.
0: Okay, yeah. We can see you from here. We are on Facebook Live, so the local government officials can see.
2: Give me a second.
0: Okay.
1: Hello, Galoui.
0: Okay na. Tumutulong si...
1: Ang turista mismo, nakitulong.
0: From Argentina.
1: From Argentina.
0: Ayan, yung mga estudyante
1: mo. Ako, kausapin natin to si Kagawad.
0: Ayan.
1: Kagawad. O, sige.
0: Pero nadaling English ko rin.
1: Bigay ko ang telepono kay Kagawad.
0: Nadaling English ko rin, maaga pa. Naubusan.
3: Hello po, good morning po, Kaluwi.
0: Kagawad, good morning.
3: Wait na po.
0: Okay.
3: Wait na po, Kaluwi. Wait lang po kasi po, umahawak po ako sa...
0: Sige lang. Unahin mo muna.
3: Opo.
0: Oh, ayan, yeah, mga kaibigan, ha, mga, para makita natin, dapat madaliin ito eh. Mamaya, tawagan natin si Kapitan. O, yan. Gano'ng kalalim yan, Belia, yung tubig dyan?
3: Ay, sobrang, mga estimate po namin, Kaluwi, mga isang dipat kalati po.
0: Ah, malalim.
3: Isang dipat po.
0: Teka muna, malalim na pala yan, Kagawad, malalim.
3: Opo, malalim po talaga.
0: Pambihira, no? So, araw-araw ganyan? Araw-araw?
3: Araw-araw po, araw-araw po.
0: Ilang buwan na yan? Ilang buwan ng ganyan yan?
3: Nung simula po nung nasira po to nung Bagyong Tino po.
0: November po. November, nakaraan taon pa. Sige, iporma mo muna Kagawad. Iporma mo na, hinahawakan mo eh.
3: Okay na.
0: Under na naman yung balsa. Ilang balik-balik yan Kagawad sa araw-araw? Ilang balik-balik yung balsa na yan?
3: Sobrang dami po talaga. Sobrang daming balik-balik po.
0: Maghapon. Tapos pa-uwi na naman mami, estudyante. Ganon din ang forma niya.
3: Yes po. Every morning po, ganito po yung routine namin.
0: Mm-hmm.
3: So, pagtanghali po, hindi na po sila, yung iba po, hindi na po umuwi kasi nga po gawa ng ganito po yung sitwasyon.
0: Oo, hirap.
3: Gumagawa po, nagbabaon na lang po yung mga magulang.
0: Oo.
3: Sa school na lang po sila kumakain. Ganun po.
0: Okay.
3: And then pag uwian naman po, yan, ganito. Ganito po yung uwian po.
0: Kagawad, sino yung mga humihila? Yung nandun nakasakay, tas pabalik, humihila ng lubid?
3: Yung mga tatay na lang po yung pinapasis namin sa pagkila po kasi po.
0: Volunteer
3: po. Kami po yung nag-assist dito ng line po na para yung limit lang po ng mga tao yung kailangang sumakay para hindi na po ma-stranded. Or hindi lang po malubog yung balsa na sinasakay kasi po sobrang maliit lang po yung balsa na inano na.
0: Oo, sabi ni Kap, meron daw, may pwede bang mas malaki na balsa? Wala, no? Yun lang talaga.
3: Ito po yung isa po yung ito po yung gawa ng barangay po.
0: Gawa ng barangay.
3: Yung kawayan lang po gawa sa kawayan.
0: Kagawad paano pag umuulan? Tsaka yung nag-high tide talaga yung, wala bang, hindi lumalakas yung, ano, yung current o yung ano, walang mga alon, ano? Ganyan lang siya?
3: Yun po yung pinoproblema namin, Kaluwi. Yung ngayong darating na June po, kasi tagulan na po talaga. Oo. Gusto po namin sana po talaga, Kaluwi, maayos na po itong hanging bridge namin. Dahil sobra po, sobrang hirap po talaga dito sa amin, sa sitwasyon po namin dito.
0: Kagawad, ano yung magiging problema pag umuulan, pagkatagulan? Ba, dalawang araw, baubusang-busang ulan. Ano magiging problema sa pagtawid-tawid yan?
3: Sobra po, sobrang laking problema po talaga. Unang-una po talaga yung agos. Kasi po yung lubid po, hindi po kami kaya, hindi na po namin kayang ihatakin yung mga balsa.
0: Ay, ibig sabihin yung agos niya, pag umagos tubig, nahirapan kayong hilain kasi madadala yung balsa. Ganun ba yun? Madadala?
3: Yes po, sobra. Opo, pag umulan po, siyempre po, yung tendency nun, yung galing sa bundok po ng mga tubig plus yung high tide po ng dagat, sobrang lakas po. Yung isa po namin dito, ano, nasira na nga po eh.
0: Delikado, Kagawad. Yes po, sobra po. Yung tubig siyang galing, yung galing sa bundok?
3: Yung galing sa bundok po, yun po yung mahirap pag magsabay po yung ulan at yung high tide
0: yun
3: po.
0: Yun ang nakakatakot, yung mga flash floods,
3: yes,
0: no?
3: Po.
0: Yung galing sa bundok.
3: Yes po, sobra.
0: Kaya niya bang dalhin yung balsa nung agos?
3: Kaya po, sobra. Kasi po lubid lang po, then mga bugsok lang po na kahoy lang po yung sa dagat, yung nakadrift lang po dito sa amin.
0: Kaya niyang itaob, Kagawad, ng agos ng tubig?
3: Opo, kaya po.
0: Delikado pala.
3: Opo, delikado po talaga po sa mga nagsumasakay. Kaya yung nakaraan po, nung umulan lang po, yung mga estudyante po, hindi na po namin pinapasok. Bali, dito na lang po sila pina-stay dito sa zone 3. Yung mga teacher po na zone 3, nagturo dito na lang din po nagturo sa zone 3.
0: Mag-adjust na lang yung mga teacher kaysa naman magkaroon ng hindi magandang pangyayari. Ano? Yung teacher na lang, wag na patawirin yung mga bata. So ganun pala nang nangyayari. Lalo ngayon magtatagulan na, Kagawad, June.
3: Yes,
0: July.
3: Opo. Yun nga po. Yun.
0: Yan ang problema.
3: Yun naman po yung problema po. Nakakalaking problema po yun po. So, sana po mabigyan action po ng...
0: Ang tagal na pala niyan. Tinyo pa.
3: Sobra po. Sobra tagal na. November pa po.
0: November. Ano na ngayon? Magkakalahati. Dapat nagawa ka agad dyan. Ilang libo po, Kagawad, yung estudyante? Tingin mo. Yung tumatawid araw-araw dyan.
3: Ay, ito po yung yung sa zona po namin. Itong zone 3 pinakamalaki po. Sa ano?
0: Pinakamalaki.
3: So dito sa Bukana po, sa Bukana kasi pati Yucatan po yung Yucatan po dito rin po dumadaan.
0: Ganyan siya ka ang takot ko diyan kasi yung pag-ulan, sabi mo nga dalawang araw, yung tubig ba, yung agos, yes, kaya niyang itaob yung balsa na yan na may laman,
3: yes,
0: tao.
3: Po, kaya hindi na po namin pinapasakyan ng mga bata, lalo na po sa mga bata, kasi nakakatakot po, baka ma-aksidente.
0: Oo. Mayroon na bang pagkakataon na mayroong gano'n na nangyari dahil lakas ng agos? Yung
3: nakaraan po, baliwala lang po. Yung ano lang po, yung sa sobrang, yung mga nangyari lang po, yung sa sobrang nagmamadali, nalulubog yung balsa namin.
0: Delikado talaga.
3: Then, yun po, yung may nadudulas po ng mga matatanda at bata dito sa ginawang
0: hangin. Walang ibang daan? Yung... iikot ka o ano? Wala, no? Yan lang talaga.
3: Meron naman po. Pero kaso nga lang po, pag umulan po, yung lupa po dito banda sa may papuntang Barutuan po, Barutuan. Madulas po kaya hindi rin po namin maikot kasi sa gawa ng mga ano yung putik po ng daan, madulas yung daan. Hirap din po yung mga sasakyan.
0: Yun lang ang problema. Ito, hahakot na naman. Hanggang anong oras ka dyan? Bilang Kagawad ng barangay?
3: Hanggang maubos po to, hanggang maubos. Kami po ni Kagawad Pipit po yung, si Kagawad Pipit po yung lagi po nandito. Kami po ngayon, ito, nasaktuan lang po namin si Ma'am din.
0: Palit-palit kayo araw-araw? Kayo talaga?
3: Yes po, palit-palit po.
0: Palit-palit. Bukas iba naman, dalawa.
3: Iba na naman. Opo, pati Tanod po, iba rin po.
0: Hindi na kayo nakapunta dito sa Baragatan? Diyan na lang kayo muna, nagjo-duty.
3: Nakapunta rin?
0: Po
3: kami galing ka. Opo, nakapunta rin po kami.
0: Sige. Itong balsado, kaninong gastos to? Barangay to?
3: Ito po sa high school po to, sa high school. Ito pong ano naman sa high school. Sa barangay po yung ano po, yung Kawayan o po, yung sa Kawayan.
0: Yung LGU ba may dyan para sa balsa? Wala. LGU.
3: Wala pa po yung sa LGU. Pero po yung sa LGU po sana po, ano yung floating bridge po sana. Kaso po ayaw po kasi ng mga incident, ng mga
0: mamayan
3: po. Kasi po daga.
0: Delikado Kagawad eh. Sabi mo, isandi pa yan, di ba?
3: Sobra po to.
0: Ay, pambira. Wala pang life vest, no? Life vest. Hindi na kailangan.
3: Wala po. Ito po, nakakatakot mga batang gano'n.
0: Tama na. Overload.
3: Overload ko, mag-overload.
0: So wala rin life vest, mga bata, wala, walang
3: kwan. Wala po talaga. Alalay na lang po ng mga magulang.
0: Hindi, wag nang punuin, ano, wag nang punuin masyado.
3: Oo, hindi na po pinuno namin masyadong pinupuno.
0: Ayan, oh, liliit, oh. Tapos isang dipan lalim, ba, delikado. O sige, kagawad.
3: Ay, maraming po talaga po.
0: Gusto namin sige maipakita po yung po sitwasyon para malaman ng ano natin mapabilis yung paggawa ng ano hanging bridge na yan. Okay, thank you.
1: Yes, Kaluin, yan na. Ikagawad.
0: Delikado pala yan, Belia, pagka umuulan kasi hindi kaya nung current, yung agos ng tubig baha, yung balsa, itataob niya yung balsa eh. Kayang itaob eh. Oo?
1: Tama. Oo, lalo na pagka medyo magbigay yung
0: may magulang, tubig. May magulang ba dyan na ano, mamaya konti? Tatanungin natin kung, siyempre, sakripisyo yung magulang. Hindi pwedeng bata lang ang pabayaan mo magtawid-tawid yan. Kailangan samahan talaga, Belia, ng ano eh, ng magulang. Oo. Eh. Di ba?
1: Papakita natin, Kaluwi, yung area, no? Ito yung area, pakiano, ganyan, simula doon, simula dyan, papunta doon, yun yung itsura ng ano, yan papunta, yan. Yan ang Bukana Bridge.
0: Oo, Bukana Bridge. Bel!
1: Bukana din, no? Opo. Oh.
0: Bel.
1: Nakita mo ito, Kaluwi, yung sa baba na parang tulay-tulay na naapawan na ng tubig.
0: Sige daw, pakita natin. Sandali. Oo, sige. May delay lang ng konti. Ayun, yun palang ano. Yan yung Bukana Bridge.
1: Ito tulad din po, Katropang Louie, na ginagamit ng ating mga residente at mga mag-aaral.
0: Oo, teka muna.
1: Kung baba ang tubig.
0: Tanungin mo nga kay Kagawad, paano sinira ng bagyo yung hanging bridge na yan? Umangat
1: paano
0: yung tubig?
1: Paano sinira ng bagyo ang hanging bridge na to?
0: Umangat yung tubig o hangin o ano kaya?
3: Hindi po, yung hanging bridge po kaya, Louie, kaya po nasira. So, sobrang lakas po talaga ng dino. Mandami pong mga bahay ang nasira sa amin dito. Gawa ng
0: sa hangin?
3: Sobrang lakas talaga. Pati, ito po yung baling hanging bridge na to. Ano siya, talagang hinahampas po siya. Tawagin ko yung parang iniikot-ikot siya.
0: Ganon? Pambihira.
3: Ganon sa kalakas. Hangin? Ganon kalakas yung bagyo.
0: So hangin po.
3: Hangin lang po, hangin.
0: Hangin, o. Oh. Hindi umangat ng, hindi umaabot yung tubig ba doon sa pinakahanging bridge, no? Kagawad? Hindi siya umaabot.
3: Hindi po. Wala pa po.
0: Pambihira, o.
3: Oh. Pero malapit na po. Kung doon kami, kung doon din nilagay yung ano sa malapit sa ilalim ng ano, abot din po, abot ng ulo ng abot yung ulo ng mga tao.
0: Kasi sabi ni Kapitan, 3 million daw yung ibabudget diyan eh. Kasi ba yung 3 million?
3: Yes po. Ay, feeling ko po
0: kulang.
3: Hindi po, kasya po.
0: Kasya.
3: 3 million po ng
0: ibibid na lang daw. Pambira, kailangan pala, asap yan ah. O sige ah.
3: Oo nga po, salamat po Kaluwi, salamat po.
0: Gusto naming ipakita, no, lalo sa local government unit ng El Nido, na mayroong, hindi lang daan kagawad, no, hindi lang daan, libo. Yung residente, tama, libo, daan lang. Tsaka estudyante.
1: Libo. Isang libo, Kaluwi.
0: O, 1,000 mahigit. Estudyante, tsaka magulang na.
1: Yes, oo.
0: Oo, ang hirap, Bel. Ako, hindi ako mag-ako. May anak ako dyan. Hindi ko papayagan na siya lang magtawid-tawid dyan eh. Sasamahan ko talaga.
1: Inahatid nila yung mga anak nila.
0: Oo.
1: Sakripisyo daw din talaga.
0: Oo, sasamahan ko talaga. Eh, kesa naman, di ba? Ang hirap.
1: Oo.
0: Bel, pwede mong iangat ng konti dito? Tingnan ko lang yung hanging bridge kung ano. Sa midulo, kaya ba?
1: Angat daw, guys, sa hanging bridge.
0: Hanging bridge. Oo, tingnan natin ng konti itong hanging bridge. 3 million daw eh, sabi ni Kapitan. Mamaya tawagan din natin si Kapitan. Ongoing na raw yung bidding. Pero November pa
1: yan,
0: to.
1: Yan ang hanging bridge, Kaluwi. Tingnan mo, yan.
0: Sige, sandali. May delay lang ng konti. Grabe, winasiwas pala ni bagyong Tino ito. November pa eh, November. Yan, kita na, Bel, no? So, gusto natin ipakita. Pero kung si Kagawad, tanungin mo, mga ilang buwan, halimbawa na ibid na, ilang araw o linggo gagawin yan?
1: Mga ilang araw o linggo gagawin to kung nabid na?
0: Kung naibid na?
1: Hindi rada nila matantuloy. Isang buwan?
0: Buwan yan. Hindi lang isang buwan yan. Sobra, mga 3 buwan yan. 3, bago mag-December. Bago mag-Berman siguro, matatapos na yan. Anyway,
1: pero naraman natin na katropang Louie,
0: Baka may magulang diyan, Bel. Baka may magulang. Para
1: Sige, may magulang.
0: Oo, napin mo yung magulang. Pasalitain natin. Para kasi
1: Pasakay.
0: Sumakay na kayo.
1: Sumakay na kami balik dito.
0: Sakay na kayo pabalik.
1: So, sa atin, sakay kami. Babalik natin 'to. Yung si tatay, dala-dala niya yung anak niya eh. Wait, yung doon sa
0: 7:30 na baka malate 'yan.
1: Yan na. Oh, halika.
0: So, ayan, mga...
1: Si tatay, kausapin natin.
0: Mga kaibigan.
1: Kausapin mo si tatay. Ano pangalan mo, tay?
4: Andong.
1: Oo, si tatay.
0: Ay, Andong.
1: Wait, si tatay.
0: Tay Andong, magandang...
1: Dibig na yung anak niya, oh.
0: Ayan,
1: sige, kausapin mo. May tanong ka kay tatay.
0: Tay Andong, magandang umaga. Si Calloway po ito dito sa XFM, Puerto. Tay Andong.
4: Ano po, magandang umaga po.
0: Oo. Gano'ng kahirap, tay Andong, araw-araw ganyan? Para sa iyo bilang magulang.
4: Sobrang napakahirap talaga, sir. Kasi unang-una... Hindi kami masyado nakaka-focus sa trabaho namin kasi hatid sumo kami ng mga anak namin.
0: Oo nga.
4: Hindi... Tapos yung balsa pa, hindi namin sigurado kung gaano ito ka safety sa mga anak namin.
0: Oo nga. Kailangan, ito, ano yan po mo? Anak mo?
4: Anak ko po.
0: Ayun. So hindi ka makapokus sa trabaho mo dahil kailangan mong ihatid sundo itong bata, yung anak mo nag-aaral, no? Sa Bukana, elementary.
4: Opo. Opo, kasi delikado kong pabayaan ko po sa asawa ko.
0: Tama yun.
4: Kagaya po nangyari noon na bigla pong nataob yung balsa. Kawawa naman yung mga ano.
0: May pagkakataong tumaob yung balsa?
4: Opo, nangyari na po kasi yan dito. Kaya hindi ko lang pwede pagkatiwala sa mga asawa namin.
0: Bakit po tumaob?
4: Lanod.
0: Bakit po tumaob?
4: Sobrang dami ng sumakay.
0: Ayun, sobrang dami. Kailan ho yung nangyari na yun? Tumaob yung balsa? Dahil marami sumakay.
4: Medyo ano na po.
0: Tagal na rin.
4: Tagal na rin po.
0: Oo, kaya hindi niya pagkakatiwala sa iba, yung mga bata, no? Siyempre.
4: Okay,
0: anak niya yan eh. Iiwanan mo na yan doon sa elementary, tapos babalikan na lang mamaya, o paano? Yung anak mo?
4: Opo, babalikan po mamaya, pag-uwian po nila.
0: Pag-uwian na. Pero yung pagpasok at tatawid dyan, hindi mo sasamahan. Sige.
4: Opo, hindi po talaga pwede.
0: May gusto kang sabihin sa gobyerno natin?
4: Ano lang po namin, sana mabigyan nila ng action tong tulay at
0: madaliin.
4: Maayos para hindi na ganun kahirap.
0: Madaliin.
4: Opo, madaliin sana kasi ang hirap talaga ng kalagayan namin.
0: Kaya nga eh. Sige, okay. Sige po. At kami, pinapakita namin yung totoong sitwasyon at yung dinaranas ninyo araw-araw, no? Diyan sa lugar ninyo.
1: Yan na, sa Topangluwing.
0: Inatid
1: sundo yung mga bata pala dito.
0: Bel, meron palang pagkakataon na tumaob pala yung balsa dahil sobrang dami daw nang nakasakay.
1: Oo, yun na nga eh.
0: Meron nangyari palang
1: ganun. May mga nangyari daw dito sa Topangluwing na disgrasya. Swimming ang labas.
0: Swimming?
1: Kumbaga.
0: Ay, hindi, mga bata eh. Wala mga life vest yan eh. Di ba?
1: Doon.
0: O sige, tawid ka muna at baka mabasa ka din.
1: Nakatawid na kami dito. Nakatawid na.
0: Ang ano ko dyan, pag umuulan, dahil lumalakas yung agos eh.
1: Tama.
0: Okay.
1: Sakripisyo din talaga.
0: Sabi ni Kapitan, binibid na raw yan ng LGU, 3 million. 3 million.
1: Pero nalaman natin ka, Tropang Louie, yung nasirang floating dock, lang yung doon sa sentro ilagay muna daw dito pansamantala.
0: Tama. Saan yung floating dock? Doon sa...
1: Yung floating dock sa ano, yung ginagamit doon sa...
0: El Nido?
1: Tungtong Aplaya.
0: Kaysa naman... ito, 1,000 tao, estudyante. Bel, no? Kung titingnan natin, napakaganda ng El Nido. El Nido. Pero yung mga residente ng isang barangay sa El Nido, ganyan ang dinaranas. Diba? Anyway, sige. Tausapin ko si Kapitan pagkatapos mo. Sige, Bel. Maraming salamat ha at naiparating natin sa maganda. Mapagtulong-tulungan ito ng provincial government. Bukod sa 3 milyon, kung madagdagan pa yan para mas mapabilis, magawa ka agad yung hanging bridge na yan. Sila Congressman Salbame. Baka pwedeng umalalay na rin dito para mas mapabilis. Kawawa naman itong mga tao. Na ito, na araw-araw nagsasakripisyo dyan. Belia.
1: Tama ka, Katropang Louie. At talaga, na-experience natin, ang hirap, no?
0: Hirap,
1: para tayong maagang ng jogging.
0: Ikaw nga, walang dalang anak eh. Di ba? Wala kang dalang anak. Mga anak pa lang. Ipapaano yung... yung ibig sabihin ko, pagising mo, siyempre, ayusin mo yung anak mo. Di ba? Pagkain niya, yung baon niya. O tapos itatawid mo pa dyan, imbis na papunta ka ng trabaho, itatawid mo pa. Pag umuulan, pero
1: hirap. Pag minamalas, talagang minsan may madiskresyado dito, madulat.
0: Sana wala. May tumaob na nakaraan daw dahil sobrang dami ng sumasakay. Mabuti, kinukontrol ng barangay. Tsaka yung hirap ng mga barangay tanod, barangay official na nagpapalit-palit, maghila ng balsa para makatawid yung mga... Yan talaga ang serbisyo. Bilib ako sa mga tanod, kagawad na nagjo-duty araw-araw dyan para hila-hilain yung balsa na yan para makatawid yung mga tao. Yan ang serbisyong pang barangay. Saludo tayo dyan.
1: Sakripisyo talaga.
0: Sige. Okay, sige Abel. Maraming salamat at tatawag tayo kay Kapitan pagkatapos nito.
1: Okay, sige. Mula dito sa Barangay Bukana, Sitio Bukana, Bukana Bridge, particular ka, Louis.
0: Barangay Bukana ba o Sitio Bukana? Barangay Bukana o Sitio Bukana?
1: Barangay Bukana.
0: Ayan, Barangay Bukana. Bukana. Okay, sige. Mm-hmm. Okay, thank you.
1: Mula dito sa Barangay Bukana, sa Bukana Bridge mismo, sa ating kinaroonan na katropang Louis, kasama ko si Miss Grace. Ating cameraman. Baga nating nahila.
0: Bigyan mo ng t-shirt yan si ma'am. Ha, yung nagka-camera sa iyo.
1: Ma'am Grace, bigyan ng t-shirt.
0: Bigyan mo ng t-shirt si Ma'am Grace.
1: Ito si Ma'am Grace.
0: Ma'am Grace.
1: Padalang
0: ka namin ng uniform diyan, Ma'am Grace. Ha? Meron tayo yung mga uniform sa Elvido, ha. Padala natin ang uniform yung Elvido. Thank you, Ma'am Grace. Thank you.
1: Okay. Maraming salamat, Kaluwi. Yan po muna ang ating situational report dito direkta sa Bukana Bridge ng Barangay Bukana. Bilyan mo siya. Magandang umaga.
0: O yan. Pakitawagan mo, Axel, si Cap o yung guro. Tapos yung video kanina ni Belia, yun ang ilabas natin para maputol na yung kanyang launch! Alam nyo, napakaganda ng El Nido, di ba? Ang daming tao, ang daming turista, expected natin na hindi napapabayaan yung local, yung mga nakatira dyan. Kasi kita nyo nun yung pag-boom ng ano, di ba? Turista, dami. Pero meron palang ganito sa likod ng karanyaan ng El Nido. Merong naghihirap na barangay dyan sa Barangay Bukana na araw-araw yung pagtawid dyan. Tanungin ko si Kapo, si November pa ito eh. Bakit ngayon lang binibid yan? Di ba? 3 million lang yan. Di ba? 3 million. Ano ba naman yung unahin yan? November. Kailan yung bagyo? November. December. January, February, March, April, May, June. 8 buwan. Nakatiwangwang yan. Dapat ganyan. Hindi naman sa pag-aano ha. Di ba? Dahil talagang inaano natin ito eh. Dapat unahin nyo yan. Oo. Diba? Nagsasaya tayo dito. Itong mga to, sino yan? Kapitan, maganda umaga po. Pahingin video, ha?
5: Kapitan. Magandang umaga po, sir.
0: Oo. Nandiyan ka na sa, Bukana?
5: Pauwi pa lang ako ngayon, sir.
0: Oo. Nandun si Belia, yung manager natin ng XFM El Nido.
5: Opo. Tumawag din sa akin kapon, sir, si ma'am.
0: Sumakay siya sa balsa. Yung duty mong kagawad ngayon doon ang naghihila-hila kasi naka-live nakikita namin Kap. Sila yung humihila makatawid yung mga bata, opo. Mga magulang.
5: Lagi po yan si kagawad niya, sir.
0: Ganoon. Ano bang sitwasyon nito? May pondo na ba yan? Narinig kita kapon, sabi mo may 3 million na
5: opo, sa LGU, sir. Sa LGU.
0: Ba't di pa ginagawa?
5: Forbidding pa raw, sir.
0: Forbidding.
5: Opo.
0: Kailan nyo ba na-request kay Mayor yan?
5: Matagal na rin, sir. Umpisa pa nung November, mga December po yan. Kasi November yan nasira, sir, nung panahon ng Tino eh.
0: November nasira?
5: Opo.
0: Ni-request nyo November pa?
5: O, mga December, sir. Di ko na rin matandaan, sir.
0: Mukhang hindi na priority. Ba't ngayon lang binibid yan?
5: Yes, sir. Inihintay rin nga namin, sir. Pero ayaw naman po kay Mayor, sir. Napunduhan naman po.
0: Maraming pondo. Maraming pera El Nido, eh. Nagtataka lang ako kung bakit hindi na-prioritize yung barangay mo. Dahil kung November pa yan, kung December, dapat January, for that purpose, nakaalat agad, nagawa ka agad, eh. Kapitan. Okay. Kasi sabi nung kanina po, na isang tumawid doon, mayroon palang isang nangyaring insidente dyan na tumaob yung balsa dahil sobrang dami ng tao. Totoo ba yun?
5: Yung nakaraan pa yun, sir, yung unang taon pa yun, sir, pero hindi po yung bagyong Tino.
0: Oh, wala ang bagyo, pero bakit tumaob yung balsa? Dahil?
5: Ano yun, sir, eh? Yung mga nakainom ng mga ano, galing dyan sa Sontre. Parang sinasadya nila yung taoba, sir. Talaga, tumaob talaga yun,
0: sir. Ay, mga gago pala yun, eh. Dapat yan, lunodin mo yun, eh. Mira, eh, pati
5: kaya
0: pa naman.
5: Kaya sabi ko nga, sir, dapat kahit balsa lang, ingatan din. Yung problema namin dyan, sir, sinisira ba yung aming mga balsa dyan?
0: Sinong sumisira?
5: Yung mga lasing dyan, eh, hindi lang matsimpuhan ng mga talod ko, sir.
0: Dapat, sabi ko, hulihin, eh. Yung mga lasing na ganun, itali mo sa nyog, buhusan mo ng maraming tuba, lunodin mo sa alak. Eh, mga sabi gago nga, pala sir, yan, eh. Ginagamit ng mga tao yan, sisirain nila.
5: Oh. Kaya, sir, pag uwi ko kasi, magagawa kami ng palibago na naman. Mas,
0: may nakita ko doon kasi ito, katulad nito, 7:30 na, na late na yung mga bata. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabay nila kagawad. Tama yung ginagawa ng mga tanod mo, tsaka nila kagawad. Hindi pagsabay-sabay yun, baka tumaob. Eh, isang dipa pala. Malalim pala yan, eh. Isang dipa, eh. Di ba?
5: Tubra, sir, nakasa apat na dipa, sir, pagka malalim.
0: Tapos wala mga life vest yung mga bata. Delikado.
5: Wala ka kaming ganun, sir.
0: Walang ganun.
5: Mga tanod na lang.
0: Walang ganun. Ngayon, nagtataka ako. Kaya gusto kong ipakita yung sitwasyon. Kaya, anyway, hindi ka naman makakasagot kung tanungin ko, bakit ngayon lang binibidyan? Yung munisipyo, ang pasasagutin ko niyan. Either yung municipal administrator o si Mayor Edna Lim, bakit ngayon lang binibid yan? Bagamat binibid na, no? Huli man daw, hindi man huli. Sabihin, gagawin. Pero yung hirap, eh. Ang iniiwasan natin dito, Kapitan, yung bang pangyayari, katulad nyo, tag-ulan. Pag umuulan pala, eh, pag tumawid yung balsa, malakas yung agos tubig ba? Eh. Hindi pala hindi kinakaya.
5: Hirap sir, pagkaano, sir? Pagka malakas ang agos, hirap talaga kami. Kaya araw-araw, sir, may bantay talaga yan.
0: Oo nga. At saka hindi na tinatawid yung mga bata. Tama yung sabi ni Kagawad kanina, yung mga teacher na lang ang nag-a-adjust. Doon na lang nagkaklase. Hindi na tumatawid. Delikado.
5: Oo, yung unang ko, sir. Yung unang ko lang bagyo, sir. Doon na nagkaklase siya, no?
0: Oo. Nakikita ko yung sitwasyon, eh. Katulad niya na yung iba late na, hindi naman pwede magsabay-sabay. Hindi naman kalakihan yung balsa mo. Tapos yung nagsasakripisyo, yung mga tanod, yung mga barangay, although trabaho, pero ang hirap, araw-araw ganito kapag tatagulan,
5: eh. Opo, sir, panawagan ko rin sa mga kabarangay namin, sana paki-operate din sa amin, yung mga magulang, natin yung mga bata. Kasi nga po, yung tanod ko, hindi naman pwede araw-araw, sir, kailangan din maghanap buhay yan dahil incentive lang naman natatanggap niya.
0: Wala naman silang sweldo dyan, maghila ng balsa, eh. Pero sabi ko nga, yan ang tunay na serbisyo. Wala kang kinikita dyan, sir. Pero hila ka ng hila ng balsa, makatawid lang yung mga bata, eh. Di ba?
5: Wala naman po ako problema sa mga tanong ko, sir. Lagi kong kinakausap. Ikaw, dahil sabi ko, ano tayo, serbisyong totoo muna tayo.
0: Ikaw ba, nakasubok ka maghila-hila ng balsa dyan para maitawid yung mga,
5: sir. Oo, sir. Pagka nandiyan ako, sir, pupunta ako dyan, eh.
0: Naghihila ka din.
5: Talagang mabigat talaga, sir, lalo pag maagos.
0: Oo nga, pag maagos. Yun nga ang inaano ko dyan. Believe naman ako sa inyo dahil sabi mo nga, yung mga tanod, kanina may tanod doon, hindi kasama sa insentibo nila yung maghila-hila, eh. Pero ginagawa nila para servisyong totoo. Di ba? Kailangan maipollow up natin kay Mayor to. Kailan daw na ibid yan?
5: Hindi ko maalos, diba? Sa ang sabi sa akin ng aking ski chairman, ang federation po namin, forbidding na. Yun po ang chat niya sa akin.
0: Sus naman, dapat yan. Alam naman nila na ganyang kahirap dyan. Tsaka libo, almost 1,000 residents, saka estudyante na andyan, eh. Dapat
5: marami po talagang tao dumadaan.
0: Nagtataka naman ako sa munisipyo. Bakit ngayon lang binibid yan? Kung saan magtatag-ulan? 3 months to 4 months ang construction yan. Matagal-tagal din. Aabutin talaga ng tag-ulan na naman.
5: Kaya kasi medyo sakripisyo kami talaga ng konti.
0: Pero wala na tayong magagawa. Nandiyan na yan, eh. Anong pang gagawin natin? Kundi maghilan tayo, ng balsa dyan. Ang ingatan lang mo natin, Cap, yung mga... Di ba kayo makakahiram ng mga life vest dyan? Di na kailangan, ano? O tingin mo?
5: Ano, sir, eh. Parang may dadalhin yung LGU dyan, sir, na parang yung...
0: Oo. Floating dock.
5: Parang tulay siya, sir.
0: Floating dock. Floating. Floating dock.
5: Yun po. Floating dock.
0: Mamaya siguro, follow up mo doon. Para kap, hindi naman sa pag-uutos.
5: Baka, ano, sir, baka sunod na araw, sir, dadalhin na dyan.
0: Oo.
5: Hinihintay na rin namin. Oh,
0: no, dalhin. Ano pang hinihintay nyo, hindi pa dalhin yan dyan? Local government unit.
5: Gagawa pa kami ng, ano, sir, ng isang balsa pa. Balsa. Para... Oo.
0: O sige, kap, nakita ko yung sitwasyon. Pag yung sitwasyon talaga nakikita mo, mahirap pa... pasinungalingan ng yung hirap ng mga tao eh. Kasi nakikita eh, sumakay pa nga si Bill sa balsa eh. Di ba? Sige, Kap, ipapalo up namin ito. No, kailangan na i-bid na yan. At as soon as possible, mag-umpisa na yung construction kung sino mga contractor yung nakakuha niyan.
5: Opo, sir.
0: Oo.
5: Salamat, sir. Salamat po.
0: Oh, sige, Kap, Arman, Biana, maraming salamat. Saludo kami sa inyo, Kap, ha? Kasama yung mga council mo, patintanod, ha?
5: Oh, sir. Opo.
0: Oh, dahil
5: araw-araw sa araw-araw talaga yan, sir. Oh. Dyan sila yan.
0: Siguro, siguro maganda. Makita din kita ng hihila ng balsa dyan. Talagang sasaldoan kita. Dalawang kamay, ha?
5: Pag-uwi ko, sir.
0: Pag-uwi mo. Sige. Sige.
5: Kap. Andito pa kasi, sir. Pag-uwi pala ako ngayon.
0: Oo nga. Nanood ka ba ng kagabi? Ng concert? Yung, ano ba yung concert
5: kagabi? Hindi na po, sir.
0: Ha? Ay, hindi ba?
5: Hindi na po. Napagod na rin ako dahil nga lang stress tayo sa problema sa barangay ko.
0: Oo nga eh. Ay, yung Sweet Notes. Napanood mo? Sweet Notes?
5: Hindi na ako napunta.
0: Ay, hindi ka na rin nanood?
5: Oo. Hindi na po.
0: Mabuti naman. At mas iniisip mo yung problema niya kaysa sa Sweet Notes.
5: Actually kasi sir, mamimili ako ng mga tubo sir para sa patubig namin.
0: Ah, tubo?
5: Kaya nandito pa ako sa Puerto.
0: Oo, sige.
5: At kailangan din ng barangay namin yung tubig sir.
0: Oo, alam mo Kap, kasi yung El Nido, well known yan all over the world eh. Pero sa likod ng El Nido, ng karanyaan, kagandahan, mayroong isang barangay na naghihirap yung mga residente sa pagtawid-tawid yan. Supposed to be, kayo'y nakikinabang ng kinikita ng LGU. Di ba? Hindi agad na, ewan ko, bakit Mayor Edna Lim, ano ba ito? Bagal lang serbisyo. Sige, salamat Kap Arman Viana.
5: Yes, thank sir. You. Salamat po, sir. Salamat.
0: Oh, yan. Ano ba ito, Mayor? Dapat, ang El Nido, sumasabay yung kaunlaran ng El Nido, sinasabay ninyo ang kaunlaran ng bawat barangay sa bawat barangay sityo para hindi na pag-iiwanan. Oo, maraming resort, maraming turista, nakikinabang yung mga bankero, pero tingnan nyo itong isang barangay doon. Di ba? Yung prioritization ng mga infra projects. Tingnan nyo nakatiwangwang na ano na yan. Di ba kayo nakakahiya man yan? Di ba? Bel, punta ka ng ano siguro? Pakitawa ko si Bel. Diretso na ng lubos-lubosin mo na. Pumunta ka ng munisipyo. Ano ba to? Naibid na to. Engineering Department. Municipal Engineering Department. Sino ng kontraktor? Paumpisan nyo na kaagad ito para hindi na kayo abuti na naman ng baka mamayan. Parang maging... Parang baka maging barangay, ano to ah, basketball court ng Lagaw Riau sa Kuyo, ha? Oh, pinasub-contract ninyo. Di ba? Board member Jake Tan. Puntahan natin yung El Nido, munisipyo, Belia. Bakit ngayon lang binid yan? Tanong. Bakit ngayon lang naibid yan? November pa yan request. May tumaob na dyan. Sabagay, mga lasing yun eh. Itong mga gago naman na ito, imbis na makatulong, namimirwi isyo pa. Kaya sabi ko kay Kapitan Biado, yung mga lasing na sinisira yung balsa, itali niya doon sa nyog, buhusan niya ng isang balding tuba, lunurin niya sa alak. Di ba naman kayo gago, imbis na makatulong kayo, pero isyo pa kayo eh. Ba't sisirain niyo yan, yung tawiran lang? Ikaw ko kapitan dyan? Tatali ko yan sa puno ng nyog bago bubuhusan ko ng sangkaterbang gin sa ilong eh. Ha? Oh, Kapitan Arman, yan ang gawin natin dyan. Huwag na kayong problema, imbis na makatulong kayo, namimerwisyo pa kayo eh. Oo. Sige, punta natin yung sunod natin si Toto sa area, mamaya konti, no? Pag after commercial, okay? Tingnan niyo po yung nangyayari ho. Di ba? Meron ka bang kuha dyan ng ano? El Nido? Yung maraming tao, maraming turista? Hanap ka. Itabi natin dito sa tumatawid na to. Residente mismo ng Bukana. El Nido. Hindi siya tugma eh. Nakikita lang natin yung maraming turista na nandun sa tabing dagat, sasakay ng mga bangka, punong mga resort, di ba? Pero hindi siya nagtutugma kasi kung titingnan mo El Nido, wow, ganda ng El Nido. Di ba? Siguro yung mga residente diyan tsaka yung mga barangay, maunlad. Kasi ang ganda ng ano, ang daming turista pero hindi baliktad eh. Itong Bukana oh. Oh. Paliwanag nyo, bakit November pa yung request? Ngayon lang ninyo binibidya. Ha? Hindi daw nagkulang yung barangay. No? Maraming turista. Oh. Hindi nagkulang ang barangay sa yan. Sa pag-request ng hanging bridge. Di ba? Paliwanag lang ninyo, bakit na hanggang ngayon lang na ibibid yan? Tingnan nyo to ha. Tingnan nyo to. Isang kuha ito ng yung El Nido, yung tabing dagat. Tapos itabi mo yung sumasakay ng balsang mga estudyante. Hindi balanse. Ibig sabihin merong ibang mga infra project. Maliit lang El Nido eh, hindi siya ganun kalaki. Pero yung kinikita ng El Nido, sus. Parang tumatabo ng pera yan. Araw-araw. Tingnan niyo to, tabi mo yung balsa. Nakikita niyo po ito, yung mga nanonood sa Facebook Live. Kung gaano karaming turista ang El Nido. No? Yan lang yung nakikita natin. Pero pag pumunta ka ng Bukana, sa Bukana, ewan kayo ibang barangay, di ba? Ay, mayroong mga estudyante na hindi sumasakay sa magandang mga pump boats na ganyan dahil may mga bayad dyan eh. Oh, dito sila sumasakay. Ayan, tingnan ninyo. Oh, napakaraming turista, di ba? Kung titingnan mo, ang unlad siguro, pagka hindi ka taga rito, ang unlad siguro ng El Nido. Ang yayaman siguro ng mga tao dyan. Yung mga infrastructure project siguro nila, gaganda. Pero dito sa Bukana, mali. Di ba? Yung sa baba, yan yung mga turist. Dami, di ba? Ang ganda ng mga sasakyan nila, mga pump boats, di ba? Siyempre, may bayad dyan eh. Eto, sa taas, Bukana, walang bayad. Hinihila lang ng ano, yung balsa, walang bayad. Hinihila lang ng mga tanod para makatawid yung mga estudyante. Oh, napakaraming pera ng gobyerno. Wag niyo sabihin wala. 'Di ba? Sana makita rin 'to ni Congressman Salvame. Baka may maitulong kasi sabi ng ni Kapitan 3 million daw eh. Yun na ipondo rito eh. 'Di ba? Dapat nga mga 5 million, 10 million para mas maganda. Diba? Oh, Mayor Edna Lim. Yan po yung tanong. Bakit to ang tagal hong naibid yan? November pa po yan. Nasa kalagitnaan na huhalas tayo ng taon ng June. Eh, yung construction po niyang hanging bridge na yan, tatlong buwan, limang buwan, baka isang taon pa yan eh. Oh. Isang taon pa hong maghihirap po yung mga taga-Bukana ho. Kami nagtatanong lang at gusto naming ipakita sa inyo yung talagang nangyayari. Oo. Masaya tayo. Nandiyan yung maraming mga pagdiriwang. Di ba? Pero meron pala tayong nakakaligtaan na mga proyekto na dapat nating isaalang-alang. Di ba? Eh, kung yung ginastos natin dyan sa milyong-milyon, nakapagbabayad tayo ng milyon-milyon sa mga artista, nag-i-entertain sa atin. Ini-entertain nila tayo. Sinasayawan nila tayo. Kinakantahan nila tayo ng ilang kanta. Milyon ang bayad. 100,000 ang bayad. Di ba? Pero isang gabi lang nila tayong pasasayahin. Samantalang itong tumatawid-tawid na ito, buwan na itong nagsasakripisyo. Naiintindihan natin. Minsan lang naman yung mga palabas na yan, di ba? Pero mas importante ito. Anyway, mabuti ho na bahagi natin yung talaga nangyayari. Follow up na lang natin ito. Na siguro mga ilang araw, kung hindi pa naibid yan, singhalan natin ang singhalan. Yan din lang ang maitutulong natin eh. Singhalan natin ang singhalan. Bakit di pa naibibid yan, Mayor? Di ba? Ba't di pa nagagawa yan, Engineer?